0: Sang mapagpalang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Kayo po ay nakikinig dito pa rin sa Radyo Pilipinas. Pansamantala po kaming napapakinggan sa Capital 104.3 FM. Pero syempre, kami pa rin ay napapanood at napapakinggan sa amin pong mga social media pages, sa amin pong Facebook page, at sa amin pong YouTube channel, Radyo Pilipinas, sa inyong mga search bar. Kamusta po kayo mga kababayan? Uy, makikibalita tayo sa ilang saglit. Apa rin sa ating mga local government units na binisita ng atin pong Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Gayun din mga kababayan, well, nararamdaman pa rin ng ating mga kababayan ang tulong na ipinagkakaloob po ng pamahalaan. Ito po ay bahagi pa rin ng ating kampanya, ng kampanya po ng Marcos Administration laban po sa kahirapan. Alamin natin mismo sa isang benepisyaryo ang 4Ps. Ano nga ba ang tulong na naipagkaloob sa kanila at paano ito binago ang buhay ng atin pong mga kababayan? Habang inaantabayanan po natin ang ating panayam, narito muna ang mga ulat mula po sa labas ng ating himpilan. House Prosecution Panel handang i-cross-examine si VP SPG Colonel Raymond Dante Lachica, ang security personnel na pinagbibigyan ng confidential fund ni Vice President Sara Duterte. Ang ulat na yan mula kay Melanie Valdos Reyes.
1: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
2: Pinayag ng House Prosecution Team na handa silang humarap at magtanong sa cross-examination kay VP SPG Colonel Raymond Dante Lachica sakaling ipatatawag man ito ng defense team. Binigyan din ni legal spokesperson Attorney Jay Tolosa Jr. na nasa kamay na ng kampo ng depensa kung ihaharap nila si Lachica bilang testigo sa impeachment court. Ayon naman kay lead prosecutor Representative Jervy Luistro, kung siya ang tatanungin, hindi na kailangan pang iharap ang dalawang security officer na sina Lachica at Colonel Dennis Nolasco sa Senate Impeachment Court. Anya sapat na ang testimonya ng mga land bank officials, disbursing officers ng OVP at DepEd para patunayan na nag-withdraw ng pera sa banko alinsunod sa atas ni VP Sara. Dagdag ni Tolosa, pag-uusapan pa ng buong team kung kailangan pa bang ipatawag, pero kung sakaling iharap sila, ay handa silang tanungin ito. Narito ang pahayag ni legal spokesperson Jay Tolosa.
3: Since their own people, no, sila Acosta, they've been pointing to Colonel Lachica. So that discretion could be exercised by the defense team. Nasa kanila yan. No, to clarify, we're not forcing them. We're not to call him as a witness. What we're just saying, if they want to call him, then we'll welcome that and we'll be ready to cross-examine him.
2: Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Maraming salamat, Melanie Valdos Reyes. Samantala, Caloocan Master Drainage Plan, isa sa katuparan na. Ang ulat na yan mula kay Marian Bastasa.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Para mas matugunan ang problema ng pagbaha sa lungsod ng Caloocan, desidido na rin ang city government na ipatupad ang mas komprehensibo at pangmatagalang master drainage plan nito. Nakipagpulong na si Caloocan Mayor Along Malapitan kay UP Resilient Institute Executive Director Dr. Alfredo Mahar Francisco Lagmay para talakayin mga kinakailahakbang sa pagkapatupad ng plano. Ayon sa alkalde, matagal nang napirmahan ang plano at panahon na para maisakatuparan ito bilang bahagi ng pangmatagalang solusyon sa baha sa Caloocan. Binigyan din sa pagkupulo ang kahalagahan ng paggamit ng tamang datos, hazard mapping, pagsusuri sa daloy ng tubig at iba pang technical assessment para matukoy mga pangunahing sanhi ng pagbaha at mga lugar na mataas ang panganib. Layo ng master drainage plan na magkaroon ng malinaw na batayan sa pagkaplano at pagkapaunlad ng mga drainage system, waterways at detention or retention areas sa lungsod. Mula sa Caloocan para sa Bagong Pilipinas, Meran Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Maraming salamat, Marian Bastasa. Samantala, pagsusuri sa mga butong nakuha sa Taal Lake kaugnay sa kaso ng mga nawawalang sabungero, nagpapatuloy ayon sa Philippine National Police Forensic Group. Ang ulat na yan mula kay J. Mark Dagala.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Al masinsin ang ginagawang pagsusuri ng forensic ng Philippine National Police sa mga butong na nakuha mula sa lawan ng Taal kaugnay sa mga kaso na nangawawala sa Bungero. Ayon kay PNP Forensic Group Director Police Brigadier General Pierre Paul Carpio, patuloy ang pagsusuri sa mga buto gamit ang DNA examination, anthropology at X-ray. Patuloy din anyang pagtanggap ng karagdagang specimens mula sa operasyon ng Philippine Coast Guard at ang Regional Forensic Unit 4A. Sinabi pa ni Carpio na hindi maaaring agad maglabas ang resulta dahil kailangan suriin at i-match ang bawat specimen bago makabuo ng kompletong forensic findings. Batay sa naunang pagsusuri ng forensic group, nasa mahigit 1,000 sa umigit kumulang 2,000 butong nakolekta sa lawan ng Taal ang natukoy na namula sa tao. Pakinggan natin na bahagi na pahayag.
6: Po ay magkakaroon ng isang resultang buo kasi ito ay minamatch bawat isa po. Kaya kailangan po ang isang resulta nito ay tuloy-tuloy, no? So isa-isang malawakang resulta na ibibigay upon examination of all the bones na nakuha natin.
5: Yan tinig ni Police Brigadier General Pierre Paul Carpio, ang director ng PNP Forensic Group. Para sa Bago Pilipinas, si Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Maraming salamat, J. Mark Dagala. Bago tayo mag-short break, mga kababayan, ano, gusto kong i-congratulate yung UP NOAA. Nakapag-secure sila ng additional budget para po sa kanilang mga programa. Namely po, ang pagtatayo, mga kababayan, ng mga flood control mitigation projects. And flood management na ang terminong gustong gamitin dito ng UP NOAA. Napakaganda ng kanilang inisiyatiba na magkaroon muna ng simulation bago nila itayo yung mga physical na structure. That way, masisiguro po natin na talagang maapektuhan o makakaapekto at makakatulong yung mga itatayong flood control projects. Ang oras po natin, 15 minuto makalipas ang alas 8 ng umaga, magbabalik po kami matapos ang ilang mga paalala.
1: Bangon. Bangon. Bayang mahal. Bangon. Bayang mahal. Dito sa Radyo Pilipinas. 738 AM. Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., narito ang isang kwento ng pag-asa mula sa isang benepisyaryo ng serbisyo ng gobyerno.
7: Sa akin po, laking tulong po yun kasi mahal ang bigas ngayon. Ay pag gano'n nakakakuha kami gano'n, malaking tulong po sa akin yun. Lalo-lalo na po sa may mga estudyante. Ay pagbili namin ng bigas, ay pagbigay na lang namin sa pambawal ng mga bata at pagbili ng kulang. Libre na po yung bigas namin.
1: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
8: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
9: Radyo Pilipinas.
10: Radyo Publiko.
1: Bangon.
10: Bangon.
1: Bayang mahal.
10: Bangon. Bayang mahal.
1: Dito sa Radyo Pilipinas.
10: 738 AM.
0: 17 minuto makalipas ang alas 8 ng umaga. Mga kababayan, bagamat medyo sumisikat na si Haring Araw sa ilang bahagi po ng ating bansa, matapos nga nating maranasan ang sunod-sunod na mga bagyo, gayon pa nadagdagan pa ng habagat, nararanasan pa rin natin ang dulot po nito sa atin pong bayan. Namely, mga kababayan, ito po yung pagbabaha sa ilang bahagi pa rin ng ating bansa. At kaugnay po niyan, kahapon, dumalaw ang ating po Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Pampanga. At kaugnay po nito, mga kababayan, may apila po ang butihing gobernadora ng Pampanga sa ating pong Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Makakausap po natin ngayong umaga ang ina ng Pampanga, Governor Lilia Pineda. Gov. Nanay Ma'am, magandang umaga po.
11: Magandang umaga, Hal. Tapos sa mga nakikinig.
0: Opo, it's a pleasure to have you here again with us, Gov. Ano po ang naging kahalagahan ng pagbisita po ng ating Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. dun sa ating mga kababayan na mga Kapampangan, mga pamilya pong lumikas, partikular sa kasalukuyan nilang kalagayan ngayon at sa mga agaran po nilang pangangailangan?
11: Malaking bagay yung pagdalaw ng presidente kasi talagang diniscuss namin yung hindi lang Pampanga, yung Central Luzon Floodway. At meron naman agad naging solusyon na ang solusyon ng NIA and then the DPWH. Nagtama naman doon sa mga consultant natin na gagawa sila ng dam upstream. Limbawa, ang malakas na tubig na bumababa ng Pampanga is yung Aurora, tapos yung mga bundok ng Sierra Madre. Titingnan ng NIA kung po pwedeng doon gumawa ng dam para hindi lahat bumubuhos ng mabilis. Tapos sa series of dam, parang may check date siya. Pagka mawala na, kahina na yung daloy sa amin, meron silang bubuksan nila. Yung meron munang break ang tubig. Pero yung importante, yung pinagawa ng presidente, na series of dams, and then parang reservoir na po pwede kulungan muna yung tubig para hindi rumaragasa sa amin dito sa Manila Bay na nandun nga may mga bayan-bayan na lubog. So malaking ano naman at alam ko, hindi yun madaling magawa yun kasi gagawa ng series of dam within the channel of the river. Pagkatapos yung mga lugar naman na yun, mga government properties, so wala namang problema sa right of way. Ang importante talaga yung NIA at saka yung DPWH mag-concentrate. Ang sabi ng Pangulo, wag na muna tayong gagalaw sa downstream kasi karsada, infrastructure, kasi sinisira lang. Ang dapat nating galawin yung upstream. So masaya naman kami. At yun ang inaantay ng ating mga kababayan ng long-term solution. Tsaka nabigay din siya ng mga panggastos ng mga bayan-bayan, yung mga kapitan, mayors, na talagang nag-support siya kasi talagang drain na rin yung kanilang pondo. Nagbigay siya ng mag-10,000 doon sa dinalaw niyang evacuees, bawat family, at saka yung mga kit, mga hygiene kit, mga food pack. Masaya naman at kahit na papano, merong pag-asa, may inaantay kami na hindi yung matagal na panahon. Mm-hmm. Ito kasing gagawin, short term lang at maglo-long term na to na solusyon. Sana naman, mayawaan Diyos na nananawagan ako sa mga mambabatas natin doon sa pondo. Sana naman, pagka doon sa kapakanan o yung long-term plan na gagastosan, dapat i-priority na muna. Hindi na yung downstream na gagawa ng mga dike, tapos nasisira lang downstream. Ang problema namin, yung sa taas. Kasi buong probinsya, yung Aurora, yung buong probinsya ng Nueva Ecija, meron pang part ng Tarlac, sa amin lang tumatapon. So, ang kailangan lang talaga, ang galawin mo upstream.
0: Opo.
11: Yung upstream talaga, tapos pababa. Tapos meron kaming dam dito, Dadong Dam. Iaano namin, ilalawakan namin. Kasi mayroon pa silang space na 50 hectares. Nakakatulong, tama ang sabi ng Pangulo, na kailangan ng mga surface water. So kami, gagawa kami ng surface water para sa kailangan ng Pampanga dahil talagang bumababa na yung ground level dahil lahat ng mga water districts sa baba, sa ilalim ng lupa kumukuha ng water. And dami na namin mga industry. So ito, sinabi ng Pulo,

0: may binigay na po bang timeline kung kailan po ito masisimulan o may isa sa katuparan?
1: Nung umpisahan eh. Sinabi na lang ni Presidente, yasap mo. Mga, siguro kung talagang gagawin ko may pondo to, hal, madali lang yung mga 2 years eh.
0: Opo.
1: O 1 year. Ay, ngayon ba, madali lang. Kasi gagawa sila ng check gate, parang check gate na dam within the channel ng river. Parang, and then, mag-ipunin nila yung tubig sa side. Gagawing irrigation. So malaking bagay din sa mga magsasaka ng Mevesia.
0: Mm-hmm.
1: So gagawa sila dito sa amin sa downstream namin. Dito sa may banda ng bayan ng Arayat. Ang importante, hindi bumubulus tapos sasabayan ng dredger. Diretso natin yung Manila Bay. Yung pinto ng Manila Bay na dahil silted na, sabi ng Presidente, sasabayan ng desilting. Mm-hmm. So, malaking pag-asa namin, malaking tulong din. At hindi lang naman ang Pampanga, tinulungan din naman niya. Mayroon din siyang instruction sa mga Sambales, Pataan. Ang Mevesia naman talaga wala siyang problema eh, kasi sa amin lahat tumatapon yung tubig niya. So, natuwa rin naman si Governor Romali kasi pangarap na niya talaga ng matagal na magkaroon sila ng surface water. Parang yung ginagamit natin sa Metro ng Manila, yung Lamesa Dam, ganun din ang gagawin namin dito. So, at least baha kami. Pati San Miguel, pati Bulacan, yung Malumpit, Malolos, Agunoy, meron din silang matataas na river sa taas upstream. Ang sabi din ng Presidente, pag-aralan din nila na lalakihan yung Wangat Dam, yung Bustos Dam, para madali, maipon ang tubig dun sa taas, tapos gagamitin, may magamit ang mga tao.
0: Mm-hmm. Gov, may napag-usapan po ba kung magkano yung kinakailangan pondo para maipatayo po itong mga improvements natin at yung mga iba pa nating ipatatayo?
1: Kumpara mo yung sinabit ng flood control, noong tutusin mo, hindi siya ganun kalaking alaga. Yung ang ginagawa nila, 50 hectares para reservoir dito sa may Cabil Nuevesia. Malaki din yun, 60 hectares. 2 billion. Magi 2 billion lang.
0: Mm-hmm.
1: Eh, series of dam. Ewan ko lang ha, hindi ako engineer, hindi ako nagbibigay ng estimate. Baka hindi pa nga maubos yung kasi 100D or... Eh, hindi naman yun agad. Yung hindi naman bigla. Eh, sabi ko, ito, magagamit pa ng tao, magagamit pa ng mga industry natin, magiging irrigation, nakakatulong kahit na malaking alaga, pero maraming matutulong at wala nang baha. Diba, Hal?
0: Opo. Nako, alam nyo, Gov, bagamat hindi ako residente ng Pampanga, marami akong mga kaibigan na nakatira sa Pampanga. Ano? At marami rin nagsasabi sa akin na, nako, ganito na talaga, madalas baha rito sa mga lugar namin, sa mga bayan namin. But nakakatuwa po at nakakataba ng puso na sa kahit munting paraan, naging tulay po kami ano, para makatulong kami sa inyo. Gov, may tanong na rin po namin, ano? Ito pong pondong gagamitin natin, ito po ba ay kukunin mula po sa pondo ng NIA o ito po ay kinakailangan ng separate legislation para po sa ating kongreso? At kung magkagayon po, sino po ba ang magtutulak nito? Yung po bang ating kinatawan sa Pampanga, yung ating mga congressman na nakakasakop dyan sa Pampanga?
1: Mga Regional Development Council.
0: Mm-hmm. So sila po
1: ang magre-recommend, Provincial Development Council. Tapos ipapasa ng Regional Development Council sa budgeting, sa budget.
0: Mm-hmm. Opo, we understand.
1: Yan
0: po.
1: Yan ang gagawin.
0: Mm-hmm.
1: Hindi naman namin kagad dingin ang bigla na 100 billion sa Linde. Ano yun eh, parang hindi naman yun bigla kukunin mo. At ang kagandahan nito, Al, kung gagawa ng malaking dam doon sa may Sierra Madre, tsaka doon sa pagbaba ng Aurora, hindi ka gagamit ng maraming materyales kasi andun na yung bato, may buhangin na sila, ay ipapanik mo na lang yung simento at bakal. Yun ang kagandahan noon. Less ang gastos.
0: Mm-hmm.
1: Kasi opo, ang source nandun na.
0: Opo. Ayos yun. Locally sourced na, Gov. At,
1: locally sourced na.
0: Opo. Tsaka bawas na rin no, sa mga gagastusin pa po natin.
1: Mm-mm.
0: Gov, yes po, maputol ko lang po kayo. But yung atin pong agrikultura, ano, yung sa ating mga nakalipas na panayam po mula sa Department of Agriculture, ang pinakamarami, ang pinakamadaming napinsala sa sektor po ng agrikultura ay ang Pampanga. Kamusta po at paano po natin ito tinutugunan?
1: Si Presidente rin, nagbigay din ng support ng financial assistance sa mga lumubog na palayan natin. Piniprepare

0: At tutulungan natin lahat yung mga magsasaka natin na nagtanim na hindi nakahani. Ang importante dito, Al, kahit na papano, yung mga inputs nila, pababayaran, pabibigyan natin ng support. So pag gumanda na yung panahon, meron na sila na naman pang gastos. Kasi talagang ganun, sanay naman yung ating magsasaka sa ganyang kapalaran nila. Pero pagka naman tagtuyo, tell ninyo, wala naman silang patubig. Pero sa gagawin nito, yung series of bumps, gaganda yung ani natin, wala nang problema yung magsasaka, lalo na ngayon, may batas. Pagka may irrigation ng NIA, wala nang binabayaran ng ano, magsasaka. Kasi dati may binabayaran pa sila eh.
1: Opo, magandang balita po yan para sa ating mga kababayang magsasaka. But kanina po, Gov, ano, sa inyo pong pakikipag-usap doon sa ating mga kasamahan, may nabanggit po kayo na pinagkakaabalahan po ninyo ngayon ay yung mga kaso po ng leptospirosis sa Pampanga. Ano po ang update po natin, hinggil po dito?
0: Nanawagan nga ako sa ating mga kababayan na mag-ingat lang po kayo kasi talaga yung leptospirosis po, hindi natin alam kung kanino, sino yung magkakasakit. Nanawagan lang po ako, pagka may sugat kayo o may alipunga kayo, kung pwede po, wag na muna po kayong pupunta sa baha. Ngayon po, mamimigay kami ng maraming gamot na 2 tabletas ng dexacycline, 1 linggo. Pag uminom po kayo noon, pwede na kayong lumusong. Pero kung may sugat po kayo, hindi kayo pwede. Kailangan po maingat po tayo kasi hindi lang naman sa Pampanga yung leptospirosis. Eh. Alos lahat ng mga lubog na bayan, Manila, lahat. Meron. Dati-dati pagkaganyang may bahal, pag matagal. Yun na talaga yung leptospirosis. Pero marami naman tayong ospital, yung ospital ko sa Clark. Kailangan kasi pag may lepto ka, may ICU pa, no? Yung bago naming ospital sa Clark, mayroon akong 12 ICU. Puno rin yung regional hospital natin, ang DOH, zero balance billing, at ang PhilHealth, dinabayaran niya lahat ang mga may sakit na leptospirosis. So, naka-prepare naman kami. Naka-prepare kami na talagang kailangan namin talaga ingatan yung ating mga kababayan. Sana miyawaan, Diyosal, wala naman sana na magkaroon ng ganyang sakit ang ating mga kababayan. Kawawa naman na sila. Diba? Pero active kami ngayon dun sa pamimigay ng gamotan. Hmm. Binigyan kami ng pera ng presidente para sa pagtulong ng mga gamot, ng mga sa food, sa lahat. At malaking tulong yung pagpunta niya dito, lalo na dun sa pagbibigay ng gamot against leptospirosis.
1: Gov, magandang balita rin po yan sa ating mga kababayan kasi kadalasan ang not man reklamo but ang concern ng ating mga kababayan eh minsan kasi ay wala po kasi kami pang paggamot kaya natatakot magpunta sa mga ospital. Akala kasi nila minsan may bayad yung gamot, no, na kinukuha nila sa mga barangay health centers eh kaya ayaw magsipunta ng ating mga kababayan. Sa punto pong ito, ano pong mensahe natin sa ating mga kababayang kapampangan, inyo pong mga nasasakupan sa Pampanga? Nasa inyo pong
0: pagkakataon? Alam nyo po, 13 yung ospital ng Kapitolyo. Hindi po kayo pinababayad. Zero balance billing kayo. Zero balance billing po kayo. Kahit magpunta po kayo rito sa regional ng Department of Health, zero balance billing din po kayo. Huwag po kayong mag-alala sa babayaran niyo. Pag napunta naman po kayo sa private hospital, maraming po tayong katulong. Nandiyan ang DSWD, PCSO, nandiyan po yung PAGCOR. So, pag po lalo na po pagkaganyang kalamidad, malaki po ang tinutulong namin pag nandun kayo sa private hospital. Sa mating hospital naman po ng Kapitolyo, dekada na po zero balance billing kayo. So sana po wag po kayong mag-alala, wag po kayong sinasabing magbabayad ako. Ang tao po ngayon, nananawagan po ako sa inyo na wag niyo na po sasabihin mahirap ako, wala po akong pambayad. Nandito po kami Kapitolyo. At ang national government po, lagi siyang naka-prepare, gamot, financial assistance, lahat po naka-boost na sa atin dito sa Pampanga. So sana po, kayo na lang po ngayon ang merong kailangan niyo lang po maga pa lang nagpupunta na kayo. Kailangan dinalagnat pa lang kayo, magpunta na po kayo sa mga ospital. Lalo na po yung ospital natin sa Clark, bagong bukas po yon, dinagdagan po yung ICU. Kasi ang leptospirosis, kailangan ng ICU eh.
1: Opo.
0: Tsaka dapat meron siyang dialysis center sa tabi. Kasi ang leptospirosis, ang inaanon yung bato.
1: Opo.
0: Pero pagka maaga pa lang, bawa, nilalagnat ka. O minsan hindi nilalagnat eh. Mapula lang yung mata tsaka masakit ang kasukasuan. Parang may fever pero hindi ka naman nilalagnat.
1: Opo.
0: Yun daw ang symptoms nun. So isang araw pa lang yun, 2 beses, kailangan pumunta ka na sa ospital para hindi kayo dialysis. antibiotic lang naman tsaka IV daw yun eh. Sabi ng doktor. So, yun din al, dapat panawagan natin pag bumasakit na yung kasukatuan nyo, namumula na yung mata nyo kahit hindi kayo nilalagnat, takbo na sa mga hospital, hindi na sa health center. Hindi na tayo ubre ng health center sa leptospirosis hal. Kailangan na talaga hospital, private, kung saan kayo makapunta po, private, government. Basta po kami, nakaprepare po kami dito sa Kapitolyo dahil ang presidente po, full support siya. Naka-full support po siya sa atin.
1: Opo, at nakakataba ng puso ano po na mismong ang Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ay nagtungo sa Pampanga ano po para mag-abot ng tulong ng pamahalaan sa ating mga kababayan. Gov Nanay, maraming salamat
0: lahat po. Lahat ng mga secretaries ha.
1: Yes po. Ay, o nga po. Dinang
0: no. Ang DOLE, ang DSWD, lahat ang lahat OCD.
1: Pati
0: lahat
1: po pala si
0: concern.
1: Opo, Gov, si Executive Secretary Recto nandoon din po pala ano, Gov Nanay.
0: Talagang full blast, full ano sila, full force. Mm-hmm.
1: Full support.
0: At natutuwa naman ako, at hindi lang ang Pampanga, hal, buong Central Luzon. Natuwa naman mga governors natin kasi talagang ang presidente, hindi lang siya sa Pampanga nakapokus. Zambales, dahil marami rin nga sa Lanta, yung Bataan, Buhut, Baharin, ang Nueva Ecija, ang Tarlac. Meron din kami lahat parte doon sa binigay niya ng pondo para sa ating mga kababayan, lalo na yung mga lumubog, yung mga bumaha.
1: Opo, with that, Gov Nanay, maraming salamat po sa oras na ibinigay nyo sa amin ngayong umagang ito. It's good to hear na meron pong aktibong partisipasyon ang national government para pumatulungan ng ating mga kababayan sa Pampanga.
0: Kaya kami nakaka-survival sa tulong ng national government. Opo. Hindi namin kaya kasi alam mo naman ang pondo ng MILG, yung maliliit lang, di ba?
1: Opo.
0: Pero malaking bagay yun na... Malaking bagay na halos mapayak ako nung pumunta si Presidente sa amin. Mm-hmm. Na hindi lang siya pumunta. Talagang long-term solution, lahat ng support, inano niya, binigay niya sa para sa mga Central Luzon.
1: Opo, maraming salamat din po, Gov Nanay, sa inyo pong pag-aalaga. Talagang very motherly si Gov Nanay sa kanyang mga nasasakupan, sa kanyang mga konstituwente. Mabuhay po kayo, ang ating mga kasamahan.
0: Maraming salamat, Al.
1: Maraming salamat po at magandang umaga po, Gov Nanay Lilia Pineda.
2: Bangon! Bangon! Bayang Mahal! Bangon! Bayang Mahal! Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Atin pong panayam mula po mismo sa ina ng Pampanga, Gov Lilia Nanay Pineda. Ang oras po natin, 35 minuto makalipas ng alas 8 ng umaga. Magbabalik po kami matapos ng ilang mga paalala.
2: Bangon. Bangon. Bayang Mahal. Bangon. Bayang Mahal. Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
3: Magandang araw. Si Ding Dong Dantes po ito. On the way na po ba to the evacuation center kasi may banta ng pagbaha sa inyong area? Remember, SMS para hindi maging hassle ang paglikas. S for switch off. Siguraduhin na nakasara ang main switch bago umalis ng bahay. M naman, mag-ingat sa manholes. Kung baha sa dadaanan, extra ingat kasi baka mahulog ka sa imbornal na ko. At S, sumunod sa rules para maging mas maayos ang pagstay sa evacuation center. So switch off, mag-ingat sa manholes at sumunod sa rules. SMS para sa ligtas na paglikas kapag may pagbaha. Dahil hashtag panatag ang may alak.

0: 30 years old at nakatira sa bayan ng Norala, South Cotabato. Ang ELGU, malaki talaga yung tulong niya, lalo na doon sa mga micro-entrepreneurs kasi nga yung ilan sa amin is sila lang yung nagbabantay. So dati, pag mag-process ka ng business permit mo, isisirado mo yung ano mo, yung negosyo mo. Ngayon, habang nagbebenta ka, nag-entertain ka ng customer mo, pwede kang mag-register ng renewal ng business permit mo. Tapos, doon mo na makikita, kumbaga meron siyang doon sa portal ng e-gov, pag-register mo ng business permit, nandun eh, nakikita mo yung updates, status ng business permit mo. And then, after that, mga ilang minuto, pag-open mo, pwede nang makuha yung certificate mo. So yun, kumbaga, malaki talaga yung tulong ng ELGU. Maraming salamat no, sa ating butihing Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. dahil sa inisyatibong ito no, na kumbaga, na-adapt ng ating mga LGUs. At hindi lang siya nakapagbigay tulong doon sa proseso natin, pati rin yung mga maliliit na negosyo, lalo na yung malalayo sa bayan, open lang nila yung app nila, makapag-register na sila.
1: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
1: Bangon. Bangon. Bayang mahal. Bangon. Bayang mahal. Dito sa Radyo Pilipinas. 738 AM.
4: 38 minuto makalipas ang alas 8 ng umaga. Mga kababayan, ang susunod po nating panayam ay sana po magsilbing gabay sa atin. Hindi lamang po gabay, mga kababayan. Should be an inspiration sa atin po, mga kababayan. Especially po, dun sa mga nasa laylayan, kung tawagin. Hindi po dapat maging hadlang ang atin pong kahirapan para maabot natin ang ating mga pangarap sa buhay. Not just that, meron po tayong pamahalaan na obligasyon nilang tulungan ang ating mga kababayan, iangat ang estado ng kanilang pamumuhay. And of course, itulungan na maging kabahagi po ng ating lipunan. Nakausap po natin ngayong umagang ito, isa pong former four-piece beneficiary mula po sa DSWD, Ms. Evangeline Claude. Ma'am Evangeline, magandang umaga po.
5: Magandang umaga po, sir.
4: Hi ma'am, marami salamat po sa pagtanggap ng aming tawag ngayong umagang ito. Baka po pwede, ikwento nyo naman sa amin. Kamusta po ang buhay ng inyo pong pamilya po, bago po kayo na-enroll bilang four-piece beneficiary?
5: Ay ano po, no, bago kasi kami maging four-piece po, nakatira kami talaga sa kalsada. Doon kami na-reach out na four-piece. May nag-interview lang doon. Then after a year, ayun na po, naging member na kami ng four-piece. Sa kalsada kami nakatira, yun, doon kami nanunuluyan. Ayan.
4: Opo, Ma'am Evangeline, pasensya na, umagang-umaga medyo parang nalulungkot. But Ma'am Evangeline, gusto ko pong itanong sa inyo, gaano po ba kayo katagal sa lansangan bago po kayo na-enroll sa 4-piece?
5: Sa katunayan po talaga yan, may bahay kami sa Delban.
4: Mm-hmm.
5: Kaso, simula nung namatay tatay ko, na broken family kami hanggang natira na kami sa kalsada. Ayun na yung pinakamatagal kong paglalagi sa kalsada simula nung elementary. Siguro mga 6-7 years, mga ganun po. Mm-hmm. Sa kalsada, Alungwan Luna, Divisoria po.
4: At pagkatapos po na syempre si kinakwento niyo nga kanina na-interview po kayo, tapos after 1 year naging membro po kayo ng 4-piece beneficiary, sa inyo pong tansya paano po binago ng 4-piece beneficiary ang inyong buhay?
5: Sa totoo lang po, simula nung namatay ang tatay ko, nawalan nga po kami ng bahay, tapos na napunta na kami sa kalsada. Siguro yung malaking pagbabago sa buhay ko na naitulong ng 4-piece, yung maranasan uli namin na magkaroon na masasabing bahay, tirahan na alam mo safe ka po. Gano'n. Na komportable.
4: Ma'am Evangeline, gusto ko lang maitanong kung inyo pong mamarapatin, nababanggit nyo kanina na ang pinakamalaking pagbabago sa buhay ninyo ay yung meron kayo na ituturing na tahanan. Siyempre, pag wala kayong tahanan at kayo po ay nanunuluyan sa lansangan, well, exposed kayo sa iba't ibang mga klase ng panganib. Sa inyo pong experience, ano po yung siguro pinaka nakakalungkot na bahagi ng paglalagi sa lansangan?
5: Ay, yung pinakamalungkot po na part na naglalagi ka sa lansangan. Ano po yung part na doon ka na need mo maghanap buhay. Yun, naranasan ko po doon na yung mamulot ng basura, mamalimos, mga ganyan, tapos pumunta sa mga jeep.
4: Pero
5: ayun yung pinakamahirap, tapos yung matutulog ka habang umuulan, magtatabing ka lang, tapos pagising mo basang-basa ka, mga part na ganun, at hindi mo maiiwasan yung mga violenting nangyayari sa kalsada po.
4: At buti na lang ngayon matapos ang ilang taon na kayo po naglagi sa lansangan, kayo po ay na-enroll sa 4-Piece. Ngayon, kayo po ay isang social worker na po. Tama, Ms. Evangeline?
5: Yes po. Salamat sa inyo. So, isa na po akong registered social worker na nag-work mismo sa 4-Piece kung saan dating tumulong sa amin bilang mga poorest of the poor.
4: Ngayon po na kayo ay social worker na tumutulong sa poorest of the poor, syempre, iba yung experience ninyo Iba yung puso nyo sa pagtulong doon sa mga benepisyaryo natin ng 4-Piece. Ano sa tingin ninyo yung pinagkaiba na kayo ay mismong nakaranas, kayo po ay mismong nakatanggap ng tulong mula sa 4-Piece, na ngayon kayo na ang tumutulong sa ating mga kababayang poorest of the poor?
5: Ano po, masaya, tapos nakaka-proud kasi alam mo po yung mga dahilan or hindi mo masasabing sympathy. Makikita mo yung empathy sa nararamdaman mo, empathy, hindi lang awa kasi dati mo siyang naranasan at mas malalo mo siyang maiintindihan dahil nga doon ka nang galing at alam mo kung saan huhugutin or saan part mo sila matutulungan para mamotivate, magbigay ng inspirasyon, di lang dating katulad din nila po ako.
4: Opo, Ms. Evangeline, without naming names ha, gusto ko lang pong malaman base sa inyong experience, sa palagay po ninyo, sino yung pinakatumatak sa isip ninyo na natulungan nyo na ngayon kayo mayroon ng kakayahan tumulong, kayo po ay registered social worker na. But meron bang isang tao, isang pamilya na pagka tinanong ko sa inyo na sinong naalala mo, pinaka-memorable sa'yo, sila yung naiisip mo na natulungan nyo dyan sa 4-Piece?
5: Ano po, sa totoo lang po, maraming pamilya naman na natutulungan po sa pamamagitan ng trabaho ko ngayon. Kung ano yung binibigay na conditionalities na program, ayun yung binibigay to sa kanila. Pero ang tumatak na natulungan ko, siguro po sa work ko ngayon, wala pa, as in yung tipong umangat na yung buhay. Kasi sa totoo lang po, 1 year pa lang naman po ako sa work ko na to. Pero ang tulong na nabibigay ko, fair sa lahat. Kung ano yung binababa ng programa, ng mga kondisyon na pwedeng gawing tulong sa mga pamilya, ayun yung binibigay ko po. Siguro po sa part ko na natulungan ko po at ipinagmamalaki ko, yung wala pa po talaga ako sa 4-Piece. Ayun yung mga naging kaibigan, pamilya sa kalsada. Awa ng Diyos po sa masasabi kong natulungan ko siya sa pamamagitan na pinatuloy ko siya sa bahay namin. Nagsilbi niya akong isang pamilya. At ngayon po, awa ng Diyos, na po siya. Registered social worker din po.
4: Uy, wow, congratulations.
5: Yes po.
4: At nakakatuwa po at naririnig natin yung ganyang mga success stories. Kinoconsider natin itong success story. Sabi nga ng mga kasama natin dito, paying it forward. Ibig sabihin, kung ano yung mga tulong na tinanggap mo noon, binibigay mo na ngayon kahit hindi mismo doon sa nagbigay ng tulong sa'yo, but yes, sa ibang mga tao. Nakakatuwa po. Pero may mga nare-receive tayong mga datos sa mga balita na papanood natin sa TV or nababasa natin sa social media, yung pagbaba po nung tinatawag nating poverty incidence o yung self-rated poverty, ibig sabihin, yung nararanasan pong kahirapan ng ating mga kababayan. Kayo po, bilang kayo ay dating 4-piece beneficiary, ano pong palagay po natin hinggil po dito?
5: Ano po, yung masasabi ko po, bilang dating miyembro ng 4-piece, masaya at nakaka-proud po na nakikita or nababalitaan na bumaba na po yung percentage ng kahirapan sa ating bansa. Siyempre, bilang mga Pilipino, nakaka-proud kasi karaniwan na sa Pilipino yung mga maging masayahin, maging mapagtiyaga, mapagtiis, masipag, at strive talaga sila na maabot kung ano ang kanilang pangarap. Ano man ang paraan, basta mabuti, aabutin nila ang pangarap na gusto nila para sa anak nila at lalo na sa kanilang mga pamilya. Ganyan ang Pilipino. Kaya proud to be Pilipino talaga.
4: Opo, Ma'am Evangeline, ano naman po ang inyong mensahe sa atin pong pamahalaan at sa mga ahensya po ng gobyerno na nagbibigay ng tulong sa atin? Not only that, kayo po ay mismong nakatanggap rin ng tulong mula po rito. Ano pong inyong mensahe sa kanila?
5: Ang mensahe ko po sa ahensya ng pamahalaan na nagbigay ng tulong, maraming salamat po. Sana huwag po silang magsawang tumulong sa mga katulad namin dahil ang potis ay hindi lang siya isang doll out, kundi isang instrumento, isang bagay na kung saan maraming pamilya ang nakikinabang at maraming pamilya ang umaasa na sa paraang ito na tinutulong ng gobyerno ay kahit papaano umahon sila sa kahirapan. May katuwang at may gabay sila galing suporta na galing sa pamahalaan na makakatulong sa kanila, na masasabi nila na hindi ako nag-iisa, hindi kami napag-iwanan, ganun. Na mayroon palang pamahalaan na tutulong, mga institusyon, at may mga NGO, may mga ganun. Kasi sa totoo lang po, may NGO din pong tumulong sa akin nung kahit nasa kalsada ako. Ayun nga po yung Onesimo, tsaka yung Onesimo Foundation, tsaka itong 4-piece. Kaya maraming salamat at huwag kayo talagang magsawang tumulong sa mga katulad namin, katulad ko dati, at sa mga mahihirap pa ngayon na nasa laylayang pananlipunan. Go lang po at magkaroon tayo ng puso sa bawat pagtulong natin, kasi hindi natin alam in the future, magbubunga din po ang mga tulong ng pamahalaan na ibinibigay sa mga katulad namin or dating ako at sa mga mahihirap pa ngayon.
4: Mm-hmm. Alam mo, Ma'am Evangeline, kung magtatanong yung ating mga kababayan, ano ba ang may papakitang pruweba ng tagumpay ng 4-piece? Kayo po ang buhay na saksi. Kayo po ang buhay na ebidensya ng success ng 4-piece. Ma'am Evangeline, ano naman po ang inyong mensahe sa mga kasalukuyang benepisyaryo po ng 4-piece sa ilalim ng DSWD na nangangarap din pong makapagtapos ng pag-aaral?
5: Ano po ang masasabi ko lang sa kanila? Huwag silang magsawang mangarap. Huwag silang huminto kasi habang may nakikita tayong umaga, may bagong... Naiyak ako. Okay lang ba?
4: Oo, huwag ka mag-alala. Sorry.
5: Habang may nakikita tayong umaga, di ba? Ibig sabihin no, may bagong awa ang Diyos na binibigay sa atin. Huwag tayong magsawa na mangarap. May pag-asa sa bawat umagang nakikita natin. Basta magpatuloy lang tayo. Tapos, lahat ng pangarap natin, gawin natin sa tamang paraan, di ba? Kasi sa kalsada, kahit anong makikita mo, di ba? Tumingin ka sa kaliwa, masama. Tumingin ka sa kanan, masama. Kahit saan ka lumingon, masama. Pero ikaw na may pangarap, maging isa kang ehemplo sa lahat ng nasa kalsada na walang pangarap, di ba? Para maging instrumento ka
3: maging halimbawa ka na hindi pa natatapos ang araw. May panibagong araw, may panibagong pag-asa, basta tuloy lang tayo sa buhay. May awa ang Diyos, magtatagumpay din tayo, hindi man yung mayaman, hindi man lahat ng appliances meron tayo, hindi man magkaroon tayo ng third floor na pamamahay, yung magkaroon lang tayo ng paninindigan at makatayo sa sariling mga paa na anuman ang problema dumaan, may solusyon tayo at kaya na natin ang ating sarili without or hindi na tayo nangangailangan ng tulong ng gobyerno. At ang purpose na ito ay maging oportunidad, instrumento sa atin na para mangarap pa, no? Tapos magsilbing gabay sa atin na hindi lang dito natatapos ang lahat. Hanggat may lakas tayo, tuloy lang tayo sa buhay, no? Yun lang po. Maraming salamat.
4: Opo, maraming salamat sa inyong napakagandang mensahe. Ma'am Evangeline, sa bumubuo po ng Bangon Bayang Mahal, kami po ay proud sa inyo. Mabuhay po kayo, ma'am. At sana marami pa kayong mga kagaya ninyo dati na matulungan ninyo. Magandang umaga po at maraming salamat.
3: Maraming salamat po.
1: Bangon, bangon, Bayang Mahal, Bangon, Bayang Mahal, dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
4: Mga kababayan, yan po ang kwentong tagumpay ni Ms. Evangeline Claude, former Four Peace beneficiary na ngayon, siya na mismo ang tumutulong sa ating mga kababayan bilang isang registered social worker. Ulatin ang ulat ni kinakapatid na AJ Ignacio, NBI. Tukoy na ang isang grupo ng mga minor de edad na gumagawa ng initiation sa mga kabataan para gumawa ng karahasan sa mga paaralan. Ang ulat na yan mula kay AJ Ignacio.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Kinakapatid, good morning. Hello, kinakapatid. Wala. Sige, babalikan natin si kinakapatid na AJ Ignacio. Pero ayun nga mga kababayan, kung kayo po ay naghahanap ng pruweba, kadalasa kasi sa ating mga kababayan, minsan nagtatanong, ano po, saan nga ba napupunta yung ating mga binabayad na buwis? Yan po, yan ang buhay na pruweba. Samantala, balikan natin ang ulat ni kinakapatid na AJ Ignacio. Ulitin natin, National Bureau of Investigation, tukoy na ang isang grupo ng mga minor de edad na gumagawa ng initiation sa mga kabataan. Bago yan, tanggapin muna natin ang ulat na ito mula kay Kathleen Forbes. COA, hinigpitan ang pagbabantay ng initiation sa... inigpitan ng pagbabantay laban sa license for rent sa PICAB o yung Philippine Contractors Accreditation Board. Tanggapin natin ang ulat na yan mula kay Kathleen Forbes.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Pinalakas pa ng Commission on Audit ang auditing process nito kasunod naman natuklas ang problema sa Philippine Contractors Accreditation Board o PICAB, kabilang ang umano'y license for rent scheme. Ayon kay COA Commissioner Douglas Michael Malinian, unang tinutukan ng COA ang qualifications ng mga contractor at posibleng conflict of interest sa PICAB. Bukod dito, sinuri rin ng COA ang mga kaugnay na sistema sa DPWH, kabilang ang datos sa mga contractor na nakakakuha ng malalaking proyekto at nakikilahok sa bidding. Sinabi ni Malilian na ginagamit ng COA ang tinatawag na reverse engineering para maiugnay ang mga contractor sa kanilang PICAB records at matukoy ang posibleng mga irregularidad. Anya, mula sa dating financial audit, pinalawak na rin ng COA ang pagsusuri nito sa compliance at performance audit para matukoy ang mga kahinaan at red flag sa sistema. Para sa Bagong Pilipinas, Katin Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Thank you, Kathleen Forbes. Samantala, NBI, tukoy na ang isang grupo ng mga minor de edad na gumagawa ng initiation sa mga kabataan para gumawa ng karahasan sa paaralan. Ang ulat na yan mula kay AJ Ignacio.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Mga kapatid. Yun. Hello, samantala, siguro mamaya na lang natin tanggapin ang ulat ni kinakapatid na AJ Ignacio. Okay, sige, papasukin natin. Kinakapatid na AJ Ignacio, go ahead.
7: Yes, akin na kapatid na yan, tukoy na nga no, ng National Bureau of Investigation o NBI ang isang grupo ng groomers ng mga minor de edad sa social media. Ayon nga kay NBI Director Attorney Melvin Batibag na napasok na nga ng Bureau ang group chat ng mga ito na nag-collapse kalaunan. Nasa 1,000 ang miyembro ng grupo, kapilang ang mula sa ibang bansa pero karamihan ay mga Pilipino. Pawang 12 hanggang 19 anyos, sabi ni Batibag ang tinatarget nito at pinaggagawa ng karahasan ng mga biktima bilang bahagi ng initiation. Sinabi pa ni Matibag na posibleng galing sa isang grupo ng groomers ang nag-impluensya sa mga estudyanteng shooters sa San Jose National High School sa Tacloban City at Ateneo de Zamboanga University o Ateneo de Zamboanga University sa Zamboanga. Kasadong magsasagawa na ng profiling ang NBI sa mga nag-share online ng mga video footage ng school shooting para malaman ang kanilang partisipasyon. Kinakapatid Dalyan, mula pa rin dito sa NBI para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Maraming salamat kinakapatid na AJ Ignacio at sa pamamagitan ng ulat niyan. Pansamantala po kami magpapaalam. Maraming salamat po no, sa ating mga nakapanayam, Gov Nanay Pineda mula po sa Pampanga and of course kay Ms. Evangeline Claude, isa pong 4-piece beneficiary. Maraming salamat din sa ating mga nakasama sa ating technical and production side, Rolly Bumatayo, Jo Marie Rifarial, Marianne Milos, Arnel Villamor at Mark Bukiron. Maraming salamat din sa ating mga nakasama mula naman sa production division, Christopher Tirambulo, Tess Ramirez, Ms. Glory Fe Bagon at Ms. Ellen Buena. Tabayanan po ang mga balita ihahatid sa atin ni Ms. Keith Pilutin mula po sa Radyo Pilipinas PBS News Division. Pagkatapos niyan, Leslie Bukobo Live. Kasama pa rin si Ginoong Leslie Bukobo.
1: Bangon! Bangon! Bayang mahal! Bangon! Bayang mahal! Dito sa Radyo Pilipinas 738 AM. We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
8: Ang oras sa buong Pilipinas. Isang minuto bago magalas 9 ng umaga.
1: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas. Ito ang Radyo Pilipinas News Update.
8: Magandang umaga Luzon, Visayas at Mindanao. Narito na po ang mga balita sa oras na ito. House prosecution na pinalagahan ang pag-iit ng kampo ng depensa na soundbites lamang ang mga pahayag at katanungan ni Private Prosecutor May Divina Gracia kay OVP ASEC Lemuel Ortonio. May ulat si Melanie Valdos Reyes.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
9: Pinalaga ni House Prosecution Panel ang pag-iit ng depensa na pang soundbites lamang ang mga aligasyon sa umunoy maling paggamit ng confidential funds ng Office of the Vice President at Department of Education. Depensa ito ni legal spokesperson Attorney Jay Tolosa matapos sabihin ng kampo ni VP Sara Duterte na theory at soundbites lamang ang mga puntos ni Private Prosecutor Attorney May Divina Gracia. Giit ni Tolosa, normal at may matibay na basehan ang mga tanong ni Divina Gracia sa idiniklarang hostile witness. Gayunman, tiniyak ng prosecution na mas magiging maingat na sila sa gagamitin mga salita at tatalima sa rules of impeachment. Narito ang pahayag ni legal spokesperson Jay Tolosa.
10: There's no intention on the part of the prosecution to generate soundbites. To borrow the words of Attorney May, we just call a spade a spade. We call it as we see it. So, and these are fair questions. Yung pag tinanong mong nagsisinungaling ba, those are normal questions. Pwede talagang tanongin yan no? Sa testigo. And the witness is free to answer. Kung hindi, sabihin niya hindi.
9: Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
8: Malacanang hindi magkokomento sa umano'y kawalang alam ni Bulacan Governor Daniel Fernando sa 41 billion peso flood control project para sa kanyang nasasakupan. May ulat si Alvin Baltazar.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
11: Manging husgahan ng palasyo si Bulacan Governor Daniel Fernando hingil sa umano'y kawalang kabati rin ito sa 41 billion pesos na ipinondo sa kanyang probinsya para sa flood control. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, wala naman kasing turnover sa LGU ng mga proyekto ng DPWH sa nakaraan. Kahit nga mismo si Pangulong Marcos, sabi ni Castro, ay nalaman na lang mula sa isang barangay official sa Bulacan na ang mga proyekto ng DPWH ay hindi inireport sa LGU. Kung hindi pa ay nagkaroon ng inspeksyon ng Pangulo ay hindi makikita ang ganitong mga pagkukulang at pang-aabuso. Dahil dito ay hindi niya mai-judge si Governor Fernando dahil malamang ay hindi talaga na ibibigay sa kanya ang mga detalye tungkol sa flood control sa kanyang nasasakupan. Pakinggan natin si PCO Undersecretary Claire Castro.
12: Hindi po natin matatawaran at mai-judge si Governor Daniel Fernando dahil malamang ay hindi talaga ito na ibibigay sa kanya ang mga detalye. Dahil nga parang at the time medyo ang DPWH ay kung ano lang ang sabihin ng mga panahon na yon ay hindi napagbabawalan.
11: Mula sa Palasyo ng Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
8: Quezon City LGU nagrekomenda sa DPWH ng mga lokasyong maaaring maging detention basin. May ulat si Mary Ann Bastasa.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
13: Sumulat na si Quezon City Mayor Belmonte sa DPWH para makapagrekomenda ng mga lugar na maaaring pagtayuan ng mga water storage facility o detention basin na makatutulong sa pag-iwas sa baha sa lungsod tuwing malakas ang pag-ulan. Ayon kay Attorney Mark Dale Peral, hepe ng QC Engineering Department, apat na lokasyon ang iminungkahi sa DPWH kabilang ang sa Santo Domingo Avenue, Matalahib Creek, bahagi ng UARM sa Aurora Boulevard at Apolonio Samson. Anya kinakailangan ng malaking pondo para sa mga pasilidad na tinatayang mahigit 1 bilyon bawat isa. Tinukoy din ni Attorney Peral na nakalinya ang detention basins na ito sa master drainage plan ng pamahalaang lungsod. Samantala, sinabi naman ng QCDRMD na patuloy ang kanilang isinasagawa mga training para sa mga barangay para mapalakas pa ang kanilang kahandaan at pagtugon sa panahon ng sakuna. Mula sa Quezon City para sa Bagong Pilipinas, Mel Albastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
8: Panukala para sa pinaigting na workplace safety, lusot na sa ikalawang pagbasa. May ulat si Kathleen Forbes.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Inaprubahan ng Kamara sa ikalawang pagbasa ang panukala magpapalakas sa proteksyon ng mga manggagawa laban sa mga bagong panganib sa workplace o lugar ng paggawa, kabilang ang climate-related hazards. Ngayon ang House Bill 10559 na isama ang mga hakbang para sa matinding init, pabago-bagong panahon at ibang climate risks sa workplace safety programs. Ayon kay House Committee on Labor and Employment Chair Jolo Revilla, hindi dapat maging kapalit ng trabaho ang buhay o kalusugan ng isang manggagawa. Paalala pa niya na kung nagbabago ang panganib, dapat nagbabago rin ang paraan ng pangangalaga at pagprotekta. Iginit din niya ang mas mabigat na pananagutan sa mga employer na sadyang nagbabaliwala sa mga safety violations at panganib na maaaring humantong sa malubhang pinsala o pagkamatay. Nilinaw naman ni Revilla na tanging willful o grossly negligent violations sa occupational safety standards ang target parusahan ng panukala. Para sa Bagong Pilipinas, Katin Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
8: Pagpapatupad ng hybrid security model sa mga paaralan at tutugon sa limitadong pondo. Ayon po yan sa Kagawaran ng Edukasyon. May ulat si J. Mark Dagala.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
14: Ngunit magpatupad ng Department of Education ng isang hybrid campus security framework para sa pagpapanatili ng seguridad at kaligtasan sa mga pampublikong paaralan sa bansa. Ang ka-Education Secretary Sunny Angara pagtutulungan ito ng mga school guard, barangay tanod at pulisya. Gayun din ng mga makabagong surveillance tool gaya ng CCTV. Layo din ito ani Angara na tugunan ang kakulangan sa mga security guard sa pamamagitan ng pamamahagi ng tauhan batay sa dami ng mga estudyante at pangangailangan ng bawat campus. Sa ilalim ng panukala ang mga maliliit na campus na may mababa sa 500 mag-aaral at katamtamang campus na may 501 hanggang 1,000 mag-aaral ay pinapanukalang magtalaga ng isang security guard. Aalalayan sila ng mga barangay tanod sa mga oras ng pagpasok at uwian kasama ang mga voluntaryong miyembro ng Parent Teacher Association sa mga pintuan ng paaralan. Samantala, ang mga malalaking campus na may mahigit 1,000 hanggang 3,000 mag-aaral ay lalagyan ng 2 security guard kasama pa ang tanod ng LGU o barangay para sa perimeter control at PTA assistance teams para sa crowd at traffic control. Para naman sa napakalaking campus na may mahigit 3,000 hanggang 8,000 mag-aaral at sobrang laking campus na may mahigit sa 8,500 mag-aaral pataas ay magtatalaga ng 4 na security guard na palalakasin pa ng mga mobile patrol ng PNP at ng local security officers ng LGU. Isasagawa ng DepEd ang pagpapatupad sa 2 yugto kung saan uunahin ang mga malalaking paaralan bago isunod ang mga maliliit at katamtamang laki na mga paaralan. Para sa Bagong Pilipinas, si Martigala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
8: Yan po ang mga balita sa oras na ito. Ako po si Kate De La Cruz Pilutin ng Radyo Pilipinas sa Radyo Publiko.
1: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
15: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
16: Sa bawat ani may dahon, balat at mga hiblang nauuwi lang sa basura. Pero inutusan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Department of Science and Technology na gamitin ang siyensya para gawing kabuhayan ang basurang agrikultural. Nagsaliksik ang DOST para maging sinulid ang mga hibla at maging telang maipagmamalaki ng mga Pilipino.
17: Ang utos sa pamamagitan ng paggamit ng mga dati-rati ay tinuturing na agricultural waste, palaguin ang industriya ng tela, yung telang Pinoy.
16: Last week, dumayo ang Pangulo sa Vintar, Ilocos Norte. Nasaksihan niya ang DOST training ng mga magsasaka sa pag-extract ng mga hibla.
18: Rice farmer sa vegetable farmer po ako, pero nung nagkaroon kami ng beneficyo galing sa DOST po, ay nagiging bamboo fiber extractor.
19: Pati bamboo?
16: Ininspeksyon din niya ang DOST Yarn Production Center kung saan ginagawang sinulit ang mga hibla. May dagdag kita ang mga magsasaka at mga hobby. Pati mga may kapansanan, nakakahabi.
20: Dati-dati sa bahay lang siya. Ngayon, kumikita na siya. At nakakapagbigay siya ng pera sa kanyang magulang.
21: Nung natutunan ko po yung paggawa.
22: Sino nagturo
21: sa training po kami sa DOST.
22: Sa DOST.
16: Hindi lamang tela ang nakita ng Pangulo, kundi mga buhay na nabago at industriya ng telang muling naibangon.
23: Dati, kahit yung raw material, ini-import natin. Hindi naman dapat kayang-kaya naman natin gawin. Kaya maganda at naitayo na natin itong mga processing center na ganito para dito na natin kinukuha lahat. Ito yung mga traditional namin na design. We're very happy na mabubuhay ulit ang industriyang ito.
16: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Mula basura, naging produkto. Mula siyensya, naging kabuhayan. Bit-bit ang mga bagong oportunidad sa mga Pilipino.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
2: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko. Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
2: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko.
24: Sa tuwing bumabaha sa Metro Manila, bunsod ng malalakas na pag-ulan, isa sa mga hamon ang bulto-bultong basurang naiipon sa mga daluyan ng tubig. Mismong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nga ay nasaksihan ang problemang ito. Kaya naman, kasabay ng agarang pag-aalis ng mga basurang bumabara sa mga ilog at iba pang waterways, isinusulong din ngayon ng pamahalaan ang isang pangmatagalang solusyon, ang Waste to Energy o WTE. Sa ilalim ng WTE technology, gagamitin ang basura sa paglikha ng enerhiya.
0: Waste to energy ng mga plano starting to move forward at mag-auction raw. Kasi bibilhin ng Department of Energy yung power na manggagaling dun sa waste to energy. Kaya yung ninenegotiate nila ngayon. So yan ang tanging solusyon dahil yung mga landfill puno na. Patuloy lang ang ating trabaho para mabawas-bawasan ang baha dito sa hindi lamang sa Metro Manila, lahat ng buong Pilipinas.
24: Sa pamamagitan ng naturang teknolohiya, mababawasan ang basurang mapupunta sa mga landfill at higit sa lahat, matatapyasan ang posibilidad na mabarahan ng solid waste ang mga daanan ng tubig na sanhidi ng paglala ng baha. Magkakaroon din ng karagdagang kuryente para tugunan ang patuloy na lumalaking pangangailangan ng bansa. Bilang bahagi ng hakbang, ipinagpapatuloy ng Department of Energy ang Special Auction Round para sa WTE sa ilalim ng Green Energy Auction Program. Mula sa dating 230 megawatts ay itinaas sa 400 megawatts ang kabuuang installation target upang makahikayat ng mas maraming investor sa sektor ng renewable energy. Target ng pamahalaan ang pagtatayo ng mga WTE facility sa lalong madaling panahon at kapag naisakatupar na, ang problemang basura ay magiging parte na ng solusyon tungo sa mas ligtas at mas matatag na Pilipinas na walang humpay na isinusulong ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
3: Ako po si Charven A. Doronio, 30 years old at nakatira sa bayan ng Norala, South Cotabato. Ang ELGU, malaki talaga yung tulong niya, lalo na doon sa mga micro-entrepreneurs kasi nga yung iilan sa amin is sila lang yung nagbabantay. So dati, pag mag-process ka ng business permit mo, isisirado mo yung ano mo, yung negosyo mo. Ngayon, habang nagbebenta ka, nag-entertain ka ng customer mo, pwede kang mag-register ng renewal ng business permit mo. Tapos, doon mo na makikita, kumbaga meron siyang doon sa portal ng e-gov, pag-register mo ng business permit, nandun eh, nakikita mo yung updates, status ng business permit mo. And then, after that, mga ilang minuto, pag-open mo, pwede nang makuha yung certificate mo. So yun, kumbaga malaki talaga yung tulong ng ELGU. Maraming salamat no sa ating butihing Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. dahil sa inisyatibong ito no na kumbaga na-adapt ng ating mga LGUs at hindi lang siya nakapagbigay tulong doon sa proseso natin, pati rin yung mga maliliit na negosyo, lalo na yung malalayo sa bayan. Open lang nila yung app nila, makapag-register na sila.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
2: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko. Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
5: Leslie Bocopo. Leslie Bocopo. Live. Talakayan ang mga isyung pambayan, hihimayin mga balitang pinag-uusapan, malalimang panayam sa mga taong nasa likod ng mga balita. Leslie Bocopo, live, kasama ang batikang kolumnista Leslie Bocopo, dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
19: Magandang umaga po sa inyong lahat. Ang oras po ay alas 9:15 na po nang umaga at muli Miyerkules ng umaga, it is August 26, 2026. Kamusta po kayong lahat? Sana nasa mabuti kayong kalagayan. Napakaganda po ng sikat ng araw ngayong umaga nung ako'y papunta dito sa studio. At nandyan na naman po ang ating araw. So syempre naglabasan na naman lahat ng mga tao at saka ma-traffic at tuloy ang kayod, no? Kayod Pilipino. It is a challenge for everyone every citizen to be a productive and live a productive life, no? So syempre ang ating buhay ay nasa kamay ng ating Panginoon. So good morning sa inyong lahat. Susubukan natin kunin, mapapanayam natin ngayon umaga via Zoom, although hindi pa siya nagko-confirm, si Senior Citizen Party List Representative, walang iba kundi si Rodolfo Ompong Ordanes. But just the same, kung hindi siya makaka-join sa atin, we will continue with the reports this morning. Kahapon, I had a superstar in the SOCMED, no? Isa siyang political commentator and legal commentator also, no? Walang iba kundi si Coach Jarrett Pulido. Maraming nag-message sa akin na bitin daw ang pinag-usapan namin kahapon. So sabi ko kay Coach, kailangan bumalik ka, no? Para ipagpatuloy ang ating talakayan tungkol sa impeachment. Just a backgrounder, kasi kung hindi ako nagkakamali, ngayong araw yata ang day 19 ng Senate impeachment trial ni Vice President Sarah Zimmerman Duterte. Para dun, just a recap, no? Si Vice President Sarah Duterte is the first Philippine official to be impeached twice, no? Iba po kasi yung na-impeach ka at na-convict ka. So she was impeached in the lower house or the House of Representatives twice. Yung panguna, medyo na ano lang yon, hindi na tuloy yon, no? So the second one, voting 258, if I'm not mistaken, 258 congressmen voted to impeach her. Iniakit na po dun sa Senado. Ang nangyari sa Senado, they converted it into a Senate impeachment court, no? Kaya nagsuot ng mga robes yung ating mga senador, sila ay nagiging judges habang kasalukuyang the Senate impeachment trials are happening. Just to recap, the Vice President, she faces 4 articles of impeachment. Ito yung Article 1, which is the alleged misuse of 612.5 million pesos in confidential funds. Pag ito i-separate natin, 500 million from the office of the Vice President at 112.5 million from the Department of Education. So total yun ng 612.5 million pesos. Ito yung alleged misuse of these monies, no? Confidential funds ito. And then yung Article 2, which is the alleged unexplained wealth, yung biglang yaman, no? Hindi ma-explain kung paano nila nakuha yung yaman na yun, no? Malalaking halaga ito. Failure to truthfully disclose assets in her SALEN from the years 2022 to 2024, and failure to divest and willful continued business interests. Importante po kasi, if you're entering a public office, whether you are elected or appointed, magda-divest ka muna, no? Para ma-explain mo talaga kung ano yung wealth na pinaghirapan mo, no, versus the wealth that you will amass if you are a corrupt official while you are in public office, no. So yun ang issue tine-take up ngayon, yung article 2. And then merong din Article 3, which is the alleged bribery and procurement irregularities involving DepEd officials. Na, kung naalala nyo, nung si Sarah Duterte ay umupong kalihim ng Department of Education, marami talagang ang mga transaction na nangyari doon na kailangan niyang i-explain sa court, no? But to this very day, hindi siya nagpapakita sa impeachment court. She's just delegating this to her legal team, no? Whether that is private defense or kasama nung yung defense team niya. And then Article 4, eto mabigat po ito, no? Kasi never in the history of our country has a vice president issue publicly alleged assassination threats against our sitting president, Ferdinand Marcos Jr., our sitting first lady, Luis Araneta Marcos, and the former House Speaker, si Martin Romualdez. Ito po, para malaman ng mga yung nakakalimot, kung naalala nyo, nag-declare si VP na she is appointing herself as the designated survivor. Para dun sa nakakapanood ng TV series ng designated survivor, in the American context, in their government, there is always a sub-ranking official, whether he is an undersecretary of whatever department, who is designated a designated survivor in the event that something catastrophic happens. Dun sa TV series, nagkaroon ng speech ang US president. The Capitol was attacked by a terrorist group. Namatay po lahat ng nag-attend doon. From the president to his cabinet secretaries to the high officials. Basta everything and everyone that comprised the U.S. government.

0: of the president, in this case the U.S., becomes vacant because of death, no? Immediately a successor must take place. So, si Vice President Sara Duterte, she, siguro napanood niya yung series, sabi niya, I am designating myself or I am appointing myself as a designated survivor. Nakakabahala po yung ganyang mensahe, no? Because it paints a grim picture of what is exactly in her mind and in her heart, no? And then, publicly, sinabi niya, kung may mangyari sa akin, kung ako'y patayin, may kinausap na akong tao, patayin din ang Pangulo, si BBM, si First Lady Lisa Araneta Marcos, at si House Speaker, dating House Speaker, Martin Araneta. So itong Article 4, alleged assassination threats against the President, the First Lady, and the former Speaker, is a serious matter that needs to really be addressed. Kung naalala nyo, yung isang tao na bumabiyahe lang sa airport, may dalang baggage yan, may luggage, may bag. Pag yun nagbiro lang dun sa immigration official or yung airport official at nagsabing, may bomba po ako dyan sa bag ko, hindi na po pasasakayin yun ng aeroplano. Dadali na po yun sa interrogation room at i-interrogate siya buong araw, even overnight. Kasi po, we must take matters like that seriously. Ito, biro lang ha. Biro lang po ito. Sabi niya, may bomba ako sa bag ko. Tapos na yung kanyang travel plans. Much more itong pangalawang pangulo ng ating bansa. At sinabi niya, no joke ito. Tatlong beses niya sinabi, no joke, hindi ako nagbibiro. Kung may mangyari sa akin, the threat should be carried out. Anyway, habang inaantay natin ating panauhin, anyway, we will have him some other time. I'm sure busy siya ngayon kasi kasalukuyan marami mga budget hearings na nangyayari. No? Magpunta muna tayo kay Nymph Asuncion. Senator Erwin Tulfo, binigyang diin ang pananagutan ng mga social media platforms sa pagkakalat ng marahas na content online. Nympha?
1: Radyo Pilipinas. Report.
2: Giniit ni Senator Erwin Tulfo na dapat managot ang mga social media platforms sa patuloy na pagkalat ng mga graphic at mararahas na content, partikular ang may mga kaugnayan sa karahasan laban sa mga kabataan. Sa isang privilege speech, binatikos ni Tulfo ang Meta, YouTube, TikTok, Instagram at iba pang platform dahil sa kabiguang maipatupad ng maayos ang kanilang community standards. Binigyan din ng senador ang pagkalat online ng mga larawan at video na may kaugnayan sa pamamaril sa isang high school sa Zamboanga at sa insidente sa Tacloban. Gusto niya kung bakit pinapayagang kumalat ang mga larawan ng biktima at iba pang disturbing content na maaaring makasama sa mga bata at lumabag sa kanilang dignidad at privacy. Ayon kay Senator Erwin, hindi dapat gawing entertainment o viral content ang mga krimen at pagdurusa ng mga biktima. Hindi naman anya layunin na patahimikin ang social media o hadlangan ang lehitimong pamamahayag, kundi tiyaking responsable ang mga platform sa content na malinaw na lumalabag sa kanilang sariling pulisya. Iminumulungkahi ni Tulfo na pag-aralan ng isang batas sa magpapataw ng mabigat na multa o parusa sa social media platforms na paulit-ulit na nagpapakalat ng ipinagbabawal na content, lalo na ang pagpapakita ng karahasan laban sa mga bata. Hinamon din niya mga social media company na patunayan na epektibo nilang ipinapatupad ang kanilang community standards at hindi lang inilalagay ang mga ito sa kanilang websites. Ayon kay Tulfo, hindi dapat maging kapalit ng kita ng mga platform ang kaligtasan, dignidad at privacy ng publiko, lalo na ng mga kabataan. Mula Senado para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Maraming salamat, Nympha Asuncion ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Tungkol dun sa panawagan ni Senator Erwin Tulfo regarding yung mga social media platforms. Alam nyo po, nakakabahala na po actually ang mga nilalaman ng ating mga social media platforms, no? Whether that will be, well, ang number one dyan actually is Facebook, tapos merong Instagram, merong Twitter X, tapos marami pang mga social media platforms. Kasi po, pumapasok na po talaga dyan yung mga number one, yung kaaway ng ating administrasyon, yung

0: laganap na fake news from the president to the first lady to the cabinet secretaries and even to the different government agencies, no? Ang sinasabi dyan, these are aided by no less than the Chinese government, no? Kaya very aggressive ang Chinese embassy sa mga kumikwestiyon sa kilos ng mga Chinese boats sa ating dagat-dagatan, no? Especially when they harass and bully our Philippine Coast Guard and our Filipino fishermen. So talagang it's time we really check on the contents of all social media platforms. Pero wag naman sanang iban ang social media in entirely, no, 100%. We have to regulate and control the items that are being shared by our fellow men in social media. There are always ways to do this, no, to censure the bad information that comes in. Magpunta muna tayo kay Mildred Coquia ng Radyo Pilipinas. Tayog, halos 10,000 crop area sa Ilocos Region winasak ng sunod-sunod na mga bagyo at habagat. Mildred?
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Winasak ng mga nagdaang bagyo at habagat ang nasa 9,901.94 hectares crop area sa Ilocos Region. Sa datos na nakalap ng OCD Region 1 mula sa DA sa apat na lalawigan sa rehiyon, 1,710.42 hectares ng affected crop area ang wala ng chance ang makarecover. Samantala, nasa 8,181.52 hectares ang partially damaged at pwede pang makarecover. Ayon kay OCD Region 1 Information Officer Adrian Pagsulingan, nasa 7,534.13 metric tons ang production loss habang nasa 406 million pesos ang halaga ng pinsala. Ani ang pinakamalaking nasirang taniman sa Pangasinan na nasa 8,000 hectares. Sinundan ng La Union 1,100 hectares, Ilocos Norte 245 hectares at Ilocos Sur 214 hectares. Pinakamaraming magsasaka at mangingisda naman ang nalugi sa Pangasinan na nasa 13,000. Para sa Bagong Pilipinas, Marimildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas. Pinas Radyo, publiko tayo, Pangasinan.
0: Maraming salamat, Mildred Coquia ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tayug, Pangasinan. Magpunta naman tayo kay JP Hervas ng Radyo Pilipinas, Iloilo. Kadiwa ng Pangulo sa Western Visayas, nakapagtala na ng higit 50 milyong pisong kita sa unang limang buwan ng 2026. JP?
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Nakalikom na mahigit 50 milyong pisong kita ang kadiwa ng Pangulo ng Department of Agriculture Western Visayas sa unang limang buwan ng 2026. Ang kadiwa ng Pangulo ay isa sa mga programa ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na naglalayong palakasin ang mga farm-to-market chain ng bansa habang tinitiyak ang mas malaking kita para sa mga magsasaka at mas abot kayang presyo para sa mga mamimili. Ayon sa DA Western Visayas, 120 magsasaka at mangisda sa rehiyon ang nabigyan ng oportunidad na maibenta ang kanilang mga produkto sa kadiwa ng Pangulo, habang mahigit 125,000 pamilya naman ang napagsilbihan ng programa. Upang mapalawak pa ang maabot ng programa, patuloy na nakikipagtulungan ang DA sa mga ahensya ng pamahalaan tulad ng DOLE, DTI, DSWD, DILG, BFAR, National Irrigation Administration, pati na sa Philippine National Police, Bureau of Fire Protection, State Universities and Colleges, at Electric Cooperative. Para sa Bagong Pilipinas, JP Hervas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iloilo.
0: Maraming salamat, JP Hervas ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iloilo. Yung ongoing Senate impeachment trial of the Vice President focuses on charges of, tatlo po ito. Number one, culpable violation of the Constitution, mabigat ito. Number two, betrayal of public trust, mabigat din po ito. At graft and corruption, mabigat din po ito. And then, dun sa sequence, ang inuna kasi ng Senate Impeachment Court is pinag-usapan muna nila yung Article 4, which is the yung grave threat and inciting to sedition. Ano po yung grave threat? Yun na nga po yung kinausap allegedly ng pangalawang pangulo, ang isang would-be assassin na kung sakali siyang mamatay, eh patayin din ng pangulo ang unang ginang at dating tagapagsalita ng House of Representatives. And then, ngayon, kasalukuyan, yung Article 1, which is the yung confidential funds, yung pinag-uusapan ngayon, yung allegedly, yung nakaw yaman, no? Ang nangyari po, yung retired bank managers from Land Bank testified regarding unusual multi-million cash encashments made by the Office of the Vice President and the Department of Education. Kasi po, pag ang bangko, very, very particular yan. Pag ikay nag-withdraw ng napakalaking halaga, yun eh, meron ng kaagad notice yun, no? Parang it is above the normal transaction of banks on a day-to-day basis. Lalo na pag ang halaga ay 125 million, milyones na sunod-sunod. And then, yung financial and tax records ng mag-asawang Vice President at si Mance Carpio, no? The subpoenas have been issued to banks such as the Banco de Oro and Security Bank for financial trails. Ito yung tinatawag na money trail. And then no less than the president, it is within his mandate and his constitutional duty, he authorized the release of Duterte's tax information for the court. Kung naalala nyo, nung habang pinag-uusapan yung impeachment ng pangalawang pangulo sa House of Representatives, nagkaroon po ng matter na yung tinatawag na green box. Ito po yung BIR box na pinagbutuhan nila. Ito ang laman po ng BIR box na tinatawag niyan ay yung mga tax records na mag-asawang Sara Duterte at Mance Carpio. Pinagbutuhan po ng mga kongresista natin at umiral po na huwag buksan sa House of Representatives yung BIR box which contains the tax records of the spouses Sara and Mance Carpio, no? Kasi po, the House of Representatives does not have the personality to open the box, no? Kaya itrinansmit ito sa Senate, no? The upper house, being the Senate impeachment court that has the power to open and look into the contents of the box, no? So ayan, the tax records of the Vice President, her husband Mance Carpio, and their businesses are among the evidence that the prosecution, yung prosecution, no, ng panel, seeks to present in relation to Article 2 of the Articles of Impeachment, which accuses Vice President Duterte of amassing unexplained wealth disproportionate to her lawful income and failing to truthfully disclose her assets, liabilities, and network. Kung i-explain nyo po, kung titingnan nyo po yung yaman na nasa loob ng mga account ng pangalawang pangulo at ihambing nyo dun sa kinikita niya as a public official, dun sa sahod niya, eh hindi po talaga magkakatugma ito. Kahit sabihin niya na may mga negosyo ako, may mga legitimate businesses ako, hindi po pwedeng mangyari nung biglang aakit ang kanyang yaman. Kaya po nahirapan mag-explain ang dating tagapagsalita ni Rodrigo Duterte na si Attorney Harry Roque. Yung biglang yaman din niya. Kasi ito'y tiningnan sa ng mga kongresista na meron siyang mga deposito sa kanyang savings account na hindi naman masyadong malaki. Tapos when he got involved with the Pogo businesses, no, biglang tumaas ang deposit sa kanyang bank accounts. So instead of facing the House of Representatives, ayun, umalis siya at nagpunta sa Europa at sa ngayon na he is still a wanted man, no? He is a fugitive. So may flash report tayo ngayon. Bulkang Mayon muling nagbubuga ng abo. Nagre-report si Mary Ann Bastasa. Mary Ann?
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Flash report. Flash report.
4: Yes, ka, Leslie, muli nga nagbuga ng abo itong Bulkang Mayon ngayong umaga ng Miyerkules, August 26. Ayon sa PIVOC na itala itong ash emission, bandang 8:30 kaninang umaga at nagdulot yan ng kulay abong plume. Matatandaan kahapon ay nagkaroon din ng parehong aktibidad sa bulkan. Tumagal naman na humigit kumulang 30 segundo. Sa ngayon ay nananatili sa alert level 2 ang Bulkang Mayon kung saan pinapayuhan pa rin ang publiko na huwag pumasok sa 6-kilometer permanent danger zone. Mula sa PIVOC para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Flash Report. Flash Report.
0: Maraming salamat, Mary Ann Bastasa. Ayan, umaalboroto na naman ang Bulkang Mayon, no? So syempre, pag ganyan ang sitwasyon sa bulkan na yan, expect already some tremors that will happen within the vicinity. So I'm sure the government agencies are ready to para ilikas ang mga residente dun sa area ngayon kasakaling lumala ang pag-erap ng Bulkang Mayon. Biglang naging balkon, no? Bulkang Mayon. Anyway, magpunta tayo kay Noel Calonia ng Radyo Pilipinas, Ginguog, PCA Misamis Oriental at CHED Northern Mindanao nagsagawa ng Scholarship Information Caravan Program para sa mga coconut farmers at kanilang pamilya. Noel?
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Nagsagawa ng Scholarship Information Caravan Program para sa coconut farmers at sa kanilang pamilya ang Philippine Coconut Authority Misamis Oriental at CHED din sa Misamis Oriental Institute of Science and Technology Balingasag Misamis Oriental. Ibinibigay sa tour na aktibidad sa mga coconut farmers, sa mga anak at dependents mula sa Lagunglong, Balingasag, Hasaan at Claveria ang mahalagang informasyon hinggil sa scholarship qualifications, requirements, application procedures at educational opportunities sa ilalim ng coconut farmers at industry development plan. Sa pamagitan ng pagtutulungan ng mga ahensya ng gobyerno, mabibigyan ng pagkataong mapaunlad ang pamuhay ng mga cocoa farmers sa pamagitan ng scholarship program. Para sa Bagong Pilipinas, Noel Calonia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Hingoog.
0: Maraming salamat, Noel Calonia ng Radyo Pilipinas, Hingoog. Ngayon po, yung Senate Impeachment Court, they will tackle again the same article but with new witnesses, no? Aalamin natin talaga kung saan ito patutungo. Kasi no less than si Gina Acosta na originally sabi niya nahirapan siya mag-English at mag-Tagalog, so pwede Bisaya na lang. But it turns out at the end of the day na okay naman siya makipag-usap in Tagalog. So, marami nagsasabi, this is just a strategy by the defense so that she will appeal more emotionally to the Visayan-speaking Filipinos. No? But, siyempre, importante po talaga, if you become a witness in any court, that you must always tell the truth. Ang lumabas kasi, nagkaroon kasi ng yung joint circular na tinatawag na number 2015-01 regarding proper liquidation and auditing of confidential funds. And I quote the circular, sabi, cash advances for confidential and intelligence funds shall be drawn by duly designated and bonded SDOs or HOA. Ano yung HOA? This is the head of agency. Sino po ang head of agency? Walang iba kung hindi ang DepEd Secretary noon, si Sara Duterte. At yung Office of the Vice President, ang Vice President mismo, ang HOA. For the implementation of a program, activity, and project chargeable to the corresponding confidential fund. Ang itinuro kasi ni Gina Acosta ay walang iba kundi ang pangalawang pangulo ang nag-utos sa kanya na i-release yung pera kay Colonel De Chica. So tulad ng sabi ni Coach Jared Pulido sa atin kahapon, sabit po itong tatlong individual na ito. So aantabayan natin ang pagpatuloy ng Senate impeachment regarding this matter kasi ito siyempre ang smoking gun that is happening. Magpunta naman tayo kay Diana Mendez ng Radyo Pilipinas Albay. NFA Bicol Region ininspeksyon ang warehouse project sa Libon, Albay. 75% ng tapos. Diana?
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Nagsagawa ng inspeksyon ang National Food Authority o NFA Bicol sa isinasagawang warehouse project sa Libon, Albay sa ilalim ng NFA Modernization Program upang matiyak ang pagsunod nito sa itinakdang pamantayan at progreso ng konstruksyon. Kasama sa inspeksyon, ang mga personnel ng facility management, NFA evaluators at mga kinatawan ng SBR Center Builders Incorporated. Ayon sa NFA Bicol, nasa 75% na ang completion ng proyekto at target itong matapos sa Nobyembre. Layunin ng proyekto na makapaglaan ng epesyente, matibay at dekalidad na pasilidad para sa mas mahusay na paghahatid ng serbisyo publiko. Para sa Bagong Pilipinas, Diana Mendez, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
0: Maraming salamat, Diana Mendez ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay. Mula kay Diana, magpunta naman tayo kay Sheila Lisondra Celonia ng Radyo Pilipinas, Davao. 1.5 bilyong pisong farm-to-market road projects ng DA inilaan para sa Davao Region ngayong taon. Sheila?
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Tinatayang aabot sa 1.5 billion pesos ang halaga ng mga farm-to-market road o FMR projects ng Department of Agriculture ang inilaan para sa Davao Region ngayong 2026. Sa Regional Mid-Year Assessment on Farm-to-Market Road Projects na sinagawa sa Tagum City, Davao del Norte, iniulat ni DA 11 Regional Executive Director Macario Gonzaga ang progreso ng mga FMR projects sa rehiyon. Kabilang narito ang humigit kumulang 99.7 kilometro na mga kalsadang iniasahang makapagpalakas sa koneksyon ng mga komunidad at magbubukas ng mga maraming oportunidad para sa mga magsasaka. Ayon kay Gonzaga, 26 na mga FMR projects ang ipinatupad noong 2025 kung saan 23 na ang natapos at 3 ang patuloy pang ginagawa. Kabilang dito ang 11 proyekto sa Davao de Oro, 3-4 sa Davao del Norte at Davao City, 3 sa Davao Oriental at 2 naman sa Davao Occidental at Davao del Sur. Para naman sa 17 proyekto ang inilaan sa Davao de Oro, 9 sa Davao Oriental, 9 sa Davao del Sur at 7 sa Davao del Norte at 4 sa Davao City at 2 naman sa Davao Occidental. Layunin ng mga proyekto na mapabuti ang access ng mga magsasaka sa mga pamilihan, mapabilis ang paghatid ng mga produktong agrikultural at mapalakas ang koneksyon sa mga rural na komunidad. Binigyang din nito na mahalaga ang regular na pagsusuri sa progreso ng mga proyekto dahil nakasalalay ang tagumpay ng programa sa pagtulungan ng DA, ng Department of Public Works and Highways, mga lokal na pamahalaan, farmer beneficiaries at iba pang stakeholders. Inaasahan namang makatutulong ang patuloy na pamuhunan sa mga farm-to-market road na sa pagpapababa ng gastos at hamon na sa transportasyon, pagpapabilis sa paggalaw ng mga produktong agrikultural at pagpalakas sa food security dito sa Davao Region. Para sa Bagong Pilipinas, Sheila Lisondra Celosha, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Davao.
0: Maraming salamat, Sheila Lisondra Celosha ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Davao. Ayan po, 1.5 billion. Napakalaki pong halaga yan. So, that is good because the Marcos Jr. administration is not only an administration for the people of the North or for the people of the mid-archipelago, which is Visayas. It is also an administration for the people of Mindanao, even Davao. So, ang ating Pangulo po ay Pangulo ng buong bansa, hindi lang po in selected areas who cater to his administration. Whether you are a critic or a supporter of the Marcos Jr. administration, the services and the help that will be coming from the central government will go down to every region. and to the municipalities and the cities and the provinces. Yan po ang proper governance. So, ayun, nagpapasalamat tayo that this is really being seen, no? This is going to fruition under the Marcos Jr. administration. So, before we go to the last report, it's just a reminder na yung strategy kasi ng defense ngayon ay inilalayo ngayon ang kanilang kliyente, ang pangalawang pangulo, dun sa nangyaring yung mga pagkuha ng yaman ng kaban sa kaban ng bayan, no? So looks like the likes of Gina Acosta and Colonel La Chica will be the fall guys, no, for this item. But syempre, tulad ng sabi ng mga maraming tao, hindi talaga pwedeng mawalang sala ang pangalawang pangulo because she is as guilty as her people, because we should never forget she is the head of agency. Sa kanya nanggaling lahat itong utos at siya dapat may alam kung ano nangyayari, especially kung ito'y involving pera ng taong bayan, pera ng bansa. So, magpunta tayo kay Nurida Salip Julkiram ng Radyo Pilipinas Holo, mga benepisaryo pang-agraryo sa Patikul, Sulu, natanggap na ang COCROM mula sa MAFAR, Sulu. Nurida?
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
8: Natanggap ng Certificates of Condonation with Release of Mortgage o COCROM ang 7 Agrarian Reform Beneficiaries o ARBs mula sa Barangay Samak, Patikul, Sulu. Ang mga sertipiko ay personal na ipinamahagi ni Ministry of Agriculture, Fisheries and Agrarian Reform o MAFAR Sulu, Provincial Director Engineer Alfie U. Iribani, DPA, na sumasaklaw sa kabuuan 17.5483 hectares ng lupang dating pagmamayari ni Maharaja Awalon. Isinagawa ang simpleng seremonya sa MAFAR Sulu Provincial Office at pinangunahan sa koordinasyon ni Supervising Agrarian Reform Program Officer Mujina Titaraji at Patikul Agrarian Reform Program Technologist Abdurakib M. Jalilul sa suporta ni Chief Agrarian Reform Program Officer Al-Jibril D. Latjahasan. Sa pamamagitan ng COCROM, layunin ng MAFAR Sulu na mapalakas ang seguridad sa lupa ng mga benepisyaryo at masuportahan ang produktibong paggamit nito. Para sa Bagong Pilipinas, Nurida Salip Julkiram, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Holo.
0: Maraming salamat, Nurida Salip Julkiram ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Holo Sulu. So, ako'y magpapaalam na, it's already 9:52, napakabilis po ng panahon, no, at ng oras. We'll be having a special guest tomorrow. I will announce it later on pag na-confirm na po. Papasalamat tayo. Today is day 19 of the Senate impeachment trial. We are calling to all our fellow citizens na panoorin ito para malaman natin kung ano talaga ang katotohanan. Papasalamat na ako sa Radyo Pilipinas Tech, sila Jomari Refariel, sila Rolly Bumatayo, sila Alvin Pelgone, si Arnel Villamor, Mary Ann Milos, at ang super executive producer Christopher Tirambulo. Maraming pa salamat po. I'll see you tomorrow and I'll see you again tomorrow. Thank you. God bless you all.
1: Leslie Bukobo. Leslie Bukobo. Live dito sa Radyo Pilipinas. 738 AM. We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
9: Ang oras sa buong Pilipinas. 8 minuto bago mag-alas 10 ng umaga.
1: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
9: Magandang umaga, Pilipinas. Narito na po ang mga balita sa oras na ito. House Prosecution Panel ipinaubaya sa mga senador ang pagdedesisyon sa impeachment trial sa gitna ng mababang attendance ng mga ito sa paglilitis. May ulat si Melanie Valdos Reyes.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
10: Naubaya ng House Prosecution Panel sa mga senator judges ang paggampan sa kanilang constitutional mandate na maglabas ng desisyon sa impeachment trial. Ito ang naging pahayag ni House Lead Prosecutor Representative Jervie Luistro ng tanungin hinggil sa bilang ng mga senador na dumadalo sa paglilitis. Anya, hindi siya nagbibilang ng mga attendance ng mga senator judges. Paliwanag ni Luistro na katuon ang kanilang lupon sa pagharap ng mga ebidensya at testigo na hiwalay naman sa tungkulin ng mga senador bilang tagahatol. Binigyan din pa niya na sa kabila ng mga pagsubok na kinaharap nila bilang mga public prosecutors at mambabatas, mananatili silang titindig sa sinimulang laban. Gayun din anya ang mga private prosecutors na voluntaryong nag-alay ng oras at effort para sa bayan. Narito ang pahayag ni House Lead Prosecutor Jervie Luistro.
11: Meron kaming mga iba't ibang challenges sa aming district, some with respect to their private practice, and we all know that the contribution of the private prosecutors are voluntary basis, right? Pero all of us are here because we acknowledge our constitutional duty at sa part naman ng private prosecutors, kagaya ng sinabi nila, para sa bayan ito. So, tinitindigan namin kung anong aming inumpisahan. Tatapusin namin ito. Now, pagdating sa decision on this impeachment case, that does not belong to us. It belongs to the senator judges. And we understand that the Filipino people is watching.
10: Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
9: Posibleng malversation sa confidential funds ng Office of the Vice President, pinasisilip sa Ombudsman. May ulat si Kathleen Forbes.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
12: Piniling ni Bicol Sara Partilis, Representative Deridong, isa sa House Prosecutors, Office of the Ombudsman, na silipin na yung posibleng malversations o maraming maling paggamit ng confidential funds ng Office of the Vice President. Ayon kay Deridong, nalilito sa mga dokumentong isinumite sa impeachment trial ang pattern ng umano'y pagmamanipula sa accomplishment reports ng OVP. Kabilang na dito yung paulit-ulit na 125 million pesos na kabuang halaga kahit nagbabago ang covered period, lugar at mga line item. Partikular din binantayan yung 16 million pesos na inilaan umano para sa safe house rental at maintenance na lumitaw sa magkakaibang quarter. Gitmiri doon kahinahinala ito dahil nananatiling 16 million pesos yung halaga kahit 11 araw lamang ang covered ng 2022 accomplishment report kumpara sa mas mahabang panahon sa mga sumunod na ulat. Dahil dito sinabi ni Ridon na dapat imbestigahan ng ombudsman ang posibleng pananagutan ni na OVP SDO Gina Acosta, dating OVP Security Officer Raymond Lachica at Vice Presidente Sara Duterte. Para sa Bagong Pilipinas, Kating Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
9: Senate President Sherwin Gatchalian nanawagan ng crackdown sa mga nag-groom ng mga minor de edad para sa karahasan. May ulat si Nympha Asuncion.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
13: Nanawagan si Senate President Sherwin Gatchalian sa National Bureau of Investigation o NBI at Department of Information and Communications Technology o DICT at iba pang law enforcement agencies na paigtingin ang pagtugi sa mga individual na nag-groom at nagre-recruit ng mga minor de edad para gumawa ng karahasan. Ayon kay Gatchalian, nakakabahan ang natuklasan ng NBI tungkol sa mga predator na sinasamantala mga vulnerable na mga bata at ginagamit ang mga ito para magsagawa ng karahasan. Hiniling niya sa mga otoridad na tukuyin, imbestigahan at kasuhan ang mga individual na nagtatarga sa mga minor de edad. Kasabay nito, sinabi ni Gatchalian na nakatakda ng talakayin sa plenaryo ng Senado ang panukalang magbabawal sa paggamit ng social media sa mga batang wala pang 16 years old. Sinabi din ng Senate President na patuloy niyang susuportahan ang mga programang nakatuon sa kapakanan ng kabataan, kabilang ang school-based mental health program at parent effectiveness service program. Layunin anya nito palakasin ang proteksyon sa mga kabataan laban sa online exploitation, grooming at iba pang panganib. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
9: Samantala, NBI makikipagpulong sa Meta para sa investigasyon nito sa mga online groomer na nagtutulak kumano ng karahasan sa mga kabataan. May ulat naman dyan si AJ Ignacio.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
9: AJ. Sa ibang balita, bilang ng mga napaulat na nasawi, bunsod ng mga nagdaang bagyo at habagat, sumampa na sa 31. Ayon po yan sa NDRRMC. May ulat si J. Mark Dagala.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
14: Nadagdagan pa ang bilang ng mga napaulat na nasawi dahil sa pinagsamang epekto ng mga nagdaang bagyo gayon din ng habagat. Batay sa datos sa National Disaster Risk Reduction and Management Council, ngayong araw, aabot na sa 31 ang mga napaulat na nasawi. Pinakamarami sa mga ito ay mula sa Benguet na may 15 na pawang dahil sa landslide. Ayon pa sa NDRRMC, 19 ang napaulat na nasaktan at 3 ang napaulat na nawawala. Samantala, umaabot naman na sa mahigit 2.2 milyong pamilya o katumbas ng 7.7 milyong individual ang apektado sa iba't ibang bahagi ng bansa, habang umaabot naman sa 104 na mga lugar ang isinailalim sa state of calamity. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
9: Yan po ang mga balita sa oras na ito. Ako po si Kate De La Cruz Pilutin ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
15: This is a public service announcement.
16: Discipline is the key.
1: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
16: Kilatisin ang sarili,
1: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
16: Importante rin na ating laging isipin,
1: init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
16: Isang mahalagang paalala
1: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
15: This is a public service announcement.
17: A public service announcement
15: from PBS, Presidential Broadcast Service, at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
18: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
19: Sa loob ng maraming taon, libu-libong pamilyang Pilipino ang walang maayos na tirahan. Hirap makakuha ng pabahay. Kung meron man, hindi angkop sa disenteng pamumuhay.
20: Iisa ang pangarap ng bawat pamilya, ang magkaroon ng sariling tahanan. Ang mga pangarap nyo, ang pangarap din ng Pangulo. Kaya agad inilunsad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Pambansang Pabahay para sa Pilipino Program o 4PH. Hindi lang para magtayo ng mga bahay, kundi para ibalik ang pag-asa at dignidad ng bawat pamilyang Pilipino.
19: Noong nakaraang linggo, binalikan ng Pangulo ang ilan sa mga housing projects sa Pampanga para tiyakin na ang bawat pamilya may tunay na pagkakataong magkaroon ng sariling tirahan at ang bawat tahanan, ligtas at dekalidad.
21: Nakakatuwa makita at makita mo na mas maginhawa at mas maganda ang buhay ng ating mga kababayan.
19: Dagdag pa ni Secretary Jose Ramon Aliling ng Department of Human Settlements and Urban Development.
22: Ngayon lahat po ng modalities, nandiyan po yung horizontal, house and lot. Ang dignidad ng pamilya ay, lalo na ang Pilipinong pamilya ay pag nagkaroon siya ng sarili niyang bahay.
19: Kwento ng mga residente, dahil sa mababang interes sa pabahay, naging mas abot kaya ito para sa kanila. Ibinaba kasi ng gobyerno sa 1-3% ang subsidized interest rate. Para sa mga kwalipikadong benepisyaryo ng socialized housing project, aninsunod pa rin sa utos ng Pangulo.
21: Yung mga kulang na bahay ay gagawa natin ng paraan upang lahat ng nangangailangan ng mga ng pabahay ay gagawin natin.
19: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Kasama na rito ang disente at sariling tirahan na hindi lang pangarap, kundi tahanang nabubuksan para sa bawat Pilipino.
1: Ito
2: ang Presidential Broadcast Service.
3: Radyo Pilipinas.
17: Radyo Publiko.
2: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
3: Radyo Pilipinas,
17: Radyo Publiko.
23: Sa bawat tanong, sa bawat ebidensya, aalamin ang katotohanan para sa sambayanan. Tunghayan ang masinsinang pagtalakay sa isa sa pinakamahalagang usaping pampolitika ng bansa. Mga pinakamaiinit na kaganapan aming ibabalita. Diretso mula sa Senado, hatid ang bawat detalye at katotohanan para sa sambayanang Pilipino. Ang Paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas, Radyo Publiko coverage.
24: Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Kayo po ay nakikinig dito pa rin sa Radyo Pilipinas. Kababayan, ito po ang paglilitis. Ang impeachment hearing ng ating ang Vice President Sara Duterte. Ito po ay ang Radyo Pilipinas Radyo Publiko Special Coverage. Ito po ang pagpapatuloy ng pagdinig ng Senate Impeachment Court sa impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Mahan nyo kami mga kababayan sa isang makabuluhan at makasaysayang papanoorin po natin mamaya ang pagpapatuloy nitong impeachment trial. This is day 19, ikalabing siyam na araw mula nung unang dininig at formally nag-convene ang Senado bilang Senate Impeachment Court. Aroon din ang ating mga kasamahan nakatutok sa iba't ibang bahagi po mula po sa depensa, sa prosekusyon at syempre nakatutok doon sa Senado. Sila Nympha Asuncion, Melanie Valdos Reyes at Luisa Erispe. Kababayan, ito po ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte live sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
23: Isang makasaysayang pagdinig, isang bansang nakatutok, ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
24: At upang makibalita sa mga pinakahuling kaganapan sa Senado at ano ba ang mga dapat nating asahan sa araw na ito, papasukin natin ang pag-uulat ng ating kasamang si Nympha Asuncion.
25: Kaya ako,
23: ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
24: Nympha?
26: Yes, nagsisimula na nga itong day 19 ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ngayong umaga ay inaasahan natin yung pagpapaliwanag ni Private Prosecutor Attorney Amado Ligutan tungkol sa kanyang mga naging public statements na iniugnay dito nga sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Kasunod ito naging manifestation ni Defense Lead Counsel Attorney Sheila Siso noong August 12, kung saan kinestiyon niya yung isang social media post ni Ligutan na tila tumutukoy sa naging pahayag ni Defense Counsel Attorney Catherine Ferrer sa cross-examination nito dun kay State Auditor Celine Del Campo noong araw ding yon o noong August 12. Una nang pinaalalahan na ni Senate Impeachment Court Presiding Officer Chis Escudero yung mga abogado na ipinagbabawal nga ng impeachment rules yung pagsasagawa ng mga public statements na may kaugnayan dito na sa merito ng impeachment case ni VP Sara. Matapos yung magiging oral explanation nitong siligutan ay inaasahang maglalabas ng ruling si Presiding Officer Escudero dito sa naturang usapin. Pagkatapos ng talakayan tungkol dito sa topic na ito ay magpapatuloy yung pagsalang ng testigong si Office of the Vice President, OVP Assistant Chief of Staff Lemuel Ortonio at sa ilalim siya sa cross-examination ng defense at kung sakasakali ay magkakaroon ng redirect ang prosecution kung kinakailangan. So pakinggan na natin yung nagaganap dito sa day 19 ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte dyan sa plenary hall ng Senado.
0: Where it is a well-entrenched rule that misleading questions are not allowed even on cross-examination. It is a true wisdom, as irrefutable as the sun rising in the east and setting in the west. It is a principle all lawyers and law students should know by heart. But why post it on Facebook? Your Honors, why not? Yes, I am a lawyer. But more than just a lawyer, first and foremost, I am a teacher. Isa po akong guro. Usa ko kang maestro. And I'm proud to be one. I have been a lawyer for almost 16 years, but I have been a teacher, an educator for almost 20. At alam ng ating mga magigiting na guro sa buong kapuluan na ang pagtuturo ay likas sa ating mga guro. Ang pagtuturo, ang pagtatama ng mali, ay walang pinipiling lugar, at walang pinipiling panahon. That's why I made that post. I was concerned that the statement made in open court that misleading questions are allowed will go unchecked. My teacher's instinct kicked in. I wanted the students I left in Cebu, especially in the University of San Jose Recoleta School of Law, where I have been teaching for the past 15 years, and recently in the University of Cebu School of Law, and in Diliman, my alma mater, the University of the Philippines College of Law, and all law students out there, I want them to know that a teacher had heard that wrong statement in open court, and he is correcting that mistake on Facebook, as I have been doing the past years. To the defense, I shall not name names. I will not put you on the spot. But the post is not about you. It's not personal. It is about the law that we all adhere to. It is about what we teach the public who are watching our trial. Correcting a mistake is never wrong. Doing it while a hearing is ongoing online does not make it not right. Ang pagtatama ng mali ay kailanman hindi ipinagbabawal kahit sa loob ng impeachment court nito. Now the defense said they found it troubling or in bad taste for a prosecution lawyer like me to, quote, do this, unquote, in the middle of a courtroom hearing. But do what? Correct a wrong? On the contrary, Your Honors, what is more troubling is for the defense not to admit their mistake and instead call out a lawyer, a teacher, who just stated what is correct in his own time and in his own Facebook account. What is troubling is if we turn a correction of a mistake by one side into a shield from fair criticism for the other. Now the defense is asking this court to act on my post. It is elevating it to a serious courtroom violation. But what did I violate? I did not discuss the merits of the case. I did not discuss the strength or the weakness of the oral arguments or evidence of either side. I only stated, without mentioning any name, using the most neutral of font color and background, black and gray, without adding any emoticon, without splicing anything. What the rules of procedure simply provide, that misleading questions are not allowed, even on cross-examination. Your Honors, we in the prosecution also have rights. I, for one, did not surrender my freedom to teach and to enlighten when I decided to participate in this trial. Patuloy po ako magiging guro kahit sa loob ng impeachment court na ito. Lastly, Your Honors, the defense mentioned humility, that I should have been humble enough not to post that now viral statement. Your Honors, being a Provinciano from Leyte, Samar, and Cebu, and coming from a middle-income family born without a famous family name, who had to compete for his spot in this capital, I know a thing or two about humility. The defense cannot lecture me on humility. If there's somebody who needs to be reminded about humility, it's them, the defense. It is the opposite of humility. It is pride, not to admit a mistake, or worse, call out someone who simply corrected that mistake. Good morning.
4: That does not fall under my definition of brief, counsel, but we will take it nevertheless. For the record, before the chair makes its ruling on these matters, the TSN says, Attorney Kapunan, leading, and then she corrected herself, misleading questions are not allowed on cross. Attorney Ferrer, she said they are allowed. Now, the TSN cannot possibly cover the overlapping voices, if at all. So most likely what happened, although we will check the video, would be Attorney Ferrer commenting on the earlier statement that was corrected later on by Attorney Kapunan and changed leading to misleading. Perhaps Attorney Ferrer was referring to leading questions and not misleading questions. But having said that, nevertheless, the court will include that as part of its ruling with one caveat, Attorney Ligutan. While you do not remove your hat as a teacher wherever you go, the same is true with this representation. I had my fair share of teaching as well. Under the rules of the Senate, unfortunately, you have to unbundle it. You have to decouple it. Under the rules of the Senate, if you are counsel for the parties, you cannot comment on the merits outside of a fair and true report of what happened. In this case, based on the TSN, I am not sure of the accuracy given that the statements made were pertain to both leading and misleading questions. Number two, it still does not take away. You're being a teacher. Let's not take away your responsibility under the CIPRA to a fellow lawyer who you are jousting with or arguing with or competing against this impeachment court. The remarks of the good gentleman, the Attorney Ligutan, the counsel for the panel of prosecutors, is noted and will be entered into records. Thank you, sir. Chair will now make its ruling with the permission of the body from the rostrum because it's difficult to read while sitting down a long ruling. You may sit down, Attorney Chua, for a bit. This will take some time. With the permission of the Senator Judges. The Chair wishes to address certain matters as it is necessary to protect the integrity of this trial. It has come to the Chair's attention over time that public statements attributed to persons covered by the rules on impeachment, whether made in interviews or in social media, appear to concern the evidence, the credibility of witnesses, and issues pending before this court, which may fall within the prohibition under Rule 18 of this court. Although the immediate matter arose from statements and conduct involving respective counsel last August 12, it raises broader concerns affecting the impartiality, decorum, and integrity of the impeachment court. Before imposing or enforcing standards of restraint upon the parties and their own counsel, the court must first look inward and put its own house in order. The Chair shall therefore resolve these matters in three parts. First, the duties of impartiality and decorum incumbent upon Senator Judges. Second, the scope, coverage, and prospective enforcement of Rule 18. Third, the specific guidelines governing compliance with Rule 18. First, Senator Judges' impartiality, decorum, and the internal remedy. The Chair begins where institutional discipline must always begin, with the court itself. The restraint, impartiality, and decorum demanded of the parties and their counsel must first be exemplified by those who sit in judgment. As Senator Judges, let us keep in mind our oath, quote, to do impartial justice according to the Constitution and the laws of the Philippines, close quotations. And the requirement under Rule 3 of the Rules of Impeachment to observe political neutrality therein defined as, quote, the exercise of a public's official duty without unfair discrimination and regardless of party affiliation or preference. The Chair likewise cites the relevant provisions of the 2025 Code of Judicial Conduct and Accountability, or CIPRA, on impartiality and the subjudice rule. Canon 3, Section 10 provides, quote, during the pendency of a case, a judge shall not knowingly make any comment in and out of court that could reasonably be expected or perceived to affect its outcome, impair the fairness of the process, or diminish the public's confidence in the court's impartiality. Canon 4, Section 24 provides, quote, a judge shall not engage or use any form of expression which tends to violate or has the effect of violating the sub judice principle, provoke or inflame divisive and contentious issues of public concern, or project an image not compatible with the dignity of their position. Taken as a whole, these principles remind us of our duty to preserve the impartiality of this court and the fairness of these proceedings. As the court said in People versus Court of Appeals, GR number 118882, this court has repeatedly and consistently demanded, quote, the cold neutrality of an impartial judge as the indispensable imperative of due process. Judicial proceedings are not orchestrated plays in which the parties are supposed to make motions and reach the denouncement according to a prepared script. There is no writer to foreordain the ending. Close quotation. Also in Berso versus Rabe, AM number RT21010, a judge must not only be impartial, but must also appear to be impartial as an added assurance to the parties that his decision will be just. Litigants are entitled to no less than that. For avoidance of doubt, this shall not prevent Senator Judges from examining the evidence where the examination belongs during the proceedings and on the record. The Supreme Court in People versus Gambor, GR 15-2183, said, the trial judge is accorded a reasonable leeway in putting such questions to witnesses as may be essential to elicit relevant facts to make the record speak the truth. A judge may examine or cross-examine a witness. He may propound questions to test the credibility of the witness and to extract the truth. He may seek to draw out relevant and material testimony, though that testimony may tend to support or rebut the position taken by one or the other party. It cannot be taken against him if the clarificatory questions he propounds happen to reveal certain truths which tend to destroy the theory of one party. Taken together, Rule 17 and the Gambor case confirm that a searching question is not partial merely because the answer may aid one side or weaken the other. The prosecution and the respondent's counsel must be prepared to answer such questions. The inquiry must remain relevant, material, fair, and directed toward clarification of truth. It must not devolve into a speech, harassment, partisan advocacy, or an announcement of a conclusion or

0: Julia, mahirap pasukin at kumuha ng impormasyon sa naturang network dahil marami ang ayaw magsalita. Pero patuloy aniyang nangangalap ng ebidensya ang kanyang ahensya. Sinabi pa ni Remulia na tinitingnan din nila ang mga taong sangkot sa flood control projects noong nakaraang administrasyon para matukoy ang pattern kung saan nagsimula ang umano'y anomalya. Gayunpaman, nilinaw niya na hindi pa dapat agad ituring na konklusyon ang Davao City bilang sentro ng korupsyon dahil kailangan pa nilang makakuha ng sapat na ebidensya sa ground.
1: Marami hong taong hindi nagsasalita pero hindi ko kami tumitigil. Davao po yung ecosystem na aming tinutukoy at napaka kasi doon ho maraming pondo na pumasok daw sa flood control. Yan po yung aming kinakalap ng gusto. At meron pa ho mga lalawigan na aming tinitingnan sa panahong yun upang makita yung pattern kung saan po nagsisimula yung mga pattern.
0: Si Ombudsman Jesus Crispin Remulia.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Pilipinas.
2: News Nationwide.
0: Samantala, nasa huling bahagi na ng paghahanda ang Commission on Elections o COMELEC para sa nalalapit na kauna-unahang parliamentary election sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM. Sa panayam ng programang Boses, sinabi ni COMELEC Chair George Erwin Garcia na umarangkada na ngayong araw ang command conference sa Maguindanao na pinangunahan ng COMELEC kasama ang Department of the Interior and Local Government, Philippine National Police, Armed Forces of the Philippines, Philippine Coast Guard at iba pang miyembro ng otoridad para puliduhin ang mga paghanda sa BARM elections. Naging matagumpay din ayon kay COMELEC Chair Garcia ang ginanap nitong eleksyon ng dalawang kinatawan ng Non-Muslim Indigenous People o NMIP sa BARM Parliament na hindi na isasama pa sa gaganaping botohan sa September 14. Pagdating naman sa gun ban violators ay masayang ibinahagi ng COMELEC na tumatalima ang lahat ng residente dahil nasa 30 lang ang nahuli kung saan maliit na bilang din dito ang nahuli mismo sa mga checkpoint.
4: Tumatalima ang mga kababayan natin at sumusunod sa mga patakaran regulasyon natin, lalo na patungkol sa gang ban at pagka po naman kayo napadaan sa mga checkpoint. 23,000 na lahat halos ang checkpoint sa buong Bangsamoro ay nirerespeto ang mga karapatan ng mga kababayan natin. Wala po kayong nadinig o naalaman na may paglabag sa karapatang pantao sa mga checkpoint natin. So again, natutuwa tayo dahil hindi po ganito katahimik ang mga halalang kalimitan ng mga nakakaraang panahon sa Bangsamoro at bilang pa nga ng mga armas ay na sobra talagang kokonte kumpara din sa dati.
0: Yan po ang tinig ni COMELEC Chairperson George Erwin Garcia.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Pilipinas.
2: News Nationwide.
0: Pinag-aaralan ng gobyerno kung paano popondohan ang 7 million peso program na kailangan para maalis ang system loss mula sa electricity bill ng mga consumer. Una nang sinabi ni Energy Undersecretary Rowena Guevara na ilalaan ang 7.5 billion pesos sa apat na bahagi na layong alisin ang non-technical system loss ng mga electric cooperative. Ayon naman kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, inaalam pa kung saan kukunin ang pera sa nasabing programa.
5: Usap po natin mismo sa Secretary Sharon at inalam natin kung ano tong kanya magiging proposal. Sa ngayon ay pinag-aaralan din po pati po ng DBM at ang ayon po kay Secretary Sharon, maaari po itong grant, maaaring loan o maaaring government spending. Sa ngayon po ay wala pang kategoryang masasabi kung paano ito mapopondohan pero doon po ang papunta ng programang ito.
0: Si Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Pilipinas.
2: News Nationwide.
0: Department of Energy patuloy ang mga isinasagawang hakbang para sa pagtatanggal ng non-technical system loss charge sa electricity bill. Magbabalita si AJ Ignacio.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Pilipinas.
2: Report.
6: Yes, John, patuloy nga ang isinasagawang hakbang ng Department of Energy para nga tuluyan na matanggal hindi lamang ang system loss, maging ang mga non-technical system loss charge sa electricity bill ng bawat consumer sa buong bansa. Ayon nga sa Department of Energy na ito ay kanilang isinasa prioridad sa mga oras na ito at inaasahang ang pag-aaral at pag-aalis nito ay aabot ng isang taon bago tuluyan na maipatupad. Kung may tatanggal nga ito dyan, inaasahang matatapyas ang nasa 7.5 billion pesos na expenditure ng iba't ibang mga electric distribution companies sa Pilipinas, maging ang mga NEA-accredited na electric cooperatives sa iba't ibang panig ng bansa. Sorry naman, patuloy naman ang pag-aaral.

0: upang may waksina ito sa lalong madaling panahon. John, mula pa rin dito sa Department of Energy para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Bukas ang Malacanang sa mga panukalang ipagbawal ang social media at gaming app kung mapapatunayang delikado ito sa publiko at bigong tugunan ang misinformation at iba pang masamang epekto online. Ginawa ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro ang pahayag makaraang ikonsidera ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center ang rekomendasyong i-ban sa Facebook kasunod ng shooting incident sa Ateneo de Zamboanga University. Sa kabila nito, igniit ng Malacanang na dapat pag-aralan ang anumang panukala tungkol dito.
3: Kailangan din pong pag-aralan kung ito ba'y nakakabuti sa paglaganap ng mga fake news sa ating bansa. Kung hindi, magkakaroon ng accountability ang anumang social media platform at para nababaliwala ang ating mga hiling para maproteksyonan ang ating mga kababayan laban sa karahasan, laban sa fake news. Kung mabagal ang pagtugon, magandang pag-isipan at pag-aralan kung dapat silang manatili na parte ng ating sistema.
2: Si Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Alas 11:31 po ng umaga ang ating oras. Magpapatuloy ang ating balitaan matapos ang ilang paalala.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., narito ang isang kwento ng pag-asa mula sa isang benepisyaryo ng serbisyo ng gobyerno.
5: Sa akin po, laking tulong po yun kasi mahal ang bigas ngayon. Ay pag gano'n nakakakuha, malaki tulong po sa akin yun. Lalo-lalo na po sa may mga estudyante. Ay pagbili namin ng bigas, ay bibigay na lang namin sa pambawal ng mga bata at pabili ng kulang. Libre na po yung bigas namin.
6: Ako po si Bernardina Aranda, 71 years old, from Barangay Lanao, Berklaba, Itapawan City. Nung wala pa ang ELG, yung business permit, mahirap noon, palipat-lipat kami ng mga department, office. So sa ngayon, mas malaki ang may tulong eh, kay isa lang, yun nga, isa na ano lang area ang puntahan namin, no? So, mas madali. Kung kompleto lang ang mga papeles na dala namin, madali lang ang palabas ng permit. Ngayon niya si Sam. Salamat namin si President Marcos kasi siya mga nagkuhan dito. Sa mga system na ginagkuhan nila ngayon, ay mas madali. Kaya namin nga, lalo na ang mga senior, ginabigyan talaga nila ng mga priority. So, malaki ang talaga ang pagbabago dati sa luma.
1: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
7: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Oras natin Pilipinas, alas 11:33 ng umaga. Sa iba nating balita, kapwa nagbigay ng mataas na investment grade rating sa Pilipinas ang financial institutions na Rating and Investment Information Incorporated at Moody's Corporation. Sinabi ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na ang nakuhang A investment grade rating at BA2 ay kahayagan ng investors' trust sa bansa at sa liderato ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ayon na rin kay Executive Secretary Ralph Recto. Biniyang diin aniya ni Secretary Recto na makakatulong ang mataas na investment grade ratings na gawing mas affordable at cost effective ang paghiram ng Pilipinas ng pondo. Nangangahulugan din aniya ito ng mas mababang financing costs para sa pagpapagawa ng mas maraming classroom, ospital, mga kalsada at ibang proyekto na direktang mapapakinabangan ng sambayanang Pilipino.
3: Wala na investor sa Pilipinas at sa pamumuno ni Pangulo Marcos Jr. nananatiling mataas ayon kay Executive Secretary Ralph Recto. Ito'y matapos makamit ng Pilipinas ang back-to-back credit rating affirmations mula sa dalawang nangungunang financial institutions sa mundo.
2: si Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: Naabot na ng Philippine Economic Zone Authority o PEZA ang 72% na investment target nito ngayong taon. Sa loob kasi ng unang 8 buwan ngayong 2026, naaprobahan nito ang 216.46 billion pesos na investment commitments. Sakop nito ang 196 na bago at expansion projects mula sa 179 projects sa kaparehong panahon noong 2025. Samantala, mas mataas ng 104.53% ang naaprobahang investment pledges na nasa 216.466 billion pesos mula sa 105.834 billion pesos noong nakaraang taon. Inaasahang kikita ng $6.604 billion sa exports at makakalikha ng 26,994 direct jobs sa buong bansa ang mga naaprobahang proyekto ng PEZA.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: Ligtas nang nakauwi sa Pilipinas ang 261 sa 400 Filipino seafarers na naipit sa kaguluhan sa Black Sea ayon kay Department of Migrant Workers o DMW Secretary Hans Leo Cacdac. Nangangahulugan ito na mahigit 50% na ng naipit na Filipino seafarers ang nasa bansa at matagumpay na nasa GIP. Kabilang sa mga nakauwi ang dalawang marinong nasawi at 15 seafarers na nasugatan. Nabigyan na rin ang repatriated seafarers ng kaukulang financial, medical at psychosocial assistance mula sa pamahalaan. Pagtitiyak pa ni Secretary Cacdac, patuloy na nakatutok ang DMW at the Department of Foreign Affairs sa sitwasyon ng iba pang marinong nakatagdang iuwi sa bansa.
8: Teams natin together with the DFA at more than 50% na uwi at patuloy lang ang ating magmamanman na sitwasyon. Karamihan ay unharmed. 400 seafarers at mga 381 naman are unharmed. And of the 400, 261 na nakauwi. And dun sa mga nasaktan, 15, lahat sila nakauwi na. Dun sa mga palad, 4 na nasawi, 2 ay nakauwi na. I'm sorry, 3 nasawi, 2 ay nakauwi na.
2: Yan po ang pahayag ni DMW Secretary Hans Leo Cacdac.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: Tinawag ni Department of National Defense o DND Secretary Gilberto Teodoro Jr. na isang propaganda institution ang website ng Chinese Embassy sa Maynila. Ito ang naging maanghang na pahayag ng kalihim kasunod ng isinagawang deliberasyon ng Kamara sa budget ng DND para sa taong 2027. Ayon kay Teodoro, imbes kasi na maging diplomatiko ang nature ng nasabing website, ay tila naging propaganda tool na ito ng China hinggil sa iba't ibang isyung nais nilang igiit. Una nang napagalitan o nagpalitan ng pahayag sina Defense Secretary Teodoro at ang Chinese Embassy kaugnay ng isinagawang raid ng pamahalaan sa Sanja Steel sa Tagaloan, Misamis Oriental, kung saan ilang panglabag ang naitala kasama na rito ang paggawa ng substandard at radioactive steel.
9: The statements speak for themselves. I believe, you know, there are some, undeniably, that the pronouncements speak for themselves. However, I'd like to point out too that the Chinese Embassy website itself is not a diplomatic website anymore, but it is already a propaganda institution that enjoys the freedom of speech that we enjoy without extending reciprocal benefits to us in their own home country.
2: Yan po ang pahayag ni DND Secretary Gilberto Teodoro Jr.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: Nagpadala na ng oil spill response personnel at mga kagamitan sa Botolan, Zambales para mapigilan ang posibleng pagtagas ng diesel mula sa lumubog na tugboat. Ang SL Soal ay naglalaman ng 15,000 na litro ng diesel. Wala namang nakitang diesel leakage batay sa pinakahuling assessment. Sa programang Boses, sinabi ni PCG spokesperson Commodore Noemi Kayabyab na pinapakiramdaman nila ang panahon para magsagawa ng underwater inspection.
10: Once na gumanda na po ang panahon, definitely we will be conducting underwater inspection kasi ang pinaka-priority ng Philippine Coast Guard is maiangat talaga itong tugboat na ito and of course maalis po or ma-siphon itong fuel na nasa loob pa po ng tanke.
2: si PCG spokesperson Commodore Noemi Cayabyab.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Senate Impeachment Court Presiding Officer Cheese Escudero nagpaalala tungkol sa dapat ikilos ng mga senator judges at mga abogado ng magkabilang partido sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Mula sa Senado, narito ang ulat ni Nympha Asuncion.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
11: Pinaalalahanan nga ni Senate Impeachment Court Presiding Officer Cheese Escudero ang mga abogado ng prosekusyon at depensa at maging ang mga senator judges tungkol sa mga dapat ikilos at sabihin habang gumugulong ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ito ay may kaugnayan dun sa naging motion ni Defense Lead Counsel Attorney Sheila Siso noong August 12 kung saan kwestiyon nito ang social media post ni Private Prosecutor Attorney Amado Ligutan. Sa ruling ni Impeachment Court Presiding Officer, pinalalahanan nito ang mga abogado ng magkabilang partido na iwasan ang paggawa, pagbabahagi o pagpapalakas ng mga public statements na may kaugnayan sa merito ng kaso. Sa mga kapwa Senator Judges, pinalalahanan ni Escudero ang mga ito na alalahanin ng kanilang silumpang tungkulin bilang Senator Judges na maging impartial at i-observe ang political neutrality na nakasaad sa kanilang rules. Hindi rin na niya dapat mag-engage ang mga senator judges sa anumang aktividad na makakaapekto sa sub judice rule. Hindi naman niya nito pinipigilan ang pag-exercise ng mga senator judges ng kanilang otoridad na questionin ang prosecution o depensa, pero dapat gawin ito sa loob ng korte at sa loob ng proceedings at hindi sa pamamagitan ng mga komentaryo sa social media. Muli rin binigyan ng presiding officer ang sa prosecution at depensa, yung nauna niyang suhisyon na magtalaga ng ibang spokesperson na hindi kasama sa mga abogadong humaharap o kabilang sa impeachment trial ni VP Sara. Ayon kay Escudero, kung pananatilihin na magkabilang panig ang kanilang mga kasalukuyang spokesperson, bahagi ng roster ng kanilang mga abogado ay magiging applicable sa mga ito ang Rule 80 o yung sub judice rule. Binigyang diin din ng presiding officer na sino mang lalabag ay mahaharap sa contempt. Pwede rin anyang iakyat ng usapin sa Supreme Court para sa karampatang parusa sa sino mang lalabag. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
2: Sa kaugnay na balita, Vice President Sara Duterte may pananagutan sa bawat hakbang ng paggamit ng confidential funds. Narito naman ang ulat ni Melanie Valdos Reyes.
1: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
12: Binigyan ng House Prosecution Panel sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte na ang Vice Presidente mismo ang may buong responsibilidad sa lahat ng desisyon at pag-aproba ukol sa confidential funds ng kanyang opisina. Ayon kay House Lead Prosecutor Representative Gervil Beatrix Duistro, may malinaw na pagkakatugma ang mga testigong iniharap ng opisinang tulad ng OVP staff Gina Acosta at Limuel Ortonio. Lumalabas na bawat hakbang sa paghingi, paggastos at pag-uulat ng naturang pondo ay kinakailangan ng direktang pahintulot ng pangalawang pangulo bilang head of the agency. At dagdag pa niya, hindi rin maaaring gastosin o i-liquidate ang pondo nang walang pag-alam o pagsangguni sa mismong namumuno ng ahensya. Lumalabas din sa pagtatanong ni Impeachment Court Presiding Officer Senator Francis Cheese Escudero kay Ortonio na kinumpirma nitong may ganap na kaalaman at authorization ng Vice Presidente sa lahat ng usapin kaugnay ng mga naturang pondo. Dahil dito gate ng prosecution, malinaw na si VP Duterte ang pangunahing nagpapasya at naguutos sa kabuang paggamit ng 500 million pesos na confidential funds ng Office of the Vice President. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
2: Samantala, defense team ni Vice President Sara Duterte umaasa na masosolusyonan ng sub judice ruling ang paggamit ng mga salitang scam ng prosekusyon. Narito naman ang balita ni Luisa Erispe.
1: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
13: Umaasa ang panig ni Vice President Sara Duterte na ang sub judice ruling ng impeachment court ngayong araw ang magiging solusyon upang matigil na ang paggamit ng mga salitang scam at iba pa sa panahon ng paglilitis. Bago basahin ni Presiding Officer Senator Judge Francis Escudero ang ruling kanina, humirit si Attorney Michael Poa, tagapagsalita ng Defense Counsel, na sana maisama ito sa magiging desisyon. Matatandaan, kahapon umalma ang defense team dahil sa panahon ng direct examination sa hostile witness na si OVP Assistant Chief of Staff Lemuel Ortonio. Tinanong ng prosecution kung naniniwala ba ito na scam ang confidential funds at kung si VP Duterte ba ang mastermind at arkitekto sa maling paggamit ng confidential funds. Tinanggal naman ito sa record ng korte pero humirit ang depensa na dapat hindi ito maulit pa sa panahon ng paglilitis. Sa naging sub judice ruling naman, sinabi ni Presiding Officer Senator Cheese Escudero na hindi dapat ito maulit pa sa impeachment trial. Base yan sa Rule 18 ng Rules of Impeachment. Git pa ni Escudero, hindi dapat gumagamit ng offensive na mga salita sa korte. Kung nais nila patunayan ang lakas ng kaso, e base ito sa ebidensya at hindi sa pamamagitan ng ekspresyon o salita. Para sa Bagong Pilipinas, Luisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
14: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
2: Samantala, sinabi po ng Malacanang na mas lumakas ang kaso laban kay Vice President Sara Duterte kasunod ng mga ebidensya ng prosecution na nagpapatunay na may maling paggamit ng confidential funds. Ayon kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, ipinakita sa testimonya ni dating Office of the Vice President Special Disbursing Officer Gina Acosta na may control ang Vice Presidente sa paglabas ng 125 million pesos na confidential funds. Aniya, maaari pa ring managot ang Vice Presidente kahit hindi direktang hinawakan ng pera dahil iniutos umano nito na ilabas ang confidential funds.
15: Sabihin nito, ang may command, ang may control ay walang iba kundi si VP Sara. So hindi kailangang makita ng SDO personally kung nahawakan physically yung pera. Di naman kailangang hawakan ng pera para magastos. Pwedeng iutos lamang ito.
2: Si Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
1: Radyo Pilipinas Sports.
2: At sa ating balitang sports, 38 Pilipino magpapakitang gila sa Pickleball World Cup sa Vietnam. Mula Sports Radio 918, narito ang report ni Dennis Hilanga.
16: Dahil sa patuloy na paglago ng sport na pickleball sa bansa, umaasa ang Team Pilipinas na magiging maganda ang kampanya nito sa darating na Pickleball World Cup na gaganapin sa Da Nang, Vietnam mula August 30 hanggang September 6. Tinatay ang 4,000 participants mula 70 bansa ang sasali sa kompetisyon, kabilang ang 38 Filipino players na makikipagtagisan sa Open Division, Under 18, Under 14 at Kids at Seniors Divisions. Pinamumunuan ni former National Lawn Tennis Team player at two-time SEA Games gold medalist Ruben Gonzales ang pambansang koponan sa pickleball ngayon. Kasama niya rito sina Nick Isagan, Kelsey Laurente at Fatima Amirul. Itinuturing na teams to beat sa ikatlong Pickleball World Cup ang host Vietnam at USA. Ito si Dennis Hilanga para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: 13 minuto bago mag-alas 12 ng tanghali, ang tabayanan ang mga kagdagang ulat mula sa ating provincial stations. Manatili pong nakatutok dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
17: Katang araw, si Ding Dong Dantes po ito. O, tignan niya natin kung gaano ka kahanda sa landslide. Isang araw, habang nanonood ka ng TV, narinig mo may dumadagundong na landslide sa likod ng inyong bahay. So ano ang gagawin mo? A. Pipiliting lumabas kahit na delikadong mabagsakan ng bubuong lupa. Or B. Wapakels, ituloy lang ang panonood ng TV. C. Tago sa ilalim ng lamesa o sa matibay na parte ng bahay, ibaluktot ang katawan at protektahan ang ulo. Kung siya ang sagot mo, congratulations! Alam mo kung paano iligtas ang sarili sa oras na magkaroon ng landslide. Dahil hashtag panatag ang may alam.
18: Sa tuwing bumabaha sa Metro Manila, bunsod ng malalakas na pag-ulan, isa sa mga hamon ang bulto-bultong basurang naiipon sa mga daluyan ng tubig.
19: Mismong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nga ay nasaksihan ang problemang ito. Kaya naman, kasabay ng agarang pag-aalis ng mga basurang bumabara sa mga ilog at iba pang waterways, isinusulong din ngayon ng pamahalaan ang isang pangmatagalang solusyon, ang Waste to Energy o WTE. Sa ilalim ng WTE technology, gagamitin ang basura sa paglikha ng enerhiya.
20: Waste to energy ng mga plano starting to move forward at mag-auction raw. Kasi bibilhin ng Department of Energy yung power na manggagaling dun sa waste to energy. Kaya yung ninenegotiate nila ngayon. So yan ang tanging solusyon dahil yung mga landfill puno na. Patuloy lang ang ating trabaho para mabawas-bawasan ang baha dito sa hindi lamang sa Metro Manila, lahat ng buong Pilipinas.
19: Sa pamamagitan ng naturang teknolohiya, mababawasan ang basurang mapupunta sa mga landfill at higit sa lahat, matatapyasan ang posibilidad na mabarahan ng solid waste ang mga daanan ng tubig na sanhidi ng paglala ng baha. Magkakaroon din ng karagdagang kuryente para tugunan ang patuloy na lumalaking pangangailangan ng bansa. Bilang bahagi ng hakbang, ipinagpapatuloy ng Department of Energy ang Special Auction Round para sa WTE sa ilalim ng Green Energy Auction Program. Mula sa dating 230 megawatts ay itinaas sa 400 megawatts ang kabuuang installation target upang makahikayat ng mas maraming investor sa sektor ng renewable energy. Target ng pamahalaan ang pagtatayo ng mga WTE facility sa lalong madaling panahon at kapag naisakatupar na, ang problemang basura ay magiging parte na ng solusyon tungo sa mas ligtas at mas matatag na Pilipinas na walang humpay na isinusulong ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
1: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
7: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: 9 minuto bago mag-alas 12 ng tanghali, karagdagang balita dito sa Luzon. Sektor ng Imprastruktura at Agrikultura, isa sa prioridad ng LGU Benguet, makaraang ideklara ang State of Calamity. Mula Radyo Pilipinas Baguio, naritong ulat ni Jong Munar.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
21: Isa sa prioridad ng pamahalang lalawigan ng Benguet ang pagsasaayos sa mga nasirang lansangan at pagrekobre sa agrikultura sa pamamagitan ng pondong 38 milyong piso makarang ma-deklara ang lalawigan sa ilalim ng State of Calamity. Ayon kay Benguet Governor Melchor Diklas, gagamitin ang pondo kabilang na ang Quick Response Fund para sa mga pangangailangan ng mga munisipalidad na naapektuhan ng tuloy-tuloy na pag-uulan, dulot ng mga nagdaang bagyo at habagat, lalo na sa mga kalsadang nasira at bilang tulong sa sektor ng agrikultura. Anya, kabilang sa uunahing aayusin ang bahagi ng lansangan sa Tabaan Sur Tuba at Central Kapangan Junction dahil sa naapektuhan ng daanan ng mga residente na nangangailangan ng malaking pondo para sa rehabilitasyon nito. Umapila din si Governor Diklas sa mga mamamayan sa lalawigan na makipagtulungan para sa muling pagbangon mula sa epekto ng ulan at landslides. Nilinaw nito na bagamat hindi makakasapat ang pondo, ang deklarasyon ng State of Calamity ay daan upang makakuha pa ng karagdagang tulong at pondo para may saayos ang tinatayang 1 bilyong pisong danyos dulot ng kalamidad. Para sa Bagong Pilipinas, Jong Munar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Baguio.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Mines and Geosciences Bureau Region 1 ipiniliwanag ang sanhi ng matinding baha sa Pangasinan sa Sanggunian Panlalawigan. Magbabalita si Leslie Gemino ng Radyo Pilipinas Tayug.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
22: Pumarap ang DENR Region 1 sa Sanggunian Panlalawigan ng Pangasinan upang ipaliwanag ang siyentipikong dahilan sa likod ng malawakan at matinding pagbaha sa lalawigan. Pinauna ni DENR Regional Executive Director Attorney Ronel Supsup at MGB 1 Regional Director Engineer Carlos Tayag ang delegasyon ay sa MGB 1 kombinasyon ng matinding ulan, lagpas kapasidad na runoff o agos ng tubig mula sa Agno River Basin at Karatig Bundok, pati na rin ang patag na hirografiya at kulang na drain system ang pangunang dahilan ng paglubog ng maraming lugar. Batay sa datos ng MGB, 21,700 plus hektarya o 4.22% ang Pangasinan ng kabilang sa very high susceptible na may pinakamataas na banta ng pagbaha. 99,400 plus hektarya, 19.30% ang highly susceptible, habang 101,000 plus hektarya o 19.63% sa mga moderately susceptible. Karamihan sa mga ito ay matatagpuan sa mga pangunahing river basin, mababang kapatagan at mga coastal area. Binigyan diin sa ginanap na question hour ang labis-labis na buhos ng ulan mula July 13 hanggang August 20. Pumalo sa 994.7 mm ang ulan sa Dagupan City, nakatumbas ng 161% ng normal nitong alas sa buong buwan ng Agosto, samantala umabot naman sa 209% ang normal na ulan ang naitala sa kabundukan ng Baguio City na siyang dumaloy pababa patungong Pangasinan. Para sa Bagong Pilipinas, Leslie Amino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayug, Pangasinan.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Samantala, Mimaropa nakapagtala ng 5,047 na kaso ng dengue sa Morbidity Week 32. Si Jillian Faye Ibanez ng Radyo Pilipinas Palawan para sa detalye.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
4: Naitala ang 5,047 kaso ng dengue sa Mimaropa hanggang Morbidity Week 32 batay sa talaan ng vector-borne sa rehiyon. Ipinakita ang 49% mas mababa ang bilang ng kaso kumpara sa 10,718 na naitala sa kaparehong panahon noong 2025. Umabot sa 37% ang mga kaso mula sa edad 11 hanggang 20 na siyang pinakamaraming apektadong pangkat. Nanguna ang mga probable case sa kabuang bilang na may 2,329 na kaso, kasunod ang 1,402 suspect at 1,316 na confirmed cases. Iniulat na 62% ng mga kaso ang naitala sa mga government hospital, habang 46% naman ng kabuong kaso ay probable dengue cases. Hinimok din ng publiko na isagawa ang 5S laban sa dengue, kabilang ang pagsuyod at pagsira sa mga pinamumugar ng lamok at pagprotekta sa sarili laban sa kagat nito. Pinayuhan din ng mga residente na agad na sumangguni sa pinakamalapit na pagamutan, uminom ng sapat na tubig at suportahan ang fogging o misting sa mga lugar na may pagtaas ng kaso. Para sa Bagong Pilipinas, Jillian Faye Ibanez, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Palawan.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Sa Visayas naman, kadiwa ng Pangulo, matagumpay na inilunsad sa oras Eastern Samar. Mula Radyo Pilipinas Boronga, naritong ulat ni Daisy Belizar.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
5: Pumalo sa mahigit 200,000 pesos ang naitalang benta ng kadiwa ng Pangulo sa bayan ng Oras Eastern Samar sa loob lamang ng unang oras ng pagbubukas nito sa Barangay Butnga. Dinumog ng mamamimili kabilang ang ilang dayuhan, mga residente pati na mula sa Karatig Bayan, ang presko at murang mapaninda tulad ng kamote, kamuting kahoy, mais, maniisda, alimango at karning baboy. Ayon kay Municipal Agriculturist Salvador de Losa, 44 na lokal na asosasyon ng mga magsasaka at mangiisda ang nakiisa sa programa. Isa sa mga exhibitors ang Balingasag Farmers Association na nakabenta ng 35,000 pesos mula sa mahigit 1 toneladang kamuting paninda. Ipinahayag naman ni Mayor Roy Ador na patunay ito ng tagumpay ng Project Obra sa pagpapatatag ng supply ng pagkain at pag-angat ng kabuhayan ng maoras nun sa tulong ng lokal at nasyonal na pamahalaan. Para sa Bagong Pilipinas, Daisy Lalosa Belizar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Samantala sa Mindanao, test the World Cafe of Opportunities. Opisyal na ang sinimulan sa Davao Region. Mula Radyo Pilipinas Davao, magbabalita si Kate Lakihon Lau.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
23: Opisyal nang sinimulan kahapon, Agosto 25, ang 2026 World Cafe of Opportunities cum National TechVoc Day sa Davao Region bilang bahagi ng pagdiriwang ng ika-32 anibersaryo ng Technical Education and Skills Development Authority o TESDA. Pinangunahan ng TESDA 11 ang aktibidad na formal na binuksan sa pamamagitan ng ribbon cutting ceremony sa SM City Davao Annex sa Ecoland.
2: Ang ating oras, mga kababayan, 11:58 po ng umaga. Sa oras na to, bigyandaan natin ang Palace Press Briefing ni Presidential PCO Undersecretary Attorney Claire Castro. Nakatutok dyan ang ating kasamang si Raquel Bayan.
3: Radyo Pilipinas Update. Straight from Malacanang. Pakinggan ang latest developments at payag ng palasyo sa mga mainit na kaganapang tinututukan ng sampayanan. Radyo Pilipinas Update. Straight from Malacanang.
6: Pakinggan na natin si Undersecretary Castro sa press briefing ngayong umaga.
8: Pagpapakita ito na unti-unti at pinapatupad ng pamahalaan ang pangako at mga probisyon ng Universal Healthcare Law. Ibig sabihin, kuma-admit sa basic ward accommodation sa pribado man o pampublikong ospital, hindi na dapat indahin ang laki ng gastusin. Hindi kailangang matakot na pumunta sa ospital para magpagamot. Ang lahat ng ospital ay dapat na magtalaga ng kanilang basic wards ng 10% ng mga kama sa mga pribadong ospital, 70% sa mga GOCC hospitals, at 90% sa mga ospital ng pamahalaan. Ang DOH, sa pamumuno ni Secretary Edwin Mercado, ay makikipag-ugnayan sa lahat ng ospital sa bansa. Sa ilalim nito, mas lalong matutulungan ang mga pasyenteng nangangailangan ng espesyal na gamutan, ngunit hindi kayang magbayad sa private hospitals. Mababawasan din ang pangamba ng mga pasyente na lumapit sa mga pribadong ospital dahil sa gastos. Tiwala ang Pangulo na maaabot ng Pilipinas ang pinapangarap na universal healthcare para sa lahat ng mga Pilipino. Habang patuloy na lumalawak ang paglahok ng mga pribadong ospital, nananatiling matatag ang DOH sa kanilang mga programa upang gumaan ang gastusin ng mga kababayan nating may karamdaman. Layunin din itong matiyak ang pantay na akses sa serbisyong medikal sa buong bansa.
9: Napakalaking bagay at simula lang siguro ito. St. Luke's nag-umpisa tayo sa St. Luke. Paparamihin pa natin yan para lahat na talaga ng ating mga facilities, healthcare facilities ay kasama na sa mga programa natin para kahit na hindi lang yung mga may kaya ang makakapunta sa ating mga private hospital para makakuha sila ng specialized na healthcare na kanyang kuminsan ay kinakailangan nila. Ngunit wala silang pambayad kaya hindi sila lumalapit at hindi sila nagpapatingin sa ating mga private hospital. Ito yung mga bago nating ginagawa para palawakin pa rin, palawakin ang suporta na ibinibigay natin sa ating mga pasyente para patibayin, para gandahin ang ating healthcare system para mas marami tayong matulungan at matamo na rin natin, maabot na rin natin yung ating pinapangarap na universal healthcare.
8: At maaari na po akong tumanggap na inyong mga katanungan.
24: Unang tanong mula kay Allen Limos, The Manila Times.
25: Good morning, USEC. Yesterday po, yung pila daw po sa ng leptospirosis patients awaiting po for their consultation sa San Lazaro Hospital ay umabot na daw po sa labas ng emergency rooms. And according to their medical center chief, the peak of leptospirosis surge is expected by August 31. On top of that po, this morning naman, yung hospital ng Maynila announced that their emergency room is also at full capacity. Mm-hmm. I understand yesterday po na you announced that PGH will cater to these patients po na may sobra na nga daw po yung influx ng patients, no? Will President Marcos issue another directive for other DOH or GOCC hospitals to accommodate these patients po para hindi na po mahirapan yung mga hospitals na full na po yung capacities nila?
8: Totoo po yan at yan din po ang nais ng Pangulo. Kaya po tumugon agad ang DOH at babasahin ko po sa inyo ang kanilang mensahe. Dahil ito nga po ay isa sa mga issues ngayon sa ating mga kababayan. So ang ayon po sa DOH, sa kasalukuyan 33 DOH hospitals sa Metro Manila, Region 1, 2, 3 at CAR ang may activated na leptospirosis fast lane o express lane para sa agarang pagtugon sa mga pasyente na nangangailangang magpa-ospital. Tinitiyak din sa pamamagitan ng surge capacity management na sapat ang mga kama o bed capacity at gamot para sa mga pasyente na kailangang i-admit. Nagpatawag kahapon, August 25, 2026, sa Secretary Mercado ng isang command conference sa mga DOH hospitals upang palakasin ang ugnayan ng patient navigation sa iba't ibang hospital. Nakikipagtulungan na ang DOH Operation Center sa San Lazaro upang ma-refer sa iba pang hospital sa Metro Manila. Ang lahat ng DOH hospitals, health centers at yakap clinic ay handang tumanggap ng mga pasyente na nangangailangan ng check-up matapos sumuong sa baha. So, bigyan po natin muli, mamaya malamang ay magbibigay kami ng update kung ano na po ang nangyari sa pagpupulong na ito para mabigyan namin kayo kung ano pa ang mga ospital na maaaring makipagtulungan para magampanan ang kanilang tungkulin sa mga pasyente na nagsusuffer ng leptospirosis.
24: Sunod na tanong mula kay Harleen Delgado, ABS-CBN.
10: Hello, USEC. USEC, the Senate panel has approved bills seeking to postpone the BSKE schedule this November and also to fix barangay officials' village term of office to 5 years from the current 3. Do I understand, USEC, this will still undergo plenary scrutiny? May posisyon na po ba si Pangulong Marcos dito?
8: Sa huling na pag-usapan po namin yan ng Pangulo ay nung nagkaroon ng media conference ang Pangulo with the FOCUP. At yan po ay napag-usapan. Pero at that time ay wala pa pong naibibigay na version na bill at wala pa po siyang stance patungkol dyan. Sa ngayon po ay hihingin po natin kung ano po ang maaaring mensahe ng Pangulo patungkol po dyan. At sa ngayon po ay wala pong naibibigay pa sa atin na konkretong comment or pananalita patungkol po sa pagpo-postpone ng barangay elections.
24: So din tatanong mula kay Samuel Medinilla, Business Mirror.
11: Good afternoon, ma'am. Nag-issue po kanina ng statement yung Office of the Executive Secretary about po dun sa expected devolution sa Luzon next year. Ano po kaya yung mga additional functions ng national government ang expected na ma-include po dun sa planned devolution?
8: Actually, no, sa ngayon, ang proposed na amount para sa LGSF ay 58.532578 billion, representing an increase of approximately 1.14% compared to fiscal year 2026 LGSF allocation of 57.872578 billion. Ito po ay para mas lumaki at dumago ang pagbibigay ng pondo sa mga lokal na pamahalaan upang matugunan ang kanilang mga issues patungkol sa infrastruktura at ang social development. Alam din po natin ito ay parte kung saan magbibigay na maglalaan ng pondo para sa libreng bigas sa mga constituents po ng bawat bayan. At hindi po natatapos ang obligasyon ng national government matapos ibigay ang pondo dahil kinakailangan po itong ma-monitor kung lahat po ng naibibigay na tulong sa ating lokal na pamahalaan ay nagagamit sa tama at hindi po naaabuso ang pondo. So ito po ay patungkol para sa infrastruktura, sa kanilang mga farm-to-market roads, water systems, health facilities, mga tulay, disaster resilient community facilities, and assistance for marginalized groups. So, kahit ito ay ibinigay po na pondo, hindi po natatapos ang obligation national government pagkabigay ng pondo. Ito po ay kailangan ma-monitor din po.
11: Mambalik lang po ko dun sa expected na ma-devolve na mga functions ng national government para po dun sa mga ipapasa po sa mga LGUs next year.
8: Yes, as I have said, ang kanilang function, hindi po natatapos ang obligasyon ng national government pagkabigay ng pera. So, kumbaga, lahat ito ay imo-monitor. Of course, pag sinabi natin infrastructure, nandiyan din po ang pag-monitor ng DPWH. Ang patungkol lang po sa pagbibigay ng scholarship ay nandiyan din po ang DepEd, CHED, at ng TESDA.
11: Last na lang po for my part. I-ask ko lang rin po, ano po yung naging feedback po natin dun sa implementation ng LGSF at bakit po tinaasan po yung pondo ng, bakit pa po tinaasan yung LGSF for next year kahit na tataasan na rin po yung national, yung NTA po next sa 2027?
8: Ang Pangulo po kasi ay nakikinig sa mga hinaing, suggestion, opinion po ng liderato ng local government units. At nadinig po din natin, muli na gusto nating banggitin ang naging opinion ni Mayor Lenny Robredo kung saan sinabi niya na naging maganda ang resulta ng pagbibigay ng LGSF at nakita po nila kung paano ka-transparent at kung saan dapat mapunta ang pondo. At nadinig po ng Pangulo na mas kailangan pa ng mga bayan, ng local government units na mas taasan pa ang pondo para mas mabigay pa nila ang kinakailangan ng kanilang mga constituents.
11: Thank you, Pam.
24: Sunod na tanong mula kay Harley Valbuena, IBC 13.
12: Yusek. Yusek, Defense Secretary Gibo Teodoro alleges that some Filipino politicians may have been receiving support from China to amplify its operations in the West Philippine Sea. Does the palace have any information regarding these politicians?
8: Kung particular na politician ay, kung meron man, ay hindi naman agad-agad ito dapat na maisiwalat at kailangan pa ng masinsinang pagpapaimbestiga. Pero ang issue po na ito ay matagal na po itong napapansin. Actually, meron po tayo ibibigay na isang UST joint student at nabanggit ko na rin po ito sa inyo noon kung saan may mga Chinese link social media network pushing anti-Philippine pro-Duterte content. At nais po nating ipakita, ito po ay isang pag-aaral mismo ni Mr. Nico Balbidina. Basahin ko po ng konti ang kanyang naisulat. As the nation grapples with the ongoing impeachment controversy surrounding Vice President Sara Duterte and the alarming spread of fake news across social media platforms, prompting the House Committee to summon vloggers and influencers for a congressional inquiry, an unsettling discovery has surfaced. Press1.ph, an independent news website, has identified an army of Chinese social media accounts disseminating questionable and anti-Philippines content. So, kung mababasa niyo po, nasa marireresearch naman po ito. Kumbaga, noon pa po ito at sa ating pagkakaalam, mismo si Mr. Nico Balbidina ay nakasama rin po sa hearing dito sa House of Representatives patungkol po sa mga fake news peddlers.
12: Yusek, sabi niyo po hindi muna dapat isiwalat yung pangalan, pero if yung kapag po yung allegation ay proven na, will they be liable for treason?
8: Pag-aralan po natin. So hindi po natin alam kung hanggang sa extent, mahirap pong sabihin kasi ang treason nangyayari po ito kapag ka mayroong war.
12: Okay. Yusek, any message na lang po for these Filipino politicians or any Filipino who support the narrative of China in the West Philippine Sea?
8: Una-una po, isa lang po ang bansa natin. Yan po ang madiing sinabi ng ating Pangulo sa SONA. Isa lang ang bansa natin, hindi po tayo dapat nagkakaroon ng pagkakahiwa-hiwalay ng opinion at suggestion patungkol sa ating karapatan sa West Philippine Sea o anumang parte ng ating bansa. Dapat nating ipaglaban ang lahat ng interes ng bansa, pati na ng taong bayan, ng mga Filipino. Hindi po dapat na magpagamit sa ibang bansa para lang manatili sa pwesto. Mahirap po na ang maging leader natin ay hawak ng ibang bansa dahil ibang naratibo at ibang interes ang palalawigin ng mga politiko na hawak ng ibang bansa.
24: Sunod na tanong mula kay Bernadette Tamayo, The Manila Times.
13: Good morning, Yusek. May nilabas po na study yung Philippine Institute of Development Studies. It stated that the ASEAN is gaining the economic and strategic weight that could strengthen the position, its position as a global power. It also stated that as ASEAN chairman this year, the Philippines should take this opportunity to advance initiatives that that would strengthen regional integration. Ano pong reaction ni President regarding this as this year's ASEAN chairman po?
8: Yes. Maganda pong balita yan. So the President welcomes the recognition the findings of PIDS. And ASEAN aims not only to maintain that gain, but it should accelerate the economic growth even further. So as ASEAN chair, the Philippines will continue working to strengthen this regional integration and resilience while ensuring that the ASEAN remains united and central to regional peace, stability, and economic growth. So dapat talaga magkaisa-isa ang miyembro ng ASEAN at nakikita po nila kung paano nagtatrabaho ang ASEAN sa ngayon patungo sa stability at economic growth.
13: Ma'am, follow-up po. Nasaan na po yung stage ng preparation natin for the ASEAN Summit in November? May mga heads of state na po ba na nag-signify na magpa-participate sila po sa November?
8: Patuloy po ay mga pag-meeting patungkol po sa ASEAN Summit na gagawin dito sa ating bansa. At ibibigay ko na lang po sa inyo yung mga detalye dahil ang SOSEC po at ang protocol po ang nakakaalam ng mga detalyeng ito.
24: Sunod na tanong mula kay Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas.
14: Yusek, good morning po. Yusek, Secretary Remulla wants possession of loose firearms na maging non-bailable offense. Ano take dito ni Pangulo? Saka, will the President initiate a manifestation to lawmakers na ma-expedite yung amendment kung sakasakali?
8: Sa ngayon po ay wala po tayong maibibigay na anumang stance ng Pangulo patungkol po dyan. Dahil kung ito po ay gagawing batas, magsisimula ito mula sa Kongreso. Although ito ay naging magandang suggestion ni Secretary John Vic Remulla, ito naman din po ay para sa mas protektadong bansa at mas protektadong mga kababayan natin. But we have to wait for the versions of the bills so that the President could make a stance on such issue. So ngayon wala pa po.
14: Thank you po, Yusek.
24: Sunod na tanong mula kay Aileen Taliping, Abante Tonight.
15: Good afternoon, Yusek.
8: Yes, Yusek,
15: ilang senior citizen po ang nagreklamo sa Anti-Red Tape Authority laban dito sa National Commission of Senior Citizens dahil hindi pa nila natatanggap yung kanilang cash gift na 10,000 pesos under the expanded Centenarian Act. Nananawagan sila sa Pangulo na sana ay matulungan sila para naman daw ma-enjoy nila yung tulong mula sa gobyerno doon sa nalalabi nilang mga taon sa mundong ito. So ano po ang magagawa ng Malacanang dito?
8: Opo, ito po yung nakarating sa Pangulo at kailangan po talaga maibigay kung ano ang benepisyo na dapat na ibigay sa ating mga elderlies, lalo-lalo na yung mga senior citizens dahil yan lang po ay talagang kailangang maipaabot sa kanila ng mas mabilis at sa mabilis na pamamaraan. So, ipinag-utos niya rin po na agaran itong solusyonan. Kaya po, nakatanggap po ang arta nga ng reklamo at ito po ay nagkaroon ng endorsement sa Committee on Anti-Red Tape ng National Commission of Senior Citizens or NCSC noong August 25, 2026 at nakaschedule na po ang clarificatory meeting sa August 28, 2026 sa pagitan po ng ARTA, NCSC at mga concerned local government unit. At pati po yung mga nagrereklamo na ating mga senior citizen. So makakaasa po ang ating mga kababayan na patuloy pong gagampanan ang pamahalaan at ito po ay tutugunan agad ng Pangulo at ng ARTA para po maresolba ang issue na ito. So, di po kinakailangan patagalin ang mga tulong na dapat naman po maibigay ng mas mabilis na paraan.
15: Thank you, ma'am.
24: Sunod na tanong mula kay Ivy Reyes, Bilyonaryo.
16: Yusek, follow-up lang po kay Kuya Alvin. So, Malacanang's open to the idea of banning Facebook, but will the palace call for a stricter gun control? Bilang most discussions are centered around social media and its impact, pero kung matatandaan po natin yung Tacloban shooting, yung owner ng isang baril ay tita na sa kanya po yung baril.
8: Sa totoo lang, kung ang tao naman ay maingat talaga na humawak ng kanyang mga baril, hindi maaring magkaroon ng negligence na sasapit sa gintong mga klaseng pagkakataon or sitwasyon. Pero syempre iba yung usapin pagdating sa loose firearm. Iba yon kasi hindi yun lisensyado. So kung ano po talaga ang maaaring maging magandang batas para ito po ay mas mabigyan ng mas malaking parusa, ang Pangulo po ay open, pero muli, ang sasabihin ko ay kailangan mabasa muna kung ano man yung magiging provision patungkol po dito para po mas makapagbigay siya ng intelihenteng komento. Pero muli, kung ano man ang ikagaganda ng ating bansa at sa interes ng ating mga kababayan, hindi po iyan hahadlangan ng ating Pangulo.
7: Yusek, my question on Pax Silica. U.S. hit Canada with hefty tariff rates after they refused to agree on a trade deal that would grant U.S. an exclusive access to their critical minerals. Since nandito na po yung Pax Silica and Canada is also a longtime ally of the U.S., what safeguards do we have that they will equally respect our demands?
8: Nagsalita din po ang Pangulo. Hindi maaaring gumawa ng anumang transaksyon na ang Pilipinas o ang mga Pilipino ang siyang madidihado. Kailangan po natin na magkaroon ng mga investments, pero hindi po nangangahulugan na ang ating mga kapwa Pilipino ang magdurusa. So, maliwanag po yan. Hindi po natin pababayaan kung ano ang itinatalaga ng ating batas. Hindi po natin i-violate ang karapatan ng ating mga kapwa natin Pilipino.
24: Sunod na tanong mula kay Maricel at Lily, TV5.
17: Magandang tanghali po, Yusek. Yusek, before I proceed to my actual question, just a quick follow-up on Secretary Gibo's statement. Meron na po ba tayong mga politiko na binabantayan na posibleng involved dun sa sinasabi ni Secretary Gibo? And kung meron, gaano po sila kadami?
8: Sa ngayon po ay hindi ko nakausap sa Secretary Gibo kung merong particular na politiko na siya ay namomonitor. Pero since sinabi niya yan, most probably meron na po siyang konting report. Pero hayaan po natin si Secretary Gibo ang magbigay ng anumang detalye patungkol dyan unless bibigyan niya po tayo ng karapatan magsiwalat ng mga detalye patungkol dyan.
17: Ma'am, on the statement of Vice President Sara Duterte, early this morning she posted a statement on her social media account. She said that dapat daw ibatay dun sa mga ebidensya yung mga inirereklamo sa kanya. Prove it with evidence, not insults, speculation, and political theatrics. What do you think about this statement? Gaano ba kabigat sa tingin po ninyo yung mga ebidensyang inilalatag sa kanya sa impeachment court?
8: Kahapon ay mas lalong naipakita ang ibang mga ebidensya kung saan ang Vice Presidente ay siyang may alam mula sa pagwi-withdraw ng pera, mula hanggang sa paggastos, hanggang sa pagbibigay ng report. So lahat ng activities patungkol dito sa confidential funds ay inamin mismo ng kanyang tauhan sa katauhan po ni Mr. Limuel Ortonio na lahat ng ito ay alam ng Vice Presidente. So ito naman po ay nagpapakita ng ebidensya, hindi lang mga ad hominem na mga pananalita. So, mas maganda rin po na kung ayaw makarinig ng ad hominem, mag-start din po sa mga taong nagsasalita ng masasamang words o mga masasamang mga pag-describe sa kapwa-tao. Siguro dapat magsimula kay Vice Presidente na maging magalang din sa pananalita para hindi rin na ibabalik sa kanya. Pero ang Palasyo at ang Pangulo, hindi po tinotolerate ang mga salitang mapanira at mga ad hominem.
17: Ma'am, meron din siyang sinabi. Sabi po ni VP, lubog na ang bansa sa baha at kahirapan, pero tila walang mananagot dahil ang impeachment, ang paghahati-hatian ang 2027 budget at ang paghahanda kung papaano baliin ang konstitusyon para manatili sa pwesto ang prioridad ng administrasyon at lahat ng kaalyado nito. Ano pong
8: okay, may kopya po tayo mismo ng kanyang statement para hindi po ako maligaw. So doon po sa lubog na ang bansa sa baha, totoo naman po. Kitang-kita po natin ito sa Davao City. Kaya nga po nagpabigay na agad ng utos ang Pangulo kay Secretary Vince Dison na ayusin ang pagbabaha na malalang pagbabaha sa Davao City. At nakita po ni Secretary Vince Dison na merong isang proyekto doon na 2019 pa ay hindi naaayos. At sa 10 taon ay walang dredging na ginawa. Kaya po inutos ng Pangulo agad-agad itong ayusin para sa mga kababayan natin sa Davao City. At kung pananagutan lang din naman po ang pag-uusapan, of course, nagsalita na rin po si Ombudsman Boying Rumulya na magsisimula na rin po sila sa pag-iimbestiga tungkol sa malaking pondo dito sa Davao City at tinuturing na epicenter ng mga flood control projects. Pero hindi naman po niya ibig sabihin na mayroon na agad na issue ng korupsyon. At nakikipag-ugnay na rin po tayo dahil kailangan na rin pong makita at maimbestigahan aking ipapakita ang report dated May 30, 2022 kung saan as of March 2022 ay mayroong 13,970 flood control projects na kumpleto sa panahon ni dating Pangulong Duterte. So dapat po talaga itong makita at nakikipag-ugnayan din po tayo sa DPWH na dapat natin malaman kung ito ba ay numero lamang o totoong

0: Sa ngayon po, ang impeachment proceedings ay naaayon sa konstitusyon at ito ay parte ng provision ng saligang batas upang mapanagot ang dapat na managot. Kung may kasalanan, dapat na mahatulan. At makikita po natin kahapon, kung pag-uusapan po natin ay ang pagbali ng konstitusyon, nakita mismo at inamin ng witness na mula sa OVP na si Mr. Limuel na mayroon siyang inabonohang 150,000 pesos na ginamit pa para sa di umanong proyekto na kasama sa plano regarding the confidential funds. So, may 125 million pesos na hindi pa nakontento at kumuha pa ng additional 150,000 pesos mula di umano kay Limuel Ortonio. Ito po ay labag sa rules. At pati po yung pagbigay or paggamit ng mga cash or nagkaroon ng cash advancement payments para sa mga obligations incurred o mga obligasyon na nagawa bago pa man ma-receive or ma-withdraw ang confidential funds, ito po ay labag din sa rules. So siguro mas maganda sa ating Vice Presidente na aralin niya po lahat para hindi bumalik sa kanya yung mga ibinibintang niya sa administrasyon. Kasi mas mainam na mas malinis siya po niya at mapatunayan na ang kanyang opisina ay walang ginawang anumang anomalya.
1: Follow-up question mula kay Ivan Mayrina, GMA7.
2: Ma'am, nagkaroon ng diskusyon kahapon sa paggamit ng mga salitang scam at mastermind. Would you use the same words to characterize how the Vice President handled her confidential funds?
0: Ang salitang mastermind, definitely, it's a general term. Naaari mo magamit. Pero kung ipapatungkol mo ito sa particular na tao, hindi siya magandang gamitin. Hindi siya magandang gamitin para maipahatid mo yung mensahe mo doon sa taong inaakusahan mo. So, for me as a lawyer, hindi dapat gamitin. Pero you can use that in some other ways nang wala kang pinapatama ang in particular na tao. Kasi ako, gagamitin ko rin naman yung salitang sindikato, mastermind, pero not particularly sa isang tao.
2: And the word scam?
0: Word scam. Okay. Mahirap po kasi na ngayon magsalita ng mastermind, scam, sa particular na tao hanggat wala pa pong concrete na decision. Siguro pag napatunayan po talaga na nang loko, naglustay at naloko ang kapwa natin Pilipino. So after that siguro, pagkatapos na yung desisyon, kasi meron ka ng pinangahawakang ebidensya.
1: Okay. Maraming salamat.
3: Just one quick. Ma'am, may sinabi kasi dito sa last part na para manatili sa pwesto ang prioridad ng administrasyon at lahat ng kaalyado nito. So can you clarify that?
0: Para manatili sa pwesto ang administrasyon. Para manatili sa pwesto ang administrasyon. Lahat naman ng administrasyon, kahit kaninong administrasyon yan, ay dapat na manatili sa pwesto. So, kaninong administrasyon yung gusto niyang manatili, sinasabi niya manatili. Kasi on the part of our president, hindi yan ang nasa isip ng Pangulo. Di natin alam kung nasa isip ng Vice Presidente. Parte siya ng gobyerno.
1: Okay. Follow-up ulit kay... Okay.
2: Ma'am, napansin ko lang na gamit nyo ulit na halimbawa sa pagpapahaliwanag ng LGSF si Naga City Mayor Lenny Robredo.
0: Kasi po siya yung pinaka nakita nating na-interview na naging napakita niya ang kahalagahan ng LGSF nang hindi namumulitika.
2: So itinuturing po ba ng Pangulo na ngayon ay isang kaalyado si Mayor Lenny?
0: Lahat naman po sa paningin ng Pangulo, lahat ng bayan, lahat ng leaders, itinuturing niya yan na dapat ay kaalyado. Kaya nga dapat magkakaisa tayo. So doon lang sa mga obstructionist lang naman, nagkakaroon ng ibang...

0: pananalita ang Pangulo. Kasi kahit sino man, maaari naman tumuligsa kung ito'y makakatulong para mas makita ng Pangulo kung ano yung mga dapat pang gawin. Pero may mga obstructionist na walang nakikita kung hindi manira ng manira. So kung sino man po, kung ano man ang kulay ninyo, hindi po kayo tuturing ng Pangulo na kalaban. Lahat po kayo kaalyado.
1: Okay, salamat. Malacañang Press Corps. Balik sa iyo, Yuse Claire.
0: Maraming salamat. Bilang bahagi sa pagsisikap ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na palakasin ang bilang at kalidad ng mga Filipino scientists, engineers, researchers at innovators sa bansa, ipinag-utos ng Pangulo sa Department of Budget and Management sa pangunguna ng Secretary Kim Robert de Leon na itaas sa 8.67 billion pesos ang pondo para sa DOST scholarship programs sa ilalim ng panukalang 2027 national budget. Sa nasabing halaga, 7.55 billion pesos ang mapupunta sa DOST Science Education Institute para sa undergraduate at graduate scholarships at specialized training. At 1.12 billion pesos naman ay ilalaan sa Philippine Science High School System para sa STEM-focused secondary education. Dahil dito, inaasahang aabot sa 67,504 DOST scholars ang makikinabang sa programang ito ni Pangulong Marcos Jr. sa buong bansa. Mas marami ito ng 2,407 kumpara sa 65,097 scholars noong 2026. Sa pamamagitan nito, naipapakita ng Pangulo ang pagpapahalaga ng pamahalaan sa mahalagang papel ng Filipino scientists, researchers at innovators sa research, innovation, policy making, national competitiveness at pagresolba sa mga pangunahing hamon ng bansa. Mas maraming kabataang Pilipino rin ang magkakaroon ng pagkakataong mag-aral ng STEM at maging bahagi ng susunod na henerasyon ng mga scientists at innovators sa Pilipinas.

0: Naglabas nga kanina si Senate Impeachment Court Presiding Officer Jesus Cordero ng tatlong magkakahiwalay na ruling para paitingin yung pagiging patas, professional at kaayusan dito sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Binigyan din ni Escudero na tungkuli ng prosecution team na tiyaking makakamit ang hustisya at hindi basta makakakuha ng conviction dito ng respondent na dito nga ay si VP Sara. Ayon sa kanya, hindi dapat ituring ng mga prosecutor ang layunin ng litis ay victory at all cost, kundi ang makatarungang resolusyon sa kaso. Sa defense naman, sinabi ni Escudero na hindi rin tungkulin ng mga abogado nila na makamit ang acquittal sa anumang paraan. Sa halip, kailangan anya nilang tiyakin na nabibigyan yung kanilang kliyente ng mahusay at makatarungang representasyon habang sinusunod ang batas at professional ethics. Nagpaalala rin ng presiding officer sa mga senator judge na dapat silang manatiling impartial at magdesisyon batay lamang sa mga ebidensyang nasa record, constitution at sa Senate impeachment rule. Ayon kay Escudero, kailangang mapanatili ng impeachment court ang tiwala ng publiko sa pamamagitan ng cold neutrality of an impartial judge. Maaari pa rin anyang magtanong ang mga senator judge sa mga testigo para linawin ang mga isyo pero hindi dapat mauwi ang kanilang mga tanong sa partisan advocacy. Samantala, mahigpit ng ipapatupad ng Senate Impeachment Court yung Rule 18 ng impeachment rules na nagbabawal nga sa mga prosecutor, maging sa respondent na si VP Sara at kanilang mga abogado at mga testigo na gumawa ng anumang public statements tungkol sa merito nitong tinatalakay o nililitis na impeachment case. Babala ni Escudero, maaaring mauwi kasi sa trial by publicity ang patuloy na pagtalakay sa kaso sa labas ng impeachment court na anya'y maaaring makasira sa dignidad at independence ng tribunal. Pinapayagan naman ng neutral at patas na pag-uulat tungkol sa aktual na proceedings pero bawal ang mga pahayag na humuhusga na sa kredibilidad ng mga testigo sa bigat ng ebidensya, bisa ng impeachment charges o nag-aanunsyo o nanghuhula ng mga boto ng mga senator judge. Sa ilalim ng bagong two-strike policy, bibigyan ng public reprimand ang unang lumabag dito nga sa Rule 18. Sa ikalawa at sa mga susunod na paglabag, pagmumultahin na ng 30,000 pesos at maaari ring pagbawalan sa na lumahok na sa impeachment proceedings. Maaari ring i-refer sa Supreme Court o sa Integrated Bar of the Philippines ang mga abogadong lalabag dito sa kanilang ethical duties. Muling nagbabala si Escudero na sadyang pagsuway dito nga sa Rule 18 ay pwedeng humantong sa contempt sanctions. Pakinggan natin yung bahagi nung naging ruling ni Presiding Officer Jesus Cordero.
1: Henceforth, I hope Senator judges shall refrain from unparliamentary remarks, personal attacks, imputations of improper motive, and other language incompatible with the dignity of these proceedings and of parliamentary courtesy to other people. Where a senator judge is alleged to have violated the impeachment oath, Rule 18 or any other applicable rule of the Senate. An available institutional remedy within the Senate is the filing or referral of an ethics complaint to the Senate Committee on Ethics and Privileges in accordance with the internal rules of the Senate. Under Rule 10, Section 13.16 of the Rules of the Senate, the Committee on Ethics has jurisdiction over all matters relating to the conduct, rights, privileges, safety, dignity, integrity, and reputation of the Senate and its members. At this point forward, however, Rule 18 shall be strictly enforced and be given full force and effect. Accordingly, the Chair hereby strictly enjoins all persons covered by Rule 18 making public statements or otherwise discussing, sharing, or endorsing comments pertaining to the merits of this pending impeachment trial and from engaging in trial by publicity as they directly threaten the independence of the court, degrade the dignity of the tribunal, and risk turning it into a circus and weaponize the media to substitute public outrage for actual evidence.
0: Samantala, nagkaroon din nga ng pagkakataon muli itong ating mga senator judges na makapagtanong dito nga sa testigong si OVP Assistant Chief of Staff Lemuel Ortonio. Si Senator Judge Vicente Soto III, humingi ng paglilinaw tungkol nga dito sa employment status ng paulit-ulit na binabanggit na si Colonel Raymond Gachica sa OVP. Sa pagtatanong kay Ortonio, sinabi ni Soto na maaaring itong linawin yung status nga ni Gachica sa OVP. Kasi una nga nang kinumpirma nitong si Ortonio na siya yung nangangasiwa sa administrative at finance

0: Matters ng OVP. Ayon kay Ortonio, sila Chika na nagsisilbing group commander ng Vice Presidential Security and Protection Group o yung VPSPG ay hindi empleyado ng OVP. Sa halip, siya ay itinalaga ng Armed Forces of the Philippines o AFP bilang group commander nga nitong VPSPG. Narito yung bahagi ng pagtatanong na yan ni Senator Judge Soto.
1: And this is out of my curiosity. Earlier, you confirmed that all admin and finance matters dumadaan sa'yo.
2: That's correct, po, Your Honor.
1: Also, you said that you were the head of HR in Davao, the LGU.
2: That's correct, po, Your
1: Honor. Correct. In this regard, I'm sure you would know, what is the employment status of Colonel La Chica in the office of the Vice President?
2: Colonel La Chica po is the group commander of the VPSPG and he is not an employee of the OVP, but he has an order coming from the AFP designating him as the group commander for the Vice Presidential Security and Protection Group.
1: Therefore, designation. He is not employed. He does not have any employment status in the office of the Vice President.
2: Yes, po, Your Honor.
1: That's all I wanted to know, Mr. President. Thank you.
0: Question naman ni Senator George Irvin Tulfo si Ortonio tungkol sa paggamit ng confidential funds, particular dun sa mga gastusing flag nga ng Commission on Audit o COA. Tinanong ni Tulfo kung naintindihan ni Ortonio yung joint memorandum o circular o yung JMC at yung notice of disallowance sa inilabas nga ng COA kaugnay ng 2022 confidential fund o confidential fund spending ng OVP. Ayon kay Tulfo, sinabi ng COA na bagamat maaaring gamitin itong confidential funds para sa rewards sa civilian informants, hindi naman ito maaaring gamitin sa malawakang pamamahagi ng mga gamot, pagkain, grocery packs at iba pang household goods bilang intelligence rewards. Sinabi naman ni Ortonio na batay sa kanyang pagkakaalala, ang hiningi ng COA ay intelligence reports bilang suporta dun sa pagbabayad ng mga rewards. Tinanong din ni Senator Judge Irwin kung sino yung gumawa ng mga alias na lumitaw sa mga dokumento, kabilang na nga yung mga pangalang Curly, Chippy McDonald's, Pusa, Aso at Tagong. Tugon naman ni Ortonio, hindi niya ito alam at iginiit na wala siyang naging partisipasyon dito nga sa pagpapatupad ng confidential activities. Si Senator Judge Kiko naman tinanong yung tungkol sa paggamit ng confidential funds para sa pagbibigay ng cash rewards sa mga informant na nagsagawa ng surveillance work. Ayon sa naging talakayan, mula December 2022 hanggang September 2023, nasa 122 million pesos na cash yung naipamahagi sa mga informants na sinasabing ginamit para sa pagbili ng medicines. Tinanong ni Panglinan kung bakit gamot ang naging rewards sa mga informant at kung may personal na kaalaman si Ortonio kung talagang gamot nga yung nabili. Dinami naman ni Ortonio na wala siyang personal na alam sa implementasyon at nakabatay lamang siya dun sa sagot sa impormasyong ibinahagi nga sa kanya ni La Chica bilang ito yung security officer. Samantala, dun naman sa naging pagtatanong ni Senator Judge Robin Padilla, binigyang din niya na yung mga bayani ng ating bansa ay gumamit din ng mga alias. Kabilang dun sa mga binanggit niya na alias ng ating mga bayani ay yung Dimasalang, Siling Labuyo, Tikbalang, Tagailog, May Pag-asa, Buwan, Magdalo, Lakambini, Liwanag at iba pa. Binanggit rin ni Padilla na si mismong si dating Senador Benigno Ninoy Aquino Jr. ay nagkaroon din daw ng alias na Maricel Bonifacio. Tugon naman ni Senator Judge Bam Aquino, sinabi niyang ginamit ni Ninoy itong alias na ito noon para makauwi sa Pilipinas, pero binigyan din niya na bagamat may alias itong si Ninoy ay wala naman itong confidential funds at wala rin si Ninoy dun sa mga acknowledgement receipts o yung tinatawag na ARs. Pakinggan natin yung bahagi ng talakayan na yan kanina sa plenary hall.
3: Na ang ating mga bayani ay may mga alias. Na ang ating mga bayani ay gumamit ng mga alias. Dimasalang, Siling Labuyo, Tikbalang, Tagailog, May Pag-asa, Buwan, Magdalo, Leon Kilat, Vibora, Lakambini, Paralitiko, Dimas, Alipato, Liwanag, Balite, at marami pa pong iba. Ang gusto ko lamang pong ipaalam sa ating prosecution, na napakahalaga po ng alyas sa panahon ng
4: gera, sir, your honor.
3: Ang confidential po, ang pagkilos confidential ay napakahalaga at hindi po ginagamit ang pangalan at hindi po pumipirma. At kilala niyo po ba kung sino si Marcel Bonifacio? Si Benigno Aquino Jr. Si Ninoy. Siya mismo may alias.
5: Maraming... Officer, tama po. Si Ninoy Aquino po ang kanyang alias ay Marcel Bonifacio para makauwi po siya sa Pilipinas kung nasa Boston siya. Oho. Pero wala naman po siyang confidential funds na... Wala po siya sa mga AR na confidential funds. Lilinawin ko lang ho.
0: Madagdag din doon sa punto na yon, binanggit din ni Private Prosecutor Attorney May na hindi naman issue sa kanila sa prosecution yung mga alias na ginamit dito sa ARs, maging si maging yung defense din daw ay aminado naman na hindi naman talaga yan o non-issue itong ginamit na mga aliases. Samantala, sa administrative matters naman ng impeachment court, kanina nabanggit ni nabanggit na ni Ate Lani kanina yung tungkol sa mga ipapatawag next week na mga testigo dito sa impeachment court. Kanina binanggit ni Presiding Officer Chis Escudero na si Colonel Manaros Boran Singh II ay unang nagpadala ng liham sa impeachment court na hindi siya makakarating ngayong araw dahil kailangan pa niyang magpaalam sa kanyang superior para makaalis dun sa kanyang post dahil itong si Colonel Boran Singh ay isang active member pa ng AFP. Kaya sa Martes na lang siya o September 1 next week ipapatawag ng Senate Impeachment Court para humarap dito sa paglilitis at naiintindihan naman daw ng Impeachment Court itong kanyang posisyon nga dahil bilang active member ay hindi niya pwedeng bastang iwan yung kanyang post bilang siya yung commanding officer ng Task Force Zamboanga. Si Major General Badjaw naman ay hindi pa napapadalhan ang subpoena ng Senate Impeachment Court dahil hindi pa nila alam yung address na padadalhan ng subpoena kay Badjaw kaya inatasan niya na makipag-coordinate sa PIVAW para makakuha ng address dahil malamang daw ay doon makakakuha ng address noon dahil doon naman siya kumukuha ng kanyang pension. Si Colonel Panopio naman, Magtanggol Panopio ay pinapasubpoena rin siya next week, Monday at saka Tuesday, September 1 and 2. Bukod sa kanila, bukod dito sa tatlong AFP officials ay pinapasubpoena rin by September 2, Wednesday, sina Attorney Michael Poa at si Ms. Marisa Grande ng Philippine Statistics Authority bilang susunod na mga testigo pagkatapos nitong mga AFP officials. At binanggit din kanina yung nabanggit din kanina bago magtapos yung day 19 natin yung naging public statement nga ni VP Sara while dinedeliver o habang binabasa ni Presiding Officer Chis Escudero kanina umaga yung ruling dun sa sub judice rule. Ang sabi ni Presiding Officer Chis Escudero, dahil nagawa yung public statement na yon ni VP Sara habang ongoing yung pagbabasa ng ruling ay hindi pa muna nila yon i-consider as a violation pero sinabihan niya yung defense na paalalahanan yung kanilang kliyente na si Vice President Sara nga dito sa ruling na ng Senate Impeachment Court na mahigpit na nilang ipapatupad itong sub judice rule o yung pagkomento sa merito ng kaso. So pakinggan natin yung naging pahayag dyan ni Presiding Officer Escudero.
6: While the presiding officer was delivering its ruling on the applicability, limitation, and who is covered by Rule 18, a statement was issued by the impeached official, the respondent, the vice president, which clearly is covered by what the ruling earlier given by the presiding officer issued. So given that it was done while the ruling was being issued, prospectivity would still apply. However, the presiding officer would like to remind through the lead counsel for the respondent, her client, to kindly observe the ruling of the presiding officer as well as the rules of the impeachment court, specifically article or rule 18 on the subject matter in regard to making comments on the merits of the case because henceforth, again, given the prospectivity of the ruling, the necessary actions will be taken against her not only by the court, but also given that she's a lawyer, via what the presiding officer earlier mentioned in relation to CIPRA and in relation to the Office of the Bar Confident. Kindly inform her, Attorney Sheila.
7: We take note of that reminder, Your Honor.
6: Thank you.
0: So yan yung mga nangyari dito sa part ng Senate Impeachment Court at ng mga Senator Judges dito sa Day 19 ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Muli ito si Nifa Asuncion para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
8: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
9: At mga kababayan, diyan na po nagtatapos ang ating special coverage para sa 19th na araw ng impeachment hearing ni Vice President Sara Duterte sa Senado. Kaya naman manatili pong nakatutok sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ako po ang inyong lingkod, Jamie Quinto, nag-uulat para sa katotohanan, para sa batas at para sa bayan. Muli, ito ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte. Magandang hapon, bagong Pilipinas.
8: Sa bawat tanong, sa bawat ebidensya, aalamin ang katotohanan para sa sambayanan. Tunghayan ang masinsinang pagtalakay sa isa sa pinakamahalagang usaping pampolitika ng bansa. Mga pinakamaiinit na kaganapan aming ibabalita. Diretso mula sa Senado, hatid ang bawat detalye at katotohanan para sa sambayanang Pilipino. Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas, Radyo Publiko coverage. Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
10: Radyo Pilipinas is on Viber.
11: Viber.
10: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
11: Receive credible news and information.
10: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
11: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
10: Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
12: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
13: A blessing of safe voyage and a chance to cool off. Pinagmamalaki ng kanta ang Antipolo, named after Tipolo or breadfruit, prolific in the area. The city prides itself as the pilgrimage capital of the Philippines. Two of its more popular attractions are the historical Church of the Nuestra Señora de la Paz y Buen Viaje and its summer popular waterfalls, ang Hinulugang Taktak. The Franciscan missionaries built the church in 1578 and the Jesuits administered it in 1591. Thousands traveled to pray to Our Lady of Peace and Good Voyage, brought in from Mexico in 1626 and enshrined in the cathedral. A favorite tradition is trekking to the shrine on Good Friday Eve and May 1st. Another tradition is having new cars blessed at the church. Many believe it will ensure the safety of the car and its passengers. OFWs also pray for success abroad. Pagkatapos ng pagpapala sa misa ay ang inaabangan ng mga bata ang pagligo sa sikat na Hinulugang Taktak, described playfully in its song. It was first opened in July 1952, became a national park in September 1990, and a protected landscape in November 2000. In 2002, it had to be rehabbed because of water pollution. In February 2020, Hinulugang Taktak reopened, together with unique recreational installations for wall climbing, hanging bridges, and a spider web platform. And don't forget, before you leave, ang pasalubong, sikat sa lugar ang suman at mangga. But you can also bring home antipolo in a jar, like cocoa jam, latik, kalamay, or adobong kasoy. So, no time to waste. Get into the culture, enjoy a blessing, and have some fun. Tayo na!
12: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
14: Music and memories. Music and memories. Light the corners
15: of my heart. Sa Radyo Pilipinas, 7:38 a.m.

0: We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Oras sa buong Pilipinas. 7 minuto bago ang alas 4 ng hapon.
0: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
1: Magandang hapon, Pilipinas. Narito ang ating mga balita para sa oras na ito. Impeachment Court Presiding Officer Francis Escudero nilinaw ang kapangyarihan ng Senator Judges na magpasumpena ng mga testigo. May live report si Ninfa Asuncion.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Nagtanong si Senator Judge Pinge Lacson tungkol sa kapangyarihan ng mga Senator Judges sa tungkol natin sa otoridad ng mga Senator Judges na magpasabina ng mga testigong haharap sa Senate Impeachment Court. Tinutukoy dito yung paulit-ulit na pagbanggit kay Colonel Raymond Lachica na itinuturo ni na dating OVP Special Dispersing Officer o SDO Gina Acosta at ni OVP Chief of Staff Lindol Ortonio na siya umanong nagpatupad ng confidential activities. Si Lachica rin anya yung humahawak ng connection confidential funds at siyang nakakakilala kung totoong tao. Ang mga alias na nilagay sa acknowledgement receipt na ituloy concern ni Senator Judge Irvin Tulfo. Ayon kina Lacson at Tulfo, dapat ng para sa kanila ay dapat nang ipatawag si Lachica para hindi nakakalito itong daloy ng kanilang talakayan dito nga sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Pinaliwanag naman ni Presiding Officer Chief Escudero na yung otoridad ng mga Senator Judges at ang impeachment court na kusang magpasabina ng mga witness o ng mga testigong ihaharap dito sa impeachment trial ay pagkatapos pa ng pagkakataon ng defense at ng prosecution na ipresenta yung kani-kanilang mga testigo. Sa ngayon ay passive pa niya ang impeachment court tungkol dito sa usapin na ito at sakalang sila pwedeng magpatawag ng gusto nilang mga testigo na marinig dito sa impeachment trial kapag tapos na yung presentasyon ng prosecution at ng depensa. Mula Senado para sa Bagong Pilipinas.
1: Maraming salamat, live report ni Ninfa Asuncion. Samantala, Security Officer Colonel Raymond Lachica hindi pa tiyak kung ipapatawag bilang testigo ng depensa sa impeachment trial. May ulat si Luisa Erispe.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Tikom pa rin ang bibig ng defense team ni Vice President Sara Duterte kung tatawagin ba nila bilang testigo si Security Officer Colonel Raymond Lachica para sa impeachment trial hinggil sa confidential funds. Si Colonel Lachica ang pinagkatiwalaan ni Special Disbursing Officer Gina Acosta ng confidential funds ng OVP at nagbigay ng mga acknowledgement receipts at certifications kung paano ito ginastos. Ayon kay Attorney Michael Poa, tagapagsalita ng defense team, sa ngayon naman, panig pa ng prosekusyon ang maglalatag ng kanilang kaso, kaya hindi pa nila masagot kung ipapatawag sila Chica kapag panahon na ng depensa na maglatag ng mga ebidensya. Magkakaroon naman anya ng assessment ang defense team kapag tapos na ang prosekusyon sa Article 1 ng Articles of Impeachment. At dito na nila aalamin kung kailangan ba talaga nila ipatawag sila Chica. Matatandaan ang prosekusyon, sinabi na hindi na rin nila ipapatawag sila Chica dahil para sa kanila, sapat na ang mga pahayag ni SDO Acosta para patunayan na may maling paggamit ng confidential funds. Pero nais pa rin marinig ng Senator Judges ang panig ng security officer. Sila Chica naman naglabas din ng kanyang pahayag na handa siyang tumestigo kung ipapatawag ng korte. Para sa Bagong Pilipinas, Luisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Umano'y leadership fund sa 2027 national budget, pinabulaanan ni DPWH Secretary Vince Dizon. Si Kathleen Forbes sa balita.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Tahas ang sinabi ni DPWH Secretary Vince Dizon na walang leadership fund na nakapaloob sa panukalan 2027 budget ng ahensya. Ni Dizon nakabatay sa mga pangangailangan ang mga proyekto at kailangan na kumpleto ang requirements. Kung hindi anya kompleto ang requisitos ay hindi ito maaaring ipasok sa panukalang budget. Kabilang sa mga requirement na ito ay dapat merong aprobadong program of works, validated na geotag photos, budget preparation 2027 compliance o DBM requirement, certificate of implementability, at master plan of feasibility study. Matatandaan na isiniwalat ni dating DPWH Secretary Manuel Bunuan na mayroong leadership funds doon para ma-accommodate ang mga priority projects ng mga senador.
5: Leadership funds budget ng DPWH tulad ng sinabi ni Acting Secretary Bunuan na may nasa discretion ng ilang lawmakers.
6: Ang projects namin dito ay based, kaya na sinabi ko kanina, based on need at hindi yung based on need. Kailangan kompleto ang requirements. Kung wala yung limang requirements na inakita ko kanina, hindi pwede ipasok sa budget.
4: Para sa Bagong Pilipinas, Cutting Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Pamahalaan, mas pinalalakas ang laban kontra leptospirosis. May ulat si Raquel Bayan.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Nagpatawag na ng Command Conference si Health Secretary Edwin Mercado sa mga DOH hospital upang palakasin ang ugnayan para sa patient navigation ng iba't ibang ospital. Pahayag ito ni Communications Undersecretary Claire Castro sa gitna ng mga naitalang leptospirosis cases sa bansa. Bunsod ng mga naranasang pag-ulan at pagbaha. Ayon kay Castro, nakikipagtulungan na ang DOH Operation Center sa San Lazaro upang ma-refer ang mga pasyente sa iba pang ospital sa Metro Manila. Sa kasalukuyan, 33 DOH hospital sa NCR, Region 1, 2, 3 at CAR ang mayroong activated leptospirosis fast lane o express lane para ito sa agarang pagtugon sa mga pasyenteng nangangailangang magpa-ospital. Habang ang lahat ng DOH hospital, health center at yakap clinic ay handang tumanggap ng mga pasyente na nangangailangan ng check-up matapos sumuong sa baha.
8: Hospitals, health centers at yakap clinic ay handang tumanggap ng mga pasyente na nangangailangan ng check-up matapos sumuong sa baha. So, bigyan po natin muli, mamaya malamang ay magbibigay kami ng update kung ano na po ang nangyari sa pagpupulong na ito para mabigyan namin kayo kung ano pa ang mga ospital na maaaring makipagtulungan para magampanan ang kanilang tungkulin sa mga pasyente na nagsasuffer ng leptospirosis.
4: Mula sa Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: BIR Davao pinahusay ang revenue collection sa pamamagitan ng reforma at enforcement. May ulat si Ray Ferrer.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
9: Pinalakas ng Bureau of Internal Revenue sa Davao City ang revenue collection sa pamamagitan ng reforma, enforcement at pagsusulong ng voluntary compliance. Umabot sa 13.10 bilyong piso ang nakolekta ng rehiyon sa unang semestre ngayong taon, abang 2.81 bilyong piso naman ang nakolekta noong Hulyo. Mas mataas ng 4.36% ang July collection kumpara sa nakaraang taon at 10.9% naman itong lampas sa itinakdang monthly target. Umabot din sa 657 bilyong piso ang audit collections. Mas pataas ng 378 milyong piso o 135.5% sa target na 279 na milyong piso. Samantala, halos 1.7 milyong pakete ng illegal na sigarilyo ang nakumpiska ng BIR na may tinatayang tax liability na 1.35 bilyong piso. Binigyang din ni Finance Secretary Frederick Go ang pagpapalakas ng voluntary compliance kasabay ng mas pinaigting na kampanya laban sa tax evasion at illegal na tabako. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Yan ang ating mga balita para sa oras na ito. Ito si Omar Anthony Aquino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
10: This is a public service announcement.
0: Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
11: This is a public service announcement.
12: A public service announcement
11: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
0: Radyo Pilipinas is on Viber.
13: Viber.
0: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
13: Receive credible news and information.
0: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
13: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
0: Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
14: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
15: Ang kwento ng adobo. From its humble beginnings sa hapagkainan ng mga Pilipino noong ika-16 na siglo to 21st century international tables, adobo, the most famous and the country's national dish, speaks of our culture, the sour and the salty, the sweetness and spice, mixed with the richness of tender chunks of pork or chicken, sometimes both, together. It has traveled provinces, crossed continents to inspire chefs and delight peoples across the seas. Traditionally cooked in clay pots, the Spanish gave the name adobo to the dish, from adobar, which means marinate. It is an indigenous cooking method that uses vinegar and salt to preserve food in the tropical climate. It's been cooked a multitude of ways. Simple, may maanghang, merong may coconut milk, depende sa rehiyon na siyang pinanggalingan. It's so flexible, it can create various and sometimes new tastes. Panlasang Pinoy has listed 31 of what they call insanely delicious adobo recipes. There's the traditional chicken adobo. Simple, made with chicken, soy sauce, vinegar, garlic, peppercorns, and bay leaves. There's adobo that varies in color and taste. Adobong dilaw, adobong pula, at adobong puti. At hindi lang lutong chicken or pork. May adobong tahong, adobong kangkong, and chicken feet adobo. The New York Times once shared on Twitter a simple chicken adobo recipe as comfort food to cook in the middle of winter. The Food Network had its own adobo recipe, and there is apparently a Spanish chicken adobo with chocolate. This humble but iconic adobo is not without controversy. Wikipedia says a trade department once announced plans to standardize the most popular Filipino dishes to make them easier to promote, starting with the adobo. Maraming hindi natuwa at binatikos ang plano. The agency did a 180, said it's not mandatory and will only be done as a benchmark to define a basic traditional recipe para malaman kung tunay na Filipino dish pag nasa international setting. The adobo has been honored abroad, was runner-up in the Best Nouveau Street Food in the 2010 LA Street Food Fest. Philippine Primer says Chef Gordon Ramsay picked a pork adobo burger in Good Morning America's Battle of the Burgers in 2017. One can say the mix of flavors and spices of this iconic dish is a perfect foil for the Filipino character. It has certainly come a long way and has endured all this time. Simple or fusion elaborate version, the adobo remains to warm hearts and please palates. And bringing Tatak Pinoy to the world, just a bonus.
14: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
16: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
12: Sa bawat ani may dahon, balat at mga hiblang nauuwi lang sa basura. Pero inutusan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Department of Science and Technology na gamitin ang siyensya para gawing kabuhayan ang basurang agrikultural. Nagsaliksik ang DOST para maging sinulid ang mga hibla at maging telang maipagmamalaki ng mga Pilipino.
17: Ang utos sa pamamagitan ng paggamit ng mga dati-rati ay tinuturing na agricultural waste, palaguin ang industriya ng tela, yung telang Pinoy.
12: Last week, dumayo ang Pangulo sa Vintar, Ilocos Norte. Nasaksihan niya ang DOST training ng mga magsasaka sa pag-extract ng mga hibla.
18: Rice farmer sa vegetable farmer po ako, pero nung nagkaroon kami ng beneficyo galing sa DOST po, ay nagiging bamboo fiber extractor.
19: Pati bamboo?
12: Ininspeksyon din niya ang DOST Yarn Production Center kung saan ginagawang sinulid ang mga hibla. May dagdag kita ang mga magsasaka at mga hobby, pati mga may kapansanan na kakahabi.
20: Dati-dati sa bahay lang siya. Ngayon, kumikita na siya.
21: At
20: nakakapagbigay siya ng pera sa kanyang magulang.
22: Nung natutunan ko po yung paggawa,
21: sino nagturo
22: sa training po kami sa DOST.
12: Hindi lamang tela ang nakita ng Pangulo, kundi mga buhay na nabago at industriya ng telang muling naibangon.
23: Dati, kahit yung raw material, ini-import natin. Hindi naman dapat kayang-kaya naman natin gawin. Kaya maganda at naitayo na natin itong mga processing center na ganito para dito na natin kinukuha lahat. Ito yung mga traditional namin na design. We're very happy na mabubuhay ulit ang industriyang ito.
12: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Mula basura, naging produkto. Mula siyensya, naging kabuhayan. Bit-bit ang mga bagong oportunidad sa mga Pilipino.
13: Ito ang Presidential Broadcast Service.
24: Radyo Pilipinas.
25: Radyo Publiko.
13: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
24: Radyo Pilipinas,
25: Radyo Publiko.
26: Ang oras po natin, 10 minuto makalipas ang alas 4.
27: Mga balitang pinag-uusapan. Mga detalyeng magbibigay linaw sa bawat kaganapan. Dagdagan pa ng good news na magpapagaan sa inyong pakiramdam. I-mark in yan!
28: Mark in!
27: Ang mga fake news na nagdudulot ng kalituhan at mga impormasyong malayo sa katotohanan. I-mark out naman!
28: Mark out!
27: Mark in! Mark out!
28: Sa balita,
27: kasama si J. Mark Dagala dito sa Radyo Pilipinas
28: 738 AM.
27: Mark in! Mark out! Mark in! Mark out! Mark in! Mark out!
26: Ay, magandang hapon po sa inyong lahat, Luzon, Visayas at Mindanao. Araw po kayo ng Wednesday, Agosto 26, taong 2026. Muli sumasa inyo po ang palatuntun ng Mark In, Mark Out sa mga balita. Ito po ang palatuntun ng hitik sa mga balitang dapat ninyong malaman, mga balitang sumasalamin sa ating lipunan. Samahan po ninyo ang inyong likod, ang inyong fact-checker, J. Mark Dagala. Hanggang alas 5 po tayo ng hapon, siksik, liglig, umaapaw po ang ating palatuntunan ngayon. Susunod po ang ating panayam at syempre, ang mga balitan dapat nyo pa rin malaman. Ito po ang inyong palatuntunang
27: Mark In, Mark Out sa balita. Kasama si J. Mark Dagala sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
26: Bago po ang ating mga gagawing panayam, alamin po muna natin ang mga naglalaki ang mga balita ngayong araw na ito ng Miyerkules. Impormasyon kaugnay sa elected officials na umano'y tumatanggap na suporta mula sa China. dapat imbestigahan ayon sa Malacañang. Kampanya ng pamahalaan kontra leptospirosis. Pinalalakas ang Administrasyong Marcos. Bilang hunan ng mga napaulat na nasa Webunsundo ng mga nagdaang bagyo at tabagat, sumampa na po sa 31 ayon sa National Disaster Risk Reduction and Management Council. Panukalang naglalayong ideklara ang buwan ng Setyembre bilang National Bullying Awareness and Prevention Month. Lusot na sa ikatlo at huling pagbasa sa Kamara. Yun daw pong PhilHealth Law o yung batas na nagtataguyo do sa Philippine Health Insurance Corporation of PhilHealth. Pinaamyendahan po ng Department of Migrant Workers. Iba't ibang serbisyo para sa transport sector inilarga sa isinagawang Transpo Caravan ng Social Security System. Yun daw pong mga kolorum at overcharging na taxi dyan o sa Ninoy Aquino International Airport o NAIA, hinuli ng Land Transportation Office. At pitong bagong S-70i na mga Black Hawk helicopter, formal na hong tinanggap ng Philippine Air Force.
27: Balita, impormasyon at talakayan. Mark in, mark out sa Balita sa Radyo Pilipinas 7:38 AM.
26: Bago po ang ilang mga silip sa mga pangunahing balita ngayong araw na ito ng Miyerkules, nito nga pong mga nakalipas na linggo, naranasan po natin yung hagupit ng habagat na nagresulta ho sa malawakang pagbaha sa iba't ibang lugar sa bansa. Kaugnay po nito, aalamin natin yung mga naging pagtugon po ng iba't ibang bayan na apektado po nito. Kung ang pag-uusapan ay ang disaster relief, recovery at yung livelihood, yung kanilang pagbangon muli mula ho sa naranasang sama ng panahon. Makakasama po natin ang Pangulo po ng League of Municipalities of the Philippines, walang delay ba, kundi si Mayor Faustino Ino V. Hindi po deporta, yung deporte, speaker po yon. Ito po si Mayor Faustino Ino V. Mayor D, magandang hapon po sa inyo. J. Mark Dagala po, live po tayo sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Magandang hapon din, Sir J. Mark, at maraming salamat no sa pag-imbita po sa amin na ngayong hapon na ito.
26: Thank you for your time, sir. Matapos nga po ang pagbaha sa ilang bahagi ng Luzon, ano po yung mga karaniwang epekto nito kung ang pag-uusapan ho natin yung waste management po ng iba't ibang municipality, ng mga bayan, particular na sa dami ng mga flood debris, mga putik, basura, at iba pang mga kinakailangang, sabi nga, alisin no, sa mga komunidad, sir.
2: Ayan po, tama kayo. No? Pagka may ganito pong tagal na panahon na nagbabaha, talagang ma-overwhelm ang isang munisipyo o yung mga kapitbahay din niya na bayan. Kaya naman ang pinakaunang ginagawa talaga ng mga munisipyo ay yung clearing operations, especially yung mga essential routes at para naman ma-access po no, yung mga communities na na-isolate at kinakailangan pong tulungan. No? So yun po ang karaniwang ginagawa. At nandyan naman po usually ang DRM ng munisipyo, ang AFP, tumutulong po yan kung meron sa area nila, ang PNP. Lahat naman po din po ng mga ahensya ng gobyerno ay nagtutulungan po yan pagka may mga ganito pong sakuna at pag may mga ganitong intense na flooding.
26: Mayor, ano man po yung mga pangunahing hakbang na ginagawa ng mga bayan, mga lalo na yung mga local chief executives sa mga municipality para mabilis sumalinis yung mga kalsada, yung mga kabahayan mo, maisinop agad, at iba po mga pampublikong lugar mula ho sa iniwang pagbaha, mga iniwang basura mula sa pagbaha, Mayor.
2: Yun po, again, you activate no, ang iyong Disaster Risk Reduction Management Council na lahat po ng sangay nito, lahat ng bumubuo sa council na ito, kagaya nga ng mga yon ng PNP, ang DRM na mga emergency responses, ang barangay officials at barangay mga volunteers, Ganun na rin, tumutulong po lahat yan. Pati na rin ang nag-request kami usually pag mga may kinakailangan ng heavy na clearing talaga, ang mga equipment ng Department of Public Works and Highways, pag kulang kinukulang yung equipment ng local government unit. Kasi ang importante talaga, yung lalo na yung mga essential na access roads, yun ang importanteng naki-clearing. At mapanormalize mo na yung sitwasyon sa iyong bayan. Talagang all hands on deck po ito, no? Pag may mga ganitong malubhang pagkakabaha sa isang lugar.
1: Mm-hmm. Sa inyo pong karanasan bilang alkalde po ng Etiague sa lalawigan ng Isabela, ano po ang pinakamalaking hamon ng mga tulad ninyo na mga munisipalidad sa waste collection at disposal matapos po itong malawakang mga pagbaha? May pagkakataon po bang nahirapan din yung ilang mga LGU na nakausap po ninyo dahil sa yung iba ang dinadaing, kulang sila sa manpower, kulang sila sa mga kagamitan, at maging yung disposal facilities sa mayor?
2: Opo. Totoo po yan, no, J. Mark, especially doon sa mga mas maliliit na bayan. Pagka ikaw ay isang 4th, 5th class municipality, iilan lang ang tao mo sa munisipyo na kayang tumulong sa ganitong bagay, ay talagang hihingin mo talaga yung tulong ng lahat ng mga ahensya or any NGOs also and other civil societies na nag-i-exist, no, sa iyong lugar. Marami naman po ditong willing tumulong, usually talagang bayanihan. Makikita mo naman talaga dito yung spirit of bayanihan pag may mga ganitong pangyayari. Kasi mahirap talaga, especially sa maliit na bayan, yun nga, saan nila ilalagay lahat ng debris nila. So usually, ako, for example, malaki naman pong aking municipality, no? Yung landfill area namin, malaki yung disposal site namin, malaki. Pero meron ako mga kapitbahay na bayan na kulang sila sa space. So usually, nagtutulungan naman din yung mga LGUs, no? I allow yung mga neighboring LGUs ko na mag-dispose sa akin. At alam ko sa mga ibang probinsya, ganun din po ang ginagawa nila. Kung may kinakailangan kang i-augment na tao para sa kapitbahay mong bayan, gagawin mo yun. Nagtutulungan naman kami, nagko-coordinate din ang mga LGUs para nang sa ganun. Siyempre, tulungan din kami sa isa't isa, no? And along with that, ang ating national government, mabilis naman po sa disaster response, no? Nandyan naman din nga ang iba't ibang ahensya na talagang tumutulong. Like DPWH, pag may ganitong mga pangyayari, ino-augment kaagad nila lahat ng mga equipment na meron po sila sa kanilang mga nasasakupan. So malaking tulong po ito. AFP, nandyan, mabilis na tumutulong. Ang BFP din sa paglinis ng mga eskwelahan, ganyan. Tumutulong po lahat yan sa mga ganitong pangyayari. So makikita mo talaga yung spirit of bayanihan sa mga sitwasyon na ganito.
1: Mm-hmm. Sa inyong lugar, sa Etiague, Mayor, kumusta ang naging sitwasyon after nitong mga pag-ulan?
2: Actually, sa amin po, nung panahon na may habagat, sa amin po, sa lugar namin, sa totoo lang, wala ho kaming na-experience na yun, pag-ulan masyado.
1: Mm-hmm.
2: Sa katotohanan po niyan, inaantay na po namin yung tag-ulan sa probinsya namin sa Isabela.
1: Ayun, dahil
2: extreme na ho yung drought namin. Kung makita nyo yung mga litrato ng dam namin, wala nang laman na tubig.
1: Oo nga.
2: Hindi na rin ho nakapagtanim ang aming mga farmers dahil mga nakaraang buwan, talagang wala hong ulan na dumadating sa amin. Kung saan na mga lugar na hindi kailangan ng ulan, grabe yung ulan. Sa amin naman ho sa
1: Kapos,
2: Northern Luzon, na kinakailangan namin yung ulan, hindi umuulan.
1: Ako po.
2: Kaya naman
1: eh. Ayun nga. Sakop nyo pala ang Magat Dam, Mayor?
2: Malapit po sa amin.
1: Malapit sa inyo.
2: Marami ho sa mga bayan ho sa Southern Isabela ho kasi ang coverage area ho ng irrigation ng Magat Dam. So, hindi na ho umaabot dun sa service area talaga ganung dam. Kasi okay, nga, wala na ho tubig. Nasa critical level na ho
1: yung
2: tubig ng reservoir.
1: Oho, di ho ba nagsagawa pa ng cloud seeding operations niyan bago pa man yung mga ulanan, di ho ba? Ang DA, saka ang
2: Although gumana naman ho, Air Force. Temporarily nakatulong, pero yung amount of rain na kinakailangan po talaga or amount of water na kinakailangan para maibalik sa normal level, malaki pa ho yung kinakailangan, kaya hindi pa ho umuulan sa amin, pa unti-unti lang.
1: Ayun. Pero ito...
2: So, yun po naman yung...
1: Opo. Yes, Mayor.
2: So, yun naman po yung sa amin, sa area po namin, yun naman yung isang malaking concern. Dahil syempre yung aming farmers ang apektado po talaga dito. Yung magiging presyo ng, syempre, ng mga produkto natin later on, pag panahon na ng anihan na wala masyadong produktong natanim, eh, syempre, expectation po namin. Baka tumaas po yung presyo ng mga palay, mais, and so on.
26: Ayun. Eh, yung pala, no? Tama yung sinabi nyo kanina. Sa ibang lugar, na sabi nga, hindi naman kailangan ng ulan dahil bumaba sa mga lugar nila, eh, doon na bumubuhos. Sa inyo na kailangan nyo ng ulan, eh, parang tila iniiwasan kayo ng mga ulap ng ulan. Ano ho?
2: Kaya nga po eh. Kaya nga, J-Mark, sana na sa amin na lang umulan. Kasi oo, talagang kinakailangan na namin farmers yung ulan.
26: Mm-mm. Pero yung tamang dami naman siguro, wag naman yung kasing yung grabe ng...
2: Dami lang. Wag naman din yung sumobra. Diba? Wag naman din yung sumobra.
26: Kaya
2: diba?
26: Nga po.
2: Yung tama lang.
26: Pero sa ganitong sitwasyon, Mayor, batay dun sa pakikipag-usap nyo dun sa mga miyembro ng League of Municipalities of the Philippines, paano naman nakatutulong yung mga emergency employment programs gaya nitong tupad ng Department of Labor and Employment sa mga municipal government? Kasi lalo na kung kinakailangan nun ng karagdagang manpower, kasi mayroong ibang mga municipality na nagreklamo nga sila, wala sila, kulang sila sa mga manpower, at po lalo na sa mga komunidad, pagsasagawa ng community cleanup, clearing at iba pang gawaing may kaugnayan po sa disaster response, Mayor.
2: Yan, alam niyo, Sir J. Mark, napakalaking tulong ng emergency employment na ganyan, no? Yung tupad program. Kasi not only sa clearing ng mga drainage in preparation para sa susunod na naman ng mga araw na grabe ang tag-ulan, pero yung mga repairs, kasi sa tupad po kasi pwede kami mag-propose ng employment for yung mga karpintero natin, mga magre-repair ng, kasi syempre sa baha maraming nadadamage, diba? Mga eskwelahan, mga bahay. So malaking tulong din na nabibigyan ng employment agad yung mga karpintero para nang siguro nakakatulong din po sila sa repairs and rehabilitation ng mga lugar na talagang tinamaan ng extreme flooding, no? So napakalaking bagay po yan, yung emergency employment. At maliban po dyan, syempre may immediate na cash na umiikot kagad dun sa ekonomiya ng isang munisipyo pag merong ganyan na sakuna, no? So again, malaking tulong po yan sa pag-pump prime agad ng local economy ng isang bayan. So maganda po, no, yung program na yan ng ating presidente at syempre ni Secretary Tolentino, na patuloy po silang nagbibigay ng cash for work pag baka may ganitong emergency situations.
26: Nabanggit nyo, malaking tulong itong mga ganitong livelihood assistance, ano? Lalo na doon sa mga residenteng nawala ng pansamantalang nawala ng kabuhayan dahil sa baha. Parang hitting two birds in one stone. Sila'y apektado, sila'y natulungan ng pamahalaan, at the same time na nakatulong din sila para bumangon din yung kanilang kabuhayan at as well yung kanilang komunidad, di ho ba?
2: Opo, yun po talaga. Napakaganda nga ng program kasi nga talagang tama po ang sinabi niyo, two birds in one stone talaga yung nagagawa nitong programang ito. And yun nga, all hands, pag ganito talaga, it takes a while, no, to normalize. Lalo na yung nakita po natin yung grabe talaga na pagbaha sa mga lugar. Yung mga mayors nga po natin, nakausap po yung marami sa mga mayors natin sa Pampanga hanggang ngayon. May mga areas na baha pa rin daw sa lugar nila. So talagang malawakan at mahaba-habang paglilinis at pagki-clearing yung ginagawa. But it has to be thorough para in preparation din sa mga susunod pa, kasi hindi naman panahon pa lang ng tag-ulan. So we expect the worst, di ba? We have to expect the worst. Natuloy-tuloy po itong mangyayari. So kailangan talaga thorough yung magiging paglinis mo, yung declogging mo, tuloy-tuloy yan. Kaya malaking tulong po talaga yung mga emergency cash for work programs kagaya ng tupad sa mga ganitong sitwasyon.
26: Kamakailan nga ho, nabanggit ng Pangulo, Mayor, na yung mga basura na nagiging perwisyo ho sa lahat ng bayan, sa lahat ng lungsod, no, sa lahat ng lugar dito sa ating bansa, eh kung sa halip na ituring daw hong salot, bakit di raw ho gamitin na maging pangunahing pagkunan ng enerhiya, lalo pat nananatili tayo sa State of National Energy Emergency. At medyo sabi nga, kinakapos tayo sa supply ng enerhiya. Ano po? Dahil sa nangyayaring geopolitical tensions, lalo na sa Ibayong Dagat. May, sabi nga, merong mga pag-uusap, no, itong mga municipal mayors sa inyong liga para sabi nga, mapagtibay pa yung direktiba na ito ng Pangulo, yung tinatawag na Waste to Energy Program, Mayor?
2: Opo, actually, Pagkatingnan nyo po sa mga ibang mga neighboring countries po natin, ganito na po yung hakbang na ginagawa nila, no? To address yung waste firstly, and second nga po yung energy

0: din gawin. At ganito na po yung ginagawa sa ibang bansa. In Indonesia, sa Japan, sa China, sa iba't ibang Asian countries po, no, our neighboring countries. And I think it will really help also with our, tama po kayo, ng energy supply po na problema din po natin, di ba? So, creating two, again, two birds in one stone po itong mga ganito pong proyekto. So, we really hope that the national government can also pursue in line po, no, of course, in partnership with the local government units. And this is something that, of course, we will support, no? And ito po rin yung direktiba po ng ating presidente is to address po, no, itong problema po natin sa napakaraming basura po ng mga lugar natin.
1: Mm-mm. Sabi nga, ang gobyerno ginagawa ang mandato nito na linisin ang kapaligiran, sabi nga, linisin yung mga kalat, pero sabi nga, may pananagutan din ang mga komunidad, ang taong bayan na sabi nga, sa tamang pagtatapo ng basura. Sa inyo pong pananaw, Mayor, paano makatutulong yung mas maayos na solid waste management? Gayun din yung disaster preparedness para maiwasan po, maibsan. Hindi lang po yung dami ng basurang naiipon pagkatapos ng baha, kundi pati yung panganib at pinsalang dulo to ng pagbaha sa mga komunidad, Mayor.
0: Alam niyo po, Sir Jamar, kung papansin niyo nga, no, pagka may ganito tayong mga flooding, makikita po talaga natin yung dami, no, yung volume ng basura na makikita natin sa kapaligiran. No. Kita niyo sa Paranaque, sa ganun. At nanggagaling po ito sa iba't ibang city at iba't ibang bayan, hindi lang naman po sa isang lungsod. No. Kaya tapuan po, we have to address this right at the source. No. And yung source po nito sa consumers natin, di ba? At the household level. So one thing that we are actually suggesting, pinatakel din po namin yan kasalukuyan sa aming mga LMP cluster conferences na magkaroon pa po ng mas mahigpit na pagpapatupad dun po sa Solid Waste Management Act po natin, sa waste segregation, magkaroon ng no collect, pag no segregation, no collect. Diba? Para matuto rin ng ating mga kababayan na dapat talaga mag-segregate sila ng mabuti. Kasi pag ma-address po natin na walang mga plastic, yung sa solid waste kasi na, yung sa mga recycle, yung mga plastic at mga ganyan po na waste ang talagang nakaka-cause ng clogging eh, di ba? So kung from the beginning pa lang, mabawasan natin ito drastically, we think that, we believe, of course, that mababawasan din yung flooding po natin sa iba't ibang lugar. No? Mm-hmm. So kailangan din po talaga namin paghigpitan ito at the barangay level pa lang, ang mga barangay pa lamang, eh dapat na ma-address na po nila ito. And ganoon din sa mga LGUs, we have to really focus na pag ako, my personal opinions, dapat nga ganoon, no segregation, no collection. Mm-hmm. Para matuto rin yung ating mga communities na mag-segregate talaga. At makapagbigay din ng incentives, yung ibang mga barangay, ibang munisipyo, nagbibigay ng parang trash for rice program or may incentives ka kapag nagpapalit ka ng mga bote ng plastic,
1: yes,
0: binibili ng LGU, kaya naman pinapalitan ng bigas. Ganun din ang isa sa mga recommendation sa school level pa lang, magkaroon na rin ng mahigpit na segregation at recycling sa schools and also magkaroon ng mga siguro competition, no, sa schools para ma-involve din yung mga kabataan at maging aware po sila doon po sa pagsesegregate at sa early age pa lang. Para hanggang pagtanda nila, hanggang sa bahay nila, di ba, makukonvince nila yung kanilang pamilya na dapat nagsesegregate tayo. Kung sa paaralan lang din, nai-involve na yung mga estudyante natin. Para hanggang pagtanda, di ba, may disiplina po sila, alam nila yung impact nito sa kanilang mga komunidad, at para maprotektahan din natin yung future na generations po natin, yung mga communities po natin.
1: Panghuli na lamang, Mayor, maraming mga bayan, maraming mga lugar. Ang sabi nga eh, nabanggit nyo kasi yung mga plastic eh. Yung paggamit ng plastic. Marami sa mga bayan ngayon, pinagbabawal na yung paggamit ng plastic. Yung iba naman, ini-encourage nila yung gumamit ng mga yung mga plastic na madaling mabulok. No? Yung mga biodegradable na mga plastic materials. Sa inyo po ba, Mayor, sa Etiague, may mga ganito na kayong pinatutupad? At would you encourage yung iba pang mga local chief executives sa mga municipalities to do the same?
0: Actually, meron po kaming ordinance from 3 years back banning the use of single waste plastic. No, ngayon po ibinabalik po namin yung pagpapatupad nito kasi nung pandemic, medyo nag-relaxo kami doon sa
1: Yes.
0: implementation.

0: imbibig na madami po talagang kinakailangan i-contain sa single-use plastic, di ba,
1: Yes.
0: But now, binabalik po namin yung pag-i-implement po nito. But meron po kami currently na isang ordinansa na nagpa-fine sa mga establishments at any vendors na gumagamit po ng single-use plastics. At most of, ano naman po, pagka nag-implement ang LGU ng ganito, ay sumusunod naman po yung ating mga community, no, yung ating mga stakeholders. So I also encourage other LGUs to do the same, especially in local government units na talagang malaki yung consumption nila ng mga single-use plastics or mga disposables. And dapat hanggang sa mga malalaking kumpanya, eh, di ba? They should also find other alternatives na ng packaging na hindi na puro yung single-use plastic na lang din ang ating ginagamit. Kasi talagang malaking pinsala po ito sa ating mga lugar, di ba?
1: Mm-hmm.
0: So, it's something we really encourage, sir. And actually, next year, ngayon po kasi pinag-uusapan po namin yan sa mga conferences po namin.
1: Yes.
0: Mm-hmm. Next year po, first quarter, we will have ang kauna-unahang na Zero Waste Forum na gagawin po namin sa General Assembly ng League of Municipalities of the Philippines. Mag-iimbita rin po kami ng mga speakers and experts on this field na nanggagaling po sa iba't ibang bansa. Kasi nagagawa po nila sa mga ibang cities, eh, and ibang munisipyo sa other parts of the world. And we hope to do the same, di ba? Na ma-adopt po natin yung mga best practices na ito.
1: Mm-hmm.
0: Kasi nagagawa po nila, eh, na talagang completely na i-eliminate nila lahat ng solid waste. Napakaganda ng ginagawa na nilang mga programa and initiatives po sa other countries. So we want to do the same. So we will initiate po itong Zero Waste Forum po namin the first quarter of next year.
1: Ayan, napakagandang programa po niyan, Mayor. Anyway, kami po ay nagpapasalamat, Mayor, ha, sa napakamalamang talakayan na ating isinagawa po ngayon. At salamat din po sa inyong oras at pagkakataon po binigay sa amin para makapanayam po kayo. Magandang hapon po, Mayor. Diyos na ginaapo.
0: Maraming salamat, Sir J. Mark Agyaman. And again, mag-iingat po kayo. Salamat po sa pag-ibita po sa amin.
1: Salamat po. Mayor Faustino Ino D. the Fifth, ang Pangulo po ng League of Municipalities of the Philippines at ama ng bayan po ng Etiague sa lalawigan po ng Isabela.
2: Mark in! Mark out!
1: Oras!
3: Radyo Pilipinas!
2: Radyo Publiko!
1: 35 minutos, makalipas ang alas 4.
4: Alam mo kung ano mas nakakatakot sa baha? Edi yung binaha ka na nga, nagkasakit ka pa. Kaya tandaan ang tatlong tips ito para iwas sakit kapag may pagbaha. Una, make sure na malinis ang tubig na iinumin. Pakuluan muna kung ito'y galing sa gripo dahil pwedeng meron itong contaminants mula sa baha. Pangalawa, lutuing mabuti ang mga gulay, karne, isda at iba pang pagkain. Iwasan muna ang pagkain ng mga hilaw katulad ng prutas at gulay na hinuhugasan lamang sa gripo. At pangatlo, huwag lumangoy sa baha. Pwedeng makapulot dito ng kung ano-anong sakit katulad ng leptospirosis at diarrhea. O yan ha, huwag mo kalimutan yan. Stay safe mga kababayan. Dahil hashtag panatag ang may alam.
2: Good news!
5: Yay!
2: Good vibes! I-mark in muna yan!
6: Radyo Pilipinas!
2: Radyo Pilipinas!
6: Report!
1: Alas 4.36, tanggap muna tayo ng ilang mga pag-uulat. Impormasyon no, kaugnay sa elected officials o ano'y tumatanggap na suporta mula sa China, dapat daw maimbestigan ayon po sa Malacanang. Detalye mula kay Raquel Bayan. Raquel!
7: Dapat lamang na maimbestigahan sakaling totoo na mayroong mga politiko na umani nakatatanggap ng suporta mula sa China upang mapalakas ang operasyon at interes ng Beijing sa West Philippine Sea. Ayon kay Communications Undersecretary Claire Castro, posibleng mayroong hawak na report si Defense Secretary Gibo Teodoro dahilan kung bakit nasabi ng kalihim na mayroon silang mga pinaghihinalaang elected officials na umani tumatanggap ng financial support sa China. Mainaman niya na bago isiwalat ang pangalan ng mga opisyal na ito, hindi dapat magpadalos-dalos sa paglalabas ng pangalan. Bagus, dapat maisailalim muna ito sa masinsinang investigasyon. Ang paalala ni Castro sa mga Pilipino, iisa lamang ang bansa at dapat nagkakaisa ang tindig ng publiko pagdating sa usapin sa West Philippine Sea at sa pagsusulong ng interes ng mga Pilipino. Hindi anya dapat na magpagamit ang sinuman sa anumang bansa para lamang manatili sa puesto, lalo't mahirap kung ang mga lider na nakaupo sa posisyon ay hawak ng ibang bansa.
5: Isa lang ang bansa natin, hindi po tayo dapat nagkakaroon ng pagkakahiwa-hiwalay ng opinion at suggestion patungkol sa ating karapatan sa West Philippine Sea o anumang parte ng ating bansa. Dapat nating ipaglaban ang lahat ng interes ng bansa pati na ng taong bayan, ng mga Pilipino. Hindi po dapat na magpagamit sa ibang bansa para lang manatili sa puesto. Mahirap po na ang maging leader natin ay hawak ng ibang bansa dahil ibang naratibo at ibang interes ang palalawigin.
7: Mula sa Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Rakal Bayan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
1: Yan daw po ang mga abusadong taxi driver dyan po sa Ninoy Aquino International Airport. Partikular na yung mga kolorum at nag-o-overcharging ha. Pinaguhuli po yan ng Land Transportation Office. Detalye mula kay Kuyang Ray Ferrer. Kuyang Ray!
8: 11 taxi ang hinuli ng pinagsanib na puwersa ng Land Transportation Office, Philippine Coast Guard at Aviation Security Unit sa NAIA Complex sa Pasay City. Ayon kay LTO Chief Marcos Lacanilao, kabilang sa mga nasita ang mga taxi na sangkot sa kolorom at overcharging. Isinagawa ang joint operation mula alas 3 hanggang alas 7 ng gabi kung saan sinita rin ang mga taxi na sangkot sa contracting at pagtangging magsakay o maghatid ng mga pasahero. Lahat ng mga nasitang taxi ay inisyuhan ng temporary operator's permit dahil sa paglabag sa mga kondisyon ng kanilang prangkisa. Sinabi ni Lacanilao na paigtingin pa ng ahensya ang pagpapatupad ng mga regulasyon upang maprotektahan ang mga pasahero laban sa panlalamang. Tiniyak na LTO na magpapatuloy ang joint operations upang mapanagot ang mga driver at operator na lumalabag sa kanilang prangkisa. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
1: Hoy, ang Department of Health may babala. Pwede raw ho kayong magkaroon ng leptospirosis kahit na walang sugat ha. Pero na-expose ho sa baha. Oh. Alamin nga natin ang detalye niya mula kay DK Sarate. DK?
9: Nagbabala ang Department of Health sa publiko na maaari pa rin silang magkasakit ng leptospirosis kahit walang sugat at na-expose sa baha. Nakamamatay ang nasabing sakit at mahirap gamutin kapag hindi agad naagapan. Ayon sa DOH, hindi kailangan may sugat para magkaroon ng leptospirosis. At nila maaari makapasok ang leptospira bacteria sa katawan sa pamamagitan ng mata, ilong, bibig o maliit na sugat sa balat kapag lumusong sa baha na kontamanado ng ihi na affected na hayop. Kung lumusong sa baha, may sugat man o wala, magpakonsulta agad sa pinakamalapit na health facility o yakap clinic upang malaman kung kailangan ng doxycycline na prophylaxis. Kapag nakaranas ng mga sintomas na ito, agad magpakonsulta. Tulad ng lagnat, pananakit ng ulo, paninilaw at pamumula ng bata o paninilaw ng balat. Babala pa ng DOH. Huwag basta-basta uminom ng doxycycline. May mga taong hindi ito maaaring gamitin kabilang mga buntis, nagpapasuso at mga batang edad 8 taong gulang pababa. Kumonsulta muna sa doktor. Mula sa lungsod na Maynila para sa Bagong Pilipinas, DK Sarate, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
1: Kaugnay ho niyan, nagpatawag nga ho ng command conference itong si Health Secretary Edwin Mercado sa mga ospital ho sa ilalim ng DOH. Para daw ho ito palakasin ang ugnayan sa patient navigation sa iba't ibang ospital. Ayon kay Communications Undersecretary Claire Castro, sa gitna na rin ho ito ng mga naitatalang kaso ng leptospirosis sa bansa, bunsod na mga naranasang pag-ulan at pagbaha. Sinabi ni Castro na nakikipagtulungan ho ang DOH Operation Center sa San Lazaro upang ma-refer ang mga pasyente sa iba pang ospital sa Metro Manila. Sa kasalukuyan, 33 DOH hospital sa Metro Manila, Region 1, 2, 3 at Cordillera na mayroong activated leptospirosis fast lane o express lane para ito sa agarang pagtugon sa mga pasyente na nangangailangan magpa-ospital. Habang ang lahat ng DOH hospital, health centers at yakap clinic ay andang tumanggap naman ng mga pasyente na nangangailangan ng check-up matapos lumusong sa baha.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
1: Pag-amienda naman sa PhilHealth Law, hiniling ng Department of Migrant Workers. Kung bakit, alamin natin sa detalye mula kay Kathleen Forbes. Kat?
10: Nais amyandahan ng DPWH ang PhilHealth Law para magkaroon ito ng kinatawan sa PhilHealth Board at direktang maipagtanggol ang interes ng mga overseas Filipino workers o OFWs. Ayon kay DMW Secretary Hans Leo Kakdak, hindi miyembro ng PhilHealth Board ng DMW kaya kailangan nilang magmungkahi ng amendment sa batas. Anya, noong nasa ilalim pa ng DOLE o Department of Labor and Employment ang dating POEA at ang OWA, kinakatawan ng DOLE sa PhilHealth Board ang interes ng migrant workers. Ngunit ngayong hiwalay na ang DMW bilang ahensyang nakatutok sa mga OFW, sinabi ni Kakdak na dapat magkaroon din ito ng pwesto sa board. Sinabi rin ng kalihim na makikipag-ungnayan din sila kay PhilHealth President Beverly Ho upang alamin kung paano maaari makipagtulungan ng DMW sa PhilHealth para sa kapakanan ng mga OFW. Para sa Bagong Pilipinas, Katin Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
1: Yan ang mga balita ng atid sa atin ng ating mga Radyo Pilipinas Patrol Reporters.
6: Mark in, mark out.
1: Nito namang mga nakalipas sa araw, nagsagawa po ng pag-iinspeksyon si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Particular dito sa may bahagi ng Jose Jocno Boulevard sa Pasay City. Naalala nyo, una na rin yung binisita ng Pangulo itong Baclaran Channel, no? Dyan sa may Baclaran Paranaque. Ngayon naman, sa Pasay. Busod na nga rin ho ng mga pagulandala ng pinagiting na hanging habagat at mga nagdaang bagyo. Dahil dito, sinabi ng Pangulo ang kanyang direktiba. Gawing enerhiya ang basura. Yung tinatawag na waste to energy. Noong ikalimang State of the Nation address ng Pangulo, binanggit nito ang pag-amyenda sa Electric Power Industry Reform Act o EPIRA na alam naman natin, nasabi nga naging laman ho ng mga debate at diskusyon. Ngayon, aalamin natin kung paano may sasakatuparan at kumustahin na rin natin ang kauna-una ng Interactive Energy Museum. Makasama po natin ang sa pagkakataon po ito, isang karangalan, makasama natin sa ating palatuntunan ang butihing kalihim po ng Department of Energy, Secretary Sharon Garin. Secretary Garin, ma'am, magandang hapon po. J. Mark Dagala, live po tayo sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
11: Good afternoon, J. Mark. Thank you. Maraming salamat po at magandang hapon po sa lahat.
1: Opo. Ma'am, nagbigay ng direktiba ang Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Tungkol sa tinatawag na Waste to Energy Program. Sa panig po ng Energy Department, paano po ito tutugunan at pwede niyo po ba kaming bigyan ng walkthrough kung paano ito isinasagawa na ng kagawaran, ma'am?
11: So ang mangyayari po, mag-auction kami. Ibig sabihin, magtatawag kami ng mga investors and then sabihin sa kanila ang DOE mag-auction or bibili ng power pero dapat galing sa waste to energy. So ito po naka-schedule na siya for October ang auction namin. And then pag may manalo diyan, ang mangyayari diyan, halimbawa dito sa Metro Manila, 'di ba? Pagtapon mo ng basura mo, iipunin niya ng LGU mo, tapos ang LGU well, through MMDA also. And then MMDA nilalagay sa landfill. So, imbis na ilagay sa landfill yan, o kung saan man nila dalhin, pwede na nilang dalhin po sa mga waste-to-energy facilities natin pag natapos na yung project. So, habang ginagawa yung kontrata, or kahit ngayon pa lang, eto mga developers natin, or yung mga investors natin, maghahanap po ng source ng basura nila. So, kakausapin na nila yung mga LGU natin or yung MMDA para po doon na lang ilagay ang basura. So, that means na, di ba, minsan kasi hindi maayos ang pag-itipon natin ng mga waste natin. Dinalo minsan, pinakolekta nga, pero pagkabaha, bumabalik. Ano? Ito naman, hindi na siya babalik. Hindi na siya magdadagdag sa baha. Isa pa, magdadagdag pa siya ng energy at malilinis din yung paligid natin.
1: Mm-hmm. Ma'am, ano po ang garantiya para mabura na rin po ang mga agam-agam ng ilang mga, sabi nga, tumututok po dito na maging ligtas itong mga pasilidad na ito, hindi lamang sa kalikasan, maging sa kalusugan po ng mga magtatrabaho dito at yung mga komunidad sa paligid po nito?
11: Hindi, alam mo, J-Mark, hindi naman ito bago. Sa mga ibang bansa, kasi tulad ng mga very developed countries like Japan, Singapore, meron pa mga waste to energy dyan. Kahit sa mga Tokyo, sa loob ng Tokyo mismo,
1: apo,
11: meron pa yan sa Singapore mismo, pero hindi mo nakikita.
1: Yes.
11: Kasi sobrang linis na ang technology. Ay, ibig sabihin, malinis in a sense na wala nang umuusok na gray dyan o itim na nakikita mo, no? So, meron na pong technology na available internationally. So, ito po yung gusto nating ikontrata. Ito mga tipong mga projects. Ayaw nating magdagdag pa. Makuha mo nga yung waste, yung solid waste, pero magdadagdag ka sa air pollution. So, ang requirement doon, kailangan compliant ka sa requirement ng whether it's DOST, DNR, Climate Change Commission, na dapat compliant siya sa limits ng emissions na mapoproduce ng waste to energy facility mo. So, ito po, kasama po sa requirements yan, na bago ka magpatayo, kahit manalo ka man sa auction, pero bago ka magpatayo, dumaan ka muna sa mga requirements natin, like ng LGU, ng DNR, ng kahit DOST para sa technology. So, we have so many safeguards on this na dapat po world-class na technology ang gamitin para hindi po makakadagdag po sa whether it's on health or environment.
1: May timeline ba tayo dito, ma'am, na inilatag, Secretary?
11: Opo, hindi po to madali. Hindi siya instant lang.
1: Opo.
11: So, ang auction, siguro mag-awarding kami niyan by mga within the year, no? Kasi magsasubmit pa sila ng documents nila at lahat ng proseso. So, within the year, i-award na namin yan. So, matatapos siguro nila yung construction itself. Basta mabilis lang yung permitting natin, mga by one year, ano? So may mga 27, 28 matatapos na yan. Tapos pagkatapos ng construction, then they can send energy to our grid, no? Magbabato na siya ng enerhiya. So within mga 2 years siguro yan, mga 1 year, 2 years.
1: May naging panayam po kay Undersecretary Attorney Jonas Leones ang Department of Environment and Natural Resources. Ang sabi po niya, meron na raw pong maliliit na waste to energy facilities dito sa bansa na hindi gumagamit ng incineration, ngunit hindi pa full swing ang operation. May ugnayan na po ba ang DOE at ang DNR kung paano sabi nga makukonsolidate itong hakbang na ito?
11: Kasi hindi lang ako sigurado kung anong technology ang i-refer ni Yusek, ano. Pero for example, meron po tayo yung, di ba pag basura, nang nangyari sa nabotas?
1: Opo.
11: Di ba?
1: May
11: methane na lumalabas. Pero sobrang liit lang yan, tsaka hindi rin nawawala yung waste . So, yung gas lang yun lumalabas dahil, kaya yung gas na yun, actually sa amin, sa bayan namin, meron kami yan, para lang ano yung waste sa chicken dung, no? So ginagamit yan, may methane yan, tapos lalabas yan. Yan ano na siya, parang fuel na siya. So pwede siyang gamitin, pero hindi siya ganoon ka laki. And then ang difference is yung solid waste natin, hindi talaga mawawala.
1: I see. Pero yung sinasabi niyo ho na sistema, no, na ikokontratahin nyo, talagang zero, nada, as in talagang walang trace of pollution.
11: Ang pagkakaintindi ko yung 1 ton para magiging 1 ton, magiging 1 kilo lang siya, parang ganun, liliit siya.
1: Opo.
11: So, alam mo, J-Mark, hindi naman ito yung absolute solution to our garbage problem. Kasi marami naman talagang pwede natin gawin, like yung producing methane,
1: yes,
11: or pwede siyang i-recycle, no? The best sana kung may recycling. Pero at this rate ngayon, ang production ng or yung garbage sa Metro Manila is about 9,000 tons per day. ang pinoproduce natin. And it will increase probably about mga 13,000 pa. Mm. So, hindi talaga manageable right now ang garbage ng Metro Manila. Actually, yung mga kung saan natin tinatapon, napupuno na eh. No? So, mga landfill natin, punong-puno na siya, naghahanap tayo ng bago, dagdag tayo ng bago na naman. So, this is not sustainable kung ganyan lang. Pero hopefully, start lang to. This is just one solution for this solid waste management. Pero I think eventually, dapat sa kultura din natin, sa behavior din natin, we learn how to recycle kung ano man nakukonsumo natin.
1: Mm-mm. Kailangan no talaga yung sama-samang pagkilos, di ho ba? Hindi lang ginagawa ng pamahala ng mandato nito, pero dapat may ambag din ang taong bayan.
11: Kasi minsan, di ba, di ko alam kung pupunta ka sa mga mall na nakita mo yung basurahan.
1: Oo nga ho.
11: Minsan, hindi mo alam, di ba, yung nabubulok tsaka hindi nabubulok.
1: Correct.
11: Parang mix na eh. Oo.
1: Yung iba, siguro, yung iba may tatlong butas, pero makikita mo sa ilalim, isa lang yung plastic.
11: So yun nga, medyo ano pa, it's in our culture. I think it's something that our generation needs to teach the next generation. So kasi sa generation ko, medyo too late na. Pero I think ang mga bata ngayon are even more aware of our environmental concerns.
1: Mm-mm. Ma'am, lipat lang ako ng ibang paksa. Naging sona ng Pangulo, nagbigay siya ng direktiba. Hindi raw po dapat, sabi nga, pinapapasan sa mga consumer yung system losses. Paano po ito tinutugunan ng Department of Energy at ano po yung mga hakbang na ginawa na alinsunod po rito?
11: Alam mo, tama talaga yung direktiba ng Presidente. Dapat kasi ang binabayaran lang ng tao kung anong nakukonsumo niya. Hindi yung pati yung dapat bayaran ng iba na hindi nila binayaran, eh babayaran mo pa. So, hindi talaga fair yan. Now, so, doon tayo pupunta sa systems loss. Doon kasi minsan kinakarga yan yung mga pilferage, yung theft, no? Yung mga jumper. So ang nangyayari, eto mga theft or pilferage, may iba kasi ng mga cop na nadadagdag sa charge nila, no? Mm-hmm. Sa charge nila sa mga legit natin na mga consumer. Apo. So, unfair yon. Hindi dapat mangyari yan. So ito, tama nga yung direktiba ni Presidente, pero hindi ito madali na trabaho. So, but we're following the directive because we understand that, ang talagang gusto ng presidente ay magbabaan yung presyo ng the cost of electricity per household, no? So ngayon po marami na kaming meetings kasi hindi nga to madaling gawin. Yes. It will take us time and some money na rin. So talagang ito po yung mga binabayaran natin dahil yung iba hindi nagbabayad. Ang plano ng DOE ay tatanggalin talaga yan. Yun yung mga non-technical na mga systems law. So, we planned it out depending din sa kung ano yung performance or paano yung magre-respond ang ating mga stakeholders. Pero within a year or less, yun yung plano namin. Dun sa meron kaming Gantt chart or work plan nito eh. So, less than a year, dapat ito matanggal yung mga unfair na charges. Mm-hmm. Now, ang another part is yung part ng technical. Yun, hindi naman yung nakaw yun. It's just that law, it's a technical reason na bakit may losses. Yan, medyo mas mahirap yan. Pero, unahin po namin yung mga perwisyo po sa ating mga kababayan.
1: Mm-mm. Ma'am, may katanungan din ng bayan dito, ang mga kababayan nating Pilipino. Kamusta na raw po yung tinatakbo ng mga pag-uusap, dialogo para maamyandahan daw po itong ipiralo?
11: Actually, marami po, 25 years na yung ipira. So, kaya sinabi ng Presidente na dapat we revisit this and we make sure the changes will result to better prices, no, for our for each Filipino household. So ang ang mangyayari po, marami pong parts eh. May generation dyan, pwede mong gawin. Ang haba kasi ng pira isang libro yan eh. So, mula po nang nag-utos na yung presidente, gumagawa na kami ng mga draft namin at kasama po yung Kongreso at yung Senado at inuumpisa na naman yung mga deliberations. Pero yung priority ngayon is na bigyan ng parang ayusin, hindi naman ayusin, pero strengthening and strengthening the Energy Regulatory Commission, no? Mm-hmm. Na dapat streamline yung process nila, they have more powers, kasi po sila po yung nagbabantay po sa mga stakeholders natin na pag may isang generation company dyan na palaging na-out, sila pwede magdisiplina. Pag may electric co-op na nag-overcharge, sila pwedeng magdisiplina. So ito po yung first priority po ng DOE is to strengthen the Energy Regulatory Commission, ERC.
1: Ayun. Secretary, on the lighter note, no. May binuksan palang Energy Museum ang pamahalaan ng Department of Energy diyan yung sa Taguig, Kamakailan. Hindi po ako nagkakamali, ito yung kauna-unahan dito sa ating bansa. Ano pong layunin ng pagbubukas nito sa publiko? Lalo na isa itong interactive, napakaganda, Interactive Energy Museum, Secretary.
11: Nakapunta ka niya, Jaymar? Hindi pa.
1: Honestly, hindi pa.
11: Hindi pa? Eh di, hindi ko kukwento.
1: Pero hindi. Just to give an overview lang, Secretary. Kasi para ma-encourage din natin yung ating mga kababayan, Secretary.
11: Okay. Una, ma-encourage, libre to. I-book nyo lang yung visit ninyo. Libre to because this is a government facility. So, pwede kayo pumunta po. Basta i-schedule nyo lang kasi hindi naman wala naman kaming the whole day dyan na nakabantayan para may mag-guide sa inyo. So, ang Energy Museum po, first of all, it shows all the technologies that we use in the Philippines kung paano tayo nagkakaroon ng electricity. So, we show you how is electricity made from the sun, from the wind, from water, from geothermal. Makikita nyo po kung ano yung mga science behind that and what technologies, what innovations ang mga Filipinos ang gumawa, ano? So, marami pong pwede nating makita kung ma-appreciate natin kung paano ba nagpa-function itong mga solar farms, wind farms, even nuclear meron kami dyan, no? So, and then ang second po is interactive siya. Kasi pwede, may ano eh, it's good for adults and children, kasi pwede kong mag-test, halimbawa kung magbibisikleta ka, ilang power ang napoproduce mo, or halimbawa yung mga questions on kung ano yung mapa ng Pilipinas, kung nasaan yung mga wind farms na ganito, or saan po yung mga tawag dito, yung mga solar farms natin. And marami pong makikita ninyo na mga you can learn by visiting that. Kung nakapunta na po kayo sa Mind Museum, parang ganun siya. Pwede kang mag-interactive kasi may guest participation halimbawa, no? Pwede kang you can play with the screens and also with our mechanical displays there, tulad ng Napocor, meron silang parang mini dam.
1: Yes.
11: Kasi kinokontrol na. So, meron ginawa nila mini dam para kung paano sila binubuksan, kailan siya sinasarhan, at kailan dapat ang control ng Napocor, it's being triggered. So, marami po kayong ma-enjoy ka na, pero matututo ka lang na rin talaga. So, it's really our pride and joy at this moment kasi alam niyo naman sa DOE, puro mga technocrats ang mga tao doon.
1: Yes.
11: Hindi mo kami marunong sa mga ganitong mga activities. But we learned and we did study, nag-visit kami ng museums, and it's really a product of Filipino innovation. So I hope everyone can see, no? Tumagal nga si presidente doon eh. Akala ko baka 30 minutes lang daanan niya lang lahat, pero iniisa-isa niya yung display eh. So it's good for adults and children.
1: Yan. Nagpunta pa, pinuntahan ko pa yung windmill sa Bangi, sa Panay, saka sa Guimaras. Pwede ko naman pala makita diyan sa museum
11: na yan. Pwede. Tapos ang sa
1: lumayo pa ako.
11: sa wind namin, for example, sa wind na station namin, halimbawa. So pag pumasok ka, simulation lang, no? Yes. Makakita mo, may screen dyan na kung ano yung ano itsura ng wind farm. Tapos pagpasok mo, maririnig mo rin yung ingay ng mga wind farms. And then may hangin din na naman. So it's really interactive siya. Matutuwa yung mga bata dyan.
1: Kaya
11: pati
1: nga
11: po. Ikaw, J-Mark.
1: Opo. Ay, talagang bibisitahin ko yan, Secretary. Kasi yung sa paliwanag nyo pala, nainganyo na ako. Pero yun, lumayo pa ako. Diyan lang pala, matututo na ako.
11: Meron, dagdag ko lang, ano? Meron tayong malampaya, di ba? So, malampaya, gumawa sila ng mini malampaya platform. Yan din nila sa Pupong. So, makakita nyo rin yan. May helicopter pa kasama. Tapos, meron din for sa mga smart homes.
1: Yes.
11: So pagpasok mo, makikita mo like kung ano yung mga dito, appliances na maganda. Halimbawa, refrigerator. May mga refrigerator na ngayon na kinakatok mo na. Imbis na buksan mo, kakatukin mo yung crystal niya. And then makikita mo kung ano yung sa loob. Para hindi mo nabuksan palagi. So mga ganun. Or yung automated na mga vacuum cleaner natin. Namamatay lang kung wala ng tao or yung mga lighting natin, no? So there's so much to learn both from the source of energy and how to conserve energy also.
1: Ayan, Aisa, magpabuka na. Ito pong tropang Mark In, Mark Out, pupunta po kami dyan, Secretary.
11: Libre lang, Nel. Libre lang.
1: Magpapabook na ako.
11: Wala lang merienda.
1: Hindi ho, sagot na namin merienda. Mapupunta ho kami dyan at para masilaya po namin. Secretary, baka may iba pa ho kayong gustong ipabatid sa ating mga kababayan, mensahe, panawagan sa ating mga kababayan. Nasa inyo pong pagkakataon, Secretary.
11: Apo, kasi ang alam niyo sa SONA po, ang dami-dami pong halos mga pinakamaraming instruction na sa Department of Energy ng presidente. And we do appreciate that because I think it's a recognition din ng presidente na importante ang energy and it affects each household. Pero sa lahat po, ang common po na theme po ng instructions or direktiba ng presidente sa lahat ng system laws, EPIRA, kung waste to energy, ang common thread niyan is really the president wants us, is instructing us to find ways to lower the cost of electricity. So yun po yung gusto talaga ng presidente, lower the cost of electricity. Kasi hindi lang po mga negosyo ang affected. And, sa mga bahay po, mababawasan yung gastos sa electricity at makakabili sila ng more food or more support sa mga sa education ng mga anak nila or sa health, no? So yun po yung direktiba ng presidente and we appreciate, we are up to the challenge and we are working hard talaga. Sana po hintayin lang po ng mga kababayan natin kasi hindi to madali kasi electricity is too very technical. Pero we are following the directive of the president. Among all is to lower the price of electricity.
1: Secretary, kami nagpapasalamat sa pagkakataong ibinigay niyo po sa amin. Isang karangalan po makasama namin kayo dito sa Palatuntunan. At alam ko napaka-busy po ninyo, pero napagbigyan niyo pa rin po kami. Salamat po sa inyo, Secretary, sa ulitin po.
11: Thank you po. Maraming salamat po.
1: Salamat po. Secretary Sharon Garin, mga kababayan, ang kalihim po ng Department of Energy.
6: Mark in, Mark out.
1: Alam niyo, sa totoo lang talagang tama si Secretary na hindi ito overnight. Kinakailangan ito ng, sabi nga eh, masusing pag-aaral. Kailangan ito ng, sabi nga eh, masinsinang pagsusuri, no? At kinakailangan, no, maging tugma, akma, tumpak ang mga hakbang na gagawin upang, sabi nga eh, maihatid ho ang magandang resulta. At kinakailangan din ho ito ng sama-samang pagkilos. Dahil kung ihahayaan lang natin ang gobyerno na gawin ang parte nito na hindi naman din masusolusyunan sa kabilang banda, no, sa kabilang ibayo, hindi yung magtatagumpay ang programa. Dapat sama-sama, nagkakaisa tayo para ho, sabi nga, matamasa natin yung tamang resulta at yung magandang ibubunga po nito para sa kabuhayan po ng mga Pilipino.
6: Mark in! Mark out!
12: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
1: Sa iba pa mga pag-uulat, copy-paste na OVP confidential fund plans. Tinawag daw pong estupido at insulto sa sentido komon o yung tinatawag na coconut shell. Hindi, common sense. Ayon o yan kay Senator Judge Pan Piloping Lacson. Detalye niya muna kay Nipa Asuncion, Nipa?
13: Tinawag nga ni Senator Judge Ping Lacson na stupid at insulto sa common sense ng umunoy copy-paste ng fiscal and financial plans o PFP ng Office of the Vice President o OVP na ginamit para bigyan katwira ng 625 million pesos na confidential funds ito. Sa kanyang intervention sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte kanina, ipinakita ni Lacson ang pagkakatulad ng PFP na isinumite ng OVP para sa 2022 at 2023. Ayon kay Lacson, pareho ang narrative targets sa mga dokumentong humihiling ng kabuuang 625 million pesos sa confidential funds mula sa fourth quarter ng 2022 hanggang fourth quarter na ng 2023. Narito yung bahagi ng pahayag ni Senator Judge Lacson.
14: Na regular program, sana man lang, pagdating sa PFP, binago niyo yung nomenclature. Tapos, under the physical target, yung column, sana man lang, binago niyo yung activities. Copy-paste eh. Again, ulitin ko, tingin ko sa inyo, matalinong tao, matalinong witness. Anong tingin niyo rito? Kung i-describe niyo in one word,
15: sir, I cannot.
14: Ako na mag-describe. I think it's stupid. Sana man lang, pinagubago niya ng konti. Maraming salamat, Mr. Presiding Officer.
13: Samantala, kwestiyon naman ni Senator John Raffy Tulfo kung bakit kailangan pang gumamit ng confidential funds at mga informant para bumili ng mga gamot sa halip na paubaya sa Department of Health o DOH ang pagpapatupad ng mga programa para sa gamot. Sinabi ni OVP Assistant Chief of Staff Limuel Ortonio na hindi niya may paliwanag ang naging desisyon dahil hindi naman siya yung pangunahing implementer ng naturang mga aktibidad. Hindi ito ay kinatwa ni Tulfo at tinawag na defies logic ang mga sagot ni Ortonio. Sinabi naman ni Ortonio na nasaktan siya o na-offense sa komento ni Tulfo at ikinigit na ginawa lang niya ang kanyang tungkulin bilang empleyado ng OVP batay sa mga itinagawa sa kanya. Pero ginigit ni Tulfo na mas malaking dahilan para ma-offend ang publiko sa umano'y paglulustay ng pera ng bayan. Narito naman ang bahagi ng naging sagutan nila Senator Judge Tulfo at ni Ortonio.
16: It really defies logic. Sayang po yung pagkatalino mo rito. Nasira po yung pagiging isang matalinong tao. Nakakahiya po dun sa mga eskwelahan na kung saan ka nag-aral at nag-graduate. Because ngayon, pinakita mo na nagsasalita ka na para kang, sorry sir, nagtatanga-tangahan. Salamat po sir. Pasensya na sir.
15: Your Honor, with all due respect, Your Honor, I personally take offense of that comment, sir. I actually just did my duty, sir. At the time, sir, I believe na yun po yung kailangan kong gawin bilang isang empleyado po, sir. And I did my work, sir, based on what was tasked of me, sir, including the limitations that I can do to the duty that I will be doing, sir.
16: So you're talking about taking offense. Paano naman po yung mga taong bayan? They're being offended sa paglulustay nyo ng pera. Lumilito na parang nilulustay ang pera dito eh. Pera ng taong bayan po ito ang pinag-uusapan natin. If you're taking offense, mas lalo pong offended ang napakaraming Pilipino ngayon. Kasi hindi mo pa naibibigay ng tamang sagot. Pero kung naibigay mo ng magandang sagot, logical na sagot, then mawawala po yung sama ng loob ng taong bayan sa inyo.
13: Mula Senado para sa Bagong Pilipinas, Team Fashion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
12: Mga balita, Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
1: Maraming salamat, Team Fashion. Standby Luisa Irispe, dumistansya po ang pamunuan ng Eastern Police District doon ho sa usapin ng kasong pangahalay ni Marikina City Representative Marcy Chodoro sa na inihain po ng dalawang babaeng miyembro po ng EPD. Sa isang panayam, tumanggi po si EPD Director Police Brigadier General Melesio Buslig na magsalita hinggil po sa nasabing usapin kung saan naagrabyado po yung kanilang dalawang tauhan. Sa halip, ipinasa po ni General Buslig kay Marikina City Police Chief Police Colonel Jenny Texon yung pong usapin. Pero tumanggi rin po siya na magkomento po rito. Anya, wala siyang alam dito sa usapin na ito, lalo't hindi niya ho naabutan itong dalawang babaeng biktima nung siya ho ay maupo bilang pinuno ng Marikina City Police Office. Sa datos ho ng kaso, isinampa ho ng Department of Justice sa Marikina City Regional Trial Court ang apat na patong ng kasong rape through sexual assault at isang bilang ho ng acts of lasciviousness laban no kay Chodoro noong Agosto at 13. Matatandaan nakasaad po sa sworn affidavits po ng dalawang police woman na sila lang ang naglakas ng loob na magreklamo po, ngunit mga testigong buhay rin sila para sa iba pang mga office staff na di mo na inaabuso ng mababata sa harap po nila mismo. Mas mabibigat pa ho ang insidente ng isinumbong ng pangalawang babaeng police na ayon sa kanyang affidavit ay nakaranas nga po ng rape through sexual assault bukod pa sa acts of lasciviousness habang naka-assign bilang security detail po ng nooy alkalde po ng Marikina. Sa kanilang apidabit pa rin, sinabi po ng dalawang police women na bukod sa nakaranas sila ng unwanted sexual advances at yung mga panghipo, ginamit para ho ng mababata sa kanyang impluensya sa police assignment sa Marikina para takutin daw at gipitin sila. Isang estilo o taktika na kabilang ho sa karakter ng tinatawag na workplace predator. Sa resolusyon, nanindigan ho ang DOJ na may probable cause with reasonable certainty of conviction ang mga kaso po laban kay Chodoro. Una na rin hong tinanggi ng mambabatas ang naturang mga alegasyon.
17: Mark out. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
1: Oy, yung tagapagsalita raw po ng defense team sa impeachment trial, posibleng mapalitan. Detalye mula kay Luisa Irispe. Luisa?
17: Radyo Pilipinas.
18: Kakausapin ni Attorney Michael Poa, Defense Spokesperson at Counsel, si Vice President Sara Duterte para konsultahin kung papalitan ba siya bilang tagapagsalita ng defense team. Sa pulong balitaan ngayong araw matapos ang Day 19 impeachment trial, sinabi ni Poa ito ay dahil sa ruling ng korte hinggil sa subjudice rule at Rule 18 ng impeachment court. Dito kasi sinabi ni Presiding Officer Senator Judge Francis Escudero na may karampatang penalty kung magkokomento o magsasalita ang anumang panig sa merits ng kaso. Bagamat ayaw na magkomento ni POA hinggil sa ruling, nirerespeto ito ng kanilang panig. Sa ngayon naman, wala pang naiisip si POA na mairerekomendang pumalit sa kanya. Pero isa sa hinahanap nila ay kayang maipaliwanag ng maayos ang panig ni VP Duterte at mauunawaan ng publiko. Para sa Bagong Pilipinas, Luisa Irispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
17: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Mark in. Mark out.
1: Tinatawagan po ng pansin ng Manila Boys Town Complex ang mga magulang o kamag-anakan po ni Marvin. Siya po ay binigyan ng apelido na Garcia sa kadahilan ng walang mabanggit o masabi ang bata na kanyang apelido. Siya ay 2 taong gulang noong i-rescue sa lugar ng Philippine Christian University noong June 7, 2011. At siya ay kasalukuyang 16 anyos na. Sino man po nakakikilala sa mga kamag-anakan o magulang nito si Marvin Garcia ay makipag-ugnayan lamang po sa tanggapan ng Manila Boys Town mula sa officer in charge nito na si Dr. Agnes Aragon. O di kaya naman kay Ginoong Jericho Tanael, social worker po. Sa mga telephone number na 8374-9165. Ulitin ko po, 8374-9165. O di kayo naman sa 0930-019-4735. 0930-019-4735. O di kayo naman sa 0966-064-6483. 0966-064-6483.
17: Mark in! Mark out!
1: Sandali, sino man po nakakikilala dito kay Chanel Kelly Adan. Ha? Si Chanel Kelly Adan. Siya po'y pinsan ni Ice na aming kasamahan dito. Pinapapatid po namin sa inyo na si Chanel Kelly Adan ay nagdiriwang ho ng kanyang kaarawan ngayong araw. Happy birthday!

0: Happy birthday!
1: At happy birthday, belated happy birthday din po sa aming mga kasamahan dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, PBS-BBS. Una, si DK Sarate. Pangalawa, si Nimpa Asuncion. Pangatlo, si Engineer Orly Lopez. Pang-apat, si Binibining Tess Ramirez. Pang-lima, si Roselyn. Uy! Si Roselyn? Nananahimik dito? Ha? Ah, ano, nanay ni Ma'am Rose. Ah, okay. Oh, yun, nagpapansit kahapon. Oo. Oh, sarap ng pansit eh. Oo. At kay Rachel. Oo, kay Rachel Oliveros. Oh, yan. Mga nagdiriwang po ng kanilang kaarawan. Wala akong utang, ha? Oh, nabati na lahat. Oh, yung may nagpapansit na rito, yung iba, oh, pwede naman to palo. Oh, i-schedule lang bawat araw para hindi tayo mabulunan, ha? Okay. Oh, sige. Happy birthday ho sa inyong lahat, mga kababayan na nagbe-birthday dito sa Barangay PBS.
0: Mark in. Mark out.
1: Ay, ano? Anong meron sa amin? Maraming salamat to Engineer Matet Segovia. Ang mutya ng Bicolandia, daragang Magayon, kalmado pa sa Mayon. Oo. Kay Engineer Marvin Toledana at siyempre kay Binibining Rosan Erno at kay Ace Isa Isa Ice. Oh, si Gre- oh, kasi nahanap ko si Myla, Ace pala ang pa. Salamat po sa inyong pagtugay-gay. Ito po ang Lingkod J. Mark Dagala. Bye.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
4: Ganda naman itong Atlanta Braves. Sila yung tumalo sa Los Angeles Dodgers 4-3 ang naging final score. Itong Atlanta, nakascore kagad ng 3 runs. Off of Tyler Glasnow in the first inning pa lang. Pero bumawi itong Los Angeles with 2 runs in the second inning, making it a 1-point game. Fourth inning, Alex Call. RBI single para sa Dodgers, tabla na ang score at 3-3. Okay, fast forward tayo to the 8th inning, si Ozzie Albie with a go-ahead single para sa Atlanta. So 4-3 ang score dyan. But at the top of the 9th, etong Dodgers, nagtangkapang agawin yung panalo. Shohei Ohtani, top of the order, pinalo niya yung bola, pinalapad niya to deep left field. Umabot siya hanggang third base with 0 outs pa yun, ha? Pero hindi nakascore sa pagkakataon na yan itong Los Angeles Dodgers. Si Raisel Iglesias, yung relief pitcher ng Atlanta. Number one, strikeout. He struck out Freddie Freeman. And then ground out si Mookie Betts. Pagkatapos, Michael Harris III was able to get the final out dun sa flyout nitong si Tommy Edman, preserving the win para dito sa Atlanta Braves. So, ang Dodgers, ang record ngayon ay 80-52. Ang Atlanta naman, 77-55. Sila yung may third best record in the whole of the National League at sila ang number one team in the NL East. Now, in other games ngayong araw dito sa Major League Baseball, ang Boston Red Sox panalo sa Miami Marlins 7-3. Ang Detroit Tigers tinalo itong Tampa Bay Rays 4-1. Colorado Rockies 3-1 victory laban sa Washington Nationals. Ang Houston Astros naman tinalo ang New York Yankees 9-7. So yung mga top teams sa liga nagsitalo ngayon. Ang Chicago White Sox panalo sa Texas Rangers 11-7. And the Baltimore Orioles with a 13-1 win laban dito sa St. Louis Cardinals. Now, bago ang US Open, singles main draw ongoing pa rin. Meron pang dalawang tournaments na ongoing, both in the WTA and ATP, na before ano magsimula yung US Open main draw. Sa WTA, itong Abierto GNP Seguros at Winston-Salem Open naman, and sa ATP. Dito sa Monterey Open, yung Abierto GNP Seguros, sino ba mga naglalaro dito? O, dito naglalaro si Janice Chen, si Christina Buksha, ayan, familiar na pangalan bilang mga nakalaban na before ni Alex Ayala. Although si Janice Chen, natalo na siya sa round of 16 ni Yulia Stadarutsova, 4-6-3-6. Si Buksha naman, tinalo si Anna Bondar, 6-4 and 6-3 para umabante sa quarterfinals. Sa Winston-Salem Open, Lorenzo Sonego eliminated, number 9, Adrian Manarino, 6-1-7-6. Si Martin Dam Jr. defeated the top-seeded player na si Daniil Medvedev, 7-5-6-3. Number 10, Sebastian Baez, 7-5-7-6 win laban kay Hugo Grenier. And number 2 seed na si Luciano Darderi with a 2-6-6-4-6-2 victory laban kay Mattia Bellucci. So ito yung final lead-up tournaments bago ang US Open singles main draw. Nitong nagdaang weekend, si Teofimo Lopez ang naging bagong WBA welterweight world champion after niyang talunin si Rolly Romero, the defending champion, sa pamamagitan ng majority decision. At dahil dito, si Teofimo Lopez ay isa na ngayong 3-division world champion. Nag-champion siya sa lightweight at saka sa super lightweight. So that's 130 and 135 and 140 pounds. And yung naging panalo niya over Rolly Romero, may pagka-come from behind pa ito eh. Because in round 5, nalagay sa alanganin si Teofimo Lopez, tinamaan siya ng malutong na kaliwa netong si Romero, nasundan pa ng kombinasyon, nagkaroon siya ng cut ng sugat sa ibabaw ng kanyang kanang mata. But starting in round 6, unti-unting nakabawi, eto pong si Lopez, inumpisahan niyang targetin yung katawan netong si Rolly Romero, and as the fight went on, unti-unting nag-fade etong si Romero. I think he was affected by those body shots. And in the last 7 rounds, actually, round 6 to round 12, Teofimo Lopez outlanded etong si Rolly Romero 76-38. So, malaking bagay talaga yon. So after 12 rounds, ang scores 116-112, 115-113 in favor of Teofimo Lopez. Samantalang yung isang scorecard was 114-114. So record ngayon ni Lopez 23-2, 13 knockouts. Si Romero 17-3 with 13 knockouts. Ngayon, after the fight, sinabi nitong si Romero, he deserves a rematch laban dito kay Teofimo Lopez. Bakit niya nasabi yon? Well, sabi niya, hindi naman daw siya nasaktan doon sa laban at dalawang beses lang daw nakatama ng maganda si Teofimo Lopez, ha. So dun sa statistics ng CompuBox, in the last 7 rounds alone, he was outlanded 76-38. Pero para dito kay Rolly Romero, dalawang beses lang sa buong laban nakatama ng maganda etong si Teofimo Lopez. Hindi kaya nakapikit siya sa buong laban, kaya dalawa lang yung nakita niya. Sabi naman sa report, hindi obligado, hindi kasama sa kanilang kontrata na bibigyan ni Lopez ng rematch etong si Romero. Ayun lang. At sabi naman itong si Teofimo Lopez, aabangan niya. So may ano na siya, may tinatarget na siyang sunod na laban. Aabangan niya kung sino mananalo sa pagitan ni Ryan Garcia at ni Conor Benn na maglalaban naman next month. Sabi ni Lopez, desidido siya na maging undisputed dito sa 147-pound weight class. Sino ba mga nakaharang sa daan ni Teofimo Lopez para maging undisputed? Well, you have Ryan Garcia, nakasalukuyang WBC champion. Si Liam Paro, sa kanya ang IBF belt at ang WBO welterweight champion na si Devin Haney. So either he defeats all three of those or maybe 2 out of 3. Kasi syempre, baka merong...

0: naman.
1: Nagalit sa internet ang fake news
2: o mali ang fake news. Tinatakot niya yung tao.
3: What they are doing is creating panic.
0: We say no.
4: Yung paggalat ng fake news. And some of it's dangerous.
5: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
0: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
4: Stop telling us fake news because you're wrong.
0: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
6: Dito kaya parang okay yung hangin, lamig, Grace, grabe.
7: Ay, aircon ba ako?
6: Ay, Nay! Bakit atas ang kuryente natin, kasalita pala itong rep natin?
7: FYI lang ha, kapag paulit-ulit mo akong binubuksan at hindi dinidefrost ang freezer, mas mataas ang kusumo mo sa kuryente.
6: Kaya next time, para hindi ka kausapin ng ref mo, isipin muna ang kukunin, isara agad ang ref, at mag-defrost regularly para bawas bill mo.
8: Game highlights. Sinong knockout, champion man o talunan, hindi pa lalampasin sa post-game. Jumpstart na! Jumpstart na sa Radyo Pilipinas 2, 918 AM.
9: Time now is 5:29. Nagpapatuloy po tayo dito sa post-game sa Sports Radio 918. Again, live tayo 918 AM sa inyong mga radyo at sa ating live stream. Sports Radio 918 AM. Ganun din, napapakinggan tayo sa Capital 104.3. Natapos na po ang laban. Mabilis ang naging campaign ni Alex Ayala sa mixed doubles nitong US Open kapartner niya, si Felix Ogeliasi ng Canada. Natalo agad sila in the round of 16 dito sa mag-asawa na sina Gail Monfils at Elina Svitolina. 1-4-1-4 ang naging score. Fast four yung format nito. Usually, nasanay tayo sa, ano ba, sa women's doubles, men's doubles, diba? At least six games in a set ang mapanalo mo para makuha mo yung panalo. But ito hanggang four lang eh. Now, in the opening set, nakuha ni Alex at Felix yung opening game, pero naka-apat na sunod si Monfils tsaka si Svitolina. Almost the same story in the second set. Tumabla si Alex at si Felix at 1-1 tapos nakatatlong sunod etong si Monfils at si Svitolina. So, sunod na kalaban nila is going to be Belinda Bencic at saka si Flavio Coboli in the quarterfinals na ng mixed doubles sa US Open. Siguro pag na-interview ko si Alex, gusto kong tanungin paano yung ginagawa niyang pagpili ng kanyang magiging partners sa doubles competition. She mostly plays in women's doubles. Diba? Nakaharami na siya dyan. But sa mixed doubles, first time niya itong maglaro. Ganun din si Felix Ogeliasi tapos sa isang Grand Slam tournament pa. Kasi gets ko yung mga matatagal lang magkakapartner in doubles. Eh, na talagang, diba, syempre, kumbaga subok na, tested na yung kanilang partnership. But for someone like Alex and maybe other players na mostly sa singles na co-compete, paano yung pagpili ng partner kapag naglalaro sila sa doubles competition? Is it like more of parang nagiging experimental na siguro, uy, gusto mo mag-part? Sige, try natin. Parang ganun, di ba? Ngayong araw na to, nakapanalo na po ang Pilipinas sa WBSC Women's Baseball World Cup Group stage. Ang Cuba naging biktima po ng Pilipinas. 6-0 is the final score. So that means ang ating pong Philippine women's team meron ng 1-1 record. Kasi kahapon natalo sila sa Japan. 0-3 naging resulta nun. Dito sa panalo against Cuba, Justine Hover, Madeleine Dumaog at May Langga. Tigi-tigi sayang they each had one hit and one RBI. Meanwhile, si Maria Christine Bautista naman pitched 4 2/3 scoreless innings. She had 2 strikeouts and only allowed 3 hits. Now, sa panalo na to ng Pilipinas, si Martin Dominic Francisco ang nakagbigay sa Pilipinas ng 1-0 lead in the first inning. Tapos, dun sa fourth inning, dito na sila nakascore ng 5 pang runs. Nagsimula yan

0: dun sa single ni Madeleine Dumaog na score niya si Helga Campos. Tapos Justine Hover scored etong si Dumaog. And then a sacrifice fly ni Veronica Velasco scored etong si Hover. And lastly, May Langa with a single to center field to score etong si Rachel Toledo. Malaking panalo to ha, not just because 1-1 record na, pero yung tinalo ng Pilipinas is the world number 7 team. Ang Pilipinas is world number 21. So psychologically moving forward dito sa competition, malaking bagay ito para sa ating Philippine team. Now, magtataka kayo. Itong laban against Cuba, umabot lang ito ng 5 innings. Yung talo nila sa Japan, umabot lang ng 4 innings. Apparently, pinaikli yung mga laro kasi may, dito sa Tainan, sa Taiwan, dito po ginaganap ito, meron may mga aberya, yung inclement weather, meron pang ibang mga technical difficulty. So, they decided yung 4 innings, regulation innings na yan, Sayang, parang nasasayangan ako doon sa 0-3 score against Japan. 4 innings pa lang naman yung lumipas, di ba? Parang feeling ko may pag-asa pa sila. Maybe score or maybe even steal a win. Pero, we're talking about the world number 1 Japan, 7-time winner nitong WBSC Women's Baseball World Cup. Now, hindi pa tapos ang schedule ng Pilipinas ngayong araw na to because at 6 p.m. kalaban naman nila ang world number 15 na Great Britain. So susubukan ng Team Philippines na makuha yung ikalawang sunod na panalo and improve to 2-1. Now etong Great Britain earlier today ay dinurog ng Japan. 23-0 ang naging final score niyan. Etong grupo in Taiwan. Now the other group ay naglalaban man sa Rockford sa USA. So ang sistema rito, 6 na koponan yung maglalaro in the final round. So Group Tainan sa Taiwan and then Group Rockford, yung top 2 teams plus dalawang wild cards. So, 6 na koponan yung maglalaro sa final stage na nakaschedule in 2027. So again, 6 p.m. today, Pilipinas versus Great Britain dito sa WBSC Women's Baseball World Cup group stage. Ongoing itong US Open Pool Championship sa Frisco, Texas. Sa kasalukuyan, meron tayong 1, 2, 3, 4, 5, 6 players ang nasa round 3 ng winner's qualification. Ibig sabihin, wala pang talo tong mga to, nasa winner side pa rin sila. Si AJ Mana, si Michael Feliciano, Marvin Assis, Harry Vergara, Jeffrey Roda, Roberto Gomez, at si Carlo Biado na nagkampyon noong 2021. So kung manalo sila sa round 3, rekta na yan sa stage 2 knockout round. Kalaban ni Carlo Biado, si Louis Chan ng Chinese Taipei. Roberto Gomez will be up against Dominic Yastrab. Si Jeffrey Roda kalaban si Fraser Patrick. Harry Vergara against Mario He. Marvin Assis, si Oliver Zolnoki yung kalaban. Michael Feliciano will be against Pius Labutis. And AJ Manas will be up against Jason Shaw. And probably among the names na binanggit ko sa mga kalaban ng mga Pilipino, etong si Jason Shaw ang may pinakamabigat na pangalan bilang Moscone Cup champion yan. And kalaban niya, veterano against a rising star ng Philippine pool na si AJ Mana. So if etong mga binanggit kong Pilipino na to wins dito sa round 3 winners qualification, rekta na sila sa stage 2 sa knockout round. Kung matalo naman, hindi pa naman katapusan yan. Kasi yung sa loser side, may hanggang round 4 pa yan. So if they get past yung mga makakalaban nila in the event na matalo sila, no, eh may pag-asa pa rin na umabante sa stage 2 nitong US Open Pool Championship. 5:37 Philippine Standard Time. Quick timeout tayo and we will continue dito po sa post-game.
1: Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating isasagawa at pakikinggan. Search and destroy.
2: Destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga gagamitang maaring pag-ipunan ng tubig at pag-intlugan ng lamok.
1: Self-protection.
2: Ito ay sa pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent.
1: Seek early consultation.
2: Unang simptomas pa lang, katulad ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor.
1: Support fogging and spraying.
2: Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue.
1: Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas.
3: This is a public service announcement.
4: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
3: This is a public service announcement.
5: A public service announcement
3: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
6: Kalakalakayan ng mga naganap sa laban. Walang miss, walang sablay. Lahat bullseye dito sa Post Game sa Radyo Pilipinas 2, 918 AM.
0: Ating oras ngayon, 5:40 in the afternoon. Next month, 2026 Asian Games in Aichi, Nagoya, Japan. Now, pagdating ng tennis competition dito, I think all eyes will be on Alexandra Yal, of course, ng Pilipinas. Bakit? Although, hindi siya yung defending champion, but as of today, she is the third best Asian player in the whole world at number 18. The only other Asians na ranked above Alex Ayala in the WTA, si Elena Rybakina ng Kazakhstan at saka si Naomi Osaka ng Japan. Now, they are not expected to compete sa Asian Games next month, si Osaka at saka si Rybakina. So that leaves Alex Ayala as the only top 20 player in the world na maglalaro in the Asian Games. And syempre, nakakuha pa siya ng 2 bronze last time out in Hangzhou, China. She also has a win against Qin Wenzheng. Yung nanalo last time, di ba? Tinalo niya si Qin Wenzheng on her way to winning the Mubadala DC Open. So, yung attention will be on Alex Ayala. But, there's a couple of players sa ating kuponan. I think magandang pagkakataon ito sa kanila, not just to show kung gaano nakalaki yung improvement nila, but also at the same time to improve even more, because I think the pressure won't be on their shoulders, right? And at such a young age, makakapaglaro na sila sa ganitong level ng tennis. And we're talking about Steffi Ludo and Tenny Madis. Parehong standouts ng Philippine Tennis Academy. They will be incoming freshmen sa University of Hawaii. Isang division NCAA Division 1 school in the US. And locally, di ba, gumagawa sila ng sarili nilang pangalan. Now, given the chance to compete in the Asian Games and be up against some other players na naglalaro professionally on the WTA Tour. Malaking bagay ito para sa improvement nila, para sa development nila. And like I said, with the attention focused on Alex Ayala. You know, maybe that, I don't know if that's going to be a good thing about the, or a bad thing, but yung pressure to perform, syempre meron pa rin, pero it will be considerably less bilang syempre yung Alex Ayala ang pinaka aasahan dito, ano? But they are looking to perform well sa kanilang debut in the Asian Games next month sa Aichi, Nagoya, Japan. Let's listen in dito po sa naging panayam ng Sports Radio 918 sa dalawang miyembro ng ating Philippine tennis team to the Asian Games, Steffi Aludo and Danny Madis.
5: Hello!
7: Hello po.
8: Hello po. Good morning.
9: Good morning po.
5: Yes, so happy to have you again and congratulations. Ba, mag-Asian Games itong dalawang bata na to, Steffi and Danny. Reaction muna, ikaw muna, Steffi.
7: Sobrang happy po kasi nabigyan ulit po ako ng opportunity to represent our country po for the Asian Games. And yun po, hard, dapat magtrabaho talaga.
5: Tuloy-tuloy lang kayo, Tenny, ha? Yung talagang breakthrough sa karir nyo, dire-diretso. How do you feel Asian Games na Tenny?
7: Sobrang grateful po talaga sa opportunities at privilege na binigay po sa ni Lord and also sa hindi ko po tumaw po lahat-lahat kung wala po yung Philippine Tennis Academy. And gapang po sa Asian Games.
5: Kumusta muna kayong dalawa? Alam ko busy. Minsan-minsan naipagkwentuhan ako kay Coach Bobby para talaga maging updated. Diba, halos paalis na kayo for US kasi US NCAA Division 1 University of Hawaii na ang magiging eskwelahan nyo. Steffi, kumusta na? Ano na ba ang latest?
7: Actually po, tomorrow na po is our flight to Hawaii po. And start na po yung class namin and syempre po yung training din doon start na. So we're ready na naman po and excited to our next journey.
5: Galang, finally aalis na din kayo. Alam ko medyo maraming inasikaso but how ready, Tenny, sa bagong buhay sa US?
7: Sobrang ready po and overwhelming dahil yun nga po na kuha namin yung goal namin ni Steffi na makapag-aral sa US. And yun po, happy po kasi po, partner pa rin po kami hanggang doon sa Hawaii.
5: Forever partners kayo, forever friends. Steffi, sandali lang, aalis puntang US pero in just less than a month may Asian Games sa Japan. Anong klaseng schedule kayo meron, Steffi?
7: Actually po, we discussed it na po with our coach and sinabi po niya na yun po, like training pa rin kami in the university and plan to leave to Hawaii to Nagoya po is sa September 22. So parang arrange naman po yung mga schedule na and syempre po, dun yung training namin ituloy po dun sa Hawaii.
5: So, talagang pag-alis nyo this week, dire-diretso ng training talaga sa Hawaii, tapos from Hawaii, diretso na kayo sa Nagoya. Okay, so talagang yung coach nyo na sa Hawaii ang mag-ha-handle sa inyo before mag-Asian Games. Kumusta naman ang usapan nyo ni Coach Bobby? Tenny, si Coach Bobby, in-invite ko rin today. Ewan ko lang, baka busy si Coach Bobby. Yes, Tenny, anong usapan with Coach Bobby?
7: Yung usapan po talaga namin ni Coach Bobby na kahit nandun na po kami, tuloy pa rin yung hard work nyo. Wag magpabaya sa lahat-lahat at lalong-lalo na sa klase namin at sa tennis.
5: Nga eh. Steffi, I'm sure, nagkaroon ba kayo ng parang farewell party, PTA, para sa inyo. Wala ako nakita ng ilan sa mga posts nyo. Nakita ko lang, bumisita kayo sa iba-ibang probinsya. Di ba, nag-contact kayo ng clinic, I think, a month ago. So, anong klaseng ano, celebration sa pag-alis nyo, Steffi? Share with us.
7: Yung may mga, ano lang po, yung konting gathering lang po with the PTA po. We had lunch po today and yun po parang farewell and pa-thank you na din po yun sa kanila kasi sa tulong nila sa amin and sa sobrang suporta nila na all the way po talaga hanggang sa mag-scholar kami sa Hawaii.
5: Definitely. So what now? Anong klaseng mindset muna? Di ba parang ang dami yung kaharap ngayon na sunod-sunod ah, may start of the classes, then new training, 'di ba? And then Asian Games kaagad in a matter siguro of 2 or 3 weeks to mangyayari. How do you see this? Tenny.
7: Bale, marunong po talaga kami mag time management kasi parang sunod-sunod po talaga yung mga schedules, pero challenge po namin ni
5: Steffi. Steffi, how do you see the Asian Games? Pangarap ng bawat atleta na makarating sa Asian Games. Ikaw, halos junior ka pa lang, di ba? Pero nasa Asian Games ka na.
7: Siyempre po, I look forward po to give my best, to give our best po talaga in the Asian Games to represent our country well po. And parang iniisip lang po namin, same as our mindset po sa SEA Games, na we have to like fight lang po talaga and laban lang parati. Kasi we never know naman po what's gonna happen eh. So yun po yung parang mindset namin ni Tenny na training tayo dito, same pa rin yung hard work natin. Kahit ibang environment na may message pa rin tayo kay Coach Bobby for like ano po mga advice niya po sa amin. And syempre po mag-a-adjust po kami sa coach doon kasi iba na. So yung mindset lang po talaga namin ni Tennis to continue po what we did here in the PTA po. And syempre sariling sikap na din po yun.
5: Yes, yes. Ano? At Tenny, excited din dahil sa Asian Games muling mabubuo yung Philippine team natin with your ate, Ate Alex.
7: Yes po. Sobrang excited po kami na makita ulit yung mga ates namin. And ready na sa cheers.
9: Ready na po kami sa cheer.
5: Cheer niyo din si Ate Alex, syempre. Pero kayong dalawa, tama ba? Dobos lang kayo. Ah, hindi. Tenny, ikaw confirm ba? Maglalaro ka ng singles and at the same time, women's doubles, Tenny?
7: Yes po. Apo.
5: Oh, grabe ka na, Tenny, ano? Nasa singles ka, singles entry ka na din, and then magdo-doubles ka pa. So, anong klaseng extra training ba o extra effort ang ginawa mo nakakaiba kesa nung siguro nung huli ka nag-SEA Games? Kasi syempre, kailangan pataas ang pataas ang iyo din training kasi pataas din ang pataas ang level na iyong lalahukan, Tenny?
7: Bali po, sobrang hard work pa po talaga yung ginawa po ko po and also kay Steffi. And siguro mas nag-focus po kami ni Steffi sa conditioning po namin and sa yung mindset po namin. Kita. And training lang po talaga palagi.
5: So, Steffi, anong may binanggit na ba na training program si Coach sa Hawaii? Ano na nga ang pangalan ng ni Coach sa Hawaii? And anong expectation nyo? Kayo kaya ay magte-training with male players doon? Kasi nga, syempre, malapit ng Asian Games. Ikaw muna, Steffi.
7: Yes po, we talk about it na po. Pero hindi pa po final yung schedule about the training po. Pero syempre, yung schedule po namin sa training with the team, every day po yun. So, depende na po kay coach kung mag-extra siya sa amin kasi which is may Asian Games nga po kami. So, Doon pa po namin malalaman pagdating po namin yung schedule namin sa training po.
5: Sige, I'm sure magkakaayos yan. So, ano ulit ang target punta sa Japan, September?
7: Yung 22 po, yung plan.
5: Okay, so September 22. Tenny, paano na maalam sa mga parents sa probinsya at sa mga ilang friends? Malungkot din ba na aalis? I'm sure, baka paminsan-minsan na lang makakabalik ulit sa Pilipinas to be with them. Tenny?
7: Pala, yung parents ko po and parents ni Steffi are nandito po. So, so nakakalungkot po na at the same time happy po. Nakalungkot po kasi iwan po namin na dito sa Pilipinas. At happy din po kasi sa mga opportunity at sa kasi dream come true na din po.
5: Ganun din si Steffi, pero at least ilang araw pa kayo magsasama ng parents mo bago ka talaga umalis, pero may hatid, di ba? I'm sure mas mas emotional kapag may hatid sa airport. Steffi, how do you see ang paglayo sa mga parents?
7: Kakayan niyo naman po kasi yun po, dream po talaga and sa future din po namin and at the same time, happy naman po sila. And yun nga po, nakakalungkot kasi palayo na po ng palayo.
5: Pero at uwi naman lang, po no?
7: Kami. Yes po, uwi naman po kami kung may chance po.
5: Steffi, how do you see the USNCAA? Gaano kataas ang pangarap mo kapag nag-USNCAA ka na?
7: Siyempre po, sobrang taas yung USNCAA, lalo na po pag Division 1. So yung mindset mo talaga dun, nothing to lose po talaga kasi ni isang player, hindi po talaga magpapatalo based po sa nakikita namin. Kasi parang nag-watch po kami ng mga video doon. Parang hindi lang po kami manibago. So, and then, nag-ask din po kami ng advice. Kagaya po nila, Ate Shira, ganun po. Parang nagtatanong po kami kung ano yung level, ganyan. Pero, at the same time po, yun lang po talaga yung mindset namin ni Tenny, which is nothing to lose kasi ganun po talaga eh, para magkasabayan po talaga namin yung mga higher level na division.
5: So, ready na, Tenny, sa lahat ng, kumbaga, adjustment na mangyayari sa Hawaii, Tenny?
7: Yes po. Yes, tita. And, kahit gaano man kahirap doon, kakayanin po namin.
5: Abangan ko lagi yung mga results nyo ha, dyan sa website, di ba, ng school nyo at saka syempre sa USNCAA. Okay, so for the meantime, I'm sure may mga messages kayo si Steffi. Ano ulit ang gusto mong sabihin as you temporarily leave PTA, di ba, in Philippine Tennis, mamimiss namin kayo. Sana kapag may WTA, PWO, balik kayo dito para makita namin ulit kayong lumalaro, di ba? So, anong gusto mong sabihin na lang, Steffi? And of course, your message as you compete in the Asian Games.
7: First of all, po, gusto ko magpasalamat kay God kasi kahit gaano kahirap tinulungan niya po ako sa journey ko dito sa PTA. And syempre po, gusto ko magpasalamat sa PTA din po talaga kasi kung hindi dahil sa kanila, hindi po namin ma-reach tong goal namin and dream po. And syempre sa family ko, friends ko, and sa parents ko mismo po. Dahil kung wala po sila, hindi ko rin to makukuha. And yun po, sa mga sumusuporta po namin sa Asian Games, marami pong salamat. And sana i-continue po yung i-support kami throughout the way po. Maraming salamat po.
5: And you naman, Tenny, your own message and promise as you compete in the Asian Games.
7: Unang-una din po, gusto ko po magpasalamat sa kay God po talaga sa lahat-lahat po na binigay niya sa akin. And sustaining po talaga my strength. And sa PTA, Philippine Tennis Academy, kung wala po talaga sila, hindi po talaga ko marating tong kung ano po yung naabot ko ngayon. And sa parents ko din po, dahil sa walang ending na support nila sa akin. And opo, and sa kay Coach Bobby na parating nandyan para sa amin and parang naging second father na po namin si Coach Bobby. Thank you, Coach. Thank you, Coach. And sa Blang, sa province ko, sa Cotabato province, thank you din po. And yun po.
5: So, salamat sa lahat. Team, wala ba dyan si Coach Bobby? Hindi nag-join si Coach Bobby? Wala. Okay. Baka nalulungkot na si Coach Bobby eh. Kaya hindi nag-join eh. Gusto ko sana ka-join. So, hope to see you girls again. Sana sa Asian Games. Magkita tayo, di ba? And hoping for the best. Super proud ako sa inyo kasi nakilala ko kayong medyo nag-start pa at the middle na nung ano nyo, mga ITF juniors nyo sa iba-ibang bansa. Di ba? Lagi tayo nagkakamustahan. Tapos ang bilis na naging pangyayari. Biglang national team, biglang nag-SEA Games, biglang nag-medal, biglang nag-WTA. At ito na, US NCAA Division 1 na ano, inspirasyon kayo sa karamihan sa mga kabataan na gusto ring mangarap. So sana marami pang Tenny at marami pang Steffi, di ba, na magtagumpay sa tennis. At syempre, mabigyan ng oportunidad katulad ng meron kayo sa US. So keep us posted ha.
9: Ito ang Presidential Broadcast Service.
10: Radyo Pilipinas.
11: Radyo! Publiko
9: ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
10: Radyo Pilipinas,
11: Radyo Publiko.
12: Sa bawat ani may dahon, balat at mga hiblang nauuwi lang sa basura. Pero inutusan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Department of Science and Technology na gamitin ang siyensya para gawing kabuhayan ang basurang agrikultural. Nagsaliksik ang DOST para maging sinulid ang mga hibla at maging telang may pagmamalaki ng mga Pilipino.
13: Ang utos sa pamamagitan ng paggamit ng mga dati-rati ay tinuturing na agricultural waste, palaguin ang industriya ng tela, yung telang Pinoy.
12: Last week, dumayo ang Pangulo sa Bintar, Ilocos Norte. Nasaksihan niya ang DOST training ng mga magsasaka sa pag-extract ng mga hibla.
14: Rice farmer, sa kamisabal farmer po ako. Pero nung nagkaroon kami ng beneficio galing sa DOST po, ay nagiging bamboo fiber extractor.
15: Pati bamboo?
12: Ininspeksyon din niya ang DOST Yarn Production Center kung saan ginagawang sinulid ang mga hibla. May dagdag kita ang mga magsasaka at mga hobby, pati mga may kapansanan na kakahabi.
15: Dati natin sa bahay lang siya. Ngayon, kumikita na siya at nakapagbigay siya ng pera sa kanyang magulang.
16: Ano ang natutunan ko po yung paggawa?
17: Sino nagturo sa?
16: Nag-training po kami sa DOST.
17: Sa DOST din.
12: Hindi lamang tela ang nakita ng Pangulo, kundi mga buhay na nabago at industriya ng telang muling naibangon.
18: Dati, kahit yung raw material, ini-import natin eh. Hindi naman dapat kayang-kaya naman natin gawin. Kaya maganda at naitayo na natin itong mga processing center na ganito para dito na natin kinukuha lahat. Ito yung mga traditional namin na design. We're very happy na mabubuhay ulit ang industriyang ito.
12: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Mula basura, naging produkto. Mula siyensya, naging kabuhayan. Bit-bit ang mga bagong oportunidad sa mga Pilipino.
9: This is your People's Television.

0: Susunod na programa ay Rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manunood.
1: Narito na ang may init na balita sa Ulat Bayan. Alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na tiyaking ligtas at maayos ang dinaraanan ng mga motorista at residente, Department of Public Works and Highways, kabi-kabila na ang agarang pagsasaayos ng mga kalsada sa iba't ibang bahagi ng bansa. Malacañang, may patutsada sa naging pahayag ni Vice President Sara Duterte kaugnay ng pagtugon ng administrasyon sa problema sa baha, kabilang na ang umano'y maanumalyang flood control projects.
2: Kung meron dapat malagot dito sa mga proyektong ito dahil inamin naman ni dating Pangulong Duterte na merong ghost projects sa panahon niya, dapat din natin malaman kasi para mabigay po natin ang kahilingan ng Vice Presidente na managot ang dapat na managot.
1: Dole, patuloy na ipinapatupad ang tulong panghanap buhay sa ating disadvantaged o displaced workers o tupad program para makatulong sa mga Pilipinong apektado ng kalamidad. Pag-asa, wala nang minomonitor na bagyo sa loob ng bansa, pero habagat, magpapaulan pa rin kaya sa mga susunod na araw? At Social Security System o SSS, inilapit pa ang kanilang iba't ibang serbisyo para sa mga driver, operator at transport worker sa Metro Manila.
3: Magandang gabi, Pilipinas! Bayang pinaigting ng Department of Public Works and Highways ang pagsasaayos ng mga kalsada at tulay sa iba't ibang panig ng bansa. Ito'y para matiyak ang kaligtasan ng mga motorista at residente.
4: Kabilang dito ang pagsasaayos ng isang pangunahing kalsada sa Benguet at pagdaragdag ng tulay para mapagaan ang trapiko sa Cagayan de Oro at Iligan.
5: Ayon kay Secretary Vince Dizon, bahagi ito ng direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na tiyaking ligtas, matibay at maayos ang mga pangunahing kalsada at tulay sa bansa. Yan ang ulat ni J.M. Thompson.
6: Kaliwat kanan ang agarang aksyon ng DPWH sa mga daanan at kalsada sa iba't ibang bahagi ng bansa para matiyak itong maayos at ligtas para sa mga residente at motorista. Una nang ipinagutos ni Public Works Secretary Vince Dizon na mas lalo pang patibayin ang disenyo ng curtain nets katuwang ang Japanese partner sa kahabaan ng Gov-Bado-Dangwa National Road sa Tublay, Benguet para maprotektahan ng mga dumaraang commuter at motorista laban sa mga batong maaaring gumuho at mahulog lalo na tuwing tag-ulan. Ayon sa Kalihim, matapos ang kanyang pag-iinspeksyon noong nakaraang linggo, ito ay tugon ng ahensya sa utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na tiyaking ligtas at maayos sa mga pangunahing kalsada sa Cordillera.
7: Bigin-bigin nga ni Pangulo, talagang itong mga kalye, kailangan unang-una maklear natin, maging passable. Ngayon naman, passable na. Pero kailangan natin ayusin to kasi syempre we have to protect the motorists and the road.
6: Samantala, nadaraanan na ang Ulima Bridge sa Rizal, Cagayan pagkatapos magsagawa ang DPWH ng pagsasaayos sa tulay na nagbibigay ng direktang daan sa mga motorista at residente mula sa mga bayan ng Northeastern Cagayan patungo sa Rizal Town proper at mga karatig lugar. Inaasahang mapagagaan nito ang biyahe ng mga residente at malaking tulong din para magkaroon ng alternatibong ruta tuwing may pagbaha, lalo na tuwing maghahatid ng relief goods at agarang pagresponde sa mga apektadong komunidad. Bahagi pa rin ito ng mga aksyon ng pamahalaan na mas mapabilis ang paggalaw ng komersyo sa mga probinsya sa pamamagitan ng pagtatayo ng mga infrastrukturang nag-uugnay sa mga komunidad, pamilihan at pangunahing sentro ng serbisyo. Dismayado naman sa Secretary Dizon sa kanyang naging inspeksyon sa mga lumang tulay sa Tagaloan at Odzongan, Misamis Oriental, matapos malaman ng Kalihim na hindi pa rin buong napopondohan ang kapalit ng kinakalawang at yupi-yuping mga tulay na nagdudulot ng banta sa kaligtasan ng mga motorista at commuter. Ayon kay Secretary Dizon, iniutos ni Pangulong Marcos ang mabilis na pagpapagawa ng mas matibay na kapalit ng mga tulay at ang pagpapatayo ng karagdagang tulay para mapagaan ang trapiko sa mga lungsod ng Butuan, Cagayan de Oro at Iligan.
7: before the end of the president's term, tapos na rin itong replacement. That is the commitment of the president. He sent me here. In Ujongan Bridge. Delikado kasi gumana to. Mga 50 years na pala ito. Habang ginagawa yung bagong tugay, papatibayan natin ulit ito.
6: J.M. Thompson, para sa bayan.
3: Para maibsan na ang mga pinsalang na idudulot ng mga pagbaha sa kabuhayan ng mga taga-Cordillera, tiniyak ng DPWH ang agarang pagsaayos ng drainage system at paglalagay ng mobile pump sa darating na Setyembre. Yan ang ulat ni Jadril Kate Lakizar ng PTV Cordillera.
8: Ikinatuwa ng mga magsasaka sa pamosong pasyalan na Strawberry Field sa La Trinidad, Benguet ang pagtitiyak ni DPWH Secretary Vince Dizon na pagsasaayos ng mga drainage at desilting ng Bolo Creek upang masolusyonan ang matagal nilang problema na pagbaha tuwing malakas ang ulan. Anila, marami ng proyekto ang isinagawa sa naturang lugar ngunit hindi na solusyonan ang suliranin sa pagbaha. Isa si Pong sa mga magsasaka na umaasa sa ipinangako ng kalihim.
9: May met ko man o ikatandalangan kasi nailat nga min na dalan ti danom isong isasyat nga may kat flood control lang. No ibaga na nga kabilang dati suction pump na rig jay agdalos ti problema jay agdalos man ng ti kwa agdalos jay suction pump.
8: Sa pagbisita ng kalihim sa naturang lugar, siniguro niya ang dredging sa Bolo Creek at Balili River, pagkakaroon ng floodgate at pag-deploy ng mga mobile pumps sa darating na buwan ng Setyembre.
7: Ang iiwasan natin yung pag-backflow ng tubig from Bolo Creek into the strawberry fields, strawberry farm. No? And then, pagka yun ginawa natin, hopefully, mamay-menos yung pagbaha dito.
8: Iminungkahi din ng kalihim ang pagkakaroon ng water detention o water catchment basin sa lugar sa pamamagitan ng modernong drainage system.
7: Gagawin natin yung tama na proyekto kasi clearly wala pang nasusolusyonan sa problema dito. Kasi nakita nyo naman yung mga baha last week. No? Talagang umapaw-apaw na dito. So dahan-dahan. No? So it's a complicated problem but we'll just have to find solutions to it.
8: Makikiusap naman ang lokal na pamahalaan ng La Trinidad sa Benguet State University na nagmamay-ari ng lupa para sa mga naturang plano at proyekto. Jezreel Kate Lapizar, para sa bayan.
4: Isa-isa namang sinalag at biniltahan ng Malacanang ang mga pahayag ni Vice President Sara Duterte laban sa administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Gate ng palasyo. Patunayan ng Vice Presidente ang kanyang mga akusasyon gamit ang ebidensya at hindi espekulasyon. Narito ang ulat.
10: Pinalagan ng Malacanang ang pinakahuling pahayag ni Vice President Sara Duterte na pinatutsadahan ng administrasyon. Inisa-isa nito ang punto ng bise sa kanyang pahayag kabilang ang pagsabing lubog sa baha ang bansa ayon sa Malacanang. Hindi ito maitatanggi lalo na sa Davao City pero ginagawa na anya ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang mga hakbang para matugunan nito kabilang ang mga problema sa flood control projects.
2: Nakita po ang Secretary Vince Dizon na merong isang proyekto doon na 2019 pa ay hindi naaayos. At sa 10 taon ay walang dredging na ginawa. Kaya po inutos ng Pangulo, agad-agad itong ayusin para sa mga kababayan natin sa Davao City. At kung pananagutan lang din naman po ang pag-uusapan, of course, nagsalita na rin po si Ombudsman Boying Rumulya na magsisimula na rin po sila sa pag-iimbestiga tungkol sa malaking pondo dito sa Davao City at tinuturing na epicenter ng mga flood control projects. Pero hindi naman po niya ibig sabihin na mayroon na agad na issue ng korupsyon.
10: Ipinunto pa ni Castro na dapat maipakita kung saan napunta ang nasa mahigit 13,000 na flood control projects sa termino ng ama ng bise na si Rodrigo Duterte na nai-report na nakumpleto noong 2022.
2: Dapat po talaga itong makita at nakikipag-ugnayan din po tayo sa DPWH na dapat natin malaman kung ito ba ay numero lamang o totoong mga nag-i-exist. Kasi napakalaking bagay kung ito lahat ay maayos, nagawa ng maayos, kumpleto, dahil makakatulong ito sa problema ng bahag. So kung meron dapat managot dito sa mga proyektong ito, dahil inamin naman ni dating Pangulong Duterte na merong ghost projects sa panahon niya, dapat din natin malaman. Kasi para mabigay po natin ang kahilingan ng Vice Presidente na managot ang dapat na managot.
10: Sa sinabi ng bise na abala umano ang administrasyon sa pagbali sa konstitusyon, ipinunto ni Castro na alinsunod sa konstitusyon ang isinasagawang impeachment trial laban sa bise. Kita rin anya sa itinatakbo ng impeachment na ang bise ang kumontrol sa confidential funds batay na rin sa mga ebidensya at salaysay ng witness. Tugon niya ng Malacanang sa sinabi ng bise na dapat patunayan ang paratang sa kanya sa pamamagitan ng ebidensya at hindi lamang sa espekulasyon at political theatrics.
2: Kahapon ay mas lalong naipakita ang mga ebidensya kung saan ang Vice Presidente ay siyang may alam mula sa pag-withdraw ng pera, mula hanggang sa paggastos, hanggang sa pagbibigay ng report. So lahat ng activities patungkol dito sa confidential funds ay inamin mismo ng kanyang tauhan sa katauhan po ni Mr. Limuel Ortonio na lahat ng ito ay alam ng Vice Presidente. So ito naman po ay nagpapakita ng ebidensya, hindi lang mga ad hominem na mga pananalita.
10: Sinalag din ng palasyo ang sinabi ni VP Sara na tutok umano ang pamahalaan sa mga hakbang para manatili sa pwesto.
2: Lahat naman ng administrasyon, kahit kaninong administrasyon yan, ay dapat na manatili sa pwesto. So, kaninong administrasyon yung gusto niyang manatili, sinasabi niya manatili? Kasi on the part of our president, hindi yan ang nasa isip ng Pangulo. Di natin alam kung nasa isip ng Vice Presidente. Parte siya ng gobyerno.
10: Kenneth, pasyente para sa bayan.
5: Ipinahayag ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla na epicenter umano ng flood control projects ang Davao City bago pang administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Yan ang ulat ni Carlo Candelaria.
11: Ang epicenter po ng flood control bago ho dumating ang Marcos administration ay Davao City.
12: Yan ang sinabi ni Ombudsman Jesus Crispin Boying Remulla sa pagdinig ng House Committee on Appropriations sa panukalang budget ng Office of the Ombudsman matapos tanungin ni Representative Antonio Tinio kung kamusta ang investigasyon sa mga flood control corruption issues noong nakaraang administrasyon. Ayon kay Remulla, patuloy ang investigasyon ng Ombudsman sa mga umanong irregularidad sa flood control projects kabilang ang mga proyektong isinagawa bago pa man ang administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
11: Okay. Ito po yung pinag-aaralan namin. Kasi this, ang mahalaga po, makita namin ang ebidensya sa ground, Your Honor.
12: Sinabi ni Remulla na mahirap pasukin ang umano'y ecosystem of corruption, pero tiniyak niyang hindi sila titigil sa pag-iimbestiga at paghanap ng mga ebidensya. Wala rin anya silang isisinuhin kahit pa mga opisyal ng kasalukuyang administrasyon.
11: Pero wala ho kami pinababayaan, sasabi ko sa inyo yan. Wala ho kaming pinalulusot dito. Ito po ay lahat ay base sa ebidensya.
12: Sa isang pahayag, hinamon ni Davao City 1st District Representative Paulo Duterte si Ombudsman Remulla na suriin muna ang mga records ng Department of Public Works and Highways o DPWH bago magbigay ng konklusyon kaugnay ng Davao. Sinabi ni Duterte na kung may anomalya, dapat itong imbestigahan at kung may ebidensya, dapat ilabas anuman ang taon, proyekto o pangalan, walang exempted. Samantala, nasa 7.232 billion pesos naman ang panukalang budget ng Office of the Ombudsman para sa 2027. Sa pagdinig, naiulat din na umabot sa 65.52% ang conviction rate sa Sandigan Bayan ngayong taon, mas mataas kumpara sa 42% noong 2025. Ayon kay Remulla, magpapatuloy ang Ombudsman sa mandato nitong mag-imbestiga at magsampa ng kaso ng korupsyon batay sa mga ebidensyang makukuha. Carlo Candelaria para sa Bayan.
3: Tatlong ahensya ng pamahalaan ang sumalang ngayong araw sa pagdinig ng House Committee on Appropriations para sa 2027 National Budget. Isa na riyan ang DPWH na naglatag ng mga bagong reforma sa paglalaan ng pondo sa mga proyekto, lalo na sa Flood Mitigation Project. Nagbabalik si Carlo Candelaria.
12: Sa kanyang pagharap sa pagdinig ng House Committee on Appropriations para sa 643.95 billion pesos na panukalang budget ng Department of Public Works and Highways o DPWH para sa 2027, inilatag ni Secretary Vince Dizon ang mga bagong reformang isinagawa sa pagpili at pagpondo ng mga proyekto ng ahensya. Kabilang dito ang mas mahigpit na technical at project vetting kung saan kailangan may kompletong dokumento bago maisama ang isang proyekto sa panukalang budget. Kailangan din ang approved program of works, validated at naka-geotag na larawan ng mga proyekto, certificate of implementability at kung bahagi ba ang mga ito ng master plan o may ginawang feasibility study. Tinitingnan din kung may right-of-way problems, duplication o kung dati nang napondohan ng isang proyekto.
13: These things, they're not 100% foolproof, but I think it is a very strong start. But ang key dito is pag-implement ng tama. Gusto ko rin sabihin sa lahat ng mga taga-DPWH, kung dadayain pa rin nila itong mga safeguard ito, kung ano yung nangyari dun sa mga nakakulong ngayon, yun din ang mangyari sa kanila.
12: Binawasan din ng DPWH ang bilang ng mga proyekto mula sa mahigit 20,000 noong mga nakaraang taon, nasa humigit kumulang 11,000 na lang ito ngayon dahil inalis ng ahensya yung mga duplicate project at mas nag-focus sa big ticket projects. Samantala, para sa mga flood mitigation projects, sinabi ni Secretary Dizon na dapat nakabatay ang mga ito sa drainage at flood master plans. May aprobadong plano at program of works at iba pang mga reformang inilatag ang ahensya para maiwasan ang anomalya sa mga proyekto. Iniutos ani ng Pangulo ang pagsasaayos ng mga sira o butas-butas na flood infrastructures na nagiging sanhi ng pagbaha. Pero sa ngayon, sabi ni Dizon, nahihirapan silang galawin ang mga proyektong ito dahil sa nagpapatuloy na investigasyon ng Ombudsman at COAS sa mga proyekto. Kaugnay din ito, sinabi ni Dizon na ia-upload ng DPWH sa isang portal ang project information at supporting documents ng mga proyektong nakapaloob sa National Expenditure Program. Matapos silingin ni Congressman Toby Tiangco ang pagsasapubliko ng mga pondong inilaan sa bawat congressional district.
7: It is transparent, www.transparency.dpwh.gov.ph. Lahat po ng projects ng DPWH, whether I think from the past 10 years, including all ongoing, are there, including all documents, contracts, plans, lahat po nandyan, no?
12: Samantala, humarap din sa pagdinig ngayong araw si Secretary Juan Miguel Cuna para sa deliberasyon sa 28.04 billion pesos na panukalang budget ng Department of Environment and Natural Resources para sa susunod na taon. Habang sumalang din sa pagdinig si Secretary Hans Leo Cacdac para naman sa pagtalakay ng 11.61 billion pesos na 2027 proposed budget ng Department of Migrant Workers. Carlo Candelaria para sa Bayan.
4: Samantala, inilunsad ng Department of Environment and Natural Resources ang DNR Express para ilapit sa mga komunidad ang environmental permitting at regulatory services sa pamamagitan ng mobile service hubs. Sa ilalim ng programa, maaaring makakuha ang mga aplikante ng permit processing, technical assistance, document validation at gabay sa compliance requirements, kabilang ang ilang on-the-spot services at payments. Nagsimula na kahapon ng DNR Express sa Cordillera Region habang kasunod nitong pupuntahan ang Negros Island Region, Cagayan Valley, Calabarzon, Western Visayas at Northern Mindanao. Inaasahang makatutulong ang programa na mabawasan ang oras, gastos at iba pang pasaning kaakibat ng pagproseso ng mga dokumento, lalo na para sa mga maliliit na negosyo, local government units at mga komunidad alinsunod na rin sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
3: Matapos ang nagdaang mga bagyo at habaga, pinag-iingat ng Baguio City Health Services ang kanilang mga residente sa pag-inom at paggamit ng tubig para tiyaking ligtas ang bawat residente sa anumang sakit. Yan ang ulat ni Christine Bornolia Sabaway ng PTV Cordillera.
14: Bunsod ng matagal na pag-ulan sa bahagi ng Cordillera na dala ng nagdaang bagyo at epekto ng habagat, pinag-iingat ng Baguio City Health Services Office ang mga residente sa kanilang paggamit at pag-inom ng tubig mula sa iba't ibang sources, kagaya na lamang ng water district at mga water refilling stations. Si Eunice na isang ina, tinitiyak niyang malinis ang mga feeding bottles na ginagamit ng kanyang anak. Ayon sa kanya, pinapakulo niya ng maigi ang tubig bago niya ipainom sa kanyang 2 taong gulang na anak para masigurong ligtas ito sa mga bakterya.
15: Nilinis ko po ng mabuti yung mga bottles niya, yung mga gagamitin niya pong chupon. Bago ko po anahan ng gatas at tubig.
14: Sa datos ng CHSO, naitala ang mahigit 100 kaso ng naturang sakit sa lungsod ngayong taon. Minomonitor din ng opisina ang water sources ng mga residente. Ayon sa opisina, madaling mahawaan ng gastroenteritis ang mga sanggol, bata, senior citizen at mga individual na mahina ang kanilang immune system.
16: We continue to have the regular water testing of all water sources in the city of Baguio. Kasama po yan yung deep well. No?
14: Samantala, bumaba naman ang naitalang kaso ng leptospirosis sa Baguio City. Sa kalahati ng taong ito, naitala ang 14 na kaso mula sa 23 cases na kaso noong 2025 sa kaparehong mga buwan. Naitala ang mga kaso sa 7 barangay ng syudad. Christine Bornolla sa Baway, para sa Bayan.
5: Bukas na ang fast lane ng 33 ospital ng Department of Health sa Metro Manila at mga ospital sa Ilocos, Cagayan Valley, Central Luzon at Cordillera para sa mga pasyenteng may leptospirosis. Line ng fast lanes na agarang tugunan ng mga pasyenteng nangangailangang magpa-ospital. Ayon sa Malacanang, nagpatupad ang DOH ng mga hakbang para matiyak na sapat ang hospital beds at gamot. Tiniyak din sa pamamagitan ng surge capacity management na sapat ang mga kama o bed capacity at gamot para sa mga pasyenteng kailangang i-admit. Naka-alerto rin ang mga DOH hospital, health centers at yakap clinics sa mga pasyenteng kailangang magpatingin matapos lumusong sa baha.
2: Nagpatawag kahapon, August 25, 2026, si Secretary Mercado ng isang command conference sa mga DOH hospitals upang palakasin ang ugnayan ng patient navigation sa iba't ibang hospital. Nakikipagtulungan na ang DOH Operation Center sa San Lazaro upang ma-refer sa iba pang hospital sa Metro Manila.
5: Alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na tulungan ang mga Pilipinong nawalan ng trabaho dahil sa mga nagdaang kalamidad. Mas dumarami pa ang mga benepisyaryo ng TUPAD program ng DOLE na ngayon may pansamantala munang hanap buhay. Yan ang ulat ni Elijah Cadlas.
17: Patuloy ang pagpapatupad ng Department of Labor and Employment o DOLE ng tulong panghanap buhay sa ating disadvantaged or displaced workers o TUPAD program bilang isang opisyal na emergency employment program na nagmula pa noong panahon ng Bagyong Undoy upang magbigay ng mabilis na saklolo sa mga naapektuhan ng kalamidad. Sa halip na basta magdeklara lamang, aktibong nagpadala at nagprofile ang kagawaran ng humigit kumulang 13,000 mga benepisyaryo para sa iba't ibang interagency convergence initiatives gaya ng paglilinis ng mga paaralan kasama ang DepEd sa Brigada Eskwela, pag-iimpake ng relief goods sa DSWD at pagtatanim ng puno sa DENR. Sa ilalim ng programa, ang sahod ay nakabatay sa prevailing minimum wage sa loob ng 10-90 araw ng pagtatrabaho. Tinitiyak din na palaging nakasuot ng personal protective equipments o PPEs gaya ng boots at guantes ang mga miyembro para sa kanilang seguridad at kaligtasan. Para sa tulad ni Rainiel Bernardino, na mahigit isang taon ang miyembro ng TUPAD, malaking suporta ito sa gitna ng matumal na kita sa pamamasada ng tricycle.
18: Malaking tulong naman po kasi kahit papaano yung sinahod naman po sa TUPAD na iturong naman sa pamilya.
17: Ano po yung mga napapanggastos nyo mula dun sa TUPAD?
18: Madahe po, pangalan po ng mga anak, pambahot na.
17: Para gabayan ang mga gustong mag-apply sa programa, ipinaliwanag ni DOLE Bureau of Workers with Special Concerns Director 4, Leilani Reynoso, ang autorisadong opisina na maaaring lapitan.
19: Po namin, municipality level, kadalasan po, meron po kami mga public employment service office, mga peso managers o peso officers po doon. Pwede po doon lumalapit kadalasan yung mga nais magding TUPAD beneficiaries.
17: Nilinaw din ni Director Reynoso na walang anumang kabayaran o ipinatutupad na kalta sa sahod ang programa.
19: Wala pong binabayaran. Wala pong binabayaran para maging miyembro ka o maging TUPAD beneficiary ka. Ang nangyari po, pinoprofile ka para maging TUPAD beneficiary ka at pag nagtrabaho ka po doon sa corresponding na araw na nakalista sa kontrata mo, Ikaw ang makakatanggap ng sahod. Ganun po yun. Tapos wala rin pong pagbabawas sa sahod.
17: Binigyang diin din ng opisyal na ang TUPAD ay isang opisyal na cash for work program at hindi libreng ayuda mula sa gobyerno. Elijah Canlas, para sa Bayan.
4: Kumpiyansa ang Manila Water na mas handa at mas matatag na ang serbisyo nito para sa inaasahang pagsapit ng Super El Nino sa huling bahagi ng 2026 hanggang sa unang bahagi ng 2027. Malaking tulong ang paglipat mula sa dating pagdepende sa Angat Dam tungo sa mas pinaraming water sources na naghahatid na ngayon ng 1,730 million liters per day. Kabilang sa mga bagong pagkukunan ng tubig ang Cardona at East Bay Treatment Facilities mula sa Laguna Lake, pati na rin ang Upper Wawa Dam na nagsisilbing buffer supply na kayang maghatid ng hanggang 710 million liters per day. Nakatakda na rin i-commission ng kumpanya sa mga susunod na buwan ang 220 million liters per day na Kaisakat Facility at ang 200 million liters per day na East Bay Phase 2 para lalo pang mapalakas ang water security sa bansa.
13: We are completing these projects to prepare specifically for next year. Dahil kahit po nag-uulan na ngayon and napuno na yung naka-recover na hanggang Angat Dam, atin pa rin pong tinitignan yung magiging kalagayan ng El Nino up to next year, up to summer of next year, according to the projections of PAGASA. So, para lang din magkaroon ng medyo confidence.

0: Binangkitang Luzon, Batanes, Cavite, Batangas, Rizal, Occidental Mindoro at Palawan. Ganyan din ang weather conditions sa Antique, Negros Occidental at Guimaras, dala ng habagat. Bagyang maulap naman at makararanas ng isolated light rain showers sa Capiz, Aklan at Negros Oriental. Good weather naman sa nalalabing bahagi ng Visayas at ng Mindanao, pero posibleng makaranas pa rin ng panandaliang pag-ulan sa hapon o gabi o yung tinatawag nating localized thunderstorms. Samantala, silipin na natin ang rain probability sa ilang mga pangunahing lungsod sa bansa. Keep safe at stay dry. Laging tandaan, may tamang oras para sa bawat Pilipino. Panapanhulayan.
1: At susunod, mas malaking pondo inaasahang makukuha ng mga lokal na pamahalaan sa susunod na taon sa ilalim ng Local Government Support Fund.
0: OVP Assistant Chief of Staff Lemuel Otoño sumalang sa witness stand para sa cross-examination at interjection ng mga Senator Judge kaugnay ng paglilitis kay Vice President Sara Duterte.
2: At SSS, inalipit pa ang kanilang mga serbisyo para sa mga driver, operator at transport worker sa Metro Manila. Yan at iba pang mga balita sa pagbabalik ng Ulat Bayan.
3: Disaster Watch. Alamin ang mga dapat ilagay sa go bag bilang paghahanda sa sakuna. Maglagay ng tubig na maiinom at mga pagkain hindi madaling masira. Maglaan ng espasyo para sa first aid kit at survival kit para sa mga hindi inaasahang pangyayari. Huwag kalimutan ang toiletries para mapanatili ang kalinisan ng katawan. Samahan din ng mga damit at beddings na magtatagal ng ilang araw. At para ligtas at may alam, magdala ng mga teknikal na gamit. Sa panahon ng kalamidad, dapat laging listo.
4: Yes or no?
5: Are you anti or pro?
4: Pagdating sa mga isyong panlipunan, stay woke or go broke?
5: Basta relevant, napapanahon at makabuluhan para sa kabataan.
4: Pag-usapan natin yan sa
5: Schoolmates, the country's longest running youth forum and debate show on TV.
4: Join ka na sa masayang usapan every Thursday dito lang sa PTV.

0: patuloy na impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Nakatutok pa rin ang pagdinig sa umano'y maling paggamit ng confidential funds ng OVP kung saan sumailalim sa cross-examination at interjection ng Senator Judges ang testigong si OVP Assistant Chief of Staff Lemuel Otoño. Kabilang sa mga tinanong sa testigo ang umano'y pagbibigay ng gamot bilang reward. Ang mga kakaibang pangalan sa acknowledgement receipts at ang umano'y papel ni Colonel Raymond Lachica sa confidential funds. Yan ang ulat ni Bernard Ferrer Live. Bernard.
1: Ayon sa pagsalang sa witness stand ni Office of the Vice President Assistant Chief of Staff Lemuel Otoño, tinanong siya kung sakitin ba ang kanilang mga informant dahil gamot ang madalas nilang ibinibigay bilang reward gamit ang confidential funds.
2: Mr. Witness, sakitin ba ang marami sa inyong mga informants? May mga malalang sakit ba sila?
3: Sir, that I would have no personal knowledge po.
2: You should. Kasi ito, ang dami. 170,000, 50,000, 200,000 each informant. So para mabigyan nyo ng napakalaking halaga bawat isang informant pambili ng gamot, dapat magtataka ka. Anong gamot kayang bibili nito?
3: At the time po, sir, I did not ask anymore kay Colonel Lachica, sir.
2: Why not?
3: I trusted what the security officer mentioned to me, sir.

0: mo naman sa DOH, nagbibigay ng libreng gamot. Meron tayong mga medical assistance program.
1: Yes, sir.
0: Oh, ba't din nalang kayo humingi sa DOH?
1: The wisdom behind the how the confidential funds were implemented, sir, I cannot answer, sir, because again, sir, I am not the main implementer.
2: Tinanong naman ni Center Judge Francis Kiko Pangilinan si Ortonio kung bakit hindi na humingi ng gamot sa third quarter ng 2023 batay sa accomplishment report ng OVP.
3: Sabi mo kanina dahil yun ang hinihingi ng mga informant. So, noong third quarter, wala nang hiningi. Ano yun? Gumaling na silang lahat?
1: That I cannot, again sir, I cannot answer, sir.
3: Mukhang hindi gumaling lahat nung binibigyan ng gamot. Ang nangyari, mukhang dahil nakita ninyo yung AON at ipinagbabawal, eh binago ninyo. Tama po ba yun?
1: Sir, I cannot answer kung binago yung accomplishment report, sir, because it's something that I personally did not prepare. Yes. Also, okay. Sir.
2: Samantala, natanong naman ni Center Judge Bam Aquino si Ortonio kung nagkaroon ba ng internal investigation ng OVP at kung pinatawag ba ang security officer na si Colonel Raymond Lachica kasunod ng mga kakaibang pangalan sa acknowledgement receipts ng confidential funds.
1: On that matter, sir, I do not know, sir, if there is an instruction coming from the head of agency, sir. But personally to me, sir, none, sir.
0: Pinatawag niyo po ba ng inyong opisina at pina-explain kung nasaan ba itong perang to?
1: Sir, I was only able to request na makausap si Colonel Lachica.
2: Sinagot naman ni Aquino sa Senator Judge Robin Padilla matapos nung banggitin ang paggamit noon ng kanyang tiyuhin na si dating Senador Benigno Ninoy Aquino Jr. ng alias.
4: Tama po, si Ninoy Aquino po ang kanyang alias ay Marshal Bonifacio para makauwi po siya sa Pilipinas kung nasa Boston siya. Oho. Pero wala naman po siyang confidential funds na, wala po siya sa mga AR na confidential funds. Nalilinawin ko lang ho.
2: Natanong din si Ortonio kung ano ang employment status ni Colonel Raymond Lachica sa OVP. Ayon kay Ortonio, hindi empleyado ng OVP si Lachica sa kabila ng paghawak ng milyong pisong confidential funds. Nagkaroon naman ng manifestation si Senator Judge Erwin Tulfo para paharapin ng prosecution o depensa si Lachica sa paglilitis. Ayos matapos ang dalawang araw na pagharap sa impeachment court, natapos na ang direct at cross-examination, gayon din ang interjection ng mga Senator Judge kay OVP Assistant Chief of Staff Limuel Ortonio. Ayos?
5: Maraming salamat, Bernard Perez.
6: May panawagan si Presiding Officer Senator Francis Escudero sa mga miyembro ng Senate Impeachment Court kaugnay sa pagbibigay ng komento na posibleng makaapekto sa merito ng kaso. Bukod dito, may paalala rin si Senador Escudero sa mga Senator Judge hinggil sa pag-iwas sa pagbibigay ng unparliamentary remarks, personal attacks at iba pang pananalitang hindi naaayon sa dignidad ng impeachment proceedings. Yan ang ulat ni Vel Custodio.
7: Nagbigay ng counter-manifestation si Counsel for the Prosecution Attorney Amando Virgil Ligutan kaugnay ng kanyang social media post habang nasa kalagitnaan ng impeachment trial. Sa post si Ligutan noong August 12, sinabi niyang misleading questions are not allowed even on cross-examination. Nangyari ito matapos sagutin ni Defense Counsel Attorney Christine Ferrer nang it's allowed ang sinabi ni Counsel for the Prosecution Attorney Lorna Capunan na misleading questions is not allowed sa impeachment trial.
8: Now the defense is asking this court to act on my post. It is elevating it to a serious courtroom violation. But what did I violate? I did not discuss the merits of the case. I did not discuss the strength or the weakness of the oral arguments or evidence of either side. I only stated without mentioning any name, using the most neutral of font color and background, black and gray, without adding any emoticon, without splicing anything. What the rules of procedure simply provide, that misleading questions are not allowed, even on cross-examination.
7: Iginiit ni Digutan na nakapag-post lamang siya noon dahil sa kanyang teacher instinct na nais itama ang pagkakamali para maturuan ang kanyang mga estudyante. Kasunod dito, nagbabala si Presiding Officer Senator Francis Escudero sa mga miyembro ng Senate Impeachment Court, kabilang ang prosecution at depensa laban sa pagbibigay ng public comment na maaaring makapekto sa merito ng kaso. Pinaalalahanan din ni Escudero ang mga senator judges na iwasan ang mga unparliamentary remarks, personal na atake at hindi kaaya-ayang lingwahe sa proceedings.
9: As senator judges, let us keep in mind our oath, quote, to do impartial justice according to the Constitution and the laws of the Philippines, close quotations. And the requirement under Rule 3 of the Rules of Impeachment to observe political neutrality therein defined as, quote, the exercise of a public's official duty without unfair discrimination and regardless of party affiliation or preference.
7: Ipatutupad aniya ang two-strike rule sa paglabag ng naturang Rule 18 o sub judice sa mga miyembro ng impeachment court, kabila ang prosekusyon at depensa. Sinabi rin ng presiding officer na kung magtatalaga ng hiwalay na spokesperson ng council ng bawat kampo, walang magiging problema sa naturang ruling. Ayon naman sa prosecution panel, iginagalang at tatalima sila sa nasabing ruling, pero dapat linawin ng impeachment court ang saklaw at exemption ng sub judice rule, lalo na't habang nagbibigay ng ruling ang presiding officer, naglabas ng statement si Vice President Sara Duterte kung saan hinahamon niya ang prosecution panel na patunayan ng prosecution ang kanilang akusasyon gamit ang ebidensya at hindi pang iinsulto. Ayon sa Vice Presidente, huwag mag-fishing ng ebidensya.
10: That statement of say fishing for evidence, isn't that already a discussion of the merits or perhaps a question being raised against the integrity of the impeachment court? So, ano ba yan? Saklaw ba yan nung sinasabing Rule 18? Kaya gusto natin na magkaroon ng clarification ng ating impeachment court, no? Tungkol dyan.
11: There's a clear exemption, no, to that sub judice rule under jurisprudence, which is the doctrine of true, fair, and accurate reporting. So meaning, if you're just, for example, quoting what has already been stated by the witness, in open court, and if you talk about it publicly, that should not be a violation of the sub judice rule.
7: Bago magsimula ang cross-examination ng defense counsel, nilinaw ni defense counsel Attorney Ferrer na hindi niya pinapatukuyan na pinapayagan ng misleading questions sa cross-examination.
12: Just to put the record straight, Your Honor, when I said they are allowed, I was referring to leading questions, Your Honor, because the journal dated August 12, 2019 would show that I was indeed asking a leading question before Attorney Kapunan objected, Your Honors.
13: If I heard it, if the whole legal profession heard it, if this courtroom heard it, if the outside audience heard it, then it must be, it is what it is. She had said misleading is allowed, and I responded to that, and I'd like that to be on record, Your Honor. Let us not mislead again this honorable court.
7: Samantala, sa redirect ng prosecution kay OVP Assistant Chief of Staff Lemuel Ortonio, inamin niya na wala siyang personal knowledge kung saan ginastos o ginamit ang confidential funds. Kinumpirma rin niya na hindi organic employee ng OVP si Colonel Raymond Dante La Chica na nag-disburse ang confidential funds. Nakatakdang tumistigo sina AFP Colonel Manaros Muransing II at Colonel Magtanggol Panopio sa September 1 habang binitiwa na ng prosecution si retired Major General Adonis Bahaw bilang testigo. Ipinasagpina ng prosecution panel si dating Deputy Undersecretary at kasalukuyang Defense Counsel Attorney Michael Poa at PSA Assistant National Statistician Mariza Grande para tumayo bilang testigo sa impeachment trial laban kay Vice President Duterte sa September 2. Vel Custodio, para sa Bayan.
5: Sumailalim si Senator Jinggoy Estrada sa X-ray examination para sa kanyang tuhod matapos na umano'y lumagutok ito habang naghahanda patungong ospital. Yan ang ulat ni Rod Lagusan.
14: Akay-akay si Senator Jinggoy Estrada ng mga tauhan ng BJMP nang dumating sa Cardinal Santos Medical Center. Kusang makita na hirap makapaglakad at tila nasasaktan ng senador. Meniscus tear o punit sa kaliwang tuhod. Ito ang findings matapos ang X-ray at MRI ni Estrada sa ospital. Ayon kay Dr. Fernando Siquia, kanilang tinugunan ang pain o sakit na nararamdaman ni Estrada.
15: I explained to the senator na these types of tears usually end up with surgery. Because pag you have a complete tear of the meniscus at the root level, then it is as if the meniscus is not functioning anymore. So if surgery would be necessary, then of course kailan magpa-clearance, magpa-check up, all the other tests necessary to clear him before any surgery can be done.
14: Ayon sa Campo ni Estrada, nag-snap ang kaliwang tuhod nito na naging dahilan para matumba ang senador. Nangyari anala ito habang naghahanda si Estrada sa pagpunta sa ospital para sa nakatakda nitong x-ray sa tuhod na una nang pinayagan ng Sandigan Bayan 5th Division. Una nang sinabi ng Campo ni Estrada na nakakaranas ng osteoarthritis at joint effusion ng senador. Rod Lagusad para sa Bayan.
6: Samantala, ang Pilipinas na ang largest operator ng S-70i variant ng Black Hawk helicopters, kasunod ng 7 bagong unit na i-deliver sa bansa. Yan ang ulat ni Patrick De Jesus.
16: Kompleto na ang 32 karagdagang S-70i Black Hawk helicopters ng Philippine Air Force nitong Miyerkules. Formal na tinanggap ng PAF ang 7 Black Hawk helicopters na bahagi ng huling batch ng delivery sa isang blessing ceremony sa Villamor Air Base sa Pasay City. Dumating sa bansa sa magkakahiwalay na batch mula 2024 ang mga dagdag na Black Hawk helicopters. Binili ang mga ito sa Poland sa ilalim ng AFP Modernization Program Horizon 2 at nagkakahalaga ng 32 billion pesos.
17: Acquiring the aircraft is only one part of the capability development. Our task now is to keep these helicopters ready, safe, sustainable, and available for the missions they are acquired to perform.
16: Sa ngayon ay mayroon ng kabuuang 47 S-70i variant ng Black Hawk fleet ang PAF mula sa unang acquisition noong 2019, kaya't ang Pilipinas ang largest operator ng naturang aircraft sa buong mundo. Bilang combat utility helicopter, subok na ang Black Hawk sa security operations ng militar, maging sa humanitarian assistance and disaster response o HADR operations. Ide-deploy ito sa iba't ibang rehiyon sa Pilipinas.
18: These Black Hawk helicopters can fly not only day but also night. It's an all-weather helicopter. It can provide the fast rope insertion and extrication system capability. It can actually carry yung bucket of water. If merong sunog po anywhere in the Philippines, it can also carry heavy load. Say for example, yung mga 105mm cannon ng ating Philippine Army. It can carry loads of cargos, especially during HADR operations.
16: Inaasahan namang magre-retiro na ang ilan sa mga lumang helicopter ng PAF, kabilang ang UE.
18: At this point in time, we're still using some of them, but we have plans already of decommissioning them in the years to come. So these helicopters are actually the replacement for the aging fleet of UH-1H helicopters.
16: Samantala, pinalakas ang maritime interoperability at operational coordination sa 19th na Multilateral Maritime Cooperative Activity sa West Philippine Sea sa pagitan ng Pilipinas, Estados Unidos at Australia. Isinagawa ang pagsasanay mula August 19 hanggang 25. Idineploy rito ang BRP Diego Silang ng Philippine Navy kasama ang BRP Teresa Magbanwa ng Philippine Coast Guard. Lumahok naman para sa Estados Unidos ang USS Santa Barbara at ang HMAS Supply ng Australia. Bukod sa mga barko, may mga ginamit pang air assets. Sumentro ang MMCA ng 3 bansa sa communication exercise, maritime domain awareness, anti-submarine warfare, at replenishment at sea. Ipinapakita rin dito ang pinalalim na defense cooperation ng Pilipinas, US at Australia at pagtataguyod ng kabayapaan sa Indo-Pacific region. Patrick De Jesus para sa Bayan.
19: Mas pinalawak pa ng Team Pinas sa pamagitan ng Gen Zennial Tour ang kamalayan ng mga estudyante sa Far Eastern University pagdating sa mahalagang isyu sa bansa, kabilang usapin sa West Philippine Sea at ang impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Yan ang ulat ni Gabi Liaga.
20: Pilipino ko sa kulit ko, ako ay Pilipino. pinagsagawa ang grupong Team Pinas ng kanilang Gensignal Tour sa mga mag-aaral ng Far Eastern University. Layo ng aktibidad na magkaroon ng kamalayan ng mga kabataan pagdating sa mga usaping nakakaapekto sa bansa, partikular ang West Philippine Sea at ang nagpapatuloy na impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon sa core member ng grupo na si Attorney Dino De Leon, mahalaga mapagkaisa ang mga Pilipino laban sa pagkakaiba-iba ng mga ito pagdating sa paniniwalang pampolitika at malabanan ang disinformation na kumakalat sa social media. Anya, dapat manatili ang katapatan nating mga Pilipino sa rule of law, sa saligang batas at sa watawat ng ating bansa.
21: Tayo mga Gensignals, Gen Z and Millennials will be the most voted force 2028 and beyond. Ibig sabihin tayo na magkocontrol ng bansang ito, hindi na tayo dapat magpaloko sa kanila, kailangan natin ng pagbabago. It's all about reclaiming our future.
20: Tinalakay rin sa nasabing tour ang paggamit ng TikTok sa pagpapakalat ng disinformation sa West Philippine Sea, gayon din kung paano madedetect ang mga ganitong klaseng content sa social media. Nakilihok rin ang mga mag-aaralang FEU sa PPAP style na light stick voting, kung saan nagkaroon ng interactive discussion ang mga mag-aaral pagdating sa mga mahalagang usapin. Inaasahan na magpapatuloy ang Gensignal Tour ng grupo sa iba pang mga pamantasan sa buong bansa sa mga susunod na linggo. Gab Humilde Villegas, para sa Bayan.
19: Mas malaking pondo ang makukuha ng mga local government unit o LGU sa 2027. Ito sa pamagitan ng mas malaking Local Government Support Fund o LGSF. Ayon sa Malacanang, aabot sa 58.53 billion pesos ang panukalang LGSF sa susunod na taon. Mas mataas po ito sa 57.87 billion pesos ngayong 2026. Line itong pondohan ng mga proyektong pang-imprastruktura at social development, kabilang ang farm-to-market roads, water systems, health facilities, tulay at mga pasilidad para sa mga komunidad na tinatamaan ng sakuna. Binigyan din pa ng Malacanang na hindi nagtatapos ang responsibilidad ng national government kapag naibigay na ang pondo sa mga LGU dahil mahigpit na imomonitor ang paggamit nito.
22: Ang Pangulo po kasi ay nakikinig sa mga hinaing, suggestion, opinion po ng liderato ng local government units. At nadinig po din natin, muli na gusto nating banggitin ang naging opinion ni Mayor Lenny Robredo, kung saan sinabi niya na naging maganda ang resulta ng pagbibigay ng LGSF at nakita po nila kung paano ka-transparent at kung saan dapat mapunta ang pondo.
6: Timbog ang isang senior fire officer ng Bureau of Fire Protection sa ikinasang entrapment operation ng mga otoridad dahil umano sa pagkakasangkot sa isang slot for sale scheme. Ang suspect, may kasabot pang isang senior officer sa naturang modus. Yan ang ulat ni Ryan Lesigues.
23: Sa isang parking lot sa San Fernando, Pampanga, natapos ang modus ng isang Senior Fire Officer 1 ng Bureau of Fire Protection NCR. Matapos tanggapin ang pera, agad siyang pinalibutan ng mga tauhan ng PNP Criminal Investigation and Detection Group Region 3. Ayon kay PNP CIDG Region 3 Chief Police Colonel Grant Golod, ang SFO-1 ang nasa likod ng slot for sale scheme ng BFP. Nag-ugat ang operasyon matapos humingi ng saklolo sa PNP ang isang aplikante ng BFP.
24: Ang modus niya is gumagamit siya ng dummy account through messenger. Kinokontak niya yung mga applicants through FB. Bale, pag nakapost na sa FB page ng BFP yung mga aplikante, randomly, iniisa-isa niyang kinokontak yung mga yon gamit yung dummy account niya. So pag may sumagot sa mga yon, yun na, doon na nagsisimula yung transaction.
23: Batay sa sumbong ng biktima, hinihingan umano siya ng 500,000 piso para makapasok sa BFP. Nagtatawaran pa daw sila ng hanggang 300,000 piso at saka nagkasundo na magkita sa Pampanga para iabot ang pera. Dito na naaresto ang suspect. Mabilis umano na nakakainganyo ang suspect ng mga aplikante dahil meron itong kasabuat na isang senior officer na may malaking papel sa recruitment.
24: So what we did was we conducted the intelligence build-up. So hinayaan natin na yung complainant is makipagkita sa kanya, physical meet-up. So on August 23, pinayagan namin si complainant ng makipagkita sa Pasay City. Itong complainant, kamit up itong suspect natin. And doon natin na-establish na totoong tao siya, mayroon na tayong mukha, and ipinakita niya yung ID niya sa ating complainant. So, from then on, doon na kinasanan natin yung operation.
23: Lumalabas ang investigasyon ng CIDG na isang taon nang ginagawa ng suspect ang kanyang modus. Sa katunayan, meron ng 4 na naunang aplikante ang nakapagbayad dito ng ₱100,000. Nagkasana rin ng sariling investigasyon ng BFP.
0: Pero ay yung basihan namin ng magiging formally charge her sa aming internal affair service, actually na-endorse na kahapon sa BFP National Capital Region kasi doon po siya na-assign. Dito siya na-assign sa NCR. At pag nag-formally charge na po, magkaroon na siya ng paglilitis or sa hearing officer namin. Then based sa recommendation ng magiging dissolution ng hearing officer, halimbawa dismissed from the service, i-recommend sa regional director. So yun po yung disciplinary author, namin officer to do the dismissal order. So pag nagganoon ay forfeited lahat ng kanyang benefits at perpetual disqualification sa any government offices.
23: Sinibak na sa pwesto ang naarestong suspect at kasalukuyan ang nasa kustudiya ng CIDG Zambales. Naharap na rin ito sa kasong robbery extortion in relation to cybercrime, maging ang sinasabing senior official na kasabwat nito. Mula dito sa Kampo Krame, Ryan Lisiges, para sa Bayan.
5: Bistado ng Bureau of Internal Revenue at ng National Bureau of Investigation sa isang operasyon ang 11 cockpit arena na napag-alamang walang permit to use at BIR records ang halos 300 betting machines, computerized betting units, servers at iba pang device nito. Nakumpiska at sinelyuhan agad ng mga naturang kagamitan. Mahigpit ang paalala ng BIR sa lahat ng cockpit arena na sumunod sa regulasyon ng ahensya at tiyaking rehistrado ang mga makinang ginagamit sa betting transactions. Ayon sa ahensya, inatasan na nilang lahat ng mga revenue region, gayon din ang revenue district office para beripikahin ang mga nag-ooperate na cockpit arena kasunod ng pagtitiyak na palalawakin at paigtingin pa ang operasyon sa bansa. Patuloy ang pagpapalawak ng Social Security System o SSS sa kanilang coverage sa ilalim ng Transpo Caravan. Ito ay para maabot ang mga driver, operator at transport worker kabilang ang mga pamilyang hirap makabisita sa mga opisina ng ahensya. Yan ang ulat ni Elijah Canlas.
1: Namomroblema ka ba kung paano magbabayad ng SSS monthly contribution? O di kaya na may gustong magpamiyembro pero hindi alam kung paano ang proseso? Worry no more dahil ngayong araw, ang Social Security System o SSS na mismo ang umarangkada para ilapit ang serbisyo sa ating mga PUV drivers, operators at buong transport sector kabilang ang kanilang pamilya. Sa ilalim ng programang Transpo Caravan, naghatid ang ahensya ng agarang tulong para sa 49 na designated hub sa buong Metro Manila. Dito, bukas ang ahensya para sa mga nais magparehistro. May mga katanungan tungkol sa kanilang kontribusyon, gustong magpa-reactivate ng membership at maging mga katanungan sa benefit package na maaaring i-avail gaya ng retirement benefit, disability benefit, death benefit at maging salary loan at pension loan. Isa sa mga pinilahan ang itinayong Transpo Caravan Hub sa harap ng isang mall sa Pasay City. Ayon kay Joel Loyola, branch head ng SSS Pasay CCP Complex, marami ang tumangkilik sa itinayo nilang booths malapit sa UV Express Terminal.
2: Ang ginagawa ng SSS ay nilalapit nila ang namin ang serbisyo dahil alam naman natin na napaka-hectic ng schedule ng mga drivers natin ngayon na hindi walang oras para pumunta sa SSS branches. So kami nang bahalang lumapit sa kanila para tulungan sila para i-reactivate ang kanilang membership.
1: Dagdag pa niya, mahalagang matutunan ang maagap na paghahanda para sa isang ligtas at protektadong kinabukasan. Naabutan naman naming nakapila ang UV Express driver na si Jonathan Encinas. Aniya, malaking tulong ang transport caravan ng ahensya, lalo na sa gaya niyang nauubos ang oras kada araw sa pamamasada.
3: Actually, tulad ko po, example ako, natigil ako ng pag-uhol ng SSS 2018 dahil nag-pandemic. Hindi ko na po naayos. Dumating kayo. Ngayon, na-okay na po. Kaya nagpapasalamat po ako sa SSS.
1: Laking pasasalamat din ng kapwa niya UV driver na si Jonathan Yalung sa mabilis na proseso ng pagpapareactivate ng kanyang social security account.
4: Matagal na rin po ako nahinto sa ganun sa paghulog ng SSS.
8: Pana normal day po, saan po talaga kayo naghuhulog?
4: Dati sa company. Mula nung natigil ako sa trabaho sa company, hindi ko na naituloy, pero itutuloy ko pagkaano.
1: Ilan lamang sila sa halos 40,000 transport workers na target matulungan ang ahensya sa one-day caravan. Pinasinayaan ng transport caravan sa Barangka Drive, Mandaluyong City kaninang umaga, kung saan dumalo rito ang ilang tauhan ng ahensya, kabilang si SSS-NCR Operation Group Acting Senior Vice President Benjamin Dolindo. Target din ng ahensya na maabot ng kanilang serbisyo ang iba pang sektor at mas mapalawak ang mga benepisyo nitong handog sa mga susunod na programa. Elijah Canlas para sa Bayan.
6: Hired on the spot ang ilan nating kababayang job seekers sa isinagawang job fair ng TESDA sa Davao del Sur. Sa naturang aktibidad, inialok din ang iba't ibang serbisyo at oportunidad para sa daan-daang aplikante. Yan ang ulat ni Janessa Felix ng PTV Davao.
9: Dumayo pa dito sa Davao City ang magkaibigang sina Erica at Jovi mula sa Santa Cruz sa Davao del Sur upang dumalo sa job fair ng Technical Education and Skills Development Authority o TESDA Davao City District Office. Pareho silang hired on the spot bilang sales associate sa isang mall sa lungsod. Ito ang kauna-unahang trabaho ni Jovi na 20 anyos pa lamang. Nagpapasalamat siya sa TESDA sa oportunidad na makapagtrabaho, lalo na at may pamilya rin siyang sinusuportahan.
10: This is my first time po applying this job, tapos na-on the spot po ako for hiring, tapos nakabaw, so but thankful po na na-hire po ako on the spot.
9: Nagpapasalamat din sa oportunidad ang kanyang kaibigan na si Erica, na isang senior high school graduate. Aminado siya na natigil ang kanyang pag-aaral dahil din sa iba't ibang pagsubok na kanyang kinakaharap. Kaya umaasa siya na sa pamamagitan ng trabahong ito, makakapag-ipon siya upang maipagpatuloy ang kanyang pag-aaral sa kolehiyo. Bilang panganay na anak, nais din niyang matulungan at masuportahan ang kanyang pamilya.
10: Siyempre po, sobrang saya kasi I'm the first one who got hired po despite of many people na nandito first. And nung una, I'm very nervous but afterwards, napakasaya po.
9: Samantala, si Johnny na galing pa sa kanyang graveyard shift bilang receptionist ay diretso nang pumunta sa naturang job fair upang mag-apply sa isang international manpower company bilang receptionist sa isang hotel sa Qatar. Naipasa na niya ang kanyang kinakailangang dokumento at hinihintay na lamang na matawagan ng kumpanya. Bukod sa malaking sahod, ito rin ang kanyang pangarap at sa kanyang pamilya.
10: Hindi naman po stressful gaya nung dati, so medyo mabilis po yung process ngayon.
9: Ayon sa TESDA, kabilang sa mga highlight ng aktibidad ang job fair na nagbigay ng employment opportunities at career guidance sa mga job seekers. Naghatid din ito ng iba't ibang government services, skills development programs, at tulong sa pagproseso ng mga kinakailangang dokumento. Nakiisa ang mga employers mula sa retail, customer service, BPO, engineering, manufacturing, hospitality, education, healthcare at iba pang sektor. May access din ang mga job seekers sa learners profiling and enrollment, test the skills passport, enterprise-based training at career guidance services. Daan-daang job seekers ang dumalo sa aktibidad.
25: We remain committed to the building on this success by working closely with our partners from the private sector, the city government of Davao, and national government agencies.
9: Samantala, suportado rin ng mall management ang aktibidad ng Tesla 11 bilang tulong sa mga naghahanap ng trabaho. Ngayong taon, humigit kumulang 10 job fairs na ang isinagawa sa mall bilang patunay ng kanilang suporta sa mga inisyatiba ng gobyerno.
7: Again, this is not solely for the Tesla agency, but actually the celebration is giving back to all of you. Facilitation na makakuha po kayo ng trabaho. Facilitation, kung may kulang pa, bibigyan po kayo ng training ng TESDA. Kung kulang na national certificate, bibigyan po kayo, fa-facilitate po natin ang national assessment. Ika nga, one-stop shop po kayo dito ngayon.
9: Tiniyak din ng TESDA 11 na magpapatuloy sila sa pagsasagawa ng mga gaya nitong aktibidad para sa mga mamamayan ng Davao Region. Mula dito sa Davao City, Janessa Felix, para sa Bayan.
19: At para sa iba pang updates at balita, ay follow at ilike ang aming social media sites sa Facebook, X, Instagram at YouTube na at PTVTA.
5: At yan pong may init na balita ngayong Miyerkules. Ako po si Ice Martinez para sa Bayan.
6: Patuloy po tayong maghahatid ng katotohanan sa bawat Pilipino. Ako po si Kenneth Paciente para sa Bayan.
19: At hanggang bukas, ako si Diane Carell ng inyong Pambansang TV para sa
5: Bagong Pilipinas.
11: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
9: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access.
12: Sa bawat ani may dahon, balat at mga hiblang nauuwi lang sa basura. Pero inutusan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Department of Science and Technology na gamitin ang siyensya para gawing kabuhayan ang basurang agrikultural. Nagsaliksik ang DOST para maging sinulid ang mga hibla at maging telang maipagmamalaki ng mga Pilipino.
13: Ang utos sa pamamagitan ng paggamit ng mga dati-rati ay tinuturing na agricultural waste, palaguin ang industriya ng tela, yung telang Pinoy.
12: Last week, dumayo ang Pangulo sa Bintar, Ilocos Norte. Nasaksihan niya ang DOST training ng mga magsasaka sa pag-extract ng mga hibla.
14: Rice farmer sa vegetable farmer po ako, pero nung nagkaroon kami ng beneficyo galing sa DOST po, ay nagiging bamboo fiber extractor.
15: Pati bamboo?
12: Ininspeksyon din niya ang DOST Yarn Production Center kung saan ginagawang sinulit ang mga hibla. May dagdag kita ang mga magsasaka at mga hobby, pati mga may kapansanan na kakahabi.
15: Dati-dati sa bahay lang siya. Ngayon, kumikita na siya.
26: At
15: nakakapagbigay siya ng pera sa kanyang magulang.
27: Nung natutunan ko po yung paggawa,
26: sino nagturo
27: sa training po kami sa DOST.
12: Hindi lamang tela ang nakita ng Pangulo, kundi mga buhay na nabago at industriya ng telang muling naibangon.
28: Dati, kahit yung raw material, ini-import natin. Hindi naman dapat kayang-kaya naman natin gawin. Kaya maganda at naitayo na natin itong mga processing center na ganito para dito na natin kinukuha lahat. Ito yung mga traditional namin na design. We're very happy na mabubuhay ulit ang industriyang ito.
12: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Mula basura, naging produkto. Mula siyensya, naging kabuhayan. Bit-bit ang mga bagong oportunidad sa mga Pilipino.
29: Ito ang Presidential Broadcast Service.
30: Radyo Pilipinas.
31: Radyo! Publiko!
29: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
30: Radyo Pilipinas,
29: Radyo Publiko.
0: Siyam na minuto makalipas ang alas 7 ng gabi.
29: Salam Radio, kilalanin at mapawaw sa mga achievers nating Muslim brothers and sisters, and know more about the Bangsamoro people.
2: It's the chance that they have to learn and know as well the sentiments and so as the opinion of the Muslim Filipinos.
29: Salam Radio, pinasimpleng explanation ng culture, tradition and law ng ating mga kapatid na Moro Filipino.
3: To give the facts, the best about Islam para lalo maintindihan ating mga kababayan kung ano ang Islam.
29: Plus news, current events, and Muslim activities. Sa Salam Radio, ni Nords Maguindanao at Princess Habiba Sarip Pauda. Dito lang sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
0: Salam, salam, salam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Isang magandang gabi sa ating lahat on a Wednesday, 26th of August, 2026. Ito po muli ang inyong lingkod, Lords Maguindanao, sa inyong programa Salam Radio, dito lamang sa Radyo Pilipinas, 738 AM, nakasalukuyang inyong pong napapakinggan sa 104.3 Del Capital at sa iba't ibang social media platform ng Radyo Pilipinas, pati na din sa TV, sa free TV. TV Plus, Channel 3 at Afford the Box, Channels 45 to 49. Marami tayong ihahatid sa inyo ng mga balita mula sa ating mga Radyo Pilipinas reporters sa iba't ibang panig ng ating bansa. At syempre pa, may kapatid connect tayo mamaya from our friends in BARM sa TID. Uy, kung meron kayong oras, no? Kasi kahapon supposedly kasama natin ang administrator ng Golden Mosque ng Quiapo Muslim Town. Unfortunately, medyo I think busy yung dahil sa preparation at saka sa iba't ibang mga activity nila. Kaya ako na po ang nag-i-invite. Supposedly dapat kahapon, no? We would like him to invite everyone to the various festivity that is happening right now in Quiapo Muslim Town area. Doon nyo po may explore kung ano, kung paano, and this is traditional. I just would like to express that this is in a way traditional and not, kumbaga, cultural. No, cultural and traditional. Kasi meron po kasing mga, kumbaga, cultural and traditional observation practices that Islam allows naman, no? But profoundly, itong ginaganap ngayon is to the commemoration sa Quiapo Muslim Town, no? I think if I'm not mistaken, it's a 3-day event, no? Mula nung 25, 26 ngayong araw and 27 bukas, which commemorates the last day last day na din. But anyway, if you are near yan, kaya po Muslim Town, no, kaya ikayo po ay pwedeng bumisita kasi tuloy-tuloy naman yung kanilang mga preparations, yung kanilang mga pwedeng iparamdam sa inyo. Merong mga cultural performances, merong mga traditional na mga instruments, oo, na I think if malapit ka sa Quiapo ay napapakinggan mo, mga designs, mga decorations that are motively inclined to the Maranao, Tausug, ayan, 13 ethno-linguistic tribe. So, saksak sinagol, ika nga nila, makikita mo doon. Kaya naman, kung may oras kayo, visit kayo sa Quiapo Muslim Town area sa siyudad ng Maynila. para matunghayan ninyo ang kakaibang kultura at tradisyon ng ating mga kababayang Muslim mula sa Mindanao. And also, it's the commemoration of the 50th founding anniversary on the building of the Golden Mosque. Kaya po merong koonting pag-alala sa napakagandang proyekto niya. Kahapon na banggit natin na the proponent of that of the building of the mosque was former First Lady Imelda Marcos. On her initiative, as per the president also, as per orders of the president, to intervene on the nung 1976 no, na kaguluhan na nangyari sa Mindanao between the Moro National Liberation Front and the Philippine government. So gaya nga na nabanggit ko kahapon, it was she invited Gaddafi to visit Mindanao or Philippines para at least eh, makipag-negotiate din doon sa mga rebels, but unfortunately hindi din siya dumating. But the mosque was built for his visit, to honor his visit. Ayan. Okay, 7:15 in the evening, narito na po ang mga headlines ng ating mga balita.
29: Salam Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.
0: 5.57 milyong pamilya nakatanggap ng uplift aid ayon sa DSWD. Publiko, hindi dapat ikatakot ang Paxilica Project. Philippine Red Cross nagpadala ng karagdagang tauhan sa San Lazaro Hospital dahil sa pagdami ng pasyenteng may leptospirosis. DepEd inilansad ang Project Ligtas sa Makati City. DILG hinikayat ang LGUs na gamitin ang Sexual Assault Investigation Kit. Regional Climate Change Caravan 2026 and DepEd Region 10 official ng inilunsad sa Misamis Oriental. Iba't ibang aktibidad isinagawa sa Mindanao State University Main Campus para sa ika-65 founding anniversary nito. Unang yugto ng libreng student drivers program sa Zamboanga, Sibugay, matagumpay na natapos. Mahigit 1.1 milyong individual sa Pangasinan nasalanta ng mga nagdaang bagyo at sama ng panahon. Pusong bayani job fair ng Dole, Eastern Pangasinan, isasagawa sa Urdaneta sa Agosto 28. Proteksyon sa kababaihan at kabataan pinalalakas sa Pangasinan para sa mas ligtas na pamayanan.
29: Salam Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.
0: 7:17 in the evening, narito na po ang mga detalye ng ating mga balita.
29: Salam Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.
0: 5.57 milyong pamilya nakatanggap ng uplift aid ayon sa DSWD. Para sa detalye, alamin natin kay Ray Ferrer.
29: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Ray.
1: Mahigit 5.57 milyong mahirap, near poor at low income households na nakatanggap ng cash assistance ilalim ng uplift program ng Department of Social Welfare and Development hanggang ngayong araw, Agosto 26. Ayon kay DSWD Assistant Secretary Irene Dumlao, layunin ang programa na maibsan ang epekto ng pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin at maiwasan ang paglala ng kahirapan sa kabuuang bilang mahigit 3.2 milyong households mula sa Group 1 ang nakatanggap na ng 2,000 pisong ayuda at mahigit 1.57 milyon naman mula sa Group 2 ang nabigyan na rin ng assistance. Samantala, nasa 800,216 na low-income SSS members mula sa Group 3 ang nakatanggap na ng cash aid. Sinabi ni Dumlao na patuloy ang pamamahagi ng uplift assistance sa mga natitirang target beneficiaries sa buong bansa. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Ay, maraming salamat, Ray Ferrer. Samantala, Philippine Red Cross nagpadala ng karagdagang tauhan sa San Lazaro Hospital dahil sa pagdami ng pasyente ng leptospirosis. Para sa detalye, alamin natin kay Diki Sorate.
29: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Diki.
4: Nagdagdag pa ng medical personnel ang Philippine Red Cross sa San Lazaro Hospital. Ito ay para tumulong dahil marami ang mga pasyenteng isinugod doon na may leptospirosis. Kabilang sa ipinadala ng PRC ang 6 na nurses, 6 na student nurses, 3 administrative support volunteers at 2 staff member. Aalalay ang mga ito sa pagkuha at pagmonitor ng vital sign ng mga pasyente, gayon din sa kanilang laboratory test. Una nang sinabi ni Dr. Davida Suplico, medical chief ng San Lazaro, na umabot na sa 8 ang nasawi dahil sa leptospirosis, habang 144 ang naka-admit sa nasabing ospital dahil sa nasabing sakit. Mula sa lungsod ng Maynila, para sa Bagong Pilipinas, DK Zarate, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
8: Eh, maraming salamat, DK Zarate. Samantala, publiko, hindi dapat ikatakot ang Pax Silica Project. Para sa detalye mula kamera, alamin natin kay Kathleen Forbes.
10: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
8: Kat.
16: Hindi dapat ikatakot ng publiko ang planong Pax Silica Manufacturing Hub sa New Clark City ayon kay House Appropriations Committee Vice Chair Jose Alvarez. Ayon kay Alvarez, maliit lamang ang 60 million na litro ng tubig na tinatayang kakailanganin ng proyekto kada araw kumpara sa dami ng tubig na ibinubuhos ng mga ilog ng Zambales sa dagat. Anya, ang 60 million liters ay katambos lamang ng 60,000 cubic meters o tinatayang isang Panamax vessel kumpara sa dami ng tubig na dumadaloy mula sa mga ilog ng Zambales patungo sa karagatan. Dito ni Alvarez, isang once-in-a-lifetime chance ng Pax Silica Project at dapat itong samantalihin ng bansa habang tinitiyak matutugunan ang mga kinakailangan environmental safeguards. Kasabay nito, sinabi ng Environmental Management Bureau Region 3 na wala pang isinasagawang environmental impact assessment para sa Pax Silica. Sa budget briefing ng DENR, sinabi ni EMB Region 3 Regional Director Martin Jose Despi na wala pang formal na aplikasyon para sa EIA dahil wala pang konkretong detalye ang proyekto. Ngayon kay Despi, paunang koordinasyon pa lamang ang mayroon sa pagitan ng EMB at BCDA para talakayin ang posibleng project. Kiniyak din ang opisyal na kapag nasimula na ang EIA, isasagawa ang kinakailangan public consultation at pag-aaral sa posibleng epekto ng proyekto sa kapaligiran at mga komunidad. Para sa Bagong Pilipinas, Kathleen Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
8: Maraming salamat, Kathleen Forbes. Samantala, magbibigay daan muna tayo sa ilang mahalagang paalala at azan para sa Aisha Prayer dito sa Metro Manila. Narito po.

0: sa tuwing bumabaha sa Metro Manila. Bunsod ng malalakas na pag-ulan, isa sa mga hamon ang bulto-bultong basurang naiipon sa mga daluyan ng tubig. Mismong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nga ay nasaksihan ang problemang ito. Kaya naman, kasabay ng agarang pag-aalis ng mga basurang bumabara sa mga ilog at iba pang waterways, isinusulong din ngayon ng pamahalaan ang isang pangmatagalang solusyon, ang Waste to Energy o WTE. Sa ilalim ng WTE technology, gagamitin ang basura sa paglikha ng enerhiya.
1: Waste to energy ng mga plano starting to move forward at mag-auction na raw. Kasi bibilhin ng Department of Energy yung power na manggagaling dun sa waste to energy. Kaya yung ninenegotiate nila ngayon. So, yan ang tanging solusyon dahil yung mga landfill puno na. Patuloy lang ang ating trabaho para mabawas-bawasan ang baha dito sa, hindi lamang sa Metro Manila, lahat ng buong Pilipinas.
0: Sa pamamagitan ng naturang teknolohiya, mababawasan ang basurang mapupunta sa mga landfill at higit sa lahat, matatapyasan ang posibilidad na mabarahan ng solid waste ang mga daanan ng tubig na sanhi din ang paglala ng baha. Magkakaroon din ng karagdagang kuryente para tugunan ang patuloy na lumalaking pangangailangan ng bansa. Bilang bahagi ng hakbang, ipinagpapatuloy ng Department of Energy ang Special Auction Round para sa WTE sa ilalim ng Green Energy Auction Program. Mula sa dating 230 megawatts ay itinaas sa 400 megawatts ang kabuuang installation target upang makahikayat ng mas maraming investor sa sektor ng renewable energy. Target ng pamahalaan ang pagtatayo ng mga WTE facility sa lalong madaling panahon at kapag naisakatupara na, ang problemang basura ay magiging parte na ng solusyon tungo sa mas ligtas at mas matatag na Pilipinas na walang humpay na isinusulong ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
2: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. On the way na po ba to the evacuation center kasi may banta ng pagbaha sa inyong area? Remember, SMS para hindi maging hassle ang paglikas. S for switch off. Siguraduhin na nakasara ang main switch bago umalis ng bahay. M naman, mag-ingat sa manholes. Kung baha sa dadaanan, extra ingat kasi baka makulog ka sa imbornal na mo. At S, sumunod sa rules para maging mas maayos ang pagstay sa evacuation center. So switch off, mag-ingat sa manholes at sumunod sa rules. SMS, para sa ligtas na paglikas kapag may pagbaha. Dahil hashtag panatag ang may alam.
3: This is a public service announcement.
4: Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
3: This is a public service announcement.
5: Public service announcement
3: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
6: Radyo Pilipinas is on Viber.
7: Viber.
6: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
7: Receive credible news and information.
6: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
7: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
6: Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
8: Arts, practices, norms, activities, at struggles ng ating mga Muslim brothers and sisters. Ating diskubrihin at intindihin sa LAM Radio at si Nords Maguindanao sa Radyo Pilipinas 738 AM.
9: 7:30 in the evening

0: kapatid, Language Connect upang magbahagi ng kaalaman at impormasyon. Ito po ang inyong lingkod, ang Maguindanao Translator po ng Translation and Interpretation Division ng Legislative Technical Affairs and Information Service ng DTA-BARMM, Norain Lambitan. Balugod po namin kayong inaanyayahan sa ika-104th episode na po ng ating programa at live po tayo ngayon sa Salam Radio ng Radyo Pilipinas. Ito po ang programang patuloy na maglilingkod para sa mas malalim na talakayan at makabuluhang paghahatid ng impormasyon tungkol sa pangunahing wika ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Dito po sa ating programa, hindi lamang po tayo nakikinig. Tayo po ay sabay-sabay na naglalakbay sa mundo ng ating sariling wika, kultura at pagkakakilanlan. Kaya samahan niyo po kami ngayong gabi, sama-sama po nating tuklasin at higitang pagyamanin ang wikang tunay na atin. Dahil sa bawat salita, may kasaysayan. Sa bawat wika, may pagkakakilanlan. At sa bawat pagkatuto, may pagkakaisa. At bilang bahagi po ng ating programa, meron po tayong Word of the Week. Ang ating Word of the Week para po sa episode na ito ay Justice. Justice at ano po ang sali nito sa iba't ibang katutubong wikang Bangsamoro. Tunghayan po natin, sabay-sabay po na tayong matuto. Narito po mga kapatid.
1: Word of the Day, Justice. Justice means fairness, equality, and giving every person what they deserve according to the law and what is right.
2: Sa Filipino ay katarungan. Tinitiyak ng katarungan ng bawat tao ay tinitrato ng patas at iginagalang ang kanilang mga karapatan.
3: Sa Maguindanon, kabantang. Sukabantang na masibulonin iuman itinakatawan na kabimpyanan sa tido indusol kanilan ang mga kawagib na kapagadatan.
4: Sa Maranao, nakapaginuntulan. So kapag inuntulan na kasiguro niyan na umanipisi katawa na onto sukindubunaanon bukapagadatan sa mga kabnar-iran.
5: Bang habahasasug, kaadilan. Kaadilan in magtanto pa mga tiap-tiap manusia pang biya diin sila subay pag-arihan halawang pag-adat sin kapatut nila.
6: Bang siyakan, adil. Kaadilin matanto we tiap-tiap dangan niya kapatut na pinagmahapan sarta kapatut din suwe inagdatan.
7: Sa iranun na kapagtimbang. So kapagtimbang na masiguro niyan suuman itaw na kapimpyanan sa mamagitsan agusorkiran ang mga kawagib na kapagadatan.
8: Sangkagan kay hustisya. Yang hustisya kay pagasigurno yang kada utaw at ratuhon ng sakto aw aadatan yang kanilan mga kapatot.
9: Dagtadurayin, hustisya. Saniguradoy, hustisya we, isa nga eto, sige lawi katanding nila. Marami, ikaro po agi, fagadata.
10: Bil-Arabi, al-adala. Al-adala tutadumanu an yu'amala kulu shakhsin bi-insafin wa an tahtarama hukukuhu wa an tusana karamatuhu.
0: Ayan, so maraming salamat sa ating mga masisipag at magagaling na tagasalin sa ating tanggapan. Binabati po natin sila, no? Ayan. At dumako naman po tayo mga kapatid sa ating trivia. At ang trivia na ito ay nagbumula po sa mga published na Bangsamoro Autonomy Acts. At bahagi lamang po ang ating ibinabahagi dito sa ating programa dahil ang full text po nito ay nasa official page po ng Bangsamoro Parliament. And hopefully, maipost po natin, no? Yung pong salin nito sa iba't ibang katutubong wika. At para sa trivia po natin ay nagmumula pa din po sa Bangsamoro Autonomy Act No. 13 or Administrative Code of the Bangsamoro. At ito po ay nasa Title 4, Finance and Budget. Narito po, tunghayan po natin mga kapatid.
11: Title 4, Finance and Budget and Management. Chapter 1, General Provisions. Section 1, Declaration of Policy. It is the policy of the Bangsamoro government to promote, adopt, and implement sound and efficient use of government resources for regional development and for the attainment of economic self-sufficiency and genuine development.
12: Pangagat 4, pananalapi, budget at pamamahala. Kabanata 1, mga pangkalahatang probisyon. Section number 1, deklarasyon ng patakaran. Patakaran ng pamahalaang Bangsamoro na itaguyod, gamitin at ipatupad ang maayos at epesyenteng paggamit ng mayaman sa pamahalaan para sa panrelihiyong pag-unlad at para sa mga paggamit ng kasarilang pang-ekonomiya at tunay na kaunlaran.
13: Sa iranon na Title 4, Finance, Budget and Management. Chapter 1, General

0: Provisions. Section 1, Kapayag ko aturan. So aturan ng gobyerno ubang sa Moro na makaisig, yakapan, agu ingulalan, so tito, agu mabisa, so kausar sa mga tamok ng gobyerno para sa kagkaulad na region, agu para sa kagkapya na sarili, akapaguyaguyag, agu tito akagkaulad.
1: Kabanata 4, Finance, Budget, Brab, Kapanangkwit. Kabanata 7, Kluhanay, Katayan, Nebanra, Section 1, ni. Kapayag, Deukit. Ni Deukit, ti gobyerno ibang sa Morowe, dab kapaagwe, kapabagar, brab, katuman, salak, brafiok, usar, bade, doton, ba kapanangkwite, para dabkiin sa giriyon ni. Brab, dab usar, ba economic self-sufficiency, brab, genuine, dabkiin sa gay.
2: Yaaturan pagparinta mabang sa Moro ni Paheya, ni Hogotan, makangahinang kahantapan, makakalanuan, ni Usal, mapagintan parinta, hasupaya likas jimatu in kahalan region, makakahantapan, makaluman, pag-usaha, makaniat tanda, kasabanalan, niya kajatuhan na.
3: Sangkagan kay, Title 4, Finance, Budget, and Management. Chapter 1, General Provision. Section 1, Pagdeklara ng Pamakaid. Pamakaid ng gobyerno ng Bangsa Moro na isasaya, tarimawon o ipatupad yung titpok o madyaw na pag-usar ng mga kayungyungan ng gobyerno, supaya sang pag-udyangon ng rehiyon o supaya sang pagkamang ng ekonomiko na ginawa na linggawas o buna na pag-udyangon.
4: Chapter 1, Langko Matutul at Tawakadalo. Section 1, Inipayag ang Pangitaban. Nangat ang pangitaban ng gobyerno na Bangsa Moro, imakapasundol, mga din, doonggulalan sa mapya, dumatindes a kausal sa kakawasan ng gobyerno para sa kagapya sa region, do para masampay so kapaguyaguyag, a usto sa ginawa, do tido-tido a kagapya.
5: Section 1, Pagpamahalayak sin Policy. Pamando agaran sin parintabang sa Moro, in pagpatarang, pagtayma, iwan paglaksa na halawom kaamuhan, iwan pandikal pag-usal, sin mga pangaltaan sin parinta, tungod pagkajatuhan sin binaybayan. Iban padawhatan, sin economic self-sufficiency, iban tan tutuod kasambuhan.
6: Al-unwan al-rabi, al-maliyatu wal-mizaniyatu wal-idara. Al-faslu al-awwal, al-ahkamu al-amma. Al-qism wahid, iqrar siyasa. Tukirru hukumatu Bangsa Moro siyasata ta'azizi wa atibadi wa tanfidhi al-istakhdam al-salim wal-kufr lil-mawarid al-hukumiyya. Mimma yuhakik tanmiyat al-iqlimiyyati ويكفل بلوغ الاكتفاء الاقتصادي والتنمية الحقيقية المستدامة.
7: Modo si kaampat, gasto, budget, dup, management. Irisan si kaisa, undang-undangan langkum. Bahagian si kaisa, pamatampal undang-undangan inin. In-ien pasalan aturan pamarinta Bangsa Moro, pinahantang, inipat, duk inanggautaan, agak-agak, duk sinarang-sarang, inusalan kapanyapan parinta para si regional development, duk sarta pangahasil usaha suku si baranduk panuku pamasanyang.
8: Ayan, so maraming salamat at dahil dyan ibinabati po natin ang ating mga kababayang mga nagsasalita po ng wikang Arabic, no? Gumagamit po ng mga wikang Arabic at ng Filipino. Ganun din po sa mga Maguindanao, sa mga Iranon, Maranao, Tausog, Yakan, Taduray, Sama at Kagan. Ayan. So binabati po namin kayo sa aman kayo naroroon ngayon mula Luzon, Visayas at Mindanao. Ayan. At dumako naman po tayo mga kapatid sa ating quotable quote. At ang ating quotable quote para sa 104th episode po ng ating programa ay magmumula po kay Honorable MP Attorney Sha Elijah Dumama Alba. At bago po natin ibahagi ang kanyang quotable quote ay narito po muna ang kanyang bio sketch upang higit po natin makilala ang mga mambabatas ng Bangsa Moro Transition Authority ng BARMM. Narito po.
9: Attorney Sha Elijah B. Dumama Alba is a member of parliament, a lawyer and public servant who served as a member of the Bangsa Moro Transition Authority or the BTA as a floor leader of the Bangsa Moro parliament from September 2022 to October 2025. She also served as chairperson of the Committee on Rules and vice chairperson of the Statutory Committee on the Bangsa Moro Justice System. She was appointed as the Bangsa Moro Attorney General in 2019, where she led initiatives and strengthened the Sharia justice system and promote the tri-justice system in the BARMM. She also served as Secretariat of the Intergovernmental Relations Body, or IGRB, facilitating cooperation between the national government and the Bangsa Moro government. Prior to her appointment as Bangsa Moro Attorney General, He served as Deputy Executive Director of the Bangsamoro Transition Commission, Attorney 6 of the Civil Service Commission, ARMM, and a member of the Coordinating Team for Transition, and a member of the Coordinating Team for Transition that helped draft the transition plan for the ARMM to be ARMM. Attorney Dumama Alba earned her Bachelor of Arts in Public Administration from University of the Philippines, Diliman, and her law degree from San Beda College, Mindoro. She was admitted to the Philippine Bar in 2008 and placed third in the 2018 Special Sharia Bar Examinations.
8: Ayan, so yun na po yung kanyang bio sketch at tayo po ay napaparating ng pagbati. Salam po sa kanya at ganun po sa kanyang mga kasamahan sa kanilang opisina. Ayan mga kapatid, at narito naman po ang kanyang quotable quote, at ang quotable quote na ito, ang sabi po ni Honorable MP Attorney Sha Ilaiha Dumama Alba, "This approach not only increases incomes but also improves livelihoods and strengthens the economic resilience of Bangsamoro communities." At ayan, sabay-sabay po nating matutunan kung paano po ito isinalin sa iba't ibang katutubong wikan. Narito po, pakinggan, panuorin po natin.
10: Sa Pilipino ay,
11: ang pamamaraang ito ay hindi lamang nagpapataas ng kita, kundi nagpapabuti rin sa kabuhayan at nagpapalakas sa katatagan ng ekonomiya ng mga komunidad sa Bangsamoro.
10: Sa Maguindanao na,
12: suukit tano na rekenapalanambo at papagkasala sa mga untong, kapapagkapiyapan sa mga koyagan, dupapagkabagal sa katigal sa kapaguyag-guyag, dumagingad a Bangsamoro.
10: Sa Maranao na,
13: giyang ka ay aukitukit, nakna ubanian matag mapagkala sa mga sukatan, kamapagkausur iyan pan sa mga kauyagan, gumapagkabagar iyan sa kapagkagagkuyagan, mga magingit a Bangsamoro.
10: Mga bahasa sub,
14: in pardahan biyaha ini, pukon sa jahapar sa babansin pagpataas untong. Sa gawa, makatawang ini magpasung sin kabuhianan iban magpakusog, sin pagtawagon economic resilience sin mga kauman habang Samoro.
10: Bang siyakan,
7: labayan sa ienin dumain hadjahat matamba, ingkam malengkan makalanjut ne kailuman, duk makakeseg pangusaha tatap si me kaum Bangsamoro.
10: Sa Iranun na,
15: sugya ukit na di kanabu pakagkapuro sa mga sukat, ugid pakapagisagbun sa kauyagan ago pakagkabagar sa katigar na kapaguyaguyag na mga magingid sa Bangsamoro.
10: Sinama,
16: intiranan ito mahasadyang ang ganapan pag-usaha, sumagawa maluhay makauluman makakabuan kuwat pag-usaha makauman Bangsamoro.
10: Sangkagan kay,
17: yang pamaagi na yani kay bukun gay jaga patas ng arta, aw gay jaga pakajaw uman ng panginabuhi, aw jaga pakusog ng ikakusugan ng ekonomiya ng mga jamaas ang Bangsamoro.
10: Dito duraye,
18: ani diskarte bakansaan guman kurta, kabakan ang papiyo bedek kapaguyag brab ang pabagar sa kapaguyag ideto de Bangsamoro win.
10: Bilarabi,
19: لا يقتصر هذا النهج على زيادة الدخل الحاسب بل يسهم أيضا في تحسين سبل العيش وتعزيز القدرة الاقتصادية لمجتمعات بنغسامورو على مواجهة التحديات والصمود أمامها.
8: Ayan, muli, maraming salamat sa ating mga kapwa tagasalin sa ating tanggapan. Ano? Maraming maraming salamat sa inyo at tayo rin po ay napaparating ng pasasalamat at pagbati muli kay MP Attorney Sha Ilaiha Dumama Alba. At dyan na po mga kapatid, nagtatapos ang ating 104th episode ng ating isa na namang makabuluhang talakayan dito po sa ating programang Kapatid Language Connect. At maraming maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsusubaybay dito po sa Salam Radio ng Radyo Pilipinas, ang inyong pakikiisa, ang nagbibigay buhay sa aming adhikain upang itaguyod at pagyamanin ang mga pangunahing wika ng Bangsamoro. At nawal minapulot po tayong bagong kaalaman ng gabi sa mga salitang hindi lamang binibigkas kundi inuunawa at pinapahalagahan. At patuloy po nating alalahanin, ang wika ay hindi lamang daluyan ng komunikasyon, ito ay pinagmulan ng kultura, kasaysayan at ating pagkakakilalan bilang mga Bangsamoro at bilang mga Pilipino. Kaya huwag po kayong mawawala sa mga susunod pang episode ng ating programa dahil mas marami pa po tayong matututunan. Muli, maraming maraming salamat po. Wassalamu alaikum Bangsamoro. Magandang gabi, Pilipinas.
20: Salam Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.
21: 7:45 in the evening at yan po inyo pong napakinggan ang Kapatid Language Connect mula sa TID ng BARMM. Samantala, tayo naman po ay makipag-ugnayan sa PAGASA. Linawin lang natin mula sa PAGASA Forecasting Center ang naglabasang ulat kaugnay sa sinasabing sandstorm. Ano nga ba ang nangyari kanina sa kabaan ng Diokno Boulevard matapos ang malakas na hangin? Dahilan para tangayin ang sinasabing mga buhangin at sediments malapit sa Manila Bay Reclamation Area kaninang hapon. Kaya naman, kasama natin ating PAGASA Weather Forecasting Forecaster, wala PAGASA, Lori De La Cruz.
20: Rancho Pilipinas Weather!
21: Lori!
22: Yes po, good evening sir. At sa lahat po ng ating mga tagapakinig. Yes, tama po kayo sir. Kanina po siya nabanggit po kanina. Ito po ay hindi sandstorm. Ang sandstorm po kasi usually nangyayari po yan sa mga desierto o kaya yung mga tinatawag po nating mid-valley na mga lugong saan ay medyo tuyo talaga nakapataan. So yung sa atin po nangyari kanina, meron po tayo approaching na thunderstorm. Ito po yung kaulapan, malawak na kaulapan na nagdudulot ng mga sudlat at kulog, pagtulog at mga pag-ulan. So may approach po tayo na thunderstorm kanina at sa isang thunderstorm po minsan nangyayari po dyan yung phenomenon na tinatawag natin gust front. Ang ibig sabihin po nun, may malakas na hangin na bigla na lang bumubukos from the cloud. At yung malakas na hangin po na yan, yung unang gusto ng malakas na hangin na yan, yun po yung nagtangay ng mga buhangin doon sa area na yun. Kaya naging hinisip po yung condition niya. At kung mapapansin niyo po, hindi naman po ito tumagal. Kumbaga, talagang nagkaroon lang ng reduced visibility and after a while ay nag-clear up naman na po siya. So definitely hindi po siya sandstorm.
21: Okay. So at least malinaw lang yan. Kumbaga, baka siguro sa mga kababayan natin nakakita, due to lack of terms that pwede nila magamit and then maybe looking at it na kumbaga naisip nila nakapareha sa mga ganun na nangyayari. Yun na yung tinawag nila na sandstorm. Anyways, ano na din na pinaka latest sa weather natin, Lori? Nandiyan pa ba si Obet?
22: Si Obet po ay nakalabas na po yan ng ating area of responsibility. At sa kasalukuyan, talagang prevailing sa ating bansa ay ang habagat. So yung habagat po nagkukos po yan ng mga pag-ulan, malawak ang pag-ulan ngayon, especially sa Zambales. And then may mga pag-ulan na rin dito sa Metro Manila, Ilocos Region, Cordillera, Administrative Region, sa rest of Central Luzon, even sa Calabarzon at Limaropa at sa Western Visayas, maulan. So for the rest of the country, generally good weather naman.
21: Okay, maraming salamat, Lori.
22: Wala naman, good afternoon. Good evening mo po.
20: Salam Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.
21: Mula PAGASA Weather Forecasting Center, Lori De La Cruz. Samantala, tuloy-tuloy tayo sa ating mga balita.
20: Salam Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.
21: Okay, para sa ating mga balita, DepEd inilunsad ang Project Ligtas sa Makati. Alamin natin ang detalye mula kay Luisa Irispe.
20: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
21: Luisa.
0: Mas madali na ang pagprotekta sa mga estudyante sa Makati City lalo na sa panahon ng sakuna dahil inilunsad ng Department of Education ang Project Ligtas Plus. Ang Project Ligtas ay pinagsamang artificial intelligence, satellite imagery at geospatial analytics kung saan makikita ang mga panganib sa bawat paaralan lalo na sa panahon ng sakuna. Sa ilalim ng proyekto, real-time na makita ang lakas ng buhos ng ulan, matinding init, bilis ng hangin at bigla ang pagtaas ng temperatura na magbibigay babala sa mga otoridad bago pa man lumala ang panganib. Matutukoy din dito ang mga geohazard risk sa bawat paaralan kaya maaaring maging gabay sa pagdisenyo ng gusali, matibay na konstruksyon laban sa sakuna at sa lugar kung saan prioridad ang paglalagay ng mga emergency learning package gaya ng edukahon para sa mga komunidad na may mataas na peligro. Binuo ng Disaster Risk Reduction and Management Service ng DepEd at ng Education Center for AI Research ang Project Ligtas para sa kapakanan ng mga mag-aaral. Ayon naman kay Education Secretary Sonny Angara, hindi lang dapat resilient kundi handa at mabilis tumugon sa sakuna ang mga paaralan anumang uri ng kalamidad. Para sa Bagong Pilipinas, Luisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
21: Maraming salamat, Luisa Erispe. Samantala, DILG hinikayat ng LGUs na gamitin ang Sexual Assault Investigation Kit. Para sa detalye, alamin natin kay Ray Ferrer.
20: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Ray.
1: Hinikayat ng Department of the Interior and Local Government ang mga local government unit na gamitin ang Sexual Assault Investigation Kit o SIDAT Kit sa mga kaso ng sexual assault laban sa mga bata. Layunin ito mapadali ang pangangalap at pangangalaga ng DNA samples at iba pang ebidensya mula sa mga biktima. Sa ilalim ng Memorandum Circular No. 2026-035, hinikayat ang LGUs na maglaan ng pondo para sa SIDAT Kit. Binuo ito ng UP Diliman DNA Analysis Laboratory at inilunsad noong Mayo 2026. Inimok din ang LGUs na isama ang SIDAT Kit sa kanilang mga programa at palakasin ang koordinasyon ng BAUDES, Health Offices at Law Enforcement. Ayon sa DILG, makatutulong ang SIDAT Kit sa pangalaga ng mga batang biktima at sa pagpapanatili ng mahalagang ebidensya para sa paghanap ng hustisya. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
21: Maraming salamat, Ray Ferrer. Samantala, sa Mindanao naman, mga pulis sa Zamboanga, Sibugay sinailalim sa random drug testing. Para sa detalye mula sa Zamboanga, Sibugay, live ihatid sa atin ni Lesti Cubol.
20: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
21: Lesti.
2: Yes, sir. Inilunsad ng Zamboanga, Sibugay Police Provincial Office sa ilalim ng pamumuno ni Provincial Director Police Colonel Barnard Danny De Sugo ang random drug testing sa mga tauhan ito sa lalawigan. Ang hakbang na ito ay alinsunod sa patuloy na pangako ng pulisya na itaguyod ang disiplina, integridad at pananagutan sa loob ng organisasyon. Ang aktibidad ay bahagi ng patuloy na pagsisikap ng Zamboanga Sibugay PPO na itaguyod ang isang kapaligiran sa trabahong malaya sa droga at tiyakin na ang mga tauhan ng pulisya ay patuloy na nagpapanatili ng pinakamataas na antas ng profesionalismo, disiplina at etikal na asal sa pagganap ng kanilang tungkulin. Ang Zamboanga Sibugay PNP ay nananatiling tapat sa pagpatupad ng mga hakbang na nagtataguyod sa kapakanan, profesionalismo at responsabling asal ng mga tauhan ito habang tinitiyak ang mahusay at mapagkakatiwalaang serbisyo ng pulis sa komunidad. Para sa Bagong Pilipinas, Leslie Cubol, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Zamboanga, Sibugay.
21: Maraming salamat, Leslie Cubol. Samantala, mahigit 1.1 milyong individual sa Pangasinan nasalanta ng mga nagdaang bagyo at sama ng panahon. Para sa detalye, alamin natin kay Mildred Coquia.
20: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas. Report.
21: Mildred.
23: Mahigit 1.167 milyong residente ng Pangasinan ang naapektuhan ng weather disturbances mula August 2 to 23 ayon sa PDRRMO. Sinabi ni PDRRMO Head Rudin Luchinvar Oro na 150 barangay sa 12 bayan at 2 lungsod ang nakaranas ng pagbaha dahil sa malalakas na ulan, lalo na mula August 7 to 13. Gayunman, hindi pa nirerekomenda ng PDRRMO ang state of calamity sa buong lalawigan dahil nakabatay daw ito sa assessment ng provincial Emergential Response Cluster, gayon din sapat pa ang response at relief resources. Ayon kay Oro, kailangan ding magtipid ng resources dahil inaasahan pa ang malalaking epekto sa mga susunod na buwan. Sa ilalim ng direktiba ni PDRRM si Chairman Governor Ramon Gico III, patuloy na minomonitor ng PDRRM o ang Marusay at Agno River Systems kung saan bumababa na ang level na tubig sa ilang area. Deployed ang search rescue and retrieval teams sa Bani, Kalasyaw at mga Tarem upang mag-augment sa local response operations. Sa kasalukuyan, nakasailalim sa state of calamity ang Dagupan City, Mangaldan, Santa Barbara at Bugalyo. Para sa Bagong Pilipinas, Marie Mildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayo, Pangasinan.
21: Ayan, maraming salamat, Mildred. Samantala, Regional Climate Change Caravan 2026 ng DepEd Region 10. Opisyal na ang inilunsad sa Misamis Oriental. Para sa detalye, alamin natin kay Dandy Macarambon.
20: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
21: Dandy.
3: Opisyal ng nailunsad ang Department of Education 10 sa pamamagitan ng Schools Division Office ng Misamis Oriental ang Regional Climate Change Caravan 2026 sa coastal community ng Barangay Baybay, Municipalidad Alubihid, Misamis Oriental, Kamakalawa. Nakaangkla sa temang itanim ang pag-asa, alagaan ang kalikasan, ihanda ang kinabukasan. Sama-sama ang mga alagad ng edukasyon sa pagbubunyi at pagpapaigting ng pangangalaga sa kapaligiran at kalikasan para itaguyod ang climate resilient community o komunidad na matatag sa klima, handa sa pagbabago ng klima. Kabilang sa mga aktibidad ay ang tree planting sa coastal community ng nabanggit na barangay ng Alubihid. Hangad ng aksyon na ito na isulong ang luntian at mas ligtas na kapaligiran at kinabukasan. Tugunan ang mga hamon ng climate change. Ipagpatuloy ang pagtatanim ng pag-asa, pag-aaruga sa kalikasan at kahandaan para sa hinaharap. Nag-uulat mula Iligan City, Northern Mindanao para sa Bagong Pilipinas, Dandy Macarambon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
21: Ayan, maraming salamat Ms. Dandy Macarambon. Samantala, sa Mindanao pa rin, sa Marawi naman, iba't ibang aktibidad sinagawa sa Mindanao State University Main Campus para sa ika-65 founding anniversary nito. Para sa detalye, alamin natin kay Nadif Haji Nabil.
20: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Nadif.
4: Iba't ibang programa at aktibidad ang inilunsad ng Mindanao State University Main Campus bilang bahagi ng isang buwang pagdiriwang ng ika-65 founding anniversary ng pamantasan. Kabilang sa mga unang isinagawang aktibidad ang Larong Pinoy para sa faculty, staff at mga estudyante noong August 19 na sinundan ng Pickleball Games at Marawi's Base Trade Fair noong August 20. Isinagawa naman noong August 21 ang pre-games para sa University Intramural Games na nagpapatuloy mula August 22 hanggang August 26 sa MSU Gymnasium, Grandstand at Oval. Nakibahagi rin sa selebrasyon ang mga estudyante mula sa iba't ibang college ng MSU Marawi kasama ang mga kinatawan mula sa iba't ibang MSU campuses. Sa pagbubukas ng padian sa MSU 2026, ipinakita ng mga kalahok ang kanilang mga turugan na sumasalamin sa kultura, tradisyon at pagkakakilanlan ng MSU community. Binuksan din noong August 24 ang Okil Mural Art Painting at padian sa MSU Booth Exhibit na tatakbo hanggang September 2. Samantala, isa sa mga tampok sa selebrasyon ang 8 MSU System Athletic Association o MSU-SAA Unity Games na gaganapin sa MSU Main Campus mula September 2 hanggang September 9. Ang MSU-SAA Unity Games ay ginaganap kada 2 taon na dadaluhan ng mga delegasyon mula MSU Iligan Institute of Technology, MSU General Santos, MSU at Naawan, MSU LNCAT, MSU LNAC at iba pang campuses ng MSU System. Bago nito, magkakaroon muna ng iba't ibang aktibidad tulad ng kalilang exhibition, silent drill exhibition, literary at musical competitions, golf invitational tournament, tree planting, dance extravaganza at fan run. Sa September 1 naman, tampok ang mismong 65th founding anniversary ng MSU kasabay ng opening ceremony ng MSU SAA Unity Games 2026 at Rawatan Showcase. Hinihikayat naman ni MSU System President Attorney Paisanin Pilitago ang buong MSU community na makiisa sa iba't ibang aktibidad bilang bahagi ng pagdiriwang ng ika-65 taon ng pamantasan. Magpapatuloy ang mga aktibidad hanggang September 8 habang nakatakdang isagawa ang MSU SAA Unity Games mula September 2 hanggang September 9. Para sa Bagong Pilipinas, Muhammad Nadif Haji Nabil, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Marawi.
21: Yan, maraming salamat, Nadif. Samantala, balikan natin na Zamboanga, Sibugay, kung saan unang yugto ng libreng student drivers program sa Zamboanga, Sibugay, matagumpay na natapos. Nagbabalik, Lesti Cubol. Para sa dito.
20: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
21: Lesti.
2: Matagumpay na natapos ng free student drivers licensing program ng pamalang palalawigin ng Zamboanga, Sibugay sa paumuno ni Provincial Governor Dolce Anki Hopper. Ang programa ay naging posible sa pagkipagtulungan ng LTO Ipil District Office sa ilalim ng paumuno ni LTO Executive Director at LTO Region 9 OIC Regional Director Attorney Martin Untong, OIC Assistant Regional Director Attorney Eustachio Dennis Reyes at sa lokal na antas. Sa pangunguna naman ni Jose Maria Gonzalez, ang Supervising Transportation Regulation Officer at Hepe ng LTO Ipil District Office. Ayon kay Governor Hopper, ang programang ito ay hindi lang basta pagbibigay ng student permit, kundi isa itong pagbubukas ng mga pintuan ng pagkakataon. Anya, para sa gustong matutunan ang pagmamaneho, ang lisensya ay nangangahulugan ng trabaho, kabuhayan, kalayaan at mas maliwanag na kinabukasan para sa kanyang pamilya. Higit sa lahat, isa itong malaking paumuhunan sa kaligtasan ng ating mga daan. Mensahe ni Governor Hopper sa ating unang batch na mga eskolar, pagbati sa inyo. Ngayon, dala ninyo ang malaking responsibilidad sa pagsunod ng batas, pag-ingat sa buhay at pagiging mabuting halimbawa sa kalsada. Para sa Bagong Pilipinas, Leslie Cubol, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Zamboanga, Sibugay.
21: Yeah, maraming salamat, Lesti. Samantala, tuloy-tuloy tayo. Proteksyon sa kababaihan at kabataan pinalalakas sa Pangasinan para sa mas ligtas na pamayanan. Nagbabalik, Mildred Coquia, para sa detalye.
20: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
21: Mildred.
23: Muling pinagtibay ng Provincial Council for the Protection of Children at Provincial Committee Against Trafficking and Violence Against Women and Their Children ang kanilang pangako sa mas pinaigting na proteksyon at kapakanan ng mga bata at kababaihan sa Pangasinan. Sa isinagawa nilang pagpupulong sa pangunguna ng Provincial Social Welfare and Development Office, tinalakay ang mahahalagang usapin kabilang ang child labor, human trafficking, juvenile justice at mga kamakailang kaso na sangkot ang mga menor de edad. Pinag-usapan din ang mga estratehiya at magkatuwang na hakbang para mas maprotektahan ang mga batang nanganganib at mga nakaligtas sa karahasan. Ayon kay Sangguniang Panlalawigan member Marinor De Guzman, paiigtingin pa ang mga programang panlalawigan para sa mga kabataan at kababaihan bilang tugon sa kasalukuyang mga hamon. Sinuri rin ng mga konseho ang resulta ng CFLGA, LCPC at LCAT VAUC assessments kasama ang mga rekomendasyon mula sa LGU evaluation upang mapahusay ang pagpapatupad ng child protection, anti-trafficking at violence prevention program sa lalawigan. Para sa Bagong Pilipinas, Marimildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayo, Pangasinan.
21: Maraming salamat, Mildred. Samantala, pusong bayani job fair ng Dole Eastern Pangasinan isasagawa sa Ordeneta sa Agosto 28. Para sa detalye, alamin natin kay Grace Acquar.
20: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
21: Grace.
5: Naniyahan ang mga naghahanap ng trabaho para sa nakatakdang malawakang pusong bayari job fair sa katlong palapag ng Event Center City Mall sa Ordaneta City sa Agosto 28 ng kasalukuyang taon. Ayon kay Mary Jane Hufano, ang OIC, Dole Eastern Pangasinan Field Office, kumpirmadong dadalo sa nasabing aktibidad ang 31 lokal na kumpanya at 2 overseas employment agencies. Sa kasalukuyan, mayroong nakalagit sa 1,200 na bakanting trabaho para sa local employment at higit 200 na oportunidad naman sa mga nais magtrabaho sa ibang bansa. Bukod sa mga trabaho, magkakaroon din ng government one-stop shop sa mismong venue kung saan maglalagay ng service desk ang mga pangalang ahensya ng pamahalaan gaya ng SSS, Pag-ibig, Fund at PhilHealth. Layo nitong magbigay ng mabilisang service para sa pagproseso ng mga kailangang dokumento, membership enrollment at iba pang katanungan ng mga job seeker at mamamayan. Inanyayahan ng Dole Eastern Pangasinan Field Office, katuwang City Government Ordaneta at Peso Ordaneta, ang lahat ng mga aplikante na magtungo sa venue upang makapag-apply ng trabaho. Para sa Bagong Pilipinas, Grace Acquar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayo.
21: Yeah, maraming salamat, Grace Acquar. At yan po ang kalipunan. Meron pa? Okay, sige. 8:03 in the evening. Tuloy-tuloy po tayo dito sa ating programa sa Lam Radio. May habol lang tayong balita para sa ating mga kababayan dyan na I think lalabas o kaya ibang mga may mga pupuntahan. Maulan po, umulan po kanina, kaya ingat po tayo. Alamin natin kung ano yung mga magiging lagay ng panahon. Well, sabi naman ng PAGASA kanina, wala naman daw sila nakikita na pag-ulan maliban sa habagat. At yung mga pinapa yung napansin kanina, no, ay hindi daw sandstorm. Ayan, kasi usually yung sandstorm doon talaga namumuo sa may Middle East, no? O kaya yung mga area na talagang nasa desert. No, yun po yung ano, sandstorm. Anyways, ha? Gaya nga po na nabanggit natin sa Manila area, kung sino po may bakanting oras, pwede po kayong pumunta sa Quiapo Muslim Town para po tunghayan ang iba't ibang mga selebrasyon sa kanilang pagbibigay pugay o kaya ay pagkilala sa 50 taon ng pagkagawa ng Manila Golden Mosque. At marami pong pwedeng mapuntahan dyan. Lalo na yung mga pagkain sa Manila Golden Mosque. Oo, yung mga kababayan natin, yung mga Muslim, na talagang halal lahat ang kanilang niluluto. In the area of Quiapo Muslim Town, wala po kayong makikita doon na nagbibenta ng hindi pwede o kaya hindi pwedeng kainin ng mga Muslim. Kaya po babansagan ito, di umano, na halal town. Pero sa akin, ha, mas maganda na tawagin na lang na ano, parang Muslim friendly. Oh, Muslim friendly town. Hindi yung parang talagang, alam mo yun, you would copy it with the Binondo. Oo, kasi when you say halal, it should be 100%. Alam natin sigurado, and it's not only food. It's not only food that is being specified when you talk about halal. Yung halal po ay pwedeng kahit iba-iba. Anyways, ito, ihabol natin itong balitang ito mula naman sa Manila, kung saan Manila local government nagpatupad ng mas agresibong monitoring sa buong lungsod bilang paglaban sa tumataas na kaso ng leptospirosis. Para sa detalye, alamin natin kay Lawrence Tanhoko. Live nila.
20: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
21: Lawrence.
6: Lords, nagutong si Manila City Mayor Francisco Isko Moreno Dumagoso ng agresibong kampanya laban sa leptospirosis kasunod ng taas ng kaso sa lungsod matapos ang pagbaha dulot ng habagat. Umabot na kasi sa 89 ang bagong kaso nito ngayong Agosto 26 dahilan para umakyat sa total na 197 ang itilang kaso ngayong Linggo, habang 5 naman ang kumpirmadong nasawi. Inatasan ni Dumagoso si OIC City Health Officer Dr. Grace Padilla at ang Manila Health Department o MHD na magsagawa ng aktibong paghahanap ng mga residenteng nalantad sa baha at maaaring may sintomas ng leptospirosis. Mayroon ring 389,000 doxycycline capsules ang lungsod na libreng makukuha sa 44 na health centers sa 7 distritong ospital. Inactivate na rin ang Manila Infectious Disease Control Center sa Santa Ana Hospital na pinagbubukas ng karagdagang wards ang mga city hospital dahil sa pagdami ng mga pasyente. Samantala, Nord, sa balita naman sa Korte ng Bansa, muling iniling ni dating Senador Ramon Bong Revilla Jr. na mag-inhibit sa Sandigan Bayan si Justice Carl Miranda sa pagdinig ng kanyang kasong malversation dahil umano sa posibleng pagkiling. Sa second motion for inhibition, binanggit ng kampo ni Revilla na kapatid ni Miranda si Attorney Buenaventura B. Miranda ng Chavez Miranda Asioche Los Offices na nagbibigay umano ng legal assistance sa pangunahing testigo ng prosecution na si Roberto Bernardo. Tinukoy rin ng depensa ang dissenting opinion ni Miranda sa disyong nagbigay ng piyansa kay Revilla na umano'y malaking nakabato sa testimonya ni Bernardo. Nauna nang ibinasuran ng Sandigan Bayan ang unang motion for inhibition dahil hindi naman counsel of record sa kaso si Attorney Miranda. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoko ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
21: Maraming salamat, Lawrence Tanhoko. At dyan na po nagtatapos ang ating programang Salam Radio dito lamang sa Radyo Pilipinas, 7:38 AM. Maraming salamat sa lahat na tumutok at takinig dito sa ating programa. Maraming salamat din sa lagi nating kakibat mula sa ating mga Engineers, Engineer Matit Segovia, Rusan Erno, Engineer Marvin Toledana, at syempre, ng ating mga sa production side, si Sir Ice Adan at si Ms. Jamie Quinto, ang ating executive producer. Sa ngalan ni Princess Abiba Saripaw, Daka ko po yung lingkod, Nords Maguindanao, na nagsasabing sa liwanag ng Islam, kapayapaan ay makakamta. Oras 8:09, magandang gabi.
9: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
11: Nowadays, to see something, all you need are a few keystrokes and you got it. But as we all know, nothing beats seeing sights in person, especially if it's all under one roof, like our own National Museum of Fine Arts. The structure itself has a rich history, but that's for another time. Ang National Museum of Fine Arts ay matatagpuan sa siyudad ng Maynila. Dito makikita ang koleksyon ng mga obra maestra ng ating magagaling at tanyag na mga artist, tulad ng illustrators na sina Liborio Gatmonton at Larry Alcala. Naroroon din ang mga larawan na kuha ng iba't ibang magagaling na Pilipinong photographers. And of course, the treasured works of legendary artists like the Spolarium and the Parisian Life by Juan Luna, La Iglesia contra el Estado ni Felix Hidalgo, The Filipino Struggles Through History ni Botong Francisco, Mga Manok and Farmers, both by Vicente Manansala, and so many more. Get immersed in our beautiful culture of arts by visiting the National Museum of Fine Arts today.
9: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
12: Music and memories. Music and memories. Light the corners of my heart. Sa Radyo Pilipinas, 7:38 a.m.

0: mapangiti sa himig ng nakaraan. More tugtugan sa pagbabalik ng oras para sa musika dito sa Radyo Pilipinas 738 AM.
1: Narito na ang ating Kaalamang Asyan. Kaalamang Asyan. Alam nyo ba na ang mayorya ng mamamayan sa bansang Timor-Leste ay mga Kristiyano? Sa katunayan, humigit kumulang 75% ng mga mamamayan sa Timor-Leste ay mga Romano-Katoliko, kung kaya kasama ito ng Pilipinas sa natatanging mga bansang Kristiyano sa Southeast Asia. At bilang pinakabagong kasapi ng ASEAN, malaki ang papel ng Timor-Leste sa patuloy na pagpapalakas ng kapayapaan at kooperasyon sa ating rehiyon. Yan ang ating Kaalamang ASEAN sa pangunguna ng Pilipinas sa ASEAN 2026. Navigating our future together.
2: This is a public service announcement.
3: Discipline is the key.
4: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
5: Kilatisin ang sarili.
4: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
5: Importante rin na ating laging isipin.
4: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
5: Isang mahalagang paalala
4: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
2: This is a public service announcement.
6: A public service announcement
2: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
7: Radyo Pilipinas is on Viber.
8: Viber.
7: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
8: Receive credible news and information.
7: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
8: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
7: Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
4: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na! Oo! Nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
0: Groove to the music at makikanta. Nagbabalik para sa tugtugang hinahanap-hanap ng iyong pandinig. Oras para sa musika. Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.

0: serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
1: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.

Dumating na tayo sa pagtatapos ng ating pagsasahim papawid sa araw na ito. Ito ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738. Ang aming studio ay nasa 4th floor ng Media Center Building, Visayas Avenue, Quezon City. Ang aming 50 kilowatt transmitter ay matatagpuan sa Marulas, Valenzuela City. Ang Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ay pinangangasiwaan ng mga electronics and communication engineers at technicians. Pawang lisensyado ng National Telecommunications Commission, Rodentor Domingo, PECE 0001385, John Alvin Pelgone, ECE 0064790, Jomari Refarial, ECE 0070984, Rachel Joy Tinidan, ECT 0023775, Maria Teresa Segovia, ECT 0026682, at Marvin Toledana, ECT 0019489. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738 kHz is now signing off.

Unang mahahalagang balita at makabuluhang impormasyon mula sa mga himpilan ng Radyo Pilipinas Radyo Publiko, Radyo Magazine, Sports Radio at Radyo Pilipinas World Service. Taginting ng AM at lakas ng FM. Ito ang pinagsanib na puwersa ng Radyo Pilipinas at Capital 104.3 para sa mamamayang Pilipino. Susunod na ang Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738 dito sa Capital 104.3, The AM and FM Collab.

0: bukang liwayway ng bagong umaga, nagbabadya ng bagong pag-asa. Sa pagsikat ng araw, isaisip natin na ang buhay at panahon ay mahalagang handog ng Panginoon. Huwag nating sayangin ang mga oras na mabilis na lumilipas, bagkus tupdin ang nararapat. Ibigin ng Diyos at maglingkod sa kapwa. Sama-sama tayong magbigay puri sa Panginoon at pasalamatan siya dito sa ating programang Bagong Umaga, Bagong Pag-asa.
1: Tama ba ang motibasyon mo? Magandang araw ng Webes, kapatid. Ipinagdiriwang natin ngayon ang kapistahan ni Santa Monica, ang ina ni San Agustin. Ito po si Sister Rose Agtarap ng Daughters of St. Paul para sa mabuting balita. Tayo nang magnilay sa Ebanghelyo ayon kay San Mateo, Kabanata 24, Talata 42 hanggang 51.
2: Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad,
3: "Magbantay kayo, sapagkat hindi niyo alam ang araw ng pagdating ng inyong Panginoon." Isipin niyo ito, kung alam na may-ari ng bahay kung anong oras ng gabi darating ang magnanakaw, magbabantay siya at hindi pababayaan ang pasukin ng bahay. Kaya maging handa kayo, sapagkat sa oras na hindi niyo inaasahan, darating ang Anak ng Tao. Isipin niyo ito, may tapat at matalinong katulong at sa kanya ipinagkatiwala ng kanyang amo ang sambahayan nito para bigyan sila ng pagkain sa tamang oras. Kung sa pagdating ng kanyang amo ay matagpuan siya nitong tumutupad sa kanyang tungkulin, mapalad ang katulong na ito. Talagang sinasabi ko sa inyo na ipinagkakatiwala sa kanya ng amo ang lahat nitong pag-aari.
1: Isinulat ni Sister Gemma de la Cruz ng Daughters of St. Paul ang ating pagninilay. Sa paglilingkod, what motivates you para kumilos ng tama at tapat? Magkaiba ba ang performance mo kung may nagmamatyag at walang nakatingin? Kung ipinagkatiwala naman sa iyo ang pamamahala, paano ka naglilingkod? Namamotivate ka ba sa kung ano ang mapapakinabangan mo? O namamahala ka dahil may malasakit ka para sa sambayanan? Bukod pa rito, dapat gising, matiyaga, maalaga ang pagiging lingkod. Hindi para sa sarili, kundi para sa karamihan. Sa Senado, naging lantad sa mata ng mundo ang mga maling asal ng ilang mga senador. Nagmatigas sa baluktot na prinsipyo, kumapit sa posisyon dahil sa maitim na motibasyon. Kahit na wala sa lugar, gustong makipagtunggali. Hello? Di ba may consequence ang ganyang actions? Mawawala ang tiwala ng sambayanan at mawawala ng pag-asa ang tao sa pamahalaan. Mawawala rin ang tiwala ng mundo. Baka wala na rin mag-invest sa Pilipinas dahil sa kawalan ng integridad. At higit sa lahat, baka magkawatak-watak ang ating bayan. Kapatid, sana sa ating simpleng paraan ng paglilingkod, i-double natin ang ating work. Hindi sa kung ano ang masusungkit natin bilang kapalit, kundi gawin natin itong offering. Mag-sacrifice tayo para sa ikapagbabagong loob ng mga kapatid natin na mambabatas. Lagi rin nating i-check, tama ba ang aking motibasyon sa paglilingkod? Mapapatunayan natin na tunay tayong naglilingkod sa paghele ng natutulog na sanggol, sa paghawak sa kamay ng nalulungkot, sa pagdalaw sa may sakit, kung wala tayong hinihintay na kapalit. Hanggang dito po muna tayo mga kapatid. Bukas po ay inaasahan ko kayong makasamang muli kung nangangailangan kayo ng anumang biyaya mula sa Panginoon at nais ninyong isama namin kayo sa aming mga panalangin. Huwag mag-atubiling mag-text sa 0970-177-2000. Nasa www.paulines.ph, Facebook at YouTube din po ang programang ito. At para sa pagtataguyod ng programang ito, salamat po sa inyong tulong donasyon na maaari ninyong ipadala sa GCash account number 0968-631-3280. Mag-text lang po kayo para sa inyong pinadalang donasyon. Maraming salamat po. Sa ngalan ng Daughters of St. Paul at lahat ng Pauline's Radio Collaborators, ako po si Sister Rose na muling bumabati sa inyo ng isang magandang umaga. Pagpalain nawa kayo ng Panginoon ang daan, ang katotohanan at ang buhay.
4: Nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
5: Sa bawat ani may dahon, balat at mga hiblang nauuwi lang sa basura. Pero inutusan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Department of Science and Technology na gamitin ang siyensya para gawing kabuhayan ang basurang agrikultural. Nagsaliksik ang DOST para maging sinulid ang mga hibla at maging telang maipagmamalaki ng mga Pilipino.
6: Ang utos sa pamamagitan ng paggamit ng mga dati-rati ay tinuturing na agricultural waste, palaguin ang industriya ng tela, yung telang Pinoy.
5: Last week, dumayo ang Pangulo sa Vintar, Ilocos Norte. Nasaksihan niya ang DOST training ng mga magsasaka sa pag-extract ng mga hibla.
7: Rice farmer sa vegetable farmer po ako pero nung nagkaroon kami ng beneficyo galing sa DOST po ay nagiging bamboo fiber extractor.
8: Pati bamboo?
5: Ininspeksyon din niya ang DOST Yarn Production Center kung saan ginagawang sinulit ang mga hibla. May dagdag kita ang mga magsasaka at mga hobby. Pati mga may kapansanan, nakakahabi.
9: Dati-dati sa bahay lang siya. Ngayon, kumikita na siya. At nakakapagbigay siya ng pera sa kanyang magulang.
10: Nung natutunan ko po yung paggawa,
11: sino nagturo sa
10: training po kami sa DOST.
5: Hindi lamang tela ang nakita ng Pangulo, kundi mga buhay na nabago at industriya ng telang muling naibangon.
12: Dati, kahit yung raw material, ini-import natin. Hindi naman dapat kayang-kaya naman natin gawin. Kaya maganda at naitayo na natin itong mga processing center na ganito para dito na natin kinukuha lahat. Ito yung mga traditional namin na design. We're very happy na mabubuhay ulit ang industriyang ito.
5: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Mula basura, naging produkto. Mula siyensya, naging kabuhayan. Bit-bit ang mga bagong oportunidad sa mga Pilipino.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Publiko,
0: ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.

0: sua publiko.
1: Serbisyo. Bayan News Nationwide.
2: Balitang pambansa.
3: Sa ulo ng ating
2: pinakamalawang na pagbabalita.
1: Ang Radyo ng Pilipinas.
3: Radyo Pilipinas.
1: Balitang mahalaga sa bawat mamamayan. Ang Radyo ng Publiko.
3: Radyo Publiko.
1: Nag-uugnay ng pamahalaan.
3: Sa sambayanan.
1: Ay inyo ring mapapakinggan. Sa 104.3 FM band.
3: Magkaisa.
4: Pagtulungan.
3: Para sa pag-unlad ng ating bansa.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Sa 104.3 The Capital. Ang ating mga programa at serbisyo para sa mamamayang Pilipino. Ibabahagi natin mula alas 6 ng umaga hanggang alas 12:30 ng tanghali. Monday to Friday sa 104.3 FM Band. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, and The Capital.
3: Ang boses ng Pangulo.
1: Sabay na maghahatid ng serbisyo sa mamamayang Pilipino in the new era of collaboration.
2: Basta mula sa iba't ibang bahagi ng bansa.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, sa 104.3 The Capital.
5: Sa bawat tanong, sa bawat ebidensya, aalamin ang katotohanan para sa sambayanan. Tunghayan ang masinsinang pagtalakay sa isa sa pinakamahalagang usaping pampolitika ng bansa. Mga pinakamaiinit na kaganapan aming ibabalita. Diretso mula sa Senado, hatid ang bawat detalye at katotohanan para sa sambayanang Pilipino. Ang paglilitis. The impeachment hearing of Vice President Sara Duterte. A Radyo Pilipinas, Radyo Publiko coverage.
6: This is a public service announcement.
7: Discipline is the key.
5: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
7: Kilatisin ang sarili.
5: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
7: Importante rin na ating laging isipin.
5: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
7: Isang mahalagang paalala
5: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
6: This is a public service announcement.
2: The public service announcement
6: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
8: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
9: Naaalala niyo pa ba ang mga katagang ito?
10: Amoy pares, amoy araw.
11: Ano ba yan? Puro sugat ka na naman.
10: Bakit wala na naman kapares yung tsinelas mo?
11: Ang dungis mo.
12: Ma, tama na.
13: Ayos lang, di ba? Masaya naman tayo naglalaro sa kalye ng sipa, patintero, agawang base, habulan, jolen, trumpo, tex, at marami pang iba.
14: Some Filipino games just show how creative we are. All we need are players and nothing else.
15: Ang saya balikan ng ating kabataan.
13: Kain,
15: tulog,
13: laro, laro, at laro.
16: O ano, game na?
17: Pagkabilang kong tatlo, nakatago na kayo!
8: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
1: Radyo Pilipinas is on Viber.
3: Viber.
1: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
3: Receive credible news and information.
1: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
3: Stay on track
1: with Radyo Pilipinas on Viber.
3: Viber.
1: Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
5: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
8: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy kultura.
1: Sigaw ng mga debotong Katoliko sa tuwing pista ng sinulog, Pit Señor or Viva Pit Señor, which means Call on Señor Santo Niño, the Holy Infant Jesus, or Hail Lord, listen to our prayers. In 1521, Portuguese explorer Ferdinand Magellan arrived in Cebu to spread Christianity. He handed the image of the Christ Child or Santo Niño to Raja Humabon, who got baptized as King Carlos, and his wife Queen Juana. Nagsimula ang pista ng sinulog taong 1980 sa Cebu upang parangalan ang mahal na Santo Niño. Ang sinulog ay nanggagaling sa salitang Cebuano, sulog, na ibig sabihin agos ng ilog sa Cebu. Kung kaya't ang Sinulog Dance ay Atras Abante. Tuwing ikatlong linggo ng Enero, isang babaeng bihis Reyna Juana ang umiindak hawak ang imahe ng Santo Niño sa Magarbong Parada ng Sinulog. Pinaniniwalaang milagroso ang Santo Niño at nakapagpapaalis ng masamang espiritu. Come to Sinulog Festival and see for yourself. You'll be amazed with the colorful and intricate costumes of performers.
0: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool. Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy kultura.
4: Bahay kubo kahit munti.
18: It's a song Filipino mothers teach their kids early on, a sort of teaching song. Natuturo sa mga bata magbigkas ng salitang Pilipino, of all things, pangalan ng mga gulay, and maybe encourage them to eat vegetables. Everyone knows it. If you don't, hindi ka lumaking batang Pilipino. Wikipedia describes it as a Tagalog folk song that talks about a cube house made of bamboo with a roof of nipa or palm leaves, surrounded by different vegetables found in the Philippines. Wikipedia says it's from the lowlands of Luzon. It's said to have been written by national artist Felipe Padilla de Leon, was first included in the collection of Filipino folk songs in 1924. In 1966, famous soprano Sylvia La Torre sang her version of it on her album. In 68, Sampaguita Pictures made it into a movie based on the lyrics. Ryan Cayabyab included it in his album. Lea Salonga sang it.
19: Ang halaman doon ay sari-sari.
18: The UP Madrigal singer sang it at the 116th anniversary of the First Philippine Republic. Bahay Kubo is a long-lasting legacy. You still hear it today. Laman ng mga trivia contest. The number of Filipino school children that have sung the tune are legion. Many doing so ad infinitum in school programs, making it the most recognizable and easy to remember tunes ever. Oh, naalala mo pa ba? Ilang gulay ang binabanggit sa Bahay Kubo? Can you name them all?
0: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool. Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy kultura.
20: Abakada.
18: Ang abakada, sounds that make up Tagalog words, pagbigkas at pagsulat ng mga titik o letra sa Tagalog, the basis for our national language. Steam it, Panahon TV, Tagalog Lang, Metro Scene, and Wiki dig into its evolution. Records start with the baybayin, the alphabet used by the early Filipinos in the 1600s. From the Tagalog root word baybay, meaning to spell, baybayin was apparently derived and influenced by Indic and Javanese scripts. There was also the alibata, Paul Rodriguez Versosa named that in 1914, was based on the Arabic alphabet from the Maguindanao Moros, but was modified when the Spanish came. The Spanish introduced the Latin and Spanish alphabet called abecedario, the original alphabet of the Catholicized Filipinos. You could say the Romanized version of baybayin. Then the Americans came and introduced the English language and its 26-letter alphabet. Because there was fear of losing the abecedario, the government ordered the adoption of a Tagalog-based national language. They also wanted a dictionary and grammar book. That's where writer and former Senator Lope K. Santos comes in. In 1939, he developed ang Balarila ng Wikang Pambansa. Abakada became the national alphabet from 1940 to 1976. Noong 1976, ang Department of Education, Culture, and Sports ay nag-issue ng revised alphabet. Dinagdag ang mga letrang C, CH, F, J, LY, NY, Q, RR, V, X, at Z. They called it Enriched Alphabet or Pinagyamang Alpabeto. More tweaks follow, and in 1987, the Filipino alphabet was published yet again with 28 letters. What you'd recognize is our modern alphabet. 26 letters from the Latin alphabet and the Spanish N or Ñ and NG or Nang.
0: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
21: Ito ang Presidential Broadcast Service.
22: Radyo Pilipinas.
23: Radyo Publiko.
21: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
2: Gisingin ang umaga sa mga impormasyong kumakalabog.
7: Balita, balita, balita.
2: Sumakay sa maagang pasada ng inipong malakihang balita.
20: Pangulong Marcos na inaprubahan na simula ang libreng sakay.
2: Ronda Pilipinas. Maagang nag-iikuhara sa istoryang tumadagundong.
21: Ronda Pilipinas ni Lawrence Tanhoko.
2: Lunes hanggang Biyernes
21: dito sa Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko
21: 738 AM.
23: Yes, good morning, good morning, good morning po. Kayo po ay nakikinig sa Ronda Pilipinas. Dito pa rin po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Muli ako po ang inyong mga kasama sa ngalan po ni Lawrence Tanhoko na naka-leave po today. Joy Camar po. Ang ligaya ng inyong umaga. Marami po tayong mga balitang rorondahan ngayong umaga, pero later po ay meron po tayong meron po tayong makakapanaya mamaya. Yan. Yun nga pala, ngayon po ay August 27, 2026. Araw ng Huwebes. Sana po ay maganda ang inyong umaga, lalo na sa mga maaagang gumising sa kani-kanilang mga tahanan. It's already 4:13 in the morning. Ayan. So, ang ilan nga sa mga pag-uusapan natin o yung mga balitang ating mapapakinggan ngayong umaga at tatalakayin din natin. Siyempre, no, pasok sa mga paaralan sa ilang lugar, suspendido pa rin. So, yan po ay may iba't ibang mga dahilan, hindi lang po yung sama ng panahon. Project Ligtas ng Department of Education, inilunsad para sa panahon ng sakuna at kalamidad. Artificial Intelligence o AI Assisted Emergency Information Platform inilunsad. Diyan pala yan sa Quezon City. Dito pala yung dito. Mga hog racers sa bansa, nanawagan na higpitan ang bentahan ng unsafe imported frozen meat. Ibalik ang 40% na taripa at bakuna laban sa ASF. Ito yung African Swine Fever. Planong Paksilika Manufacturing Hub sa New Clark City, hindi umano dapat ikatakot ng publiko. Ayon kay House Appropriations Committee Vice Chair Jose Alvarez. Alamin natin kung paano niya nasabi ni House Committee Vice Chair Alvarez na hindi dapat pangambahan ang paksilika. Kasi yan nga yung mainit na issue sa social media at maging ano yung in general social, sa mga social concerns ng ating mga kababayan tungkol dito sa paksilika. At syempre, tagapagsalita ng defense team at isa sa mga defense counsel ni Vice President Sara Duterte, pinasabpina ng Senate Impeachment Court sa ginagawang paglilitis sa kaso laban sa presidente o vice-presidente. So, yan po. Mamaya po magkakaroon tayo ng kahit konti na update sa impeachment trial na naganap mula Lunes hanggang Miyerkules.

0: Ayan, so meron nga po mga ilang mga paaralan na nagsuspinde ng klase. So dito nagdeklara ng suspension sa klase ang paaralan sa ilang mga lugar ngayong August 27 dahil sa epekto naman sa mga panahon at yung iba naman ay may ipinagdiriwang na okasyon. Ayan, so dito sa Zambales, Botolan, all classes, public and private dahil sa kapistahan ni St. Monica. Dito naman sa Pampanga, sa San Fernando, all levels ng public at private schools ay nag-shift sa alternative learning modes. Sa Santa Ana naman, sa Santa Maria Elementary School, San Juan Elementary School, Santa Ana National High School at St. Mary's Angels College ay wala rin pasok. Sa Apalit, no face-to-face classes. Ibig sabihin, meron silang alternative mode of class. Yan, dito sa Fausto Gonzalez Shoco, MS, Paligi Elementary School, Sampaga Elementary School, Sampaloc Elementary School, Sampaga National High School, AC Tech, Vision Academy, La Verdad Christian School. Sa Pampanga pa rin po ito, Pampanga State University, lahat naman ng face-to-face classes ay kanselado. Except lang dun sa mga napasok na or kumukuha ng law dun sa School of Law. Ito ay from August 27 hanggang 30 dahil sa inaasahan niyang masamang panahon. Magsiswitch po sila o gagamit sila ng synchronous online learning. Dito naman sa Cavite, Tanza, Poblacion 1 hanggang 4, Biwas, Bukal, Daang Amaya 1 to 3, Mulawin, Sanja Mayor, Tanawan, Hulugan 1 to 8. Lahat ng level ng public at private schools ay walang klase mula August 27 hanggang August 28 naman dahil sa kapistahan. Happy Fiesta po! At dyan naman sa Benguet, particular sa Kibungan, daycare to senior high school including yung mga alternative learning system or yung ALS, nag-aaral sa ng ALS, ay walang pasok hanggang August 28 at mag-shift sila sa alternative learning modalities. Particular naman, may mga schools and universities, Lyceum ng Northwestern University sa Dagupan City, yung basic education, walang face-to-face class at meron silang online flexible learning. So yun lang po mga nabanggit na yon, yung mga walang pasok. At meron naman, yung iba naman doon ay may alternative naman sila na means of learning. Kaya makipag-ugnayan po kayo sa inyong mga paaralan para naman masiguro nyo kung meron kayong mga activities ay hindi nyo makaligtaan. Ayan, so para maya-maya ay matawagan na natin ang ating interviewee. Ito na munang pag-usapan natin, no? Yung tungkol sa panawagan ng mga hog racers dito sa ating bansa. So dito nga nanawagan ng mga hog racers at pork producers sa pamahalaan na ibalik ang dating mas mataas na 40% na tariff o yung taripa sa imported pork at higpitan ang pagbebenta ng karne upang maprotektahan ang lokal na industriya at kalusugan ng mga mamimili. Sa isinagawang Pork Producers Town Hall Meeting and Solution Seminar sa Four Seasons MOA Seaside sa Pasay City nitong Miyerkules, iginiit ng Agricultural Sector Alliance Party List, o yan yung po yung AGAP. At yun nga po yung makakausap natin yung isa sa mga miyembro o representative ng AGAP. Ganon din ang grupo ng Pork Producers Federation of the Philippines Incorporated o yung Pro-Pork at Philippine Pork Council Alliance Incorporated ang pangangailangang tugunan ang umano'y over-importation ng baboy. Ayan, so ayon sa grupo, umabot sa 891 million na kilo ng imported pork noong taong 2025. Mula 610 million kilos noong year 2023 pala to. 2023 at 774 million na kilos lang noong 2024. So tumaas ito sa 891 last year. So mula Enero hanggang June 2026, nasa 455.3 million kilos na ang naitalang imported pork. So hinikayat nila ang gobyerno o hinihikayat nila ang gobyerno na ibalik ang dating 30% in quota at gawin na itong 40% out quota tariff rates mula sa kasalukuyang 15% at 25% upang mabawasan ang pagdagsa ng imported pork at maprotektahan ang lokal na hog industry. Hiniling din ng grupo ang agarang pagpapatupad ng Republic Act No. 12308 o Animal Industry Development and Competitiveness Act, gayon din ang pagpapatuloy ng pagbabakuna laban sa African Swine Fever o ASF. Ngayon na po, pwede na pong tawagan ngayon habang binabasa. Ayan, okay lang yun, okay lang. Yan, so, maya-maya po ay tatawagan po natin ang ating guest. At syempre, ito yung pag-uusapan natin, no? Yung kung ano yung binabasa ko ngayon, yun yung magiging topic natin. Kasi yun yung concern ng kanilang grupo, particularly po ang AGA Party List. So kasabay nito, pinuri ni AGA Party List Congressman Nicky Briones sa mga police patrolmen, veterinarian at iba pang tauhan ng pamahalaan na tumulong sa pagpapatupad ng Anti-Agricultural Economic Sabotage Act. Ayan, katuwang niya sina Fritz Chua at Rolando Tambago ng Philippine Pork Alliance Incorporated at Eric Harina naman ng Pro Pork sa pagbibigay ng pagkilala sa mga ito. Layunin ng pagkilala na palakasin ang kampanya laban sa bentahan ng unsafe meat at protektahan hindi lamang ang hog industry kundi maging ang mga mamimili. Noong May nitong nakaraan, nang kumpiska ng Philippine National Police Marikina ang humigit kumulang 20 tons ng expired frozen meat na nagkakahalaga ng 4 million pesos habang 286 kilos naman ng frozen pork na umanay illegal na ibinebenta online ang nasamsam sa Lipa City noong July. Ayon sa pork producers, mahalaga ang mahigpit na inspeksyon at tamang storage ng karne upang maiwasan ang panganib sa kalusugan. Panawagan nila buy local upang makatulong sa lokal na industriya at matiyak ang mas ligtas na pork sa hapag ng mga Pilipino. Ayan. So yun nga po yung panawagan, no? Kasi nga naman ay yun naman yung ating ano eh, yung ating aim dito sa ating bansa. Kung ano yung mga local produce natin, yun dapat yung ating tangkilikin. Kasi syempre may mga local industries tayo. Kung puro imported yung ating mga meat, yung ating mga hindi lang naman meat eh, pati produktong pang-agrikultura, meron tayong sariling ano no, mga pinoproduce na mga crops and mga gulay, mga meats. Malulugi po yung ating mga kababayan kung puro imported ang nasa merkado. Tapos meron pa dyan mga smuggled, di ba? Yun yung mas mura mo nga nabibili pero hindi siya legally na naipapasok sa ating bansa. So yun nga yung panawagan ng mga iba't ibang mga grupo, yung AGA, Pro Pork, at yung Philippine Pork Council Alliance Incorporated. Ayan, ready na po ba ang ating ano? Ayan. Ayan po, at makakausap nga po natin ngayong umaga, live na live, mula po sa AGA Party List, ang kanilang representative. Good morning po, Representative Nick Briones.
1: Ay, ganda umaga, Joy.
0: Yes po.
1: Ganda umaga sa lahat na yung mga taga-subaybay.
0: Ayan, maraming salamat po, Sir Nick. Kahit po napakaaga ay napa-unlockan niyo po kami na ma-interview kayo dito sa Ronda, Pilipinas.
1: Ayan, hindi. Okay, anytime.
0: Ayan, sir. So, eto na nga po. Diretsuhin na natin yung ating usapan po, no? Kung narinig nyo po ay binasa ko po yung mga information tungkol sa panawagan po ng AGAP. Kayo na nga po yan, no? Yung Pork Producers Federation of the Philippines, yung Pro Pork, at yung Philippine Pork Council Alliance Incorporated. Sama-sama nyo pong panawagan. Ano? Yung tungkol sa pagbabalik sa 40% ng tariff ng imported pork dito sa ating bansa, at yung mas higpitan po yung pagpasok ng imported na mga meat sa ating bansa. So, sa ngayon po ba, ano po ba ang estado ng pork production sa ating bansa?
1: Okay naman. Ang dahil nga lang sa mga dumaan na tayo ay tinamaan ng sakit na African Swine Fever.
0: Mm-hmm.
1: Medyo malaki ang nabawa sa populasyon ng alaga nating mga baboy. Yun ang ano, at hanggang ngayon hindi pa tayo nakaka-recover. Bagamat may mga ika nga programa na itinutulong ating pamahalaan katulad ng tawag repopulation ng ating mga alagang baboy, may mga inspire.
0: Mm-hmm.
1: Ang tawag doon pa nagbibigay ng mga grant ng DA para matulungan yung mga tinamaan ng ASF at makapag-alaga muli. Subalit na kahit na may mga ganong programa, hindi pa rin talaga ganong kabilis na dumadami ang ating alaga dahil hindi kumikita kapag nagbebenta ng baboy yung mga nag-aalaga. Mm-hmm. Dahil sa sobrang importasyon,
0: mm-hmm,
1: mababa ang taripa na ginagamit sa pag-i-import, at saka masyadong mababa yung presyo na ibinebenta ng mga imported na frozen na karne kumpara sa ating mga locally produced na alagang baboy.
0: Ayan. So ano po sa palagay nyo po ba ang magiging solusyon po natin dito, yung pinaka-feasible na kayang gawin ng pamahalaan at ng inyong grupo po para matugunan po itong inyong iniinda sa pork production sa ating bansa?
1: Dati ang ating taripa kapag mag-i-import ng karneng baboy ay yung original ay 30-40%, 30 yung in quota or at 40% naman yung out quota sa minimum access volume. Ngayon ginawa itong 15% in quota at 25% out quota. So, malaki pinaba. Kaya, pagka nag-i-import, mas mababa na ang presyo ng karning imported na frozen. So, yun ang dapat ibalik sa dati. Pangalawa, masyadong marami ang nagkalat na nagbebenta ng karneng baboy. May sa palengke, talipapa, may mga sa kanto-kanto ng hindi safe or expired na mga karneng baboy na imported, yung frozen. Wala sa freezer, wala sa chiller, bawal na bawal yan. Kahit sa palengke, natutunaw sa ibabaw ng lamesa yung frozen na imported na karneng baboy. So kasi pag wala yan sa freezer chiller, mas madaling ikangay kapitan ng mga mikrobyo, salmonella, E. coli, na lubhang delikado sa kalusugan ng ating mamamayan. So yan, dapat yan ay pagtulong-tulungan na sa watain, hindi payagan ng NMIS, ng local government, at ng kahit sinong mamamayan. Kaya ng mga kapulisan na mahuli. So, sa katunayan, kahapon, meron tayong binigyan ng ika nga recognition or gawad parangal doon sa hepe ng pulis sa Marikina City kasama yung ibang mga opisyales dahil meron silang nahuli na 20 tons o 20,000 kilo na karneng baboy na mga expired, may amoy na, at ito nga ay binaon, binantayan nila, kinasuhan at nakulong yung mga inabot doon sa cold storage na yon. So, na mga siguro halagang mga 4 to 5 million yung nahuli. Ganun din, dito sa lungsod ng Lipa, meron ding nahuli na mga nagbebenta ng karne na wala sa freezer chiller. Walang mga kaukulang permit, kaya hinuli. So, dahil doon sa kanilang ginawa, binigyan natin ng award na plaque of recognition at may even yung mga nagsusumbong na kapag nakita na wala yan sa chiller, freezer, pag nakitang walang mga kaukulang papeles, yung mga binibintang frozen na imported na karneng baboy o kahit na anong karne, ay yan ay bawal at ini-encourage natin na pagtulong-tulongang mahuli sapagkat napakadelikado niya sa kalusugan ng mamamayan at lubhang nakaka-apekto sa hanap buhay ng ating mga mag-aalaga ng baboy.
0: Yes po. Tama na nga po yan, ano, na atin pong nahuhuli yung mga hindi maayos yung pagbebenta ng mga meat. Kasi syempre aside dun sa naapektuhan yung local industry, yung po mga kalusugan po ng mga kakain po, no, ng consumer ng meat.
1: Tama. Kasi maraming nahihikayat bumili dahil napakababa ng presyo. Merong 200 piso lang ang kilo. Siyempre, magtataka ka naman, paanong makakapagbenta ng ganong kababa ang halaga ng karneng baboy dito sa ating bansa? Samantalang pagka ikaw ay nag-import, pinakamababa $4 up to $6, lalo na kung liyempo, ang i-importin na karneng baboy. So, sa $4 times 60 pesos, eh, 240 pesos na yung puhunan. Eh, may shipping cost pa yan. May taripa na pinapataw ang ating pamahalaan. May kita ang importer, ang traders, ang retailer. So, napaka-imposible na kaya mong ibenta ng 200 ang kilo ng mga frozen na imported na karneng baboy. Kaya malinaw na yan ay it's either expired or ika nga'y wala na sa kondisyon na yan ay pwede pa sa consumption ng ating mga mamamayan.
0: Ayan, oo nga. So dapat

0: Pagka naghanap ka ng bakuna ngayon o nagtanong ka sa Department of Agriculture, walang available na ASF vaccine. Tayo nagkaroon na ng ang tawag controlled vaccination. So dapat ang sumunod ay yung available na sa lahat ng gustong bumili. Subalit ang nangyari, walang stock, hindi na nakapag-import ng ASF vaccine. Kaya walang available na vaccine. Kaya ang tawag natin sa halip na yan ay maging readily available para sa lahat ng gustong magbakuna, ay sa ngayon wala. Walang available. Kaya naging stop vaccination sa halip na mabakunahan yung lahat ng alaga ng ating mga magbabawid dito sa ating bansa. So isa yan, para dumami, eh kailangan na maproteksyonan ng alaga laban sa sakit na African Swine Fever. Pangalawa, wag yung sobra-sobra ang ini-import na karneng baboy na sobra sa pangangailangan ng ating mamamayan. Kaya nag-expire, nasisira, at yan naman ngayon na sinasamantala ng ibang traders na binibenta na napakamura. Sa kabila na yan ay lubhang panganib, yung imported na frozen na karne sa kalusugan ng ating mamamayan. So, yan. Sa watain yung technical smuggling na nangyayari sa ating bansa.
1: Ayun, sir. So, ano na lang, sa huling mensahe nyo na lang po sa ating consumer, sa pamahalaan, o kung kanino nyo po gustong i-address ang inyong panawagan po?
0: Ang panawagan natin, una, sana ibalik sa 30-40% yung taripa ng mga ni-imported na karneng baboy dito sa ating bansa. Pangalawa, sana maging available yung African Swine Fever vaccine. Magkaroon ng special permit at makapag-import at hindi na yung libre, ibenta sa lahat na nangangailangan ng vaccine laban sa sakit na African Swine Fever. Pangatlo, higpitan, tulong-tulong na bantayan yung masyadong delikado sa kalusugan ng mamamayan. Yung napakamurang karne ng baboy, hindi yan may bibenta ng 240 pesos per kilo kung walang diferensya yung imported na frozen na karne na ibinibenta kahit wala sa freezer, chiller, bawal na bawal yan. So sana yan ipagtulong-tulong ang masawata, mahuli. Kami bilang nasa sektor ng pag-aalaga at naapektuhan, ay kaya nire-recognize namin, binibigyan namin ng gawad parangal at may reward yung mga ikangay magtuturo o magsusumbong kahit sa agap, magsumbong sila sa aming agap artillery, meron tayong Facebook, kahit sa mga kapulisa, NMIS, yung magtuturo o magsusumbong kapag nakakita na nagbebenta na wala sa freezer, chiller, pag nakakita na nangangamoy na yung karne, binibenta pa rin o merong sira. Ayan, nagbibigay kami ng reward. At kung yan ay mapapatunayan, ayan pala smuggled. Wala kaukulang permit o papeles. At na may reward, di yan na malaki. Minimum of 1 million or 20%. Nung, halimbawa, may cold storage na huli, more than 10 million yung halaga, babagsak yan sa economic sabotage. May reward na 1 million or 20% nung nahuli kung yan ay smuggled na karneng baboy. Kaya malaki. Kung 100 million ang halaga nung mahuhuli ay maximum of 20%, ay 20 million ang pwedeng maging reward ng isang magtuturo, lalo na kung yan ay mapapatunayan talaga na yan ay smuggled ng mga karneng baboy.
1: Yes, sir. Maraming salamat po.

0: Sir, Representative or Congressman Briones.
1: Ay, maraming salamat, Joy.
0: Yan. Thank you po. At sana po ay mapakinggan po ang inyong panawagan. Masolusyonan po natin. Makapagtulong-tulong po, syempre. At syempre, yung ating mga consumers din, maging aware sila sa mga binibili nila at makapag-report din sa mga otoridad kung kinakailangan.
1: Ayan, tama. At ang piliin na lang nila yung sariwang karne.
0: Tama, tama.
1: Ng baboy natin sa palengke. At sigurado pa, naligtas. At mabuti sa ating kalusugan.
0: Yes.
1: Yung mga lokal na sariwang karneng baboy.
0: Ayun. Tapos masusuportahan po natin yung local industry ng karne sa ating bansa.
1: Tama, tama, Joy.
0: Ayan. Okay, maraming salamat po, Congressman Briones.
1: Ay, maraming salamat.
0: Thank you so much po sa pagpapaunlak nyo sa Ronda Pilipinas. Sa susunod po ulit.
1: Thank you. Anytime.
0: Yan. Thank you po. At yan nga po, nakasama po natin si Congressman Briones ng Agap Party List. At yun nga po yung panawagan natin sa ating mga kababayan, ha. Hindi lang po yung mga otoridad, hindi lang po yung gobyerno yung may responsibilidad para sa pangangalaga sa lokal ng industriya natin, maging sa kalusugan ng ating mga katawan, sa mga ini-intake natin ng mga dekalidad or kalidad ng mga pagkain. So make sure na dekalidad at nasa tamang storage. Yun, nag-i-slow siya. Nasa tamang storage yung binibili nating karne, no? Huwag tayong bumili ng mga posibleng smuggled o kaya ay sira na or kaya ay walang standard yung production ng karne. Ayan. So, dahil nga dyan, magbabalik po ang Ronda Pilipinas matapos ang ilang mga paalala.
2: Panatilihing masaya ang paglilibang. Magtakda ng oras at limitahan ang gastos sa paglalaro. Huwag magsugal kung nalulungkot. Huwag hayaang makasira ng buhay at pamilya. Para sa impormasyon ukol sa responsible gaming, bisitahin ang www.pagcor.ph. Isang mensahe mula sa Pagcor. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
3: Upang sugpuin ang lumalalang kaso ng illegal na online gaming sa bansa at protektahan ang mga manlalaro laban dito, inilunsad ng Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR ang PAGCOR Guarantee website. Maaring i-check ng publiko sa nasabing website kung lisensyado at lehitimo ang isang online gaming site bago sila maglaro o magbayad. Regular na ina-update ang website at may direktang link ito sa mga lisensyadong gaming platforms. Ayon kay PAGCOR Chairman and CEO Alejandro Tenco, matutulungan ito ang publiko na makaiwas sa panlilinlang habang pinoprotektahan ang kailang karapatan bilang mga manlalaro. Paalala pa rin Chairman Tenco na maging mapanuri sa bawat online gaming activity na sasalihan sapagkat dumarami ang mga reklamo hinggil sa illegal na gaming sites na hindi nagbabayad ng mga panalo. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin lamang ang www.pagcor.ph/pagcorguarantee.
4: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Basta sinabing Pilipinas, isa sa una nating naiisip ay ang magagandang beat sa ating bansa. Andyan ang Boracay, El Lido, Panglao, nako, nakakamiss tuloy ang dagat. Pero what if habang nasa dagat ka, biglang lumindol ng malakas na halos hindi ka na makatayo? Tapos, biglang umurong ang tubig ng dagat na parabang napakabilis na nag-low tide? Tapos maya-maya pa may narinig kang kakaibang tunog na parabang may papalapit na malaking alon sa'yo. Hep, hep, hep, alam ko nakakapanik. Pero, lumikas ka na agad at tumakbo sa mataas na lugar o papalayo sa dagat. Dahil, kapag naranasan mo ang mga senyales na ito, ibig sabihin, may paparating na tsunami sa lugar niyo. Hashtag, panatag ang may alam.
5: Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., narito ang isang kwento ng pag-asa mula sa isang benepisyaryo ng serbisyo ng gobyerno.
6: Sa akin po, laking tulong po yun kasi mahal ang bigas ngayon. Ay pag gano'n nakakakuha kami gano'n, malaki tulong po sa akin yun. Lalo-lalo na po sa may mga estudyante. Ay pagbili namin ng bigas, ay bibigay na lang namin sa pambahon sa mga bata at pagbili ng kulang. Libre na po yung bigas namin.
7: Ako po si Bernardina Alanda, 71 years old. from Barangay Lanao, North Laba, Kita Power City. Nung wala pa ang ELG, yung business permit, mahirap noon, palipat-lipat kami ng mga department, office men. So sa ngayon, mas malaki ang may tulong eh, kaya isa lang, yun nga, isa maano lang area ang puntahan namin, no? So mas madali. Kung kompleto lang ang mga papeles na dala namin, madali lang ang palabas ng permit. Ngayon niya si Sam. Salamatan namin si President Marcos kasi siya mga nagkuhan dito sa mga system na ginagawa nila ngayon ay mas madali. Kaya namin na lalo na ang mga senior ginabigyan talaga nila ng mga priority. No? So malaki ang talaga ang pagbabago dati sa lugma.
8: Sa tuwing bumabaha sa Metro Manila, bunsod ng malalakas na pag-ulan, isa sa mga hamon ang bulto-bultong basurang naiipon sa mga daluyan ng tubig. Mismong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nga ay nasaksihan ang problemang ito. Kaya naman, kasabay ng agarang pag-aalis ng mga basurang bumabara sa mga ilog at iba pang waterways, isinusulong din ngayon ng pamahalaan ang isang pangmatagalang solusyon, ang Waste to Energy o WTE. Sa ilalim ng WTE technology, gagamitin ang basura sa paglikha ng enerhiya.
9: Waste to energy ng mga plano starting to move forward at mag-auction raw. Kasi bibilhin ng Department of Energy yung power na manggagaling dun sa waste to energy. Kaya yung ninenegotiate nila ngayon. So yan ang tanging solusyon dahil yung mga landfill puno na. Patuloy lang ang ating trabaho para mabawas-bawasan ang baha dito sa, hindi lamang sa Metro Manila, lahat ng buong Pilipinas.
8: Sa pamamagitan ng naturang teknolohiya, mababawasan ang basurang mapupunta sa mga landfill at higit sa lahat, matatapyasan ang posibilidad na mabarahan ng solid waste ang mga daanan ng tubig na sanhidi ng paglala ng baha. Magkakaroon din ng karagdagang kuryente para tugunan ang patuloy na lumalaking pangangailangan ng bansa. Bilang bahagi ng hakbang, ipinagpapatuloy ng Department of Energy ang special auction round para sa WTE sa ilalim ng Green Energy Auction Program. Mula sa dating 230 megawatts ay itinaas sa 400 megawatts ang kabuuang installation target upang makahikayat ng mas maraming investor sa sektor ng renewable energy. Target ng pamahalaan ang pagtatayo ng mga WTE facility sa lalong madaling panahon at kapag naisakatupar na, ang problemang basura ay magiging parte na ng solusyon tungo sa mas ligtas at mas matatag na Pilipinas na walang humpay na isinusulong ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
10: Ito ang Presidential Broadcast Service.
11: Radyo Pilipinas.
12: Radyo Publiko.
10: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
0: Yes, nagbabalik po ang Ronda Pilipinas. Kasama pa rin po ako, Joy Camar. Ayan nga po, ay pagpatuloy natin yung ating balitaan para naman masulit natin yung natitirang oras po ng Ronda Pilipinas. Yan, ngayon naman ay patungkol naman po dito sa DepEd Project Ligtas. Mas madali na ang pagprotekta sa mga estudyante sa Makati, lalo na sa panahon ng sakuna dahil inilunsad ng Department of Education ang Project Ligtas. Ang Project Ligtas ay pinagsamang artificial intelligence, satellite imagery at geospatial analytics kung saan makikita mga panganib sa bawat paaralan, lalo na sa panahon ng sakuna. Sa ilalim ng proyekto, real-time na makikita ang lakas ng buhos ng ulan, matinding init, bilis ng hangin at biglang pagtaas ng temperatura na magbibigay babala sa mga otoridad bago pa man lumala ang panganib. Matutukoy din dito ang mga geohazard risk sa bawat paaralan kaya maaaring maging gabay sa pagdisenyo ng gusali, matibay na konstruksyon laban sa sakuna at sa lugar kung saan prioridad ang paglalagay ng mga emergency learning package gaya ng edukahon para sa mga komunidad na may mataas na peligro. Binuo ng Disaster Risk Reduction and Management Service o DRRMS ng Department of Education kasama ang Education Center for AI Research o ECAIR ang Project Ligtas para sa kapakanan ng mga mag-aaral. Ayon naman kay Education Secretary Sunny Angara, hindi lang dapat resilient kundi handa rin at mabilis tumugon sa sakuna ang mga paaralan anumang uri ng kalamidad. Ayan, maganda po yan, no? Bilang tayo ay nakakaranas ngayon ng mga pagbaha at iba't ibang klase ng sakuna nitong mga nakaraang panahon. Malaking tulong po itong Project Ligtas ng Department of Education. So inilunsad dito sa Makati pero for sure naman po ay gagawin din po sa iba't ibang mga paaralan sa ating bansa. Pagka na-implement na rin siya sa iba't ibang mga paaralan, malaking tulong po ito sa ating mga paaralan para masiguro na ligtas po ang ating mga anak na pumapasok sa school, yung mga teachers, safe, at alam natin kung kailan ba dapat talaga na wag nang, kumbaga, suspendihin na kaagad yung klase kung kumbaga prone sa lindol, prone sa pagbaha, yung lugar na kinaroroonan ng mga paaralan. Ayan nga po. So, kudos po. Kudos. So, ano po, maraming salamat sa DepEd sa effort na ito. Ayan, dito naman po tayo no, sa artificial intelligence pa rin. Pero dito naman, artificial intelligence o AI-assisted emergency information platform, inilunsad naman dito sa Quezon City. Yan po ay nirondahan ni Mary Ann Bastasa.
13: Radyo Pilipinas. Report.
14: Para sa mabilis na pag-uulat, mga insidente o emergency inlunsad sa Quezon City, ang Lifesaver app na isang community-powered at AI-assisted disaster information platform na naglayong palakasin ang paghahanda at pagtugon ng lungsod sa anumang sakuna. Pinangunahan ni Mayor Joe Belmonte ang opisyal na pagpapakilala sa application. Sa pamagitan ng pag-login sa app.lifesaver.ph, maire-report agad ang anumang emergency o pangyayari sa kanilang lugar gaya ng baha, banggaan, sunog, lindol at disaster response. Sa pagpagtulungan naman sa lokal na pamahalaan, ikokonekta ang mga ulat mula sa mga residente sa kasalukuyang disaster response systems kabilang na ang Helpline 122 at iReport. Ayon kay Mayor Joe Belmonte, mahalaga ang pakikilahok ng bawat Q-citizen sa pagpuo ng isang disaster-ready na komunidad. Mula sa Quezon City para sa Bagong Pilipinas, Mera and Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Yes, very good naman po ang ating mga city government ano, dahil may mga efforts po sila para masigurado na ligtas ang mga kababayan natin o tayo, maging ligtas tayo, hindi lang yung mga mag-aaral kundi yung mga empleyado, bawat isang mamamayang Pilipino sa kanilang mga nasasakupan. And syempre, maganda rin po to na maging benchmark o gayahin din ano ng ibang mga lungsod at bayan dito sa ating bansa dahil alam natin na magandang halimbawa ito para sa iba pang nagawin din sa iba pang mga lugar sa ating bansa. Ayan, kaugnay naman ng ano pa rin, ng mga disasters pa rin. Binigyan diin ni League of Municipalities of the Philippines President Etchage Isabella Mayor Faustino Ino D. V na nagtutulungan ang mga miyembro ng Disaster Risk Reduction Management Council o DRRMC ng iba't ibang mga rehiyon at lokalidad sa bansa tuwing humaharap sa mga kalamidad. Partikular nga anya sa nagdaang naging epekto ng habag at mga tumamang bagyo sa bansa na nagdulot ng malawakang pagbaha at pagkalat ng napakaraming basura sa iba't ibang lugar sa bansa. Ayon kay Mayor D, dito anya nakikita ang pagbabayanihan ng mga ahensya ng pamahalaan, maging ng mga civil society organizations, lalo na sa mga maliliit na bayan na kulang ang manpower sa paglilinis ng mga basurang naipon matapos ang mga pagbaha. Isang halimbawa aniya ang bayan ng Etchaga Isabela sa may malawak na landfill o tapunan ng basura kaya pinapayagan anya nila na makitapon ang mga kalapit bayan na walang mapapaglagyan ng mga basurang ito. Samantala, iginiit naman ni Etchaga bahagi Mayor Ino D. Nakasabay ng mga pagbaha sa ibang mga bahagi ng bansa sa Northern Luzon, kabilang na nga ang kanilang probinsya ng Isabela. Ay nangangailangan naman ng mga pag-ulan dahil sa nararanasan nilang tagtuyot. Aniya, maraming lugar sa nasasakupan ng lalawigan ang sinusuplayan ng tubig partikular ng Magat Dam na ngayon ay nangangailangang maitaas ang water level. Ayon sa Mayor's League President, malaki pa rin ang kinakailangan dami ng tubig para maibalik sa normal level ang Magat Dam. Sa pinakahuling tala, nasa 178.54 meters above sea level ang water reserve sa Magat Dam at ang normal na level nito ay 193 meters above sea level. So bagaman naging epektibo ang ginawang cloud seeding sa dam, ay malaki pa rin ang kinakailangan pang mapuna na supply ng tubig para maibalik ito sa normal na level. Hindi naman dapat anya ikatakot ng publiko ang planong pagsilika manufacturing hub sa New Clark City ayon kay House Appropriations Committee Vice Chair Jose Alvarez. Ayon kay Alvarez, maliit lamang ang 60 million liters ng tubig na tinatayang kakailanganin ng proyekto kada araw kumpara sa dami ng tubig na ibinubuhos ng mga ilog ng Zambales sa dagat. Aniya, ang 60 million liters ay katumbas lamang ng 60,000 cubic meters o tinatayang isang Panamax vessel kumpara sa dami ng tubig na dumadaloy mula sa mga ilog ng Zambales patungo sa karagatan. Giit ni Alvarez, isang once in a lifetime chance ang Paksilika Project at dapat itong samantalihin ng bansa habang tinitiyak na natutugunan ang kinakailang environmental safeguard. Kasabay nito, sinabi ng Environmental Management Bureau, EMB Region 3, na wala pang isinasagawang Environmental Impact Assessment o EIA para sa Paksilika. Sa budget briefing ng Department of Environment and Natural Resources, sa panukalang 28.041 billion pesos na 2027 budget, sinabi ni EMB Region 3 Regional Director Martin Jose Despi na wala pang formal na aplikasyon para sa EIA dahil wala pang konkretong detalye sa proyekto. Ayon kay Despi, paunang koordinasyon pa lamang ang mayroon sa pagitan ng EMB at BCDA para talakayin ang posibleng proyekto. So ayan nga po, no, hindi ko na further yan mapag-uusapan. Pero siguro bukas, tuloy natin ito, no? At maraming salamat po sa ating mga tagapakinig dito sa Ronda Pilipinas. Sana po ay na-encourage po kayo at meron kayong mga nakuhang tamang impormasyon mula sa amin. Salamat din po sa technical side, behind the scenes. At ako po ang inyong lingkod, Joy Camar, Ronda Pilipinas. Maraming salamat po.
15: Ronda Pilipinas. We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
16: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
17: Sa bawat ani may dahon, balat at mga hiblang nauuwi lang sa basura. Pero inutusan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Department of Science and Technology na gamitin ang siyensya para gawing kabuhayan ang basurang agrikultural. Nagsaliksik ang DOST para maging sinulid ang mga hibla at maging telang maipagmamalaki ng mga Pilipino.
18: Ang utos sa pamamagitan ng paggamit ng mga dati-rati ay tinuturing na agricultural waste. Palaguin ang industriya ng tela, yung telang Pinoy.
17: Last week, dumayo ang Pangulo sa Bintar, Ilocos Norte. Nasaksihan niya ang DOST training ng mga magsasaka sa pag-extract ng mga hibla.
19: Rice farmer sa vegetable farmer po ako pero nung nagkaroon kami ng beneficyo galing sa DOST po ay nagiging bamboo fiber extractor.
20: Pati bamboo?
17: Ininspeksyon din niya ang DOST Yarn Production Center kung saan ginagawang sinulit ang mga hibla. May dagdag kita ang mga magsasaka at mga hobby, pati mga may kapansanan na kakahabi.
20: Dati natin sa bahay lang siya. Ngayon, kumikita na siya at nakakapagbigay siya ng pera sa kanyang magulang.
21: Nung natutunan ko po yung paggawa,
22: sino nagturo
21: sa training po kami sa DOST.
22: Sa DOST.
17: Hindi lamang tela ang nakita ng Pangulo, kundi mga buhay na nabago at industriya ng telang muling naibangon.
23: Dati, kahit yung raw material, ini-import natin eh. Hindi naman dapat kayang-kaya naman natin gawin. Kaya maganda at naitayo na natin itong mga processing center na ganito para dito na natin kinukuha lahat. Ito yung mga traditional namin na design. We're very happy na mabubuhay ulit ang industriyang ito.
17: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Mula basura, naging produkto. Mula siyensya, naging kabuhayan. Bit-bit ang mga bagong oportunidad sa mga Pilipino.
15: Ito ang Presidential Broadcast Service.
11: Radyo Pilipinas.
12: Radyo Publiko.
15: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
11: Radyo Pilipinas,
12: Radyo Publiko.
24: Projects are very crucial sa ating agri-food systems, no? Marami dito yung farm-to-market roads na hindi lang isang kilometro yung mahahaba ko to. With bridges pa, yung tulay yung mga pinaka-importanting component.
25: Maraming magsasaka na natutuwa dahil dito sa project na to sa farm-to-market road.
26: Isang barangay namin na malaking sapa o nahiwalay po yung barangay nila sa amin dahil doon sa malaking sapa na yun. At ngayon, matagal na itong inaasam-asam ng mga tao at pag-uwi ko po, magpapaabot ko sa kanila.
27: Because of this project, mababawasan yung cost ng pag-transport ng mga agricultural products natin.
28: Papasalamat po tayo sa Department of Agriculture sa ating presidente. Almost 3 years na inaasam-asam ng LGU Masinloc at buong bayan po namin.
29: So, una-una, nagpapasalamat tayo. Kinakalupan tayo ng objection letter sa ating proposed ERDP. And we are targeting to finish it by 2 years span bago matapos ang termino ng ating mahal na pagkakas.

0: Usapang Agrikultura, ang inyong source of daily agri-news. Talakayang siksik sa kaalaman. Hatid ay impormasyon mula sa pamahalaan, pagpapayaman sa ating mga likas na yaman para mas mapaunlad pa ang isa sa mga paunahing kabuhayan sa ating bayan. Usapang Agrikultura, dito lang sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738. Nakasuporta sa inyong kabuhayan. Kaagapay nyo sa masaganang kinabukasan. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas. Mayamang agrikultura. Samahan pa ng pagbabayanihan. Ito na ang bagong Pilipinas. Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
1: Abang na minuto na kapitbahay, makalipas o ang alas 5 na madaling araw. Ay galaw-galaw para hindi pumanaw. Ingat o sa mga motorista natin, sa mga naglalakbay ho natin kapitbahay. Isang mga kaimbahagi ng Kapuluan, Luzon, Visayas, Mindanao. Good morning ho sa inyo riyan. Ingat po lamang sa pamamasada, ingat po lamang sa mga biyahero-biyahera na karne ng baboy ng baka ng manok. Bakiusap lang, baka hindi kaya, gilid-gilid lang muna ano ho. Power nap, importante ho yan. 15 minutes, 30 minutes, sige lang. Kung natin balikan yung manibela para siguradong safe na safe. Ating paglalakbay sa loob po naman ng maghapong ito ng Biyernes. Ping araw ng Biyernes para sa buwan ng Agosto. Anong bilis mo talaga ng usad ng mga araw, ano? Parang nagtutumulin, nagmamadali sa mantungo niyan. Kung alam nating mabuti, go-go lang. Ano kung pareho-parehong kapahamak, ano kung mahirap po yan. Pakigising lamang si Mamang Chuper, ano ho, bawal po ang tutulog-tulog sa manibela, bawal ang pikon sa kalsada. At siyempre, muli pagbati natin sa magandang umaga sa ating mga bayaning magsasaka. Matatapang ho nating mangingisda kahit na talagang hagupit din eh, hagupit doon. Sala ng kalikasan, iba pa mga bagay-bagay na nagpapahirap po sa lagay nila. Tuloy pa rin ho ang laban. Dapat lang, tuloy lang ang laban. Oho. At dun ho sa mga nakatutok sa atin, sabay-sabay tayo napapahinggan sa lato ng impilan. Ang Radyo Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Mayahot at nagkapo tayo ng mga report magagaling sa lalawigan. Pero kasama pa rin po natin ng DWCI sa lalawigan ho ng Ilocos Norte. Morning kay Mayora Gina. And the rest of the gang. Diyan din po naman sa may party ng Cagayan DWCJ. Morning po dyan sa mga nakatutok dyan. Good morning din kay Governor Ed Aglipay. Jan, kamusta ka na? At binabati na rin ho natin ng kasamay na pagbati ng maga. Hanggang bangon, magang gising kay General Natom Lanchon. Saka na brother. Kay paring Lando Marquez, kamusta na pagkakami mo, paring Lando? Ingat-ingat po lamang sa ating mga kababayan na araw ho ng Huwebes ngayon. Galaw-galaw sa mga may obligasyon, no? Kila brother, kila sister, galaw-galaw. At na binabati ko lamang ho ng magandang magat salamat. Adun ho si mga pamunuan ho ng East Avenue Medical Center. Pamunuan na kalang director, si Director Nunez. Siyempre, nandiyan si Sir Jerome. Sir Jerome, kamusta na po? Maraming salamat sa ating mga doctor, staffs and nurses. Ano ho? Grabe, ang grabe ho yung mga paggamutan ngayon. Tindi ho talaga. Sabay ka ba naman dito sa leptospirosis? Naku, grabe. Lahat doon ng government hospital, punong-puno, ano ho, jump bag. Kabagang yung pilahan ho dyan sa mga trading post. Biglaan, nagdatingan ho yung mga maraming truck ng gulay. At tingin naman sila ng dalawang araw at mahigit pa kuminsan. Pababa naman sa klase at uri ng gulay. Pamura, lugi na naman ang magsasaka natin. Ito nga po ng Huwebes ngayon. Uling, Biyernes ba sinabi ko kanina? Ang araw po ng Huwebes sa buong ito ng Agosto. Ano, at sa mga may pagdiriwang, ang kanikirilang karawan, maligayang karawan na lamang po sa inyong lahat dyan. At po natin na siya mapayapang paglalakbay. Samahan niyo po kami ang ikanin po naman ng umaga. Ako pa rin po naman ninyo abang likod ka, Hero, Hero, Ilustre, Robrigado. Tamay po lamang. Ang report manggagaling sa labas ng ating himpilan. Siyempre galing din naman sa ating mga kapatid na himpilan, Luzon, Visayas, Mindanao.
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
1: Sa atin munang mga headliners, ano, pero susama ng ating panahon, mukhang may binabantayang sama ng panahon dito sa ating parano. At sinasabing posibleng, ano ba ito, uulanin ba tayo? May mga pag-ulan ba tayong mararamdaman? Mamaya ho ng konti, titingnan ho natin yan. Ano? Sa atin munang headliners, sa usapang agrikultura, ang Ulong Marcos Jr. naglanho ng tulong para sa mga apektadong magsasaka at agri-stakeholders, Pampanga, dahil po sa mga bagyot-habagat.
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
1: Maraming biktima ng pagbaha niya sa pati ng Pampanga, no? Morning kay Director Bob Umali. Yung may bahay, dyan po naman sa Pampanga rin, no? Kay Director Rante Lundok, good morning, kamusta kayo rin? Ang natibong online appointment system ay patutupad sa betlahan po ng benteng bigas sa Bureau of Animal Industry or BAI.
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
1: Ay galaw-galaw para hindi pumanaw. Ingatan ho yung mga sarili sa karamdaman. Alam ho ninyo eh. Aktual ho ninyong nakita yung kalalagayan ng mga ospital natin ngayon. Alagang blockbuster na naman ano ho. Sabi ko nga, eh kung meron tayong heart center, merong lung center, may kidney center, ganyan na rin ho natin ang leptospirosis center. Total, kakambal na ho natin ang baha eh. Kakambal na ho natin ang baha para hindi na nakahalo-halo pa sa mga ospital. May mga naputulan ng paa, may mga hirap na huminga, biktima na aksidente, sama-sama sila rin eh. Puro leptospirosis lang yan. Puro may i-address yun ng tama yan, ano? Eh grabe, eh, dahil nga sa dami ng pasyente, huwa ba ninyong kada nurse, ano kada nurse, may nursing station eh. Ikipag-usap tayo sa kanila eh. Higit 30 katao kada ulo sa kanila. Paano mo maatina ng tama at on time? Walang ika ngayon magre-reklamo sa serbisyo. Anong klasika kapalhon ng mga tao sa mga ospital natin ngayon eh? Puti na lamang, ano, maraming programa ng ating pamahalaan, may mga libreng, wala ka nang babayanan at nagagastusin pa. Laking bagay yung pinasasalamatan ng ating mga babayan yan.
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo.
1: Tutok tayo sa mga detalye ng ating balita. Nakatutok na ang provincial government ng Pampanga sa labak ko na pinsala sa mga nagdaang bagyo. At matinding habagat ang nagdulot po ng pagbaha sa buong probinsya, partikular sa sektor ho ng agrikultura. Napanayam kay Pampanga Governor Lilia Pineda. Yung prime minutong naglaan po sila mismo o naglaan mismo si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ng tulong sa mga magsasaka at mangingisdang napinsala ho ng masabang panahon. Ang mga magsasaka na nalubog po ang mga pananim sa baha ay may ilalaan na panimulang pondo upang sila'y makapagtanim hong muli. Nasayos na rin po ng provincial government ang ilalaan nila itong tulong para sa mga apektadong miyembro po naman ng agri-sektor sa probinsya pa rin po naman ng Pampanga. Ang kalikasan, nagalit po talaga sa atin, lahat tayong magagawa. Ano ho? Home it may concern, ganun ho ang tirada ho niyan. Ngayon pa lang dapat nag-iisip-isip na tayo paano natin mamahalin ang kalikasan. Huwag ho nating abusuhin, huwag ho nating guluhin ang kanilang daigdig. Kaya kailangan naman natin, siguro doon natin balanse ang lahat-lahat. Ano ho? Wala hong napeperwisyo. Aming pakinabang na pwedeng idulot po ang kalikasan. Mga minerals na yan, yung mga importanteng baterya, maraming kinakailangan. Sabi ko nga ho, tayo pangalawa sa producer ho na ginagamit sa baterya. Kung ngayon yung mga electric vehicle, kalawa ang Pilipinas sa buong mundo na supplier niyan. Ilan lalawigan lang yan, 2, 3, 4 na mga pinagkukunan dito sa Pilipinas. Okay, ang sukiyaki natin na bumibili niyan, ang China. Pero or lang ang dinadala ho natin sa kanila, hindi pa ho finished product. Pa ho yung naglilinang, sila pa ho yung naglilinis, ito yung maging nickel. Ano ho? Processing yan, dapat tayo na. Mas malaking kinikita ng China, at merong pondong sinasabing nasa 7 billion ano ho, US dollars nasa likas na yaman na yan na nasa atin. Kung tayo na rin ho yung nagpo-proseso, processing plant tayo, bagamat maraming rikititos na kinakailangan, pakikinabaga naman eh. Ba? Karalang mabuti ho yan, dapat balanse ho kung umuunlad ng ating ekonomiya, dapat hindi ho na pag-iiwanan ng ating kalikasan at napapariwara ho naman eh.
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo P.
1: Tanggap tayo ng report sa Lamas. 13 minuto kapitbahay makalipas ang alas 5 na madaling araw. Galaw-galaw para hindi pumanaw. Cloud seeding operation sa Magay Dam. Gat ba to? Nakompleto na ng National Irrigation Administration. Kami sa Lamas sa mga sukiyaki natin nakututok ho dyan ho. Niya. Sa pangunguna ni Engineer Ed Kilian. The rest of the gang. Oh, good morning din kay Carla Las Marias and Family. Ayun ho. Sige. Tingnan natin naman ang detalye. Nandiyan po naman si Mary Ann Bastas, ha? Sa mga kita pa yan. Okay, sige. Rancho
2: Pilipinas. Iniulat ng National Irrigation Administration ang matagumpay na cloud seeding operation sa Magat Reservoir at Watershed sa Isabela nitong Miyerkules, August 26. Isinagawa ang operasyon sa loob ng isang buwan katuwang ang Philippine Air Force na may kabuang 30 flight hours kabilang o bilang agarang tugon sa epekto ng El Nino sa sektor ng agrikultura. Bilang resulta naman ito, naitala na sa 178.50 meters ang atas ng tubig sa Magat Dam mula yan sa 159 meters noong July 16 na pinakamababang antas nito ngayong taon. Ayon sa NIA, nakatulong ang pagtaas ng level ng tubig para magkaroon ng mas malaking kapasidad para sa irigasyon sa Isabela at mga karatig probinsya. Mula sa NIA, para sa Bagong Pilipinas, Vera Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
1: Maraming salamat sa report niyang Magat Huyang, Magat Dam Huyang. Sa mga nagtatanong, sa pinakahuling ulat po, maraming lugar kasi mga naapektuhan po nung nakalipas sa samahan ng panahon, lalo na dyan sa may party ho ng Kara, no? Marami ho dyang lugar ang hindi naging passable, hindi po pwedeng daanan dahil sa naging mapanganib na naging sitwasyon. May mga ilan ho yat lang okay na. Ano ho? Mamaya titingnan ho natin yung mga ilang detalye at sisilip tayo kung ano-ano mga lugar yung pwede nang madaanan at lang sa ganon, hindi po naman masira ang inyong mga biyahe. Karamihan sa mga pangunahing kalsada patungong Baguio, bukas na raw. Pero piling kalsada, sinarado, nililimitahan po yung daanan. Ano ho? Sa pagguho ng lupa, pinsala sa kalsada. Yung ilang lugar ho dyan na passable o 8 Highway 4 at iba pang lugar sinasabing pwede hong madaanan. Pero ingat-ingat pa rin, ano ho? Yun naman yung mga pag-ulan na yan, maraming tubig ang sinisipsip ng lupa. Malambot ho yan, kumisan bumibigay ho yan. Pagka bumigay ho yan, at ang matanda may ngipin o wala. Pagka yan ho ay bumigay talaga, saladong damay-damay pati istruktura.
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
1: Samantala, sinimulan na pinatupad kahapon po naman ang bagong online appointment system sa pagbili po ng 20 bigas sa KNP Center. Saan yan? Ay Bureau of Animal Industry sa Bisaya, sa Amin yung Quezon City. Ay di nila, sa tapat namin. Ay layon ho ang sistema na mas mapabilis at maging maayos ang daloy ng pamimili ng mga beneficaryo. 20 pesos na kada kilo ho naman ng bigas. Ayon ho sa DA, ari pa rin gamitin na kasalukuyang 20 bigas appointment system or Google Form. Impaman, isa lamang ang dapat piling paraan ang pagkuha ng appointment sa website para maiwasan po naman ang duplicate bookings. Ang bagong website-based appointment system ay sasailanin po naman sa isang buwang pilot testing. Inaasang magiging permanent ng sistema na para sa pagkuha po naman ng appointment pagkatapos ho naman ito. Na ganyang klaseng sistema dapat pinag-aaralan mabuti. Kaya yung sisilip na magandang sistema patapos meron nung napinsala, eh naman eh may namatay. Ba? Akin mo, umalis ka ng bahay para pumila at bumili, magbabayad ka naman eh. Pili ka ng bigas, tapos hindi ka na uuwi. Palita sa'yo, ay si itay mo, si lolo mo. Nagulungan kanina habang nakapila, bumibili ng bigas. Ibang saklap ng mga ganong klaseng madidinig mo.
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
1: Maiwasan ho yung gano'n sa sobrang haba ng pila. Hindi maiwasan talaga, may mga pangyayaring ganyan eh. Sa jaman o hindi, pagka marami ang at mahaba ang pila, mga unforeseen event kuminsang sumisingit sa eksena. Ingatan natin. 1,000 sako ng bigas para po naman sa Eastern Pangasinan. Pinili po ng OCD Ilocos Region para po ipagkaloob naman mga apektadong pamilya ng masamang panahon. Minati lang detalye, nakatutok dyan si Grace Acuar, Radyo Pilipinas Dayog.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Bumili ang Office of Civil Defense Regional Office 1 ng 1,000 bags ng NFP Rice upang tugunan ang mga kailangan ng mga pamilya na apektuhan ng habagat at mga bagyo sa Pangasinan. Ayon kay Frederick Dulay, ang provincial manager ng NFP Eastern Pangasinan, pumunta sa warehouse ng NFP Binalonan ang matuuhan ng OCD Region 1 para sa proseso ng pagkuha ng mga bigas. Dumating na rin sa NFP Pangasinan Branch Office ang mga truck na ginamit sa withdrawal ng 1,000 bags o 50,000 kilo ng NFP Rice para sa OCD Region 1. Ang mga bigas ay nakalaan para sa mga pamilya na apektuhan ng habagat tropical cyclones Luis at Maymay sa lalawigan ng Pangasinan na kung saan ito ay dadalhin sa PDRM o Pangasinan. Patuloy ang koordinasyon ng NFA at OCD Region 1 upang matiyak ang maayos at mabilis na paghatid ng rice assistance sa mga apektadong mamamayan ng bagyo at habagat. Samantala, ginagamit naman ng NFA ang kanilang buffer stock upang gad na makatulong sa mga pamilyang nailangan sa panahon ng kalamidad. Para sa Bagong Pilipinas, Grace Acuar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tayo.
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
1: Merong low pressure area sa lupuan ng Paranoho. Tamtamang chance o medium chance na maging ganap na bagyo sa susunod pong 24 oras. Tama yun sa mga update ho niyan. Ano ho? Siyempre, palagi na magdadala pa rin ho ng payong pananggalang, ang kapote, ng bota. Ano na yung mga estudyante natin papasok? Ano ho? Tandaan nyo, yun lang ang bitbit nyo, kapote, payong, bota. Iho patalim, hindi ho armas, iho baril, hindi mga mapaminsalang gamit sa inyong kapwa estudyante ho. Dapat maghigpit talaga. E magtakin nyo, nagkaroon pala ng inspeksyon sa isang lugar. Karoon ng surprise inspection sa mga bag. Baril na nakuha pag nasa estudyante. Tuwikyan, no? Eh di dapat kung nangyayari sa mga lugar yan, hindi pa pwedeng mangyari din dito sa malapit sa atin sa Metro Manila.
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
1: 20 minutos kapit bahay, makalipas ang alas 5 na madaling araw, galaw-galaw para hindi pumanaw. Uling sa mga nakatutok sa atin dyan sa parte ng CAR, Cordillera Administrative Bridge, kamusta na kayo riyan? Sana maibsan na yung problema, no? Kasi ay, ito pa isang mga dapat matatandaan, ano? Kaya merong bagyong parating at talagang mapaminsala, talagang inaagad na anihin yung mga pananim, eh. Na hindi umabot sa pagkalugi. So nga lang, ganun din ang magiging kwentada niya kung walang sasapo ng tama. Magiging mabilis ano yung pag-aksyon. Nangyari ho dyan sa mga trading post ito nakalipas na linggo. Binila, noon lang sila nakakita ng ganun dagsaho ng mga nagdi-deliver ng mga gulay sa mga trading post. Nung karami, yung eksena ng yun, aniwan daw nakikita sa buwan ho ng Desyembre. Agosto pa lang, dagsa. Nangyari, dalawang araw, tatlong araw, nakatenga, nakapila yung mga truck ng gulay. Dating na ho sa mismong tarangkahan ng trading post, anta na, mababa na yung kalidad, hindi na maganda. Pa inaasahan mo rin, di mababarat ka sa presyuhan. Ugi na naman na magsasaka. Ba't pag ganyan may sama na panong may mga bagyo, ba't nakatutok na lahat kaagad yung mga kinukulaan siya ng gobyerno, sila na yung mismo ang bibili, puntahan na yung mga farmers, lapitan na para walang ganyang klase ng problema. Tulong na tayo sa farmers, nasayang yung gulay, kaya may mamamaya kasi presyong kaibigan pa rin yung mabibili nila.
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
1: Punta tayo sa lalawigan ng Cebu, mga organic farmers sa Cebu po naman at Bohol. Ikinilala ho sa pagbukas ng 9th Regional Organic Agriculture Congress sa Tagbilaran City, Bohol. May detalye dyan si Sheila Gravines, Radyo Pilipinas, Cebu.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas.
4: Report. Nagsimula ng 9th na Regional Organic Agriculture Congress sa Tagbilaran City sa Bohol. Ang dalawang araw na pagtitipo ng organic farmers ay binuksan sa pamamagitan ng seremonya ng ribbon cutting para sa Organic Agriculture Products Exhibit na matatagpuan sa Tagbilaran City Hall. Pinangunahan ang Congress ng mga opisyal mula sa Department of Agriculture sa Central Visayas sa pamumuno ni Regional Technical Director for Research and Regulations, Dr. Wilberto Castillo. Sa unang bahagi ng pagtitipon, iginawad ang opisyal na pagkilala sa mga sakahan na nakatanggap ng kanilang Participatory Organic Certificates or POCs. Mula sa lalawigan ng Cebu, kabilang dito ang Genius Save Farm, The Happy Farm, Nature's Nest Farm, Oikos Orchard and Farm Agri Venture Incorporated. Mula naman sa Bohol, iginawad ang POCs sa Atbang Farm, Julius Eco Garden, Green Thumb Farm, Green Gardens of Hope, Coquilla Integrated Farm, Egay's Farm, JQL Organic Farm, The Shepherd's Well Transformation Center Incorporated, at Joseph Agricultural Farm. Sinabi ni Dr. Gudaniel Isidenia, miyembro ng National Organic Agriculture Board, sa kabila ng mga hamon kagaya ng mataas na production cost, pagbabago ng klima, kakulangan sa puhunan, akses sa teknolohiya at merkado, patuloy ang organic farmers na nagtatanim at nag-aalaga ng lupa. Ayon naman kay Dr. Castillo, ang pagsusulong ng organikong agrikultura ay hindi lamang tungkol sa produksyon nito. Kailangan din itong pahalagahan at tangkilikin ng mga tao. Magpapatuloy ngayong araw ang mga talakayan at exhibit upang lalong palakasin ang sektor ng organic farming sa Central Visayas. Para sa Bagong Pilipinas, Sheila Gravinas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Cebu.
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
1: Maraming salamat, Sheila Gravinas ng Radyo Pilipinas Cebu. Good morning kay Tata Frank Benedicto. Ayang nga po ng barangay dyan sa Barangay Zapatera, Cebu. Ano ho? Tagal din natin kasama sa industriya ho yan. Pati naming naging network manager back early 90s. Yun. Ipagbabantay naman kontra sa African Swine Fever sa San Miguel, Surigao del Sur, pinalakas. Kasunod po ng mga nagpositibong sampol. Detalyo tayo. Nandiyan si Angel Luisa Obosa ng Radyo Pilipinas, Tandag.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Pinalakas ng LGU San Miguel sa pamamagitan ng Municipal Agriculture Office at Provincial Veterinary Office ang monitoring at preventive measures matapos magpositibo sa African Swine Fever ang halos lahat ng nasuring blood samples mula sa ilang barangay. Inactivate na rin ang Municipal ASF Task Force at pinahusay ang surveillance, biosecurity checkpoints at pagkontrol sa paggalaw ng mga live pig at pork products. Magsasagawa rin ng ASF Biosecurity Management Training para sa mga hog raisers at pig hunters ngayon yung araw, August 26, samantala tatalakayin ng mga concerned offices at local officials ang posibilidad ng pagdeklara ng state of calamity. Pinapayuhan ang mga hog raisers na huwag pakainin ang mga baboy ng hilaw o kulang sa lutong pork products at agad i-report ang anumang kahinahinalang pagkakasakit o pagkamatay ng mga baboy. Para sa Bagong Pilipinas, Angel Obosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tandag.
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
1: Maraming salamat, Radyo Pilipinas, Tandag, 25 minutos, kapitbahay, makalipas ang alas 5 na madaling araw, galaw-galaw, para hindi pumanaw. May oras pa kay brother, kay sister, sa mga may obligation po riyan. O tayo ng gingoog naman. May orientation seminar, hinggil po naman sa salient policies para sa mga opisyal at empleyado po ng gobyerno. Inilahukan po ng Gingoog City Veterinary Office. Ay detalye naman dyan, si Noel Calonia, Radyo Pilipinas, Gingoog.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Linawkan ng mga kawanin ng Gingoog City Veterinary Office ang isinagawang reorientation seminar hinggil sa salient policies para sa government officials at employees sa pamagitan ng Human Resources Management Office ng lokal na pamahalaan ng Gingoog City sa Wild Boar Hill and Mountain Guro Cafe, Sibulig, Lunutan, Gingoog City. Magsisilbi na turang orientation bilang pagkataon para sa mga kawani na muling pagtibayin at muling ihanay ang kanilang commitment para sa public service at pagpalakas sa kanilang responsibilidad upang panindigan ang public trust sa pamagitan ng integrity, accountability, professionalism at excellence sa pagganap ng kanilang tungkulin. Para sa Bagong Pilipinas, Noel Calonia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Hingog.
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
1: Shoutout lang sa mga nakatutok dyan sa may pati ng Laguna, no, sa may Santa Cruz, Laguna. Hi and hello po sa Beltran family. Ganoon din sa Ramos family sa may San Pedro, Laguna, kay Parindeo. Related happy birthday. Ganoon din kay Direk Noel, Direk Carmel Penesa ng Capucho. May kamusta ka na? Kay Engineer Alfredo Ducusin, ang genetic engineer na iilan na lang silang piraso na sa Pilipinas, lato na sa abroad na, lalo na mga senior citizen pa. Okay. Good morning din sa mga batang Pio, NEI 79 Bunch. Maging sa PUB Boys, sa Iris Boys, magandang mga rin sa inyo. Mga magsasaka po ng Opel Misamis Oriental, nakatanggap po ng truck mula naman sa DA Northern Mindanao. Akahalaga po yan, higit 2 milyong piso. Detalye, nandiyan naman si Coco Medina, Radyo Pilipinas, Cagayan de Oro.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas.
7: Report. Nakatanggap ng isang truck na may kapasidad na makakarga ng 5 tonelada ang mga magsaka ng mais ng Upol Misamis Oriental mula sa Department of Agriculture Regional Field Office 10 na nagkahalaga ng 2.45 milyong piso. Ang truck ay magbibigay suporta sa mga magsaka ng bayan ng Upol na nagsaka ng 1,753 hektaryang mais. Ang pundo sa nasabing pagbili ng truck ay mula sa corn program ng ahensya na may layunin na matulukan na ang problema ng mga magsaka na nahirapan sila sa paghanap ng truck na magkarga ng kanilang mga ani. Bahagi rin ito ng programa ng DAE na gawing moderno ang sektor ng agrikultura at mapaunlad ang sistema ng logistic. Ang programa ito ay naging posible sa panguna ni Secretary Francisco Chio Laurel Jr. ng DAE. Nagpaabot naman ng kanyang taos pusong pasalamat si Mayor J. Francis D. Bago ng Bayan ng Upol na siyang tumanggap sa truck bilang representante ng mga magsasaka ng Upol. Para sa Bagong Pilipinas, Kukoy Medina, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Cagayan de Oro City.
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
1: Maraming salamat, Kukoy Medina, Cagayan de Oro City. Good morning dyan kay Vice President Del Aceron. Ang PhilHealth, ano? Okay, maraming salamat sa mga natutusan ninyo maging sa parte ng Davao. Kaya, Sweetie Dayan, kamusta ka na? Dala, SD Eastern Samar, pinalakas po naman ng lokal na kakayahan sa pagkaproseso po naman ng kakao. Ay detalye si Penny Pumida, Radyo Pilipinas, Borongan.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
8: Pinalalakas ng Department of Science and Technology o DUST Regional Office 8 sa pamamagitan ng Provincial Science and Technology Office ng Eastern Samar ang kakayahan ng mga lokal na negosyo sa pagproseso ng kakao. Sa isinagawang technology transfer training on cocoa powder and cocoa butter processing, nabigyan ng dagdag na technical na kaalaman at hands-on training ang Sumono Food Products, isang benepisyaryo ng Small Enterprise Technology Upgrading Program o setup, layunin ng pagsasanay na mapahusay ang pagproseso ng paggawa ng cocoa powder at cocoa butter, mapanatili ang kalidad ng produkto at makalikha ng mas mataas na value-added products mula sa lokal na kakao. Tinalakay rin ang wastong processing techniques, quality assurance, good manufacturing practices at mga oportunidad para sa product development. Ayon sa DUST PSTO Eastern Samar, mahalagang teknolohiya at technical na kaalaman upang mapataas ang productivity, mapabuti ang kalidad ng produkto at mapalakas ang kompetisyon ng mga MSME sa merkado. Sa ganitong mga programa, napauunlad hindi lamang ang mga negosyo, kundi maging ang paggamit ng lokal na agricultural resources at kabuhayan sa komunidad. Patuloy namang isinusulong ng DUST ang Science and Technology and Innovation bilang katuwang sa pag-unlad ng lokal na ekonomiya. Para sa Bagong Pilipinas, Penelope Pumida, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan.
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
1: Alam mo ba ninyo, pumalo na ho sa 1.73 billion ang pinsala natin sa agrikultura. Kung isasama pa ho natin agrikultura at iba pang infrastruktura, pumapalo ho na yun ang 7 billion lahat-lahat. Ano ho? Maiipsan lang yung mga pagkalugi ng ating mga magsasaka. Ito sa pinamamadali at sinasabing by year 2027, asahan na natin sana yung nandyan na ano ho, in place na lahat. Yung mga cold processing plant, cold storage na yan, importante ho yan, lalo na doon sa mga rehiyon na madalas binabahat binabagyo. Diyan maging yung mga vegetable processing plant para wala na hong nasasayang at itinatapon. Gawin mong atsara, gawin mong kimchi. Ay yung mga Koreano, bigyan nyo ng negosyo, baka hanaganap ng negosyo na eh. Doon nyo ba itayo doon sa mga lugar na binabaha at binabagyo at malapit doon sa mga pataniman. Anong masasayang ho yan? Gawin lang nilang kimchi yan. Okay, so itinatapon ho naman. Tinalulugi yung mga magsasaka natin. Ipa si Pinoy, murang nabibili mga bagay-bagay. Babalik ko kami ho. Dali po lamang, ilan mo ng mahalagang paalala. Walang kalasan, walang imanan. Yung pa rin, awal po ang tutulog-tulog sa Manimela. Bawal ang pikon sa kalsada.
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
9: Alam nyo, lahat ng mata, kaya kong titigan. Puwera lang, mata ng bagyo. Kaya sa tuwing hinahagupit tayo ng bagyo, tandaan ang listen, lock, and leave. Listen, makinig sa balita tungkol sa direksyon at lokasyon ng bagyo. Tutok na sa mga news reports sa radyo, sa TV at social media para malaman kung ano ang wind signal sa inyong lugar. Abangan din ang payo ng inyong LGU. Next, lock. Isara mga pinto, bintana, cabinet at main switch ng inyong bahay bago lumikas o pumunta sa evacuation center. And finally, leave. Lumikas ng mahinahon. Huwag ipagtulakan ang sarili kasi may taong nag-aantay sa'yo sa evacuation. Kaya laging tandaan, listen, lock, and leave. Hashtag panatag ang may alam.
0: Maging panatag,
10: sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., narito ang isang kwento ng pag-asa mula sa isang benepisyaryo ng serbisyo ng gobyerno.
11: Asahan niyo, papangandang natin ang serbisyo ng Pangulo, lalo natin pag-iibig ko natin o inalalo na. Pero magagawa ko lang yun kung kasama ko kayo mga barangay captain.
12: Magandang araw po sa ating lahat. Ako po si Cap Jessica D. ng Liga ng Mga Barangay sa Pilipinas. Ngayong araw po, nagbabahagi po tayo ng bawat barangay makikinabang program na pondo po mula mismo sa opisina ni Pangulo. Tulong po niya ito sa bawat barangay po sa buong bansang Pilipinas. Sa programang ito, wala pong pinili, wala pong palakasan, wala kahit ano. Basta po nagpasa ang barangay ng kanilang mga requirements at request, sila po ay mabibigyan ng tulong na 200,000 pesos na ating Pangulong Bongbong Marcos.
13: Nagpapasalamat po tayo sa lahat po ng pagsisilbi ng ating mga barangay officials nationwide. Dahil kung wala po talaga sila, hindi po makakarating yung mga programa ng gobyerno sa bawat Pilipino. Kaya ito po ay binibigay ng ating Pangulo sa mga barangay officials nationwide. 42,000 barangays, total of 8 billion pesos na budget from the SCPF or Social Civic Projects Fund.
14: Mahal na Pangulo, hindi lang po sa aming Liga ng Mga Barangay sa Valenzuela City, sa buong Pilipinas po, no? Mga samahan po ng Liga.
12: Ayun, syempre maraming salamat po sa ating national government, syempre po sa ating President Bongbong Marcos at sa presidente ng Liga ng mga barangay sa Pilipinas, si Pres Jessica D, sa kanilang efforts para talagang matugunan yung mga pangangailangan ng mga barangay sa lahat ng panig ng ating bansa.
15: Ako po si Charvin A. Doronio, 30 years old at nakatira sa bayan ng Norala, South Cotabato. Ang ELGU, malaki talaga yung tulong niya, lalo na doon sa mga micro-entrepreneurs kasi nga,

0: mo. So yun, kumbaga malaki talaga yung tulong ng ELGU. Maraming salamat no sa ating butihing Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. dahil sa inisyatibong ito no na kumbaga na-adapt ng ating mga LGUs at hindi lang siya nakapagbigay tulong doon sa proseso natin pati rin yung mga maliliit na negosyo lalo na yung malalayo sa bayan open lang nila yung app nila makapag-register na sila.
1: Sa tuwing bumabaha sa Metro Manila, bunsod ng malalakas na pag-ulan, isa sa mga hamon ang bulto-bultong basurang naiipon sa mga daluyan ng tubig. Mismong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nga ay nasaksihan ang problemang ito. Kaya naman, kasabay ng agarang pag-aalis ng mga basurang bumabara sa mga ilog at iba pang waterways, isinusulong din ngayon ng pamahalaan ang isang pangmatagalang solusyon, ang Waste to Energy o WTE. Sa ilalim ng WTE technology, gagamitin ang basura sa paglikha ng enerhiya.
2: Waste to energy ng mga plano starting to move forward at mag-auction raw kasi bibilhin ng Department of Energy yung power na manggagaling dun sa waste to energy kaya yung ninenegotiate nila ngayon. So, yan ang tanging solusyon dahil yung mga landfill puno na. Patuloy lang ang ating trabaho para mabawas-bawasan ang baha dito sa hindi lamang sa Metro Manila, lahat ng buong Pilipinas.
1: Sa pamamagitan ng naturang teknolohiya, mababawasan ang basurang mapupunta sa mga landfill at higit sa lahat, matatapyasan ang posibilidad na mabarahan ng solid waste ang mga daanan ng tubig na sanhidi ng paglala ng baha. Magkakaroon din ng karagdagang kuryente para tugunan ang patuloy na lumalaking pangangailangan ng bansa. Bilang bahagi ng hakbang, ipinagpapatuloy ng Department of Energy ang Special Auction Round para sa WTE sa ilalim ng Green Energy Auction Program. Mula sa dating 230 megawatts ay itinaas sa 400 megawatts ang kabuuang installation target upang makahikayat ng mas maraming investor sa sektor ng renewable energy. Target ng pamahalaan ang pagtatayo ng mga WTE facility sa lalong madaling panahon at kapag naisakatupar na, ang problemang basura ay magiging parte na ng solusyon tungo sa mas ligtas at mas matatag na Pilipinas na walang humpay na isinusulong ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Nakakasana ang kauna-unahang parliamentary election sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM na nakatakdang ganapin ngayong September 14. Ilang beses mang ipinagpalibad ang naturang halalan dahil sa iba't ibang dahilan, iginiit ng Malacanang at ng Commission on Elections na wala ng atrasan sa makasaysayang halalang ito. Dahil mismong si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang nagbigay diin sa kahalagahan ng BARM elections bilang bunga ng ilang dekadang pagsisikap para tuluyan ng matamo ang inaasam na kapayapaan sa Mindanao.
3: The elections in September are so important for the development of Muslim Mindanao. And it was just pointed out to me that the elections in September will be 50 years after the Tripoli Agreement.
1: Ang BARM parliamentary elections ay itinuturing na malaking hakbang sa peace process sa pagitan ng pamahalaan at ng Moro Islamic Liberation Front o MILF. Matapos ang ilang dekada ng kaguluhan sa rehiyon, magkakaroon na ng pagkakataon ang mga kapatid nating Bangsamoro na pumili ng 80 kinatawan nila na bubuo sa Bangsamoro Parliament. Ang pakikilahok ng mamamayan ng BARM sa naturang halalan ay malinaw na indikasyon na mas pabor sila sa mapayapang prosesong pampolitika kaysa sa armadong pakibaka tungo sa mas matatag at maunlad na Pilipinas.
4: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
5: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Publiko.
7: Usapang agrikultura.
8: Usapang agrikultura
7: dito sa Radyo Pilipinas.

0: Alright, balik ko tayo sa ating palatuntunan at bakit bang bigla nawala ito sa harapan ko. Okay. Ah. Good morning lang kay Doc Tubo. Na ako ay pangalan yung kinikwentuhan ako eh. Namo sir. Kami sa emergency room kasi kagad ng doktora tubo raw si nanay. Mag-iisang 100 taon na. Hindi mo tinubo. Ang dinadaan sa emergency room, ay tratuhin nyo naman ang maayos, ano? Yung dinadaan nyo sa patapang-tapang, pataas ng boses, alam nyo, problemado na yan, tensionado, at maraming bagay-bagay na hindi may paliwanag sa pakiramdam. Tapos, ganun pa ang salubong ninyo. Ganyan eh. Ah, ganyan. Pag sa security guard pa lang, iba na rin yung dati. Akala mo, Marcelo ka agad. Hina-hina, ilalagay mo natin sa tamang pedestal at tamang ano, no? Mananalita. Natin dinadaan sa pabrusko-brusko, eh, baka magkatapatan eh.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
0: Ano ba yung Nano Nutrimix? Ano? Pag-usapan ho natin niya. Makasama po natin si Sir Nico Macraeng, Senior Science Research Specialist ng Aquaculture Research and Development Institute, ang NFRDI, National Fisheries Research and Development Institute ng Department of Agriculture. Para saan ho ba yan? Anong importansya niyan? Bakit natin yan kinakailangan? At anong magiging silbi nito para sa atin? Ayan ho yung mga pag-uusapan natin this morning. Kasama natin si Sir Nico Macraeng. At mukhang alamin natin sinong nasa likod ng imbensyon na yan. Mga Pilipino. Patented na ho yan. Ano ho? Yan ang alamin natin. Sir Nico Macraeng, sir, magandang maga. Welcome po sa Usapang Agrikultura. Si Kahiro po. Good morning po, Sir Nico.
2: Good morning po.
0: At ang bata pa pala si Sir Nico.
2: Magandang umaga po, Kahiro. Magandang umaga, Pilipinas. At magandang umaga po sa lahat ng mga nanonood at nakikinig sa Radyo Pilipinas at Usapang Agrikultura.
0: Kaya muna, dito sa amin eh. Madaling araw. Alas 5:43 sa madaling araw. Diyan sa inyo, anong oras diyan?
2: Currently po, 5:42 p.m. po.
0: Diyan ka ngayon sa?
2: Ako po ngayon ay nasa Estados Unidos upang mas lalo pong pag-aralan yung teknolohiya na pag-uusapan po natin ngayong umaga.
0: Bukin na natin, Sir Nico. Ano ba yung Nano Nutrimix na yan? Ano bang sangkap na binubuo niyan? At mukhang ililihim muna natin sandali kung sino yung mga nasa likod, sino mga inventor nito. Malay patented na, ano ho? Ano ho ba yan? Sa'yo na nga manggaling. Ano pa po ba yung Nano Nutrimix na yan? At sino nakikinabang dyan? At para kanino yan?
2: Opo. Sige po, Kahiro. So, ang Nano Nutrimix po ay nabibilang sa larangan ng nanotechnology. Ang nanotechnology po ay larangan ng science at engineering na gumagawa, nagmamanipula, o gumagamit ng mga materials na napakaliit. So, karaniwang nasa sukat po na humigit kumulang 1 to 100 nanometers. Kung titingnan po natin yung ating measurement of length, ang nanometer po ay ang kasunod ng ating micrometer. So, di ba po, meron tayong centimeter, kasunod po nun, meron po tayong millimeter, micrometer, then dun po natin makikita si nanometer. And kung ikukumpara po natin ito sa butil ng bigas, ang isang butil po ng nanoparticle, kung tawagin, ay 50,000 to 100,000 times na mas maliit po. And sa sobrang liit ng mga ito, hindi na po natin makita gamit ang ating mga mata. So ang nanonutrimix po ay nanoparticle based dietary nutrient mix, kung tawagin po, no, ay isang feed supplement po para sa ating mga isda na naglalaman ng essential trace elements or trace minerals tulad po ng iron, zinc, selenium at copper na nasa nanoparticle powdered form. So hindi po siya stand alone na pinapakain sa isda, bagkus ito po ay inahalo natin sa feeds, sa commercial feeds, sa formulated feeds para sa ating mga isda, no? So ang mga mineral po kasi na ito ay mahalaga sa iba't ibang proseso ng katawan ng isda tulad ng blood formation, pagdadala ng oxygen na sa katawan, pagpapalakas ng immunity at normal na paglaki po ng mga isda natin. And gayunpaman, hindi lamang pagkakaroon po ng mga nutrients na ito sa feed ang mahalaga. Ang mas mahalagang tanong ay kung gaano kahusay na naabsorb po ng ating mga isda at nagagamit ng ating mga isda ang mga to. So, Dagdagan ko rin po no, Kahiro, ang Nanonutrimix po ay dinisenyo upang matulungan po ang ating mga isda na mas mahusay na magamit ang mga nutrients mula sa kanilang pagkain. So gumagamit po ang teknolohiyang ito ng napakaliit na nanoparticles na ginagawa sa pamamagitan ng mas environment-friendly na plant-mediated process. So simple lang po yung layunin nito, suportahan po ang mas mahusay na paglaki ng kalusugan ng isda habang tinutulungan po yung ating mga fish farmer na mapahusay ang feeding management and at the same time, tumaas po yung kanilang kita.
0: Okay. Nico, kung ito'y ginagamit to sa isda, kasi minsan kasi pagbubuksan, pagbabasahin mo, sino, ano bang isda na ikinabang dyan, karaniwan na babanggit tilapia eh. Yan ba'y good for tilapia lang o pwede po ito kahit sa anong uri ng isda?
2: Yes, tama po Kahiro, no. So, ang proyekto po namin ay ng NFRDI, nagsimula po tayo sa feeding trials kung tawagin gamit ang ating tilapia, no. Ginamit po natin sila as experimental fish para makita kung ano yung magiging epekto po ng Nanonutrimix sa paglaki ng ating tilapia. Pero hindi po tayo natatapos doon, Kahiro, dahil since nakita po natin na maganda yung resulta nung ating padadaliksik, maaari sa future, no, pwede rin po nating i-apply doon sa ating mga other aquaculture commodities like bangus, mga high-valued species po natin. And yun po, makita po natin kung ano yung magiging epekto po nung Nanonutrimix sa kanila.
0: Anong mapapansin ho natin sa mga isda? Halimbawa na natin yung tilapia. Anong mapapansin natin pag ginamitan na ho natin ng Nanonutrimix? Pagdating ho sa kanyang laki, ano, pagdating ho sa kanyang kalidad, pagdating sa kanyang reproduction, at yung mga bagay-bagay pa. Pag di ba kinain niya, safe din ba ito sa tao? Ay, mga ganun ba?
2: Tama po Kahiro, no. So bago po natin ma-develop yung Nanonutrimix, nagsagawa muna po tayo ng serye ng laboratory scale feeding trials gamit po nga po yung Naltilapia. So layunin nitong matukoy po kung epektibo ang Nanonutrimix at kung anong dami nito ang maaaring mabigay ng pinakamagandang resulta sa paglaki, feed efficiency at survival rate. So tinignan po natin, no, kinumpare natin, meron po tayong mga tinatawag na treatments. So meron po tayong mga grupo ng tilapia na pinakain natin ng Nanonutrimix at meron din po tayong grupo ng mga tilapia na hindi po natin pinakain ng Nanonutrimix. And maganda po yung naging resulta natin dahil after po ng feeding period natin, na kapagtala po tayo ng 17.65% na mas mabilis lumaki yung mga isda na merong Nanonutrimix kesa sa wala, and at the same time 35.83% na mas mabigat yung kumain ng Nanonutrimix, no. At also meron po tayong tinatawag, Kahiro, na feed conversion ratio. So ito po yung kakayahan ng isda na i-convert yung kinakain nila into body weight. So, yung mga isda po na kumain ng Nanonutrimix, bumaba po yung kanyang FCR ng 26.83%, which is maganda po kasi ang gusto natin, mababa yung ating FCR, no? At tumaas naman po ng 37.50% yung kanilang feed conversion efficiencies na nagpapakitang mas mahusay po nilang nagamit yung feed para sa kanilang paglaki. So, at the same time, Kahiro, no, nagtala rin ng yung grupo ng isda na kumain ng Nanonutrimix ng 100% survival rate. So ibig sabihin, throughout po nung ating experiment, wala pong namatay dun sa mga isda na inalagaan natin. Kumpara dun sa mga control group na 66.67%, ibig sabihin may mga isda na namatay during the feeding trials po.
0: Paano ito, Sir Nico, pagdating sa merkado, madi-differentiate mo ba yung Nanonutrimix babies sa hindi? At pagdating sa presyohan naman ito, kamusta?
2: Opo, since Kahiro, no, since nasa ano pa po tayo, parang stage ng optimization, ng technology verification. So wala pong difference yung isda na pinakain natin ng Nanonutrimix dun sa hindi, kung titingnan po lang po natin siya sa itsura, no? Pero also wala rin pong difference dun sa price, kasi yung ating mga ginamit po sa paggawa ng produkto na NanoNutriMix ay plant-based po. So yun po yung tinatawag nating green synthesis. So konti lang po yung idadagdag natin dun sa production input natin, and mas mapapababa po yung konsumo ng feeds. Tumataas yung margin ng ng profit ng ating mga mangingisda po.
0: Ito ba ginagamit lang sa aquaculture, dito pwede sa open?
2: Sa aquaculture lang po muna natin siya ginagamit, Kahiro.
0: Gaano na po kalaki ang gumagamit niyan, at sino dito sa Pilipinas ang anong lugar ang matatagpuan yung mga yan?
2: Opo, Kahiro. So ngayon, yung ating proyekto po, no, kinandak po natin siya ng starting 2024 to 2025. Doon po yung period na kung saan dinevelop natin yung produkto. And ngayong taon po, saka lang po tayo nagkakandak ng technology verification. So meron po kaming station or research station or research center sa Batangas, sa Taal, Batangas, na kung saan doon po namin parang tinitesting yung ating produkto sa ating mga pond na meron tayo doon sa ating center. So ngayon doon pa lang po natin
0: nung nakaraan, kausap ko yung Central Luzon State University sa Nueva Ecija, kanilang tilapia ice cream. Pero kung magagamit mismo yung mga nano babies na yan at gagawin tilapia, mas masarap yan, ano?
2: Tignan po natin, Kahiro. So, no, pwede nating pag-aralan.
0: Ito ba, patuloy pa rin ba ang pag-aaral o ano na? Ano bang estado meron yan dyan?
2: Opo, Kahiro. So, patuloy pa rin po yung pag-aaral, no, ina-optimize pa po natin at tinitignan yung cost effectiveness ng ating NanoNutriMix para sa tilapia culture. So, for this year, matatapos po yung ating pond trials, and hopefully next year, maibaba na po natin ito sa ating mga stakeholders.
0: Eco-friendly ba yan at cost-friendly daw?
2: Yes po, Kahiro, tamang-tama. Kasi ito po yung higit na nagiging kapaki-pakinabang yung teknolohiya, dahil po sa paraan kung paano natin ginagawa yung nanoparticle. So, banggitin ko po, no, Kahiro, na gumagamit po tayo ng dahon ng duhat, balat ng kamatis, common purslane o ulasiman, at dahon ng malunggay para po makapaggawa po tayo ng nanoparticles. So, yun po yung tinatawag nating green synthesis. So, in-extract lang po natin yung mga katas ng mga halaman na ito para po tayo makagawa ng mga nanoparticles. So, very eco-friendly po kung tawagin, no?
0: Sa huli po, yung inyong mensahe at yung mensahe na rin po ng siya mismong inventor, si Sir Nico Macareg, ang nasa likod po nito. Sige po, ating mensahe, Sir Nico.
2: Opo, maraming salamat po ulit, Kahiro, no, sa Radyo Pilipinas at Usapang Agrikultura para sa magandang opportunity na ito upang ibahagi po ang isa sa mga proyekto ng NFRDI. So, sa ngalan po ng aming Executive Director at Scientist 1 na si Dr. Maria Teresa M. Mucha, makakaasa po ang lahat na ang aming ginagawang pag-aaral at pananaliksik sa NFRDI ay tumutugon sa pangangailangan ng ating mga mangingisda. Isa sa mga advokasiya po ng NFRDI ay mapalaganap at maibigay po sa ating mga mangingisda at stakeholders itong mga makabagong teknolohiya sa larangan ng fisheries at aquaculture. At sa tulong po ng iba pang mga sangay ng gobyerno, ng industriya at ng ating mga mangingisda, ay makamit po natin yung masaganang agrikultura, maunlad na ekonomiya para sa masaganang bagong Pilipinas.
0: Sir Nico, maraming salamat. Bitin yung usapan. Isang araw, babalikan kita muli. Pero dito ka na sa Pilipinas para mas malapit ka sa akin. Maraming salamat, Sir Nico. Balikan mo na yung Zumba mo. Balikan mo na yung muscle flexing mo. Hindi ka na mag-breakfast ulit o mag-uhapunan dyan. Hanggang sa muli. Maraming salamat po. Mabuhay ka, Sir Nico. Thank you.
2: Maraming salamat po.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
0: Ano yung NanoNutriMix? Galing pala sa mga dahon-dahon, ano ho? Alaga naman lahat, ini-improve, ano? At na, kailangan ho natin sa usaping food security pa rin ho yan. Party ho yan. Maraming mga elemento nakapalub dyan. Ano kaming oras? Morning sa mga nakatutok dyan sa Isabi Niyo Medical Center. Maraming salamat kay, ano, ha, kay Sir Jerome. Director Nunez, ganun din. More than kay Doc Pilar de la Rosa. Ano? Kay Vice President Del Aceron ng PhilHealth dyan sa Agende Oro. Kala nila Roger Cruz, Jamaril Barriar, Rolly Bumatayo, Alvin Pelgone, Mike Bukiron. Kasama natin sila Nita Soriano, Susan Barameda, Gemma Trocamora, Sam Reyes, Marcel Balimban, Julius Lungab, Camille Lomali, Ron Esperanza. Sa kalabalin po nila Julius Gonzalez, Kisumel Tarambolo. Pansamandala, bukas malamon na po tayo. Meron lamang po mahalagang kampanin, ano? Pero ilustre, obrigado, nag-iiwan. Ano mang bagay na matuwid, tama, hindi mo ginawa, itinuturing na kasalanan laban sa'yo. Pagsasaka po, hindi simpleng trabaho lamang, yan po isang paraiso. Minsan pa. Huwag ko tayong basta-basang naniniwala sa fake news. E huwag ko tayong magpalinlang.
1: Nakasuporta sa inyong kabuhayan. Kaagapay nyo sa masaganang kinabukasan. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
3: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
4: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
5: Sa bawat ani may dahon, balat at mga hiblang nauuwi lang sa basura. Pero inutusan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Department of Science and Technology na gamitin ang siyensya para gawing kabuhayan ang basurang agrikultural. Nagsaliksik ang DOST para maging sinulid ang mga hibla at maging telang maipagmamalaki ng mga Pilipino.
6: Ang utos sa pamamagitan ng paggamit ng mga dati-rati ay tinuturing na agricultural waste, palaguin ang industriya ng tela, yung telang Pinoy.
5: Last week, dumayo ang Pangulo sa Bintar, Ilocos Norte. Nasaksihan niya ang DOST training ng mga magsasaka sa pag-extract ng mga hibla.
7: Rice farmer, saka vegetable farmer po ako, pero nung nagkaroon kami ng beneficyo galing sa DOST po, ay nagiging bamboo fiber extractor.
6: Pati bamboo?
5: Ininspeksyon din niya ang DOST Yarn Production Center kung saan ginagawang sinulit ang mga hibla. May dagdag kita ang mga magsasaka at mga hobby, pati mga may kapansanan, nakakahabi.
6: Dati-dati sa bahay lang siya. Ngayon, kumikita na siya. At nakakapagbigay siya ng pera sa kanyang magulang.
8: Nung natutunan ko po yung paggawa,
6: sino nagturo
8: sa training po kami sa DOST.
6: Sa DOST.
5: Hindi lamang tela ang nakita ng Pangulo, kundi mga buhay na nabago at industriya ng telang muling naibangon.
9: Dati, kahit yung raw material, ini-import natin eh. Eh, hindi naman dapat kayang-kaya naman natin gawin. Kaya't maganda at naitayo na natin itong mga processing center na ganito para dito na natin kinukuha lahat. Ito yung mga traditional namin na design. We're very happy na mabubuhay ulit ang industriyang ito.
5: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Mula basura, naging produkto. Mula siyensya, naging kabuhayan. Bit-bit ang mga bagong oportunidad sa mga Pilipino.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Philippine Standard Time. 4 minuto makalipas ang 6 ng umaga.
4: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service. Ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Kasama si Alan Alyanige.
3: Sa ulo ng ating mga pangunahing balita sa umagang ito, Department of Social Welfare and Development nakapamahagi na ng financial assistance sa mahigit sa 5.57 million na mga Pilipino sa ilalim ng Uplift Program. Mahigit naman sa 610,000 na magsasaka sa buong bansa nagbenepisyo sa condonation program ng pamahalaan.
4: Headlines.
3: Magsasaka na posibleng tamaan ang itatayong PAC-Silica High-Tech Manufacturing Hub sa Tarlac, tutulungan ng Department of Agrarian Reform.
4: Headlines.
3: Department of Migrant Workers, tiniyak ang kahandaan ng pamahalaan sakaling lumalang tensyon sa Taiwan at kailanganing i-repatriate ang mga Pilipinong naroon.
4: Headlines.
3: Philippine Air Force, kumpleto nang natanggap ang huling batch ng 7 bagong S-701 Black Hawk helicopters na bahagi ng Armed Forces of the Philippines Modernization Program.
6: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa.
4: Sa buong bansa.
6: Radyo Pilipinas
4: News. News Nationwide.
3: Muli isang magandang umaga, Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, Mega Manila. Ngayon po ay araw ng Huwebes, August 27, 2026. Muling sumasayin yung Radyo Pilipinas News Nationwide. Ang inyong pong tagapagbalita ko po si Alan Alyanige.
4: Radyo Pilipinas,
6: Radyo Pilipinas
4: News Nationwide.
3: Ngayon sa detalye ng ating mga balita. Nakapamahagi ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ng financial assistance sa mahigit sa 5.57 billion Filipinos sa ilalim ng Unified Package for Livelihood, Industry, Food and Transport o Uplift Program. Ayon kay DSWD Spokesperson Assistant Secretary Irene Dumlao, layunin ng patuloy na pamamahagi ng cash aid na mabawasan ang epekto ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Gayun din upang maprotektahan ang mga pamilyang nanganganib na mas lumubog sa kahirapan sa kabuuang bilang mahigit sa 3.2 million households kabilang sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program of 4Ps at Walang Gutom Program ang nakatanggap ng tig 2,000 piso. Mahigit naman sa 1.5 million ang benepisyaryo na binubuo ng mga poor at non-poor o near-poor household.
4: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Pilipinas.
4: News Nationwide.
3: Samantala, 802,000 low-income members ng Social Security System o SSS ang nakatanggap din ng cash assistance mula sa nasabing programa. Ang Uplift Program, Emergency Social Protection Initiative, na naglalayong magbigay ng targeted financial support sa mga Pilipinong apektado ng pagtaas ng presyo ng langis at pangunahing bilihin. Ayon sa DSWD, magpapatuloy ang pamamahagi ng cash assistance sa mga natitira pang kwalipikadong benepisyaryo sa buong bansa. Layunin ng programa na matiyak na hindi mapag-iiwanan ang mga mahihirap at vulnerable na pamilya sa panahon ng krisis.
4: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Pilipinas.
4: News Nationwide.
3: Bilang ng food packs na naihatid ng DSWD sa mga apektado ng habagat at mga nagdaang bagyo, Umabot na sa mahigit sa 2 milyon. Yan ang balitang hatid ni Marian Bastasa.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Bilang tugon sa direktiba ni Pangulo Ferdinand R. Marcos Jr. na tiyaking walang Pilipinong magugutom sa panahon ng kalamidad, walang humpay pa rin ang pagpapaabot ng food assistance ng Department of Social Welfare and Development sa mga pamilyang naapektuhan ng mga nagdaang pag-ulan at pagbaha. Batay sa pinakahuling tala ng DSWD, umabot na sa 2.1 milyon ang bilang ng family food packs na naipamahagi sa mga lugar na naapektuhan ng Bagyong Luis, Maymay, Neneng at Habagat, kung saan pinakamalaki ang nailaan sa Central Luzon na higit 1 milyong food packs. Bukod dito, nakamahagin na rin ang DSWD ng nasa higit 14,000 non-food items at 23,000 ready-to-eat food boxes. Kaugnay nito, patuloy pa rin ang pagpapadala ng mga truck ng food packs sa mga apektadong lalawigan kabilang na sa Pangasinan. Patuloy na pinaigting ng DSWD ang prepositioning pati na ang replenishment at paghatid ng relief assistance para matiyak na may sapat na supply para sa mga pamilyang nangangailangan sa panahon ng kalamidad. Mula sa DSWD para sa Bagong Pilipinas, Marian Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Mayigit naman sa 610,000 na magsasaka sa buong bansa ang nabinipisyuhan sa condonation program ng pamahalaan ayon sa Department of Agrarian Reform o DAR. Umabot na sa 57.76 billion pesos ang kabuang utang ng mga magsasaka na nakondone o napatawad sa ilalim ng Republic Act No. 11953 o New Agrarian Emancipation Act. Kabilang sa nakondone ay ang hindi pa nababayaran ng principal loans, amortization, interest at penalties ng mga benepisyaryo sa Land Bank of the Philippines at exempted din sila sa mga estate tax. Ayon sa DAR, dahil sa debt condonation, wala nang obligasyong babayaran ang mga benepisyaryo sa kanilang mga utang. Dahil dito, tinuturing na 100% na ang kanilang pagmamay-ari ng mga lupang pinagkaloob sa kanila. Sinabi rin ng ahensya na makakatulong ang programa upang maprotektahan ang mga magsasaka laban sa pagkawala ng kanilang lupang iginawad dahil sa hindi pagbabayad ng amortization.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Magsasakang posibleng tamaan ng itatayong PAC Silica High-Tech Manufacturing Hub sa Tarlac, tutulungan ng Department of Agrarian Reform. Darito ang balitang hatid ni Quincy Kahilig.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
8: Tiniyak ng Department of Agrarian Reform o DAR na nakahanda itong tulungan ang mga magsasakang posibleng maapektuhan ng PAC Silica Project sa New Clark City sa Tarlac. Ang PAC Silica ay ang sinusulong na high-tech manufacturing at innovation hub na may lawak na 1,620 hectares. Inaasahan itong magpapasigla ng ekonomiya at makalilikha ng libo-libong mga trabaho. Ayon kay Attorney Eugene Foliante, Director ng DAR Bureau of Agrarian Legal Assistance, hindi pa tiyak sa ngayon kung may masasagasa ang mga sakahan ang naturang proyekto. Ngunit sakaling may maapektuhan ay tiyak umanong isusulong ng ahensya ang karapatan ng mga magsasaka sa disturbance compensation. At ang DAR pa rin ang magpapasya na kung aaprubahan ang land conversion. Narito ang kanyang pahayag.
9: May nabanggit kasi na yung area na yun ay mga reserve area na po for industrial developments. So kung ganun, hindi na po siya nasasakop ng ating department program. Let's see, no, in the future. But precisely, we will protect, no, the rights of our farmers. May mga protection po naman dyan. Pwede po natin siyang bigyan ng abogado para mag-claim ng kanyang rightful claims, no, yung kanyang disturbance compensation if ever na siya ay ma-displace.
8: Sa ngayon ay pinaplan siya pa ang formal framework agreement para sa PAC Silica Project sa pagitan ng Pilipinas at Estados Unidos na inaasahang pagtitibayin sa Nobyembre ngayong taon. Para sa Bagong Pilipinas, Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Pamamahagi ng mga benepisyo ng senior citizens na tinatakda ng batas, pinatitiyak ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Yan po ang balitang hatid sa atin ni Raquel Bayan.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
10: Inataasan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang National Commission of Senior Citizen agarang ipamahagi ang 10,000 peso cash gift sa mga kwalipikadong benepisyaryong senior citizen sa ilalim ng Expanded Centenarian Act. Ito ayon kay Communications Undersecretary Claire Castro ay makaraang makarating kay Pangulong Marcos ang reklamo ng ilang senior na hindi pa nila natatanggap ang cash gift na itinatakda ng batas. Magkakaroon ang niya ng pulog kung saan pagpapaliwanagin ng Anti-Red Tape Authority ang National Commission of Senior Citizen kaugnay sa mga reklamong natanggap ng tanggapan. Batay sa NCSC, sa ilalim ng Expanded Centenarians Act, lahat ng mga Pilipino na katiraman sa Pilipinas o abroad sa oras na tumungtong sa edad na 100, makatatanggap na ng cash gift na 100,000 pesos ang mga ito, kalakip ng sulat ng papuri mula sa Pangulo ng Pilipinas na bumabati sa senior citizen sa kanyang mahabang buhay. Lahat ng mga Pilipino na katiraman sa Pilipinas o abroad kapag umabot na sa edad na 80, 85, 90 at 95 ay makatatanggap naman ng 10,000 pesos.
11: Yun na po, ang clarificatory meeting sa August 28, 2026 sa pagitan po ng ARTA, NCSC at mga concerned local government unit at pati po yung mga nagrereklamo na ating mga senior citizen. So makakaasa po ang ating mga kababayan na patuloy pong gagampanan ang pamahalaan at ito po ay tutugunan agad ng Pangulo at ng ARTA para po maresolba ang issue na ito. So, di po kinakailangan patagalin ang mga tulong na dapat naman po maibigay ng mas mabilis na paraan.
10: Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Rakal Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Nagpatupad ang ilang local government units ng class suspension o alternative learning modalities sa araw na ito. Dahil sa masamang panahon at ilang mga okasyon, sa Zambales, suspendido ang lahat ng klase sa pampublikot at pribadong paaralan sa Butolan dahil sa kapistahan ng St. Monica sa San Fernando, Pampanga, lumipat sa alternative learning modes ang lahat ng adta sa pampublikot at pribadong paaralan. Sa Santa Ana at Apalit, Pampanga, walang face-to-face klase sa ilang paaralan. Ipatutupad ng Pampanga State University ang synchronous online learning sa lahat ng face-to-face classes mula Agosto 27 hanggang 30 dahil naman sa inaasahang masamang panahon maliban sa School of Law. Sa Tansa, Cavite, suspendidong lahat ng klase sa pampublikot at pribadong paaralan sa ilang barangay mula Agosto 27 hanggang 28 dahil sa kapistahan. Samantala, sa Kibungan, Benguet, lilipat naman sa alternative learning modalities ang mga klase mula daycare hanggang senior high school, kabilang ang ALS hanggang sa Agosto 28. Sa Dagupan City, walang face-to-face classes para sa basic education ng Lyceum Northwestern University at ipatutupad ang online flexible learning. Pinapayuhan naman ang mga mag-aaral at magulang na bantayan ang mga opisyal na abiso ng kanilang paaralan at lokal na pamahalaan para sa mga susunod na anunsyo.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Binigyan din ni League of Municipalities of the Philippines President Echague Isabela Mayor Faustino Ino D. V. na nagtutulungan ang mga miyembro ng Disaster Risk Reduction and Management Council o DRRMC ng iba't ibang mga rehiyon at lokalidad sa bansa tuwing gumaharap sa mga kalamidad, partikular na nga anya sa nagdaang naging epekto ng habagat at mga tumamang bagyo sa bansa na nagdulot ng malawakang mga pagbaha at pagkalat ng napakaraming basura sa iba't ibang lugar sa Pilipinas. Ayon kay Mayor D, dito anya nakikita ang pagbabayanihan ng mga ahensya ng pamahalaan at civil society organizations, lalo na sa mga maliliit na bayan na kulang ang manpower sa paglilinis ng mga basurang naipon matapos ang mga pagbaha. Isang halimbawa anya ang bayan ng Echague Isabela sa may malao na may malawak na landfill o tapunan ng basura, kaya pinapayagan anya nila na makitapon ang mga kalapit bayan na walang mapaglagyan ng basura.
12: Ako, for example, malaki naman pong aking municipality, no? Yung landfill area namin malaki, yung disposal site namin malaki, pero meron akong mga kapitbahay na bayan na kulang sila sa space. So usually nagtutulungan naman din yung mga LGUs, no? I allow yung mga neighboring LGUs ko na mag-dispose sa akin, at alam ko sa mga ibang probinsya, ganun din po ang ginagawa nila. Kung may kinakailang kang i-augment na tao para sa kapitbahay mong bayan, gagawin mo yun. Nagtutulungan naman kami, nagko-coordinate din ng mga LGUs para nang sa ganun. Siyempre, tulungan din kami sa isa't.
3: Ginit din ni Tiangge Mayor Inodina kasabay ng mga pagbaha sa ibang bahagi ng bansa. Sa Northern Luzon, kabilang na ang kanilang probinsya ng Isabela, ay nangangailangan naman ng pag-ulan dahil sa nararanasan nilang tagtuyot. Anya, maraming lugar na nasasakupan ng lalawigan ang sinusuplayan ng tubig ng Bagat Dam na ngayon ay nangangailangang maitaas ang water level. Ayon sa Mayor's League President, malaki ang kinakailangang volume ng tubig para may balik sa normal ang water level ng Bagat Dam. Bagamat naging epektibong sinasagawang cloud seeding sa dam, malaki pa rin ang kailangang mapuna na supply ng tubig para may balik ito sa normal level.
12: Gumana naman ho, temporarily nakatulong, pero yung amount of rain na kinakailangan po talaga or amount of water na kinakailangan para maibalik sa normal level, malaki pa ho yung kinakailangan. Kaya hindi pa ho umuulan sa amin, pa unti-unti lang.
3: Si League of Municipalities of the Philippines President Tiangge Isabela Mayor Faustino Ino D. the Fifth sa panayam ng Mark In, Mark Out.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Binigyan din ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. ang kahalagahan ng matatag at pangmatagalang partnership upang matiyak ang tuloy-tuloy na serbisyo publiko sakaling magkaroon ng mapaminsalang lindol. Ginawa ni Teodoro ang pahayag sa high-level dialogue on earthquake resilience kung saan tinalakay ang mga hakbang upang mapalakas ang kahandaan ng bansa laban sa malalakas na lindol. Ayon kay Teodoro, mahalagang maayos na koordinasyon at malinaw na pakikipag-ugnayan sa iba't ibang sektor upang mapanatili ang mahalagang serbisyo sa panahon ng krisis. Itinampok din ng kalihim ang pakikipagtulungan ng pamahalaan sa pribadong sektor bilang bahagi ng paghahanda sa mga posibleng epekto ng lindol. Layunin ng mga partnership na makabuo ng sustainable at konkretong hakbang upang matiyak ang pagpapatuloy ng mahalagang serbisyo at mas mapalakas ang disaster resilience ng bansa.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Marami pang mainit na balita atin namin sa inyo maya-maya sa pagbabalik po na Radyo Pilipinas News Nationwide. Philippine Standard Time. 20 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
6: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
13: Narito na ang ating kaalamang ASEAN.
14: Kaalamang ASEAN.
13: Alam nyo ba na ang Vietnam ay isa sa pinakamalaking producer ng kape? Hindi lang sa Asia, kundi sa buong mundo. Sa katunayan, pumapangalawa lamang sila sa bansang Brazil. Higit 90% ng kape ng Vietnam ay ang matapang na Robusta beans, ang bida sa pamosong Vietnamese iced coffee na patok sa panlasa ng marami. At dahil sa ugnayan ng ating mga bansang ASEAN, lalo na sa pamamagitan ng mga trade agreements tulad ng AFTA, mas madali na nating nalalasap ang sarap ng kape ng Vietnam. Kaya ano pang hinihintay mo? Tara, kape na! Yan ang ating kaalamang ASEAN sa pangunguna ng Pilipinas sa ASEAN 2026. Navigating our future together.
0: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
6: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Patuloy po mga kaibigan ang ating balitaan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Direk ng Department of Migrant Workers o DMW ang kahandaan ng pamahalaan sakaling lumalang tensyon sa Taiwan at kailanganing i-repatriate ng mga Pilipinong naroon. Ayon kay DMW Secretary Hans Leo Cacdac, tatlong taon nang nagsasagawa ng mga pagpupulong ang DMW, Overseas Workers Welfare Administration o OWA at iba pang ahensya ng pamahalaan upang paghandaan ng posibleng krisis sa Taiwan. Kabilang sa mga paghanda, ang pagbuo ng Crisis Management Manuals, mga proseso para sa pagtugon sa krisis at mga plano sa transportasyon para sa posibleng pagpapauwi ng mga Pilipino.
14: Dahil nga sa paghahanda namin itong huling tatlong taon ay magiging maaga po ito. Again, this is an interagency effort. Of course, geographically, malapit ang Taiwan, so the logistics will not be as difficult, say, as a repatriation effort from the Middle East. Rest assured po, based on the instruction of the President, we have been meeting and are prepared for this.
3: Si DMW Secretary Hans Leo Cacdac.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Pagkakaisa para sa pagtatanggol sa pambansang interes, pinanawagan ng Malacanang kasunod ng umano'y ilang politiko ang nakakakuha ng suporta sa China. Narito ang balitang atin sa atin ni Alvin Baltazar.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
15: Nanawagan ng Malacanang na manatiling nagkakaisa sa pagtatanggol sa pambansang interes ng bansa, partikular sa mga karapatan ng Pilipinas sa West Philippine Sea at sa iba pang bahagi ng teritoryo ng Pilipinas. Ang panawagan ay ginawa ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro kasunod ng umano'y ilang mga politiko ang nakakatanggap ng suporta sa China. Ayon kay Castro, kailangan magkaisa ang mga Pilipino sa pagtatanggol sa soberenya at interes ng sambayanan. Nagbabala rin si Castro laban sa pagpapagamit sa mga dayuhang interes upang maimpluwensyahan ang pamumuno at mga pulisiya ng Pilipinas. Mahirap anya na ang maging leader na namumuno sa bansa ay hawak ng ibang bansa dahil ibang naratibo at ibang interes ang itataguyod nito. Pakinggan natin si Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro.
16: Dapat nating ipaglaban ang lahat ng interes ng bansa pati na ng taong bayan. Hindi po dapat na magpagamit sa ibang bansa para lang manatili sa pwesto.
15: Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Kumpleto ng tinanggap ng Philippine Air Force ang huling batch ng 7 bagong S-70i Black Hawk helicopters na bahagi ng AFP Modernization Program. Pinangunahan ni Air Force Commanding General Lieutenant General Arthur Cordura ang acceptance at turnover ceremonies na sinundan ng pagbabasbas sa 7 bagong helicopters. Sa pagdinig o pagdating ng huling batch na kumpleto na ang kabuang 47 Black Hawk helicopters na natanggap ng Pilipinas mula noong 2024. Binili ang huling batch bilang bahagi ng Horizon 2 ng AFP Modernization Program sa ilalim ng Republic Act 10349. Ayon kay Cordura, ang Pilipinas ang may pinakamalaking fleet ng Black Hawk helicopter sa Asia at maging sa buong mundo. Pinagmalaki rin ni Cordura na brand new mga natanggap na helicopter na gawa ng Polish company na PZL Milik. Ayon pa kay 205th Tactical Helicopter Wing Commander Brigadier General Gilberto Esteban Jr., ang Black Hawk helicopters ay angkop sa pangangailangan ng Pilipinas bilang isang archipelago, partikular sa mabilis na pagdadala ng mga tauhan at kagamitan sa iba't ibang bahagi ng bansa.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: 2027 budget ng Department of Public Works and Highways wala ng allocable ayon kay Secretary Dizon. Narito ang report ni Kathleen Forbes.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
17: Binigyan din ni DPWH Secretary Vince Dizon na wala ng allocables at hindi na ginamit ang parametric formula sa pag-uo ng panukalan 2027 budget ng ahensya. Tugon nito ni Dizon sa interpelasyon ni Act Teachers Portillist Representative Antonio Tino kaugnay ng ulat na Philippine Center for Investigative Journalism tungkol sa umano'y paggamit ng leadership fund at allocable sa nakalipas na mga taon. Ayon kay Dizon, sa halip na dating formula, ibinantay ang 2027 DPWH budget sa mga proyektong pinrioritize mismo ng mga distrito at rehiyon. Sabi ni Dizon na 80% na mahigit 11,000 na proyekto sa panukalang budget ay may endorsement mula sa Regional Development Councils. Anya, malaking pagbabago ito kumpara sa mga nakaraang budget kung saan nang sa 25 hanggang 30% lamang ng mga proyekto ang may RDC endorsement. Git ng kalihim, ang bagong sistema ay nakatuon sa aktual na pangangailangan ng mga distrito at rehiyon at hindi na nakabatay sa mga dating formula.
18: Wala na pong allocable, wala na pong parametric formula. Ang ginawa po namin ngayon, simple lang po. Base po sa district levels at sa regional levels, kailangan po ang mga proyekto na prioritize ng regions and ng districts. In fact po, nasabi ko nga po kanina, ito pong budget na to ay 80% po ng 11,000 plus projects ay lahat po ay may RDC endorsement.
17: Para sa Bago Pilipinas, Katin Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Inilahad ni Secretary Vince Dizon na wala pang consolidated national plan para sa flood control ang Department of Public Works and Highways o DPWH. Sa pagdinig ng House Committee on Appropriations, sinabi ni Dizon na lahat ng 18 major river basins sa bansa ay mayroon ng flood control plan alinsunod sa rekomendasyon ng mga foreign partners ng DPWH. Gayunpaman, 14 sa mga planong ito ay ina-update pa. Target ng DPWH na matapos sa mga foreign consultants ang pag-update sa plano pagsapit ng 2027. Kabilang ditong mas angkop na mga hakbang batay sa kondisyon at pangangailangan ng bawat river basin. Samantala, nilinaw ni Dizon na hindi nangangahulugang inaabandona na ng ehekutibo ang ideya ng pagkakaroon ng National Flood Control Plan. Anya, may mga general guidelines pa rin ginagamit bilang batayan sa pagpapatupad ng bawat flood control project.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: House Prosecution umalma sa ginawang pagkukumpara ng isang senador sa confidential fund aliases sa mga pambansang bayani. Daritong balitang atin sa atin ni Melanie Valdez Reyes.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
19: Umalma ang mga mambabatas sa paghahambing sa mga pambansang bayani na gumamit ng alias sa mga recipients ng confidential funds ni Vice President Sara Duterte. Ito ang reaksyon ni na House Trial Spokesperson Representative Zia Alonto Adyong at Deputy Speaker Janet Garin sa clarificatory question ni Senator Judge Robin Padilla kung saan binigyan diin ng senador ang kahalagahan ng paggamit ng alias ng mga bayani kumpara sa mga miyembro ng NPA. Tinawag ni Adyong na poor attempt ang pahayag upang bigyang katwiran ang paggamit ng mga alias sa ngalan ng pagiging makabayan. Narito ang pahayag ni Lanao del Sur Representative Zia Alonto Adyong.
20: I'm sorry to say, with all due respect, it's a poor attempt. It appear like the confidential funds was done in a way to display a degree of patriotism on the part of the lead, of the head of the agency. It's unfortunately, ICFAO says, no, it is not.
19: Binigyan din naman ni Garin na hindi tamang lapastanganin ang mga bayaning nagsakripisyo sa bayan para lamang ipagtanggol ang questionableng paggastos sa confidential funds. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdez Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Maring binatikos ni House Deputy Speaker Paulo Ortega IV ang mga pahayag ng 2 hostile witness mula sa Office of the Vice President sa sinasagawang impeachment trial ngayong Linggo. Tinukoy ni Ortega sina OVP Special Disbursing Officer Gina Acosta at Assistant Secretary Lemuel Ortonio na nagpahayag na wala silang alam o hindi na nila matandaan ang ilang transaction kaugnay ng confidential funds. Ayon kay Ortega, irresponsable ang ganitong mga pahayag lalo na't matagal nang naglilingkod sa OVP ang 2 opisyal. Binigyang diin niya na inaasahang may sapat na kaalaman ng mga opisyal sa mga transaksyong kanilang hinahawakan, partikular sa paggamit ng confidential funds.
21: Siguro nararapat din po, baka may mga aliases na rin po itong mga witness ko, baka pwede na po silang tawaging kalimot. Kasi para nakakalimutan nila lahat yung mga ginagawa sa kanyang mga trabaho nila. So kalimot, ka hindi ko alam, ka I don't know. So imposible po yun siguro mangyari kasi ang tagal lang po nila sa trabaho niyan at for the longest time niya po yung ginagawa nila.
3: Si House Deputy Speaker Paulo Ortega IV.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Colonel Raymond Lachica pwedeng ipatawag ng Senate Impeachment Court kapag natapos ng presentasyon ng prosecution at depensa. Darito ang balitang atin sa atin ni Nympha Asuncion.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
22: Sinabi ni Senate Impeachment Court Presiding Officer Chris Escudero na pwedeng ipatawag ng Senate Impeachment Court si Colonel Raymond Lachica kung hindi ito ipapatawag ng prosekusyon at ng depensa. Si Lachica ang dating commander ng Vice Presidential Security and Protection Group o VPSPG na sinasabing pinasahan ng umabot sa 500 million pesos sa confidential funds Kalokohan ng Office of the Vice President sa utos na rin umano ni Vice President Sara Duterte batay sa testimonya ng kanyang dating Special Disbursing Officer na si Gina Acosta. Paliwanag ni Escudero, hindi nila pwedeng obligahin ang prosekusyon at depensa na magpatawag ng testigo pero pwedeng impeachment court mismo ang magpasya sa pagpapatawag kapag natapos na ang pagpapresenta ng kanikanilang ebidensya at testigo ng prosekusyon at ng depensa. Sinabi rin ni Escudero na kapag natapos na din ang presentasyon ng prosekusyon at depensa, saka rin pwedeng kusang magpasabpina ang Senate Impeachment Court ng mga dokumento. Tugon ito sa naging rekomendasyon ni Senator Judge Erwin Tulfo na ipatawag na sila Chika para matanong kung saan ito dinala ang confidential fund at kung ibinulsa ba o kung totoo bang inutusan siya ni VP Sara. Una na rin tinanong ni Senator Judge Ping Lacson kung pwede bang isabpina na ang mga dokumentong ginamit ng OVP sa paghihingi at pag-liquidate ng confidential fund para makatulong sa pag-alam kung saan iyon napunta. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Special lecture na magpapakita ng ugnayan sa kasaysayan at pamanang kultural ng mga bansa sa ASEAN, pangungunahan ng National Museum of the Philippines. Mula sa Radyo Magazine, narito ang report ni Mary Rose Rosero.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
5: Ipinagdiriwang ng National Museum of Anthropology ang 59th na anibersaryo ng pagkakatatag ng Association of Southeast Asian Nations o ASEAN sa pamamagitan ng isang libreng pampublikong lektura ngayong araw, August 27, 2026 na tumatalakay sa mayamang kasaysayan at pamanang kultural ng mga bansa sa Timog Silangang Asya. Mula sa pamagatan Navigating Our Future Together, Discovering ASEAN's Shared History and Heritage Through Archaeology, Ethnology, and Maritime Connections, ang programa ay magtatampok sa mga eksperto mula sa Archaeology, Ethnology, at Maritime Divisions upang talakayin ang mga artifact at koneksyong pandagat. Gaganapin ito sa Gallery 2 ng National Museum of Anthropology mula alas 9 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Ang libreng lekturang ito ay bukas para sa mga mag-aaral, guro, mananaliksik, tagapagtaguyod ng pamanang kultural at sino mang interesado na higit pang matuto tungkol sa pagkakaugnay ng kasaysayan, kultura at pagkakakilanlan ng mga bansa sa Timog Silangang Asya. Mula sa Radyo Magazine para sa Bagong Pilipinas, ito si Mary Rose Rosero, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Balita naman sa Ibayong Dagat, Iran at Oman, pinag-uusapan ang pagbubukas ng pansamantalang daanan sa Strait of Hormuz. Mula sa Radyo Pilipinas World Service, narito ang report ni Jay Arevalo.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
7: Muling pinag-uusapan ng Iran at Oman ang pagtatag ng pansamantalang daanan sa Strait of Hormuz habang nananatiling hindi nagkakasundo ang Iran at Estados Unidos sa usaping pangkapayapaan. Layunin ng dalawang bansa na magkaroon ng ligtas na daanan ang mga barkong dumaraan sa Strait of Hormuz para sa pandaigdigang supply ng langis at liquefied natural gas. Kabilang sa mga pinag-uusapan ang magkasanib na temporary navigational corridor at ang hakbang para alisin ang sea mines. Patuloy rin ang technical na negosasyon para sa mas permanenteng sistema ng paglalayag, kabilang ang pamamahala ng trapiko at seguridad. Samantala, nananatiling mahirap ang usapang

0: Sports Radio 918 Correspondent Aaron Bayato.
1: Muli magbubukas ang panibagong season ng Philippines Football League para sa taong 2026-2027. Nakatakdang depensahan ng reigning champions Manila Digger ang kanilang titulo sa liga kontra sa mga koponan na Aguilas Umac, Ascals Development Club, DH Cebu, Kaya FC Iloilo, Maharlika, Mendiola 1991, Philippine Army, Stallion Laguna at Tuloy. Ayon sa Philippines Football League Management, magsisimula ang liga sa darating na Linggo, August 30. Ito na magiging ikasyam na season ng PFL, ang primary professional soccer competition o top-tier league sa bansa. Mula sa Sports Radio 918, Aaron Bayato, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Balita mula sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Luzon, Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik po ng Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 38 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
2: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Sa tuwing bumabaha sa Metro Manila, bunsod ng malalakas na pag-ulan, isa sa mga hamon ang bulto-bultong basurang naiipon sa mga daluyan ng tubig. Mismong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nga ay nasaksihan ang problemang ito. Kaya naman, kasabay ng agarang pag-aalis ng mga basurang bumabara sa mga ilog at iba pang waterways, isinusulong din ngayon ng pamahalaan ang isang pangmatagalang solusyon, ang Waste to Energy o WTE. Sa ilalim ng WTE technology, gagamitin ang basura sa paglikha ng enerhiya.
4: Waste to Energy ng mga plano, starting to move forward at mag-auction na raw. Kasi bibilhin ng Department of Energy yung power na manggagaling dun sa waste to energy. Kaya yung ninenegotiate nila ngayon. So, yan ang tanging solusyon. Dahil yung mga landfill puno na, patuloy lang ang ating trabaho para mabawas-bawasan ang baha dito sa, hindi lamang sa Metro Manila, lahat ng buong Pilipinas.
3: Sa pamamagitan ng naturang teknolohiya, mababawasan ang basurang mapupunta sa mga landfill at higit sa lahat, matatapyasan ang posibilidad na mabarahan ng solid waste ang mga daanan ng tubig na sanhi din ang paglala ng baha. Magkakaroon din ng karagdagang kuryente para tugunan ang patuloy na lumalaking pangangailangan ng bansa. Bilang bahagi ng hakbang, ipinagpapatuloy ng Department of Energy ang special auction round para sa WTE sa ilalim ng Green Energy Auction Program. Mula sa dating 230 megawatts ay itinaas sa 400 megawatts ang kabuuang installation target upang makahikayat ng mas maraming investor sa sektor ng renewable energy. Target ng pamahalaan ang pagtatayo ng mga WTE facility sa lalong madaling panahon at kapag naisakatuparan na, ang problemang basura ay magiging parte na ng solusyon tungo sa mas ligtas at mas matatag na Pilipinas na walang humpay na isinusulong ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
5: Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., narito ang isang kwento ng pag-asa mula sa isang benepisyaryo ng serbisyo ng gobyerno.
6: Magandang buhay, ako po si Marianne Yanyan Espiritu from Barangay Tanzatu, Nabota City. It's very important sa barangay namin, particularly sa Barangay Tanzatu, yung SCPF na ginrant per barangay. Yung 100,000 na allotted para sa mga scholars ay malaking bagay kasi ito ay pinili base sa kakayahan at sa pangangailangan ng bawat estudyante sa aming mag-aaral. So, itong perang maibibigay sa mga barangay ay in turn maibibigay sa mga scholars na magagrantan ng benefit na ito na magagamit nila para ma-ensure na matatapos nila or makakagraduate sila sa kolehiyo. And then the other 100,000 naman ay malaking bagay dahil ito ay inallocate namin para sa pagbili ng printer, computer set at projector para sa barangay at magagamit sa mga administrative services. So alam naman natin na ang pondo ng barangay ay very limited pero yung sakop ng serbisyo ay napakalawak. So sa pagkakaroon ng 100,000 na maaari naming magamit, napapabilis yung servisyong pambarangay at mas nai-ensure na yung mga services ng barangay ay mas mapapalapit sa tao at mas maibibigay namin ng mas madali at mas mabilis.

0: si Lopi Dikin po, acting business permit and licensing officer ng Kidapawan City. Ang sa umpisa, yung ang gamit pa namin noon ay manual, wala pa kaming system ng DICT. Actually, on the part sa Bitelo, mahirap ang proseso kasi kailangan ng palipat-lipat ng mga kliyente para sa pagkuha ng mga documentary requirement. At saka yung pila, mahaba ang pila ng mga kliyente. Pati yung mga staff natin doon sa front line din, nahihirapan din kasi nga gustong mag-unahan yung mga kliyente sa doon sa prosesong manual before. Sa city government, una ang revenue, mas madali ang pagkolekta ng mga business tax, and then mabilis yung proseso sa business permit, naka-online na. Yun yung kaibahan sa dati at sa ngayon. Para kay President Bongbong Marcos, maraming salamat doon sa programang na digitalization sa mga proseso ng mga dokumento, lalong-lalo na sa pagproseso ng business permit. Maraming tulong, malaking tulong, mas mabilis ang proseso ng business permit. So, naiinganyo sila na kumuha ng business permit dahil sa programa ni President Bongbong Marcos.
1: Hi, si Ding Dong Dantes po ito. Pahirap lang ako na isang minuto mo. I know, aware kang kailangan mong takpan ng ilong at bibig mo gamit ang dust mask kapag may pumutok na bulkan. Pero, paano kung wala kang mask? Ganito, kumuha ka ng basang panyo o bimpo para ma-filter ang nilalanghap mong hangin. Tapos, i-check mo rin siyempre ang mga kasama mong bata at matanda kung may suot silang mask para safe rin sila sa asphalt. O tandaan mo lagi yan ha, kasi hashtag panatag ang may alam.
2: Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
2: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Patuloy po ang ating balitaan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Narito mga updates mula sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Luzon. Sangguniang Panlalawigan ng Batanes, nagsagawa ng public hearing para sa panukalang Heritage and Tourism Code ng Lalawigan. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Batanes, narito ang report ni Rodeline Amboy.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
5: Rodeline!
6: Nagkaroon ng pagdinig ang Sangguniang Panlalawigan ng Batanes para sa panukalang ordinansa na Heritage and Tourism Code kung saan aktibong nakilahok ang mga tourism officer ng mga LGU kasama ang iba pang heritage and tourism stakeholders sa probinsya. Matapos ipresenta ng SP Committee on Tourism ang panukalang ordinansa, ay isinagawa ang open forum kung saan ilang mga rekomendasyon ang tinalakay. Kabilang nirito ang rekomendasyon na magsagawa ng hiwalay na ordinansa para sa Heritage Code, lalo na't pareha sa nangangailangan ng komprehensibong nilalaman sa ordinansang dalawang sektor upang pangalagaan at mapagyaman ito. Sinangayunan ito na makalahok, ngunit sakaling panatilihin na iisa ang ordinansa ay kinakailangan na madagdagan pa ang mga alituntunin para sa Heritage Sector. Ayon sa Committee on Tourism, sisiguruhin na lahat ng mga komento at rekomendasyon na ibinahagi sa pagdinig ay masusing pag-aaralan upang masiguro na komprehensibo ang magiging saklaw ng ordinansa. Mula sa Bayan ng Basco, Rodeline Amboy para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Batanes.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
5: Aggressive Behavior and Safety Response Drill sinagawa sa Baguio City National High School. Ito'y upang sukatin ang kandaan ng mga first responders. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Baguio City. Narito report ni Joseph Cabanas.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
5: Joseph.
7: Nagsagawa ang Baguio City National High School ng kauna-unahang aggressive behavior and safety response drill bilang paghahanda sa mga insidenteng maaring magbanta sa kaligtasan ng mga mag-aaral at school personnel. Lumahok sa pagsasanay ang iba't ibang stakeholders tulad ng pulisya, Risk Reduction Management Office, Department of Education, City Health Services Office, Social Welfare and Development Office, Emergency Medical Services at mga pribadong psychologists. Layunin ng drill na masukat ang kahandaan at koordinasyon ng iba't ibang ahensya sa pagtuon sa mga insidenteng may kinalaman sa agresibong pag-uugali sa loob ng paaralan. Nakatuon din ang pagsasanay sa agarang pagprotekta sa mga estudyante at guro. Maayos na pamamahala sa insidente, pagbibigay ng kinakailangang medical at psychological assistance at pagpapalakas ng koordinasyon ng mga responders. Ayon sa mga organizers, magsisilbing gabay ang resulta ng pagsasanay sa pagtukoy ng mga dapat pagbutihin sa school safety protocols at interagency response upang matiyak ang mas ligtas na learning environment para sa mga mag-aaral at kawanin ng paaralan. Para sa Bagong Pilipinas, Joseph Cabanas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Baguio City.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: DSWD, Bicol at LGU ng Legazpi na mahagi ng food packs sa mga mangingislang apektado ng masamang panahon. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Legazpi City, Albay. Narito ang report ni Israel Ann Luzon.
2: Radyo Pilipinas, report.
5: Israel Ann.
4: Namahagi ang Department of Social Welfare and Development to DSWD Bicol, katuwang ang lokal na pamahalaan ng Legazpi ng family food packs sa tinatayang 300 mangingisda mula sa 70 barangay sa lungsod na naapektuhan ng masamang panahon sa isinagawang pamamahagi nitong Agosto 26 sa People's Park, Legazpi City. Ayon sa LGU Legazpi, bahagi ang naturang aktibidad sa nauna ng pamamahagi ng food packs para sa mga mangingisda at nakatuon sa mga natitirang hindi pa nakatanggap nito. Sinabi ng LGU Legazpi na ang mga food packs ay ipinamahagi sa mga mangingisdang naapektuhan ng pag-uulan, malalaking alon at masamang panahon dulot ng shearline. Malaking suportaan niya ang mga ipinamahagi upang makatulong sa seguridad sa pagkain ng mga mangingisda at kanilang mga pamilya habang nararanasan ng masamang panahon. Samantala, nagpasalamat si Orlando Olimpo, residente ng Barangay Maslog sa DSWD Bicol, lokal na pamahalaan ng Legazpi, at maging kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para sa mga tulong na natatanggap niya mula sa mga ahensya ng pamahalaan. Anya, malaking bagay para sa kanilang pamilya ang mga tulong na ipinagkakaloob ng pamahalaan sa ilalim ng pamumuno ni Pangulong Marcos. Para sa Bagong Pilipinas, Sir Lan Luzon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
2: Radyo Pilipinas, News Nationwide.
5: Comelec Catanduanes, patuloy na sinusulong ang youth leadership at voter education para sa barangay at SK elections. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Virac Catanduanes. Narito ang report ni Rosie Nieva.
2: Radyo Pilipinas, report.
5: Rosie.
8: Isinagawa ng Commission on Elections o Comelec Catanduanes ang General Assembly of the Youth Voice from School to Barangay Hall Project sa Catanduanes State University sa Virac Catanduanes. Tumalo rito ang mga opisyal at kinatawa ng Comelec, DILG at Provincial Government of Catanduanes, mga partner agency at mga estudyante. Bahagi ng programa ang awarding of certificates sa 5 grupo ng kabataan na sumailalim sa Youth Voice Project, gayon din ang pagkilala sa mga partner agency. Isinagawa rin ang pre-COC filing orientation upang gabayan ang mga kabataan sa tamang proseso ng paghahain ng Certificate of Candidacy bilang paghahanda sa Barangay at Sangguniang Kabataan Elections o BSKE 2026. Layunin ng Youth Voice Project na ihanda ang mga student leaders sa aktibong pakikilahok sa pamamahala, demokratikong proseso at paglilingkod sa komunidad sa pamamagitan ng voter education, leadership, good governance at community engagement. Para sa Bagong Pilipinas, Rosie Nieva, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Catanduanes.
2: Radyo Pilipinas, News Nationwide.
5: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Station sa Visayas. Mga produktong gawa sa niyog, tampok sa Coconut Week Celebration ng pamalang panlalawigan ng Iloilo. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iloilo City. Narito report ni JP Hervas.
2: Radyo Pilipinas, report.
5: JP.
9: Itinatampong kayong linggo sa loob ng Kapitolyo ng Lalawigan ng Iloilo ang mga produktong gawa sa niyog ng mga Ilonggo. Isinasagawa ito kasabay ng pagdiriwang ng Second Iloilo Provincial Coconut Week na magtatagal hanggang Agosto 28. Kabilang sa mga produktong gawa sa niyog na ibinibida sa aktibidad ang sinamak, jam, asukal, harina, uling at mga bag. Ang mga produktong ito ay dinevelop ng mga miyembro ng Coco Ilonggo Council at regular din na mabibili sa Coconut Philippines Hub na binuksan sa Iloilo noong nakaraang taon alinsunod sa naging direktiba ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. na palakasin ang industriya ng niyog sa buong bansa. Para sa Bagong Pilipinas, JP Harvas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Iloilo.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: LGU ng Dumanhog, Cebu, inimbestigahan ang pagkamatay ng isang bata. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Cebu City. Narito report ni Jessa Agua Ilanan.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
5: Jessa.
10: Siguro ng lokal na pamahalaan ng Dumanhog sa lalawigan ng Cebu na nagpapatuloy ang imbestigasyon ng iba't ibang sangay ng gobyerno upang malaman ang tunay na sanhi ng pagkamatay ng isang bata sa naturang bayan. Pagtitiyak ng Dumanhog Municipal Health Office, direkta silang nakikipag-ugnayan sa tanggapan ng Department of Health Central Visayas sa pamamagitan ng Regional Epidemiology and Surveillance Unit o RESU, katuwang ang Cebu Provincial Health Office. Umapila naman ang LGU sa pamamagitan ng kanilang alkalde na si Mayor Gungun Hika na hayaang matapos ang investigasyon at huwag basta-bastang maniwala sa mga nagpapakalat ng unverified information, lalo na sa mga nagsasabing ang measles rubella vaccine ang naging mitsa ng kamatayan ng nasabing bata. Hindi aniya ito nakakatulong upang mabigyang linaw ang nangyari, bagkus ito pa ang nagiging sanhi ng pagkakagulo at pagkakalito. Naiintindihan ni Mayor Hika ang pag-aalala at kalituhan ng mga magulang, kaya naman ay hinikayat ng LGU na magpunta at magtanong sa kanilang health center o di kaya sa kanilang pinagkakatiwalaang doktor. Base sa pinakahuling tala ng DOH Central Visayas as of August 26, 2026, nasa 19.5% pa lamang ng target na mabakunahan ang nakapagpaturok ng measles rubella vaccine o nasa 122,745 pa lamang ang nababakunahan mula sa kabuuang target na 630,240 na mga bata. Pinakamaraming nakapagpabakuna sa rehiyon ang Mandaue City na nasa 27%, sumunod ang Lapu-Lapu City na 23.3%, Bohol Province 19.8%, Cebu Province 18.9%, habang pinakakaunting nababakunahan sa Central Visayas ang Cebu City na nasa 16.6%. Umaasa naman ang DOH-7 at ang bawat lokal na pamahalaan na tumaas pa ang vaccination rate para sa nagpapatuloy na Measles Rubella Supplemental Immunization Activity. Para sa Bagong Pilipinas, Jessa Agua Ilanan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Cebu.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Balita mula naman po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Mindanao. Libreng serbisyong pangkalusugan inilapit sa mga magsasaka ng niyog sa Caraga. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Butuan. Narito report ni Reggie Tanyare.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
5: Reggie.
11: Isinusulong ng Philippine Coconut Authority Region 13 Caraga ang CFIDP Mobile Health Services upang mailapit sa mga komunidad ang libreng serbisyong pangkalusugan para sa mga magsasaka ng niyog. Kabilang dito ang libreng medical consultation, dental at optical services, laboratory at diagnostic tests, gamot, salamin at iba pang serbisyo yung pangkalusugan. Saklaw ng Mobile Health Services ang mga piling komunidad sa Surigao del Sur kung saan layunin ang programa na mabigyan ng mas madaling access sa serbisyong medikal ang mga magsasaka ng niyog at kanilang pamilya. Isinasagawa ang serbisyo sa mga itinakdang lugar sa lalawigan ngayong Agosto. Isinasagawa rin ang programa sa mga piling komunidad sa Agusan del Sur ngayong Agosto, habang nakatakda naman ang pagpapatuloy ng Mobile Health Services sa Agusan del Norte sa Setyembre. Bahagi ito ng patuloy na paghahatid ng PCA ng serbisyong pangkalusugan sa mga coconut growing community sa Caraga. Bahagi ang programa ng Coconut Farmers ang Industry Development Plan o CFIDP na naglalayong suportahan hindi lamang ang kabuhayan kundi maging ang kapkanan ng mga magsasaka ng niyog. Hinihikayat ang mga kwalipikadong benepisyaryo sa tatlong lalawigan na samantalahin ang mga libreng serbisyong pangkalusugan sa kanilang lugar at itinakdang schedule. Para sa Bagong Pilipinas, Reggie Tanyare, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Butuan.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
5: Lalawigan ng Lanao del Sur, patuloy ang mga hakbang para matugunan ang mga ulat ng mga nawawalang individual kaugnay ng Marawi siege noong 2017. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Marawi City. Narito report ni Nadif Haji Nabel.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas report.
5: Nadif,
12: isinagawa noong Agosto 25, 2026 sa PIGAD Conference Room, New Capital, Marawi City, ang ika-anim na pagpupulong ng Technical Working Group o TWG para sa identification and documentation of human remains sa Macbara Cemetery. Pinangunahan ng Provincial Government of Lanao del Sur ang pagpupulong bilang bahagi ng patuloy na hakbang upang matugunan ang mga ulat tungkol sa mga nawawalang individual kaugnay ng Marawi siege. Tinalakay sa pagpupulong ang mga update sa paghahanda at koordinasyon, partikular ang mga usapin na may kaugnayan sa mga pamilya ng mga nawawalang mahal sa buhay at sa nakatakdang pagkikipag-ugnayan sa mga stakeholder. Sinuri rin ng TWG ang mga operational updates at iba pang kinakailangang paghahanda para sa identification, documentation at maayos na pamamahala sa human remains. Patuloy din ang koordinasyon ng grupo sa mga partner agencies at iba pang sektor na may kaugnayan sa proseso. Layunin ng TWG na matiyak ang maingat, marangal at maayos na proseso sa pagtugon sa mga concern ng mga pamilyang naapektuhan ng Marawi siege, lalo na sa mga naghahanap pa rin ng kanilang mga nawawalang mahal sa buhay. Para sa Bagong Pilipinas, Muhammad Nadif Haji Nabil, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Marawi.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
5: Asosasyon ng mga Philippine Animal Hospitals nagsagawa ng libreng veterinary mission sa Zamboanga City. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Zamboanga. Narito ang report ni Bless Eboyan Lamar.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas report.
5: Bless.
13: Nagsimula na ang dalawang araw na libreng veterinary mission para sa mga aso at pusa sa Mayor Vitaliano Agan Coliseum sa Tatuan, Zamboanga City. Isinagawa ito ng Philippine Animal Hospital Association at Animal Kingdom Foundation katuwang ang Office of the City Veterinarian upang mailapit sa mga pet owner ang serbisyong pangkalusugan para sa kanilang mga alagang hayop at maisulong ang responsableng pet ownership. Umabot sa 150 na pusa ang nabigyan ng libreng spaying at castration, habang nakatanggap din ang mga benepisyaryo ng libreng cat food at mga gamot para sa kanilang pagaling. Mayroon ding libreng anti-rabies vaccination para sa mga pusang hindi pa nababakunahan. Samantala, ngayong araw nasa 150 na pre-registered na aso naman ang nakatakdang mabigyan ng libreng serbisyo. Sa kabuuan, target ng veterinary mission na umabot sa 300 na aso at pusa ang makinabang sa programa. Ang spaying at castration ay mga surgical procedure na pumipigil sa hindi planadong pagpaparami ng mga hayop at mahalagang hakbang sa responsableng pag-aalaga at pagkontrol sa populasyon ng mga aso at pusa. Para sa Bagong Pilipinas, Bless Eboyan Lamar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Zamboanga.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
5: Mga kaibigan, sumayin niyo pong kabuuan na Radyo Pilipinas News Nationwide. Ngayon pong umaga ng Webes, August 27, 2026. Sa pangalan po natin makasama sa PBS News, sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Production Team, sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Engineering Team, ang inyo pong tagapagbalita, ako po si Alan Alyanige. Maraming salamat, isang magandang Thursday morning sa inyong lahat.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide, News Nationwide. We know you're always on the go, on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
14: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGov PH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
15: Sa bawat ani may dahon, balat at mga hiblang nauuwi lang sa basura. Pero inutusan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Department of Science and Technology na gamitin ang siyensya para gawing kabuhayan ang basurang agrikultural. Nagsaliksik ang DOST para maging sinulid ang mga hibla at maging telang maipagmamalaki ng mga Pilipino.
16: Ang utos sa pamamagitan ng paggamit ng mga dati-rati ay tinuturing na agricultural waste, palaguin ang industriya ng tela, yung telang Pinoy.
15: Last week, dumayo ang Pangulo sa Bintar, Ilocos Norte. Nasaksihan niya ang DOST training ng mga magsasaka sa pag-extract ng mga hibla.
17: Rice farmer, sa vegetable farmer po ako, pero nung nagkaroon kami ng beneficyo galing sa DOST po, ay nagiging bamboo fiber extractor.
18: Pati bamboo?
15: Ininspeksyon din niya ang DOST Yarn Production Center kung saan ginagawang sinulit ang mga hibla. May dagdag kita ang mga magsasaka at mga hobby, pati mga may kapansanan na kakahabi.
19: Dati sa bahay lang siya. Ngayon, kumikita na siya. At nakakapagbigay siya ng pera sa kanyang magulang.
20: Nung natutunan ko po yung paggawa,
21: sino nagturo sa
20: training po kami sa DOST.
21: Sa DOST.
15: Hindi lamang tela ang nakita ng Pangulo, kundi mga buhay na nabago at industriya ng telang muling naibangon.
22: Dati, kahit yung raw material, ini-import natin. Hindi naman dapat kayang-kaya naman natin gawin. Kaya maganda at naitayo na natin itong mga processing center na ganito para dito na natin kinukuha lahat. Ito yung mga traditional namin na design. We're very happy na mabubuhay ulit ang industriyang ito.
15: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Mula basura, naging produkto. Mula siyensya, naging kabuhayan. Bit-bit ang mga bagong oportunidad sa mga Pilipino.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
1: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Publiko.
3: Philippine Standard Time, 7 minutes makalipas ang alas 7 ng umaga.
4: Boses, pagbibigay linaw sa mga usaping napapanahon. Boses, pulso ng mamamayan sa mga isyung pambayan. Boses, kasama si Alan Alanige dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
3: Muli isang magandang umaga, Pilipinas. Luzon, Visayas, Mindanao, Mega, Manila. Good morning, good morning. Araw po ngayon ng Huwebes, August 27, 2026. Ito po ang programang Boses dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kasama niyo hanggang mamayang alas 8 ng umaga. Ako po si Alan Alianige.
4: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
3: Tayo po'y sabayan, napapakinggan sa 104.3 ni Capital FM, ganun din sa Sports Radio 918 kHz at sa Radio Magazine 1278 kHz. At sabayan naman na napapanood sa live streaming ng mga social pages po ng nabanggit ng mga himpilan ng Presidential Broadcast Service. Pambungad natin ngayong umagang ito ng Huwebes. Traffic update muna, direkta mula po sa MMDA Metro Base.
4: Radyo Pilipinas, traffic!
3: Traffic update, hatid sa atin ni Jam Satira. Jam?
5: Magandang umaga po, Sir Alan Alanigi, at sa lahat po ng tagapakinig ng Radyo Pilipinas. Traffic update po muna tayo. Bigay po tayo ng traffic update mula sa EDSA. Simula po natin ang EDSA southbound ng EDSA Timog. Hanggang makarating po tayo ng EDSA Montedipidad ay makakaranas po tayo ng moderate continuously moving. Hanggang makarating po tayo ng EDSA Cubao, makakaranas po tayo ng mabagal na daloy ng trapiko. EDSA Pituasong po natin, hanggang makarating po tayo ng EDSA Main Avenue at EDSA Santolan, makakaranas po tayo ng mabagal na daloy ng trapiko. EDSA Connecticut po natin, hanggang makarating po tayo ng EDSA Ortigas, ay may mabagal pa rin na daloy ng trapiko. Southbound lane po natin ng EDSA Ortigas, hanggang makarating po tayo ng EDSA Show Boulevard, ay makakaranas po tayo ng moderate continuously moving. Hanggang tuloy-tuloy na po ito nang makarating na po tayo ng EDSA Boni. EDSA Boni po natin ng southbound lane, papunta ng EDSA Guadalupe, ay makakaranas na po tayo ng mabagal na daloy ng trapiko. Guadalupe po natin ang EDSA, hanggang makarating po tayo ng EDSA Ayala, ay may moderately moving, continuously moving po tayo. Hanggang makarating po tayo ng EDSA Ayala at EDSA Magallanes southbound natin, ay makakaranas tayo ng moderate, continuously moving. EDSA southbound ng Magallanes, hanggang makarating ng EDSA top na tayo, ay makakarating pa rin na tuloy-tuloy na dalas ng trapiko. Tumako naman po tayo sa EDSA northbound lane ng FB Harrison, hanggang makarating po tayo ng northbound ng EDSA top, ay makakaranas po tayo ng mabagal na dalas ng trapiko. At paglalampas mo naman po natin, hanggang sa makarating po tayo ng EDSA Magallanes, ay makakaranas tayo ng mabagal hanggang sa tuloy-tuloy na dalas ng trapiko. Northbound lane ng EDSA Ayala, hanggang makarating po tayo ng EDSA Madison, ay makakaranas tayo ng mabagal na daloy ng trapiko. Hanggang sa tuloy-tuloy na daloy ng trapiko, hanggang makarating tayo ng Ortigas. Ortigas natin ang southbound, hanggang makarating na tayo ng Cubao, ay moderately moving. Hanggang makarating po tayo ng EDSA Cumart. Palala po sa mga motorista na may plaka, mga kakatatapos, mga 7 and 8, ay bawal po tayo lumabas ng 7 a.m. hanggang 10 a.m. at ito po ay magbabalik ng 5 p.m. hanggang 8 p.m. Kung meron po kayong katanungan, maaari po kaming tawagan sa mga MDA Hotline 136. Ako po si Jam Satira mula sa MDA Metro Base. Magandang umaga.
3: Thank you. Si Jam Satira mula po yan sa MMDA Metro Base.
4: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
3: Philippine Standard Time, mga kaibigan. Meron tayong 12 minutes makalipas po ang alas 7 ng umaga. Tayo ay makikibalita muna sa Octa Research. Baka kausap natin Octa Research Fellow Dr. Guido David. Sir, magandang umaga po.
6: Yes, magandang umaga, Alan, at sa mga viewers and listeners natin.
3: Yes, sir. Dito po sa isa sa mga latest na tugon ng mass survey ng Octa Research, lumito po na umaabot sa 72% ng mga adult Filipinos feeling safe sila sa kanilang mga tahanan at sa kanilang mga komunidad. Please share with us additional details tungkol dito, Dr. David, sir.
6: Yes, magandang umaga again, Alan. At tama nga yung sabi mo, according sa survey ng Octa Research conducted noong July 4 to 11 na tinanong natin about yung public safety. Kung sa kanilang experience na nakaramdam sila ng public safety, 72% ang sabi oo na they feel safe in their neighborhood.
3: Mm-hmm.
6: May 68% ang sabi they're not afraid to walk alone at night.
3: Mm.
6: And 54% ang sabi majority hindi sila nanganganib na may mga magnanakaw sa kanila family. So generally this is related to peace and order.
3: Yes.
6: And nakita naman natin na andun naman alam naman natin, you know, may sometimes yung mga masasamang elemento, pero yung feeling of safety. Yeah, maganda balita to, Alan, na na may feeling of safety yung ating mga anak, kababayan.
3: Okay. Yung unang aspeto, ang unang tanong sa survey, Dr. David, sir, yung tungkol doon sa ano ang pakiramdam nila pag sila ay nandun sa kanilang neighborhood. Ano? So, ito yung 72%. So, ibig sabihin, ramdam nila na sila ay ligtas, lalo tigit kapag sila ay nandoon mismo sa kanilang neighborhood, Dr. David, sir.
6: Tama yun. Na pag andun sila sa neighborhood nila, may pakiramdam sila na safety. At depende ito. Hindi naman natin tinanong kung anong neighborhood nila. So depende ito kung saan yung tirahan nila. Luzon, Visayas, Mindanao.
3: Okay.
6: Generally, noon, maganda yung public safety. Pero sa Metro Manila, actually, hindi siya pinakamataas. Unlike sa Visayas, nasa 84%.
3: Mm.
6: Sa Mindanao, 71% ang nakaramdam ng safe yung neighborhoods. Pero sa balance Luzon, 72%.
3: Okay.
6: Sa Metro Manila, nasa 58%. So, more than average, or more than majority pa rin ay nakaramdam ng safety sa neighborhood nila.
3: Okay. Tapos yung isang tanong, yung ang feeling safe sila na maglakad kahit gabi, kahit sila ay nag-iisa. Dr. David.
6: Mataas din yan. 68%. Almost 7 out of 10 Filipinos. And sa balance ni Son, sa Visayas at sa Mindanao,
3: opo,
6: 72%, 71% ang sabi niyan. Mm-hmm. Sa Metro Manila, hindi kasing taas, 48%. Pero totoo naman, I mean, let's be real talk. May mga lugar sa Metro Manila na baka hindi ka dapat maglakad ng mag-isa sa gabi. Diba? Mm. I mean, alam naman natin yan. Let's not be, matagal ng ganyan yan, yung mga ibang lugar niyan. Alam natin yan as locals. So, kaya tayo mismo, hindi tayo pupunta sa mga lugar na yan na unsafe paggabi. Pero generally, by and large, maraming mga areas na, you know, you can feel safe na maglakad paggabi.
3: Ayun. At ito ay yung mga respondents, umabot uli ng 1,200 respondents po ito, Dr. David Sir.
6: Yes, Sir Alan. 1,200 nationwide, Luzon, Visayas, Mindanao, Metro Manila. Face-to-face. And this is, sa alam ko, non-commissioned survey.
3: Okay. And yung margin of error nitong particular na tugon ng masa survey na ito, Dr. David, Sir?
6: This is plus minus 3% yung margin of error.
3: Plus minus 3%. Ayun. Okay. Sir, Dr. David, salamat po ng marami sa paghimay dito sa huling tugon ng masa survey na isinagawa po ng Okta Research Group. Sir, thank you so much po.
6: Maraming salamat ulit, Alan. As always, always ready kami to serve the public.
3: Opo.
6: Thank you. Good morning.
3: Thank you, sir. Good morning. Mga kaibigan, Okta Research Fellow, Dr. Guido David.
4: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
3: Kayo po'y nakikinig dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ngayon ay nasa 104.3 The Capital FM kami. At sa bayan po, napapakinggan ang programang Boses sa Sports Radio 918 kHz at ganun din sa Radyo Magazine 1278 kHz. Philippine Standard Time, 18 minutes, makalipas ang 7 a.m. Sandali lang, ilan munang mga paalala.
4: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
7: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Nakatira ka ba malapit sa dagat? Uy, sana all by the beach. Pero alam mo bang at risk kayo sa storm surge o daluyong ng bagyo? Storm surge ang tawag sa malalaking alon na nabubuo dahil sa malakas na hangin. At hindi lang ito basta-basta alon. Pwede itong lumaki ng katumbas ng dalawang palapag na bahay. Intense! Kaya naman, kung may banta ng storm surge sa inyong lugar, mag-evacuate na agad bago pa man dumating ang bagyo. Hindi na kailangan magpanik dahil hashtag panatag ang may alam.
4: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
4: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
3: Sa puntong ito, mga kaibigan, tayo po ay makikipag-ugnayan naman sa Office of Civil Defense diyan sa CAR, Cordillera Administrative Region. Ang makakausap natin ang Regional Director ng OCD CAR at Cordillera RDRRMC Chairperson, si Sir Albert Mogol. Sir, good morning po.
8: Magandang umaga po at magandang umaga sa ating mga tagapakinig.
3: Opo, hingi kami ng update, sir, from your end dyan sa Cordillera Administrative Region. Kumusta po ang sitwasyon ngayon dyan,
8: sir? Dito po sa Cordillera, medyo nag-i-improve na po ang ating weather. No? Medyo yung cloudy skies na lang po at scattered rains and thunderstorm sa hapon. Ito po ay cost ng southwest monsoon pa rin natin. And presently, wala naman pong weather system na nagko-confront sa atin ngayon dito sa Cordillera region, kundi yung habagat lamang po.
3: Ayun, okay. Well, of course, tuloy-tuloy ang clearing operations doon sa mga naapektuhan ng mga landslides at pagbaha sa ilang lugar dyan sa CAR, sir.
8: Opo, sir. So far, sir, ang national roads po natin are being cleared of debris and possible. Ito pong main thoroughfare natin going to Baguio, ito pong Cannon Road is passable to light vehicles. Ito pong Marcos Highway ay remains passable to include yung Naguilian Road. At meron lang po tayong mga dalawang daan po, ano, yung Benguet, Vizcaya. Pero ito po yung nadadaanan naman, kaya lang po may mga road cut. Yung road cut po dito sa Bicol, Ratinida, Benguet, and of course, Tabuk, Manawi, Bayat, Tanudan, Barlig Road. Ito po yung dalawa na lamang po na reported na hindi pa po ito. Passable naman po, pero nag-one way po at meron tayong alternate route na ginagamit.
3: Okay. Yung pong binanggit nyo na dalawang portions na nagkakaroon ng one way, meron naman pong mga personnel na tumutulong at nagko-coordinate. Stop muna sa kabila. Itong direction muna na ito ang dadaan. Yung mga ganun, sir. Meron po.
8: Yes po. Yes po. Ang DPWH natin ay naglalagay po ng mga, tawag sa kanila, flagmen. Ano? Para po yung mga one way daan ay nakokontrol po natin yung traffic.
3: Okay. Well, kumusta po ang coordination natin? Of course, with the various local agencies within Cordillera Administrative Region. Pagdating ho sa mga clearing operations na ito, sir?
8: Ang lead po sa clearing operations, no, yung road clearing, is DPWH.
3: Ayun.
8: At katuwang po din na dito ang local government units. At meron pong mga available po na equipment. Actually po, na pre-identified naman na po natin during series of meetings, kung ano po yung mga areas na kailangan lagyan itong mga naka-preposition na po yung mga equipment. Kaya mananotice niyo po na madali lang po ang ginagawang clearing operations. May mga naka-standby na po na mga heavy equipment po or road clearing operations.
3: Okay. Doon naman po sa aspeto ng mga kababayan natin na kinakailangang mag-evacuate muna sa mga evacuation center nitong nagdaang mga araw. Sa ngayon ba ay balik bahay na ang mga ito o meron pa rin natitira sa mga evacuation center, sir?
8: As of yung huling report natin, ano, yung affected population natin is 76,145 families, so composed of around 245 persons in 437 affected barangays. Pero po, ang reported na lang po na inside the two evacuation centers are 41 families composed of 163 persons. Yan lamang po ang nasa loob ng evacuation center natin.
3: Opo. Ayun. So, dalawang evacuation center na lamang po. Saan po matatagpuan ang mga ito, sir?
8: Dito po sa atin sa Benguet, ano, at sa Mountain Province.
3: Ayun. Okay, Benguet is already under state of calamity, Director Albert, sir, na po.
8: Yep. Yes po, sir. At tuloy-tuloy po yung pagbibigay natin sa kanila ng mga food and non-food items, ano. Lalong-lalo na po itong mga repair kit, no? Yung mga na-damage na bahay natin. Actually, there are sa buong Cordillera po, ano, there are 295 damaged houses. 272 po yung partially and 24 po yung totally damaged. At ito po ay meron na po kami mga naibigay ng mga GI sheet, repair kit, hygiene kit, at family kit, no, para po sa magamit po ng mga municipalities po dito sa Benguet na po nangangailangan ng ganito. Ang isa pa pong naibigay namin yung mga tarpaulin, ano.
3: Opo.
8: Ito po, napalaking tulong po nito dahil po ito ay nilalagay natin doon sa mga areas na prone to landslide, no, para hindi na po mabawasan po yung bilis ng pag-saturate ng tubig. Malaking tulong po ito yung mga tarpaulin na nilalagay natin.
3: Mm-hmm.
8: At nalilesen na po yung mga incidents of landslide.
3: Okay. At siyempre, pagka ganitong nasa state of calamity, kumbaga mas mabilis ang access dito sa mga pondo na kinakailangang magamit sa rehabilitation ng mga affected areas po. Sir Albert, ano po?
8: Yes po, tama po yung sinabi ninyo. Pag kayo po ay under state of calamity, magagamit nyo na po yung inyong quick response fund. Ito pong quick response fund is... this is 30% of the 5% ng ating era, no, from ng mga different municipalities and provinces.
3: Opo, so sa ngayon ang pinagagamitan rito, paano yung pagre-restore na ng mga na-damage, let's say ng mga repropping, clearing ng mga kalye at iba pa. Mga infra.
8: Yes po, on the national level po, ang meron po tayong National DRM Fund, and under that meron po tayong Quick Response Fund. Ito po ay naka-lodge na po, no, sa, let's say, sa DPWH natin. At any one time there is a 2 billion standby fund, no, for that. Ito po ay nagagamit kaagad, kaya mabilis po yung mga ginagawang pag-repair po ng mga sinasabi natin na riprap, yung mga kailangan gawin, hindi po dumadaan sa normal na channel. Kasi po pagka yung normal repair na malakihan, it takes time, no? Para po mapondohan. Lalo, pero pagka po ito po ay dahil sa damage ng mga disasters natin, calamities, pwede po natin magamit yung quick response fund. Ganon din po sa Department of Agriculture, meron din po yan. Tayo nakalodge sa QRF.
3: Mm-mm.
8: Yes po, sa NIA, meron din po. At sa DepEd, in case po na may masira mga eskwelahan. Kaya po mabilis po ang tulong dahil sa QRF po nito.
3: Ayun, okay. Yung nabanggit nyo na sa sektor ng agrikultura, of course, pag pinag-uusapan ng Cordillera, nandiyan ang mga high-value crops, high-value vegetables. Sa aspetong yan, kumusta po ang epekto sa ating mga taniman at sa ating mga magsasaka, sir?
8: Yes po, isa po sa mga naapektuhan po nitong mga nagdaang habagat po, no, na brought about by yung mga weather system natin, yung mga dumadaan po na bagyo. Malaki po ang epekto sa ating agrikultura. At ngayon sa ngayon po, kasalukuyan pong kinoconsolidate natin yung datos, ano, nung damage to agriculture. Mabilis naman po ang tulong natin na ipaparating, no, sa ating mga apektadong farmers natin through our quick response fund. Pero ang una po talaga na nagbibigay and then it be followed by yung national government natin. And also, from available funds na nakalodge sa mga regional line agencies natin.
3: Mm-hmm. Okay. Sir Albert Mugol, salamat po na marami sa mga update na ito mula sa inyo dyan sa Cordillera Administrative Region Office of Civil Defense, sir.
8: Opo, meron lang po akong additional po.
3: Okay,
8: sige po. Ninyo,
3: of course.
8: Pa. Kasi ako rin po ang concurrent regional director sa Region 2.
3: Oo nga, sige nga po.
8: Opo, dalawa pong region ang aking nasasakupan. Dito po sa Region 2, hindi naman po masyadong affected, ano, at ito po yung naging positive naman po yung effect kasi tumaas yung level ng tubig dito sa ating
3: dams.
8: Sa Magat Dam.
3: Opo.
8: Opo, na ito po yung source ng power generation natin. And ang concern lang po natin is yung stranded ng mga local tourists, no, sa Batanes. Opo. Ito po ay ina-address na po ng ating Philippine Air Force. At meron na pong naka-standby na aircraft para pukunin sila. There are, I think, 100 plus po, to be exact, no, 196 ang stranded po na persons po in Basco, Batanes. It is composed of local tourists. Meron din pong mga foreigners, ano, dalawa yung nasa report. At ito po ay ina-address. Pero yun pong ating Sky Pasada na open na po, meron na pong aircraft na bumabiyahe sa Batanes. At unti-unti na pong nasusolve itong problema na ito.
3: Okay. Yes, sir. Sir Albert, salamat ha ng marami mula sa inyo dyan sa OCD CAR at sa Region 2. Sir, salamat po.
8: Yes, maraming na pong salamat.
3: Thank you, sir. Good morning, Office of Civil Defense, Cordillera Administrative Region Director Albert Mugol. Yan ho, ha, mga kaibigan. Oras natin, 30 minutes makalipas ang 7 a.m. Ilan munang mga paalala.
4: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 a.m.
9: Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., narito ang isang kwento ng pag-asa mula sa isang benepisyaryo ng serbisyo ng gobyerno.
10: So, ang Social Civic Projects Fund po ay mula kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. at ito po ay para sa 42,011 na barangay sa buong Pilipinas. Bawat barangay makikinabang. So ang kalahati po dito ay para sa priority projects ng mga barangay at ang kalahati ay para sa mga scholars, 5 scholars per barangay. So ano po ba itong mga 100,000 para sa 5 barangay scholars. Ito yung tinatawag natin mga presidential scholars. Ito ay investment ng Pangulo para sa mga kabataan natin sa bawat barangay. So ang bilin at gustong ipahatid ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ay bawat barangay ay merong makatapos at walang maiiwanan. So sa ating mga kabataan, mga presidential scholars, nasa 200,000 no, pagdating ng 2027. Ang bilin po sa inyo ng ating Pangulo, tayo ay magtapos at magkikita-kita po tayo at sana sa Marso o sa Abril, no, hawak na po natin ang ating mga diploma. Maraming salamat po.
11: Ako po si Bernardina Alamda, 71 years old, from Barangay Lanao, Work Laba, Kidapawan City. Nung wala pa ang ELG, yung business permit, mahirap noon. Palipat-lipat kami ng mga department, office. So sa ngayon, mas malaki ang may tulong eh. Kaya isa lang, yun nga, isa maano lang area ang puntahan namin. No? So mas madali. Kung kompleto lang ang mga papilis na dala namin, madali lang ang palabas ng permit. Ngayon niya si Sam. Salamatan namin si President Marcos kasi siya mga nagkuhan dito sa mga system nga ginagawa nila ngayon ay mas madali. Kaya namin na lalo na ang mga senior ginabigyan talaga nila ng mga priority. No? So malaki ang talaga ang pagbabago dati sa lugma.
12: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
13: Radyo Pilipinas.
14: Radyo Publiko.
15: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
16: Radyo Publiko.
15: 738 AM.
3: Lalo pong pinag-ibayo mga kaibigan ng Metro Manila Development Authority sa pakikipagdulungan sa iba pang mga ahensya ng pamahalaan, of course, ang pagpapanatiling malinis ng mga daanan ng tubig dito po sa atin sa Metro Manila. At kaugnay niyan, makikibalita tayo direkta mula kay MMDA General Manager at Spokesperson Undersecretary Nicolas Torre III. Sir, magandang umaga po.
17: Magandang umaga, sir. Magandang umaga sa inyong mga tagapakinig.
3: Yes, sir. We understand na dito sa patuloy na pagpapalakas ng clearing operations sa mga waterways ng Metro Manila, ay nariyan mismo ang coordination na ninyo with the TUPAD workers, you sector, eh, sir?
17: Opo, Sir Alan. Ang TUPAD ay ibinigay sa atin ng DOLE at tayo nagsusupervise at nagde-deploy sa kanila.
3: Mm-hmm. So, ibig sabihin, itong bilang ng mga TUPAD workers na kumbaga ipinamamahala sa atin, sa inyo, sa kasalukuyan sa Metro Manila Development Authority, more or less, ilan po itong mga nakakatuwang ng MMDA sa aspetong yan, sir?
17: 10,000 po ang slots na ibinigay sa amin at ito po ay staggered naman ang deployment. Hindi naman 10,000 kaagad yan sa isang bagsakan lang.
3: Yes.
17: Pero may 10,000 slots, ang budget ay para sa 10,000 people sa TUPAD ang ibinigay ng DOLE sa amin.
3: Yes, sir. 10,000 TUPAD workers maximum, sir?
17: Opo, yun po ang base sa budget.
3: Ayun, okay. So basically, itong mga ito ay tumutulong halimbawa doon sa aktual na paglilinis ng mga daanan ng tubig natin, GM sir.
17: Yes, Sir Alan. At sila ay under supervision. Nakatat sila sa mga regular na workers natin para ma-supervise, para sa technical expertise, safety, yung mga ganun. So sila po ay katuwang talaga, side by side, shoulder to shoulder, literal po yan, katuwang talaga ng ating mga tauhan.
3: Oho, at siyempre, ang mga ito naman ay initially dinedeploy doon muna sa mga areas na mas nangangailangan ng clearing operations po na waterways o declogging operations, sir.
17: Opo, sir. May mga na-identify tayo ng mga lugar na medyo kailangan ng ang additional manpower at doon natin sila unang inilalagay, sir.
3: Okay. Sa kasalukuyan, sir, base sa inyong ugnayan din with the LGUs, with the Metro Mayor's Council, alin po yung mga generally identified na posible pa rin magkaroon ng pagtaas ng tubig baha kapag matindi ang volume ng pagulan, sir?
17: Sir, alam kasi ay base naman talaga sa geography, ano?
3: Yun.
17: geography talaga yan at nakikita natin talaga sa environmental condition. So, ang malapit para sa mga waterways natin, ating tinitingnan. At pagkatapos, dito nga naman ang mga engineering interventions na ginagawa ng pamahalaan. So, lagi natin minamantahan, kaya nagde-deploy tayo, nagpe-preposition tayo ng mga assets natin for rescue and evacuation operations if ever na may

0: na kung hindi naman ganun kalakas ang ulan, eh dapat ulan baha.
1: Opo. May nag-text po rito, Yusek Torres, sir, meron din po bang sinasagawang mga dredging ng mga ilog natin para lumalim naman ang mga ito at mas maka-accommodate ng mas malaking volume ng tubig? Yusek, sir.
0: Opo, sir. Actually, tuloy-tuloy yung dredging natin, lalo na dyan sa southern part. Yung sa Las Piñas Paranaque River ay talagang tuloy-tuloy po yan sa, hanggang sa may area ng Muntin Lupa.
1: Opo.
0: Tuloy-tuloy po ang mga dredging natin dyan sapagkat yun nga, may studies ang ating mga technical experts na bumaba yung mga ilog dahil sa siltation at sa dala nila mga kung anumang mga solid materials na nagsisettle sa bottom. So yun ho ang tinatanggal natin sa ating dredging operations.
1: Ayun, okay. Yusek Torre, sir, mensahe uli sa mga nanonood ngayon at nakikinig para naman lahat tayo dapat nagkakaisa sa adhikain natin na mapigilan ang pagbaha sa ating mga lugar. Please go ahead, Yusek, sir.
0: Salamat, Sir Alan, at gusto ko lang yung pangayasuli sa ating mga kababayan. Ang trabaho natin laban sa baha, traffic at basura ay joint na trabaho at joint na adhikain at gawain ng gobyerno at ng mamamayan. Ang gobyerno ay may obligasyon na gumawa ng sistema para ito ang tao naman sana ay makipag-cooperate at maging part ng solusyon at hindi magdadagdag sa stress ng mga sistema ang ginagawa ng gobyerno. At Sir Alan, sa ating mga kababayan, laging tandaan, pag may aberya sa daan, MMDA na yan. Dahil 136, 5 minuto, kami ay nandiyan.
1: Yes, sir. Salamat po na marami. Yusek Torres, sir.
0: Salamat, sir.
1: Yes, sir. Good morning. Undersecretary Nicolas Torre III, ang spokesperson at general manager ng Metro Manila Development Authority. Maya-maya, tayo po'y makikipag-ugnayan naman sa National Food Authority. Kumustayin natin yung kanilang mga warehouse at syempre yung mga imbaka ng bigas. And ganun din yung pagsasagawa ng isang nationwide rice auction. Ha? Alamin natin ang detalye niyan maya-maya. Makakaugnay ho natin si NFA Administrator Larry Lacson. Sa pagbabalik po ng programang Boses, dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
3: Sa tuwing bumabaha sa Metro Manila, bunsod ng malalakas na pag-ulan, isa sa mga hamon ang bulto-bultong basurang naiipon sa mga daluyan ng tubig. Mismong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nga ay nasaksihan ang problemang ito. Kaya naman, kasabay ng agarang pag-aalis ng mga basurang bumabara sa mga ilog at iba pang waterways, isinusulong din ngayon ng pamahalaan ang isang pangmatagalang solusyon, ang Waste to Energy o WTE. Sa ilalim ng WTE technology, gagamitin ang basura sa paglikha ng enerhiya.
4: Waste to energy ng mga plano starting to move forward at mag-auction na raw kasi bibilhin ng Department of Energy yung power na manggagaling dun sa waste to energy kaya yung ninenegotiate nila ngayon. So yan ang tanging solusyon dahil yung mga landfill puno na. Patuloy lang ang ating trabaho para mabawas-bawasan ang baha dito sa hindi lamang sa Metro Manila, lahat ng buong Pilipinas.
3: Sa pamamagitan ng naturang teknolohiya, mababawasan ang basurang mapupunta sa mga landfill at higit sa lahat, matatapyasan ang posibilidad na mabarahan ng solid waste ang mga daanan ng tubig na sanhi din ang paglala ng baha. Magkakaroon din ng karagdagang kuryente para tugunan ang patuloy na lumalaking pangangailangan ng bansa. Bilang bahagi ng hakbang, ipinagpapatuloy ng Department of Energy ang Special Auction Round para sa WTE sa ilalim ng Green Energy Auction Program. Mula sa dating 230 megawatts ay itinaas sa 400 megawatts ang kabuuang installation target upang makahikayat ng mas maraming investor sa sektor ng renewable energy. Target ng pamahalaan ang pagtatayo ng mga WTE facility sa lalong madaling panahon at kapag naisakatuparan na, ang problemang basura

0: ay magiging parte na ng solusyon tungo sa mas ligtas at mas matatag na Pilipinas na walang humpay na isinusulong ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
1: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
1: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
4: Philippine Standard Time, mga kaibigan, 43 minutes na makalipas po ang alas 7 ng umaga. At sa puntong ito, tayo po ay makikipag-ugnayan sa National Food Authority. Makakausap natin ang boses mula po sa NFA, Administrator Larry Lacson. Admin, sir, magandang umaga po.
5: Hi, good morning at magandang magandang po sa lahat ng ating mga taga-subaybay.
4: Yes, sir. Una, sir, makikibalita kami. We understand na sa pamamagitan ng isang tawag nyo, Nationwide Rice Auction, ay inaasang mapapaluwag natin ang space o espasyo sa ating mga warehouse all over the country, Administrator Lacson, sir. Update lamang po sa aspetong yan.
5: Opo, tama po yun, no? Kabuuang 741,570 sako ng bigas ang ating pina-auction, of which mga 42,000 ang naging successful dyan dito sa pangalawang auction. At yung mga natitira dyan, almost 700,000, ay dadaan sa third process, no? Ito yung tinatawag nating negotiated auction na, kasi nakadalawang failure na ito. At para mapaluwag na natin ang ating mga bodega.
4: Okay, ibig sabihin i-auction ito ano sa pribadong sektor, tapos pag nabili na nila, sila na ang bahalang magbenta nito, ika nga sa mga mamamayan natin, sa mga mamimili, sir.
5: Oh, well, tama po yun. Pwede nilang ibenta, pwede nilang i-process, kahit ano na po ang gawin nila doon after nila mabili. Pero ito pong process natin, bago po yan nauwi sa auction ng mga private sector, kahit sino po pwede sumali dyan.
4: Opo.
5: Farmer co-ops, individual farmers, may business, and private entities, una po, in-offer muna natin yan sa ating mga government agencies and GOCCs, no? Na may gusto. Wala pong may gusto, kaya nauwi po doon sa auction sa private sector. At tama po kayo, after po yan na makonsummate, meaning makuha nila, mabayaran po nila, nasa kanila na po kung paano po nila yan i-dispose.
4: Okay. Itong target na volume ng bigas na i-auction, o ngayon yung binabanggit nyo, ano, negotiated auction, anong, gano'ng karami, ano pong volume nito, Administrator Lacson, sir?
5: Ito po ay nasa 37,000 metric tons kabuuan. Ito po yung ating mga aging rice na ayon sa batas, pwede na pong ipa-auction at para maiwasan ang pagkasira o pagkasayang.
4: Mm-hmm. And yung ganitong volume na kung sakaling may papa-auction na lahat, this would bring about mas malaking espasyo na para sa incoming na supply naman ng bigas para sa ating bansa, sir.
5: Tama po yun, tama po. Yan po, ano na yan, volume na yan will represent ng around 7% na magiging free space sa ating bodega, no? So malaking bagay po yan. At agape po niyan ay yung tuloy na paghiling natin na talay para may pamahagi, no, sa DLWD at sa ating mga 20 bigas sa program. So malaking pong porsyento from milling ay makakapagpaluwag din po sa ating mga bodega.
4: Ayun. Okay. Sa isang puntos pa po, Dr. Lacson, sir, ano, we understand that si Agriculture Secretary Francisco Tiu Laurel Jr., meron ho siyang inianunsyo na ang pagbili ng NFA ng wet palay ay 21 pesos per kilogram. Ito yung direktang pagbili sa mga magsasaka mismo, sir?
5: Ay, tama po yan. In-announce po ni Secretary Kiko, no? na 21 Fresh. Yan po ay aming ipapatupad at yan po ang aming magiging benchmark. At the same time, pagdating naman po sa dry, 27 pesos per kilo. Mm-hmm. Kaya lang, gusto ko lang din ano, no, liwanagin para hindi po tayo masyadong sobra naman mag-expect sa National Food Authority.
4: Opo.
5: Makakabili po kami ng wet palay doon po sa mga lugar o warehouses namin na meron po kaming kakayahan magpatuyo. Mm-hmm. Meaning, meron po kaming mga dryers, no?
4: Mm-hmm.
5: Kung doon po sa warehouse na wala kaming dryers, eh, paumanhin po, talagang kahit pilitin man natin, hindi po tayo makakabili doon ng wet, no? Kanya ini-encourage natin, kahit tayo din, yung ating mga regional offices, maganap ng pwedeng marentaan na drying facilities. At kaakibat pa nun, no, sa pagpakaluwag ng bodega, nagre-rent din tayo at nang hiram ng mga warehouses sa mga local government units. Sa kabuuan ngayon, nasa 65 additional warehouses nationwide ang atin na iko-contract at nahihiram, no? Sa para paghahanda na rin ito sa ating wet season harvest.
4: Opo. At ito nabanggit nyo na 21 pesos per kilo ang bilihan ng wet na palay. This is a lot higher compared to the previous price na 17 pesos lamang per kilo ng wet palay.
5: Well, tama po yun. Malayo po ito doon sa dating bilihan ng wet palay. In fact, noong nakaraang taon, no, same period last year, yung wet season last year,
4: opo,
5: abay, bumaba pa po yan ng 8 hanggang 10 piso, no? Nalugi po talaga ang ating magsasaka noong nakaraang taon. Pero ngayon, iyan po ang programa ng pamahalaan. Hindi natin nahayaan na malugi ngayon ang ating magsasaka. Kaya, ang discounted po ng National Food Authority, maaga pa lang, umpisa pa lang ng anhen, iseset na po namin yung tono ng presyo, no? 27 linen the dry, 21 for wet, no? Kukumpute na lang po natin yan kung gaano ka wet or gaano ka dry. So, yun po, inasahan natin na ito'y makatulong sa ating mga magsasaka na ano din, tinamaan din itong mga napakataas na presyo ng
4: opo,
5: fertilizer,
4: yes,
5: ng krudo. So, nauunawaan po natin yan. Yan po ang direktiba ng ating Pangulo at ni Secretary Kiko na lahat ng paraan ay dapat maasistehan ang ating mga magsasaka.
4: Mm-hmm. Okay, nabanggit nyo yung, of course, yung presyo ng inputs ay tumaas. Tapos nagkaroon din tayo ng ilang mga matinding bagyo at pagulan in most parts of the country. Ito pong mga ito, ito ba'y naka-apekto kahit papano dito sa buffer stock ng bigas natin sa bansa? Good for how many days po ba ang buffer natin sa kasalukuyan, Dr. Lacson, sir?
5: Oh, okay. Doon sa unang tanong mo kung naka-apekto ba ito sa ating buffer stock, itong nagdaang bagyo at baha-baha, no?
4: Yes,
5: opo. Sa tala kasi ng DA, mahigit 1 billion ang naging damage ng palayan natin. Palay pa lang yan. No? Kabuuan yata nasa buong agrikultura, nasa 1.9 billion.
4: Opo.
5: So ito makaka-apekto in the sense na medyo kukunti ang ha-harvesten, no? Doon sa mga tinamaan ng itong kalamidad na to, no? Pero kung titingnan mo na macro numbers, kasi kami sa National Food Authority,
4: opo,
5: we can only buy base sa pondo na ibinigay sa atin, we can only buy as much as 5% ng total harvest. So, sa ganung tema, mukhang hindi naman kami maapektuhan in terms of buffer stocking.
4: Okay.
5: Itong darating na anihan, no? Mm. At doon sa pangalawang tanong mo, ilang days ba ang ating buffer stock? Nagpako tayo ng matagal na panahon sa 9 days dahil ginigiling pa natin ang palay noon. At ngayon, bumaba na to 8 days dahil pinapaspasan po natin nga ang paglabas ng bigas through DSWD, OCD, LGUs at doon sa 20 bigas meron na. Kasi gusto natin lumuwag ang ating mga bodega. Siguro up to mga 25% na lang ang ilaman ng bodega para nang sa gayon, maluwag na maluwag ang ating mga bodega pagdating nitong anihan sa pagulan.
4: Mm-hmm. Okay. Well, Dr. Lacson, sir, salamat po ng marami sa mga update na ito mula po sa inyo sa National Food Authority, sir.
5: Wala pong anuman at maraming salamat din po sa pagkakataon. Thank you and good morning.
4: Thank you and good morning, sir. National Food Authority Administrator Larry Lacson.
1: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
4: Philippine Standard Time, meron tayong 53 minutes na makalipas po ang ganap na alas 7 ng umaga. Bye-bye time na kami. Sa pangalan po ng mga kasama naming naglingkod, ngayong umagang ito ng Thursday. Pero bago tayo tuluyang magpaalam, humahabol ang report mula po sa Bureau of Fire Protection. Itong isang senior officer ng Bureau of Fire Protection, iniimbestigahan na rin dahil sa pagkakasangkot sa umano'y slot for sale scheme. Ang detalye atin sa atin ni J. Mark Dagala.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: J. Mark. Well, try natin maka-reestablish ang signal with J. Mark Dagala. Ha? Kayo po yung nakikinig dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ito ang programang Boses. Dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, napapakinggan sa 104.3 The Capital FM. Ayan, okay na ang signal ni J. Mark Dagala. J. Mark, good morning!
3: Boss Alan, nanganganib ng sumabit ang isang senior officer ng Bureau of Fire Protection matapos siyang pangalanan ng naarestong kauan ng BFP na sangkot sa slot for sale scheme sa naturang ahensya. Ito ang lumabas sa inisyal na imbestigasyon ng Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group. Kasunod na rin na magpapatuloy na case build-up matapos ang ikinasang operasyon sa Langa ay kay CIDG Regional Field Unit 3. Police Colonel Grant Golod. Gumagamit umano ng dummy Facebook account ng BFP official na may rangkong Senior Fire Officer 1 at sa isang tinatawagan ng mga aplikante na nakapost sa FB page ng BFP. Kapag may sumagot, sinabi ni Golod na doon ang umano nagsisimula ang transaksyon at pag-aalok ng backer kapalit ang pera. Sa unang apat na biktimaan niya, nakakulumbat ang suspect ng tig 100,000 pisong halaga ng pera, habang ikalimang biktima naman ay kalahating milyong piso ang hinihingi ng suspect subalit nagkatawaran hanggang sa mabumaba ito sa 300,000 piso. Diyan na nagsagawa ng entrapment operation si IDG na nagresulta naman sa pagka-aresto ng suspect na ngayon naharap sa kasong robbery extortion na may kaugnayan sa Cybercrime Prevention Act. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Thank you, J. Mark Dagala.
1: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
4: Bye-bye time na kami. Sa pangalan po ng mga kasama naming naglingkod ngayong umagang ito ng Thursday, August 27, 2026. Thank you sa ating mga executive producer, Paula Antolin, Ali Gumatay, Glory Fe Bagon. Thank you sa ating mga co-pilot sa technical side, Rolly Bumatayo, si Mark Bukireon at si Jomari Refarial. Thank you. Papaalam po pansamantala, ako po si Alan Alianige. Maraming salamat, isang magandang Thursday morning sa inyong lahat.
1: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM. We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
6: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGov PH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
7: Sa bawat ani may dahon, balat at mga hiblang nauuwi lang sa basura. Pero inutusan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Department of Science and Technology na gamitin ang siyensya para gawing kabuhayan ang basurang agrikultural. Nagsaliksik ang DOST para maging sinulid ang mga hibla at maging telang maipagmamalaki ng mga Pilipino.
8: Ang utos sa pamamagitan ng paggamit ng mga dati-rati ay tinuturing na agricultural waste, palaguin ang industriya ng tela, yung telang Pinoy.
7: Last week, dumayo ang Pangulo sa Bintar, Ilocos Norte. Nasaksihan niya ang DOST training ng mga magsasaka sa pag-extract ng mga hibla.
9: Rice farmer sa vegetable farmer po ako, pero nung nagkaroon kami ng beneficyo galing sa DOST po, ay nagiging bamboo fiber extractor.
10: Pati bamboo?
11: Sa dumaligod.
7: Ininspeksyon din niya ang DOST Yarn Production Center kung saan ginagawang sinulit ang mga hibla. May dagdag kita ang mga magsasaka at mga hobby, pati mga may kapansanan nakakahabi.
12: Dati-dati sa bahay lang siya. Ngayon, kumikita na siya.
13: She's,
12: at nakakapagbigay siya ng pera sa kanyang magulang.
14: Nung natutunan ko po yung paggawa,
13: sino nagturo
14: sa training po kami sa DOST.
13: Sa DOST.
7: Hindi lamang tela ang nakita ng Pangulo, kundi mga buhay na nabago at industriya ng telang muling naibangon.
15: Dati, kahit yung raw material, ini-import natin. Hindi naman dapat kayang-kaya naman natin gawin. Kaya maganda at naitayo na natin itong mga processing center na ganito para dito na natin kinukuha lahat. Ito yung mga traditional namin na design. We're very happy na mabubuhay ulit ang industriyang ito.
7: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Mula basura, naging produkto. Mula siyensya, naging kabuhayan. Bit-bit ang mga bagong oportunidad sa mga Pilipino.